30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: Gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
1: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
1: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
1: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
1: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
4: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan, mga biyahero po natin? Ating pong mga estudyante at mga manggagawa, ano po, eh ngayong araw na ito, Lunes, eh may ilan sa atin nakakaranas po dito sa lungsod ng Quezon nung medyo traffic. Ano po, ito yung may kinalaman doon sa transport strike. At upang pag-usapan po yan mga kababayan, but most importantly, eto po, aprobado na ang fare adjustments na i-implement sa September 28, if I'm not mistaken. Ngayong araw po yan. Kakapanayan po natin ngayong umagang ito ating butihing acting chairman mula po sa LTFRB, Attorney Greg Pua Jr. Attorney Greg, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Sir Al, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyo.
4: Opo, Chairman Greg, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak sa amin. After nung atin pong panayam nung nakalipas na linggo, eh ngayon na formally na po ano, na aprubahan na ang PUV fare adjustment. Ano po ang naging basihan ng pag-aaproba nito mula po sa DOTR at sa LTFRB na ipatutupad actually ngayong araw po na ito?
6: Opo. Nirekomenda po natin, katulad po ng sinasabi natin noong nakaraang linggo, na magre-rekomenda po tayo kay Secretary Banoy Lopez po ng ating po rekomendasyon regarding sa fare ng PUVs. At atin naman pong ibinalanse ang kakayanan ng ating mga commuters at ang pangangailangan naman po ng ating mga PUV workers. And then we came up with the recommendation po to lift the suspension po no ng fare increase na sinuspindi po natin noong March 2026 at dagdag pa po rito nag-recommenda rin po tayo which was also approved ng provisional fare increase sa mga denominasyon naman po na hindi po naisama noong Marso tulad po ng UV Express at ng taxi.
4: Opo, and besides this yung mga denominasyon na nabanggit po natin from the side of the UV Express drivers and operators, ito po ay yung increase po natin is across the board. Yung mga jeepneys po natin, traditional, modern jeepneys, yung mga buses po natin. Magkano po ang itataas kaya nito sa pasahe para po sa ating mga commuters?
6: Well, iba-iba siya, Sir Ale. Sa jeepney, ang yung minimum fare po natin, ginawa pong 14 pesos na po ang minimum fare. Dagdag pa po rito, meron din pong dagdag sa per kilometers po. Dati po kasi 1.80 sa traditional, nagdagdag po tayo ng 20 centavos, naging 2 pesos na po ang succeeding kilometers. Sa buses naman po, iba-iba rin kasi meron po tayong provincial, meron po tayong city bus, pero lahat meron din po pong increase dyan ng per kilometers. Sa UV Express, per kilometer din po ang in-increase po natin. I think if I'm not mistaken, sa UV Express po, sa traditional UV Express, nagdagdag po tayo ng 40 centavos sa traditional at 50 centavos po sa modern. Sa taxi, ganun din po, TNVS. Isa lang po ang hindi pa po natin nalalabasan ng desisyon. Ito po yung MC Taxi. Yung pinakabagong denominasyon po ng public utility vehicle.
4: Opo. At Attorney Greg, Chairman Greg, sir, marami po sa ating mga kababayan, especially from the transport sector, yung mga kababayan po nating drivers, mga nagmamaneho at mga operators, nagpapasalamat po sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagitugon dito sa panawagan po ng ating mga kababayan. From the side of the LTFRB naman, ano masasabi po natin sa pagpapaabot ng pasasalamat ng ating pong mga kababayan?
6: Well, very grateful po tayo kasi na-appreciate po nila. Katulad sinasabi naman po namin na hindi po bulag, hindi po bingi ang gobyerno, lalong ang DOTR, LTFRB at lalong-lalo na po ang ating Pangulo. Ang ating Pangulo po ay alam po natin, laging pinapakinggan ang hinain ng bawat sektor dito po sa ating bansa. At ito nga po, napakinggan po ang hinain ng ating mga transport workers. At also, so for the commuters po, kasi kung balancing po ito eh, kung hindi po natin maibibigay ito, baka hindi rin po makatakbo. At the end, ang mahihirapan lang po is yung ating mga mahal na commuters. So, we're very very happy po na na-appreciate po ng ating po mga transport workers ang pinag-utos po ni Presidente Bongbong Marcos po na i-lift na po yung suspension.
4: Opo, at maraming salamat din po sa effort ng LTFRB sa pag-fast track na itong hinaing na ito ng ating mga kababayan. Ngayong araw po, di ba, itatalaga na po natin itong updated na fare hike. Ano po yung mga paalala naman natin sa ating mga drivers and operators sa pag-update nila ng fare guide sa ating pong mga pasahero? Re-require ba natin na ipapaskill nila sa kanika nilang mga sasakyan yung updated na natin na fare matrix?
6: Opo. Ganito po. Ang talagang sistema po natin kapag nagbabago po tayo ng fare ay mandatory po na dapat magkaroon ang bawat sasakyan ng fare matrix po na kinukuha po ito sa LTFRB. Ngunit dahil nga po ang utos po sa atin ni Secretary Banoy Lopez at ni Presidente Bongbong Marcos po ay maramdaman po agad at mabilisan ang epekto nitong fare increase po na ito, naglabas po tayo ng fare guide na lang po muna kung saan pwede po nilang i-download sa atin pong website sa LTFRB.gov.ph. Meron po doon fare guide for jeep, bus, city bus, provincial bus, UV Express. Nandun po lahat. It's para naman po sa ating mga pasahero, hindi naman po sila mahihirapan. Dahil yung ginawa po natin na fare guide, yung isang column po ay nandun po yung lumang binabayaran po nila. At dun sa kabilang column po ay doon po yung bagong binabayaran nila. Itong fare guide po na ito ay dapat po ipaskill ng ating pong mga transport workers sa kanilang mga jeep buses or UV Express po.
4: Opo, at I think this is also from the side of the LTFRB. Nakapagbigay naman tayo ng sapat na due notice sa atin pong mga biyahero, sa atin pong mga kababayan, na sa pamamagitan po ng ating mga social media posting at ng ating mga panayam. And I think yung ating mga kababayan hindi na magre-reklamo at dahil nagtaas nga po yung pasahe natin. Nakaraan po may anunsyo na magkakaroon po ng transport strike at ngayong araw po isinasagawa ito hanggang sa Miyerkules in partnership po sa DOTR. Ano po ang ginagawa naman natin na programa para sa ating mga commuters para hindi po sila gaanong maapektuhan nitong nasabing transport strike?
6: Opo, tinitignan po natin kung saan po sila nagtatransport strike at hindi lang po yun, tinitignan po natin lahat ng ruta. Kung saan po marami pong naghihintay o marami pong nahihirapang sumakay na ating mga mahal na commuters. Kapag po na-determine po natin na wala pong sapat na sasakyan, na pampublikong sasakyan po na tumatakbo, idineploy po natin yung ating pong mga libreng sakay. Meron po tayong mga buses and ibang sasakyan po na ginagamit sa libreng sakay in coordination with other government agencies such as DOE, NED, DepDev, Office of the Executive Secretary, DOTR, Coast Guard. So marami po tayong mga nakaabang na sasakyan na pwede po anytime po ay pwede na ide-deploy po namin pag kailangan. Ang ayaw lang po namin ay ide-deploy po namin, patakbuhin po namin kahit na po wala naman pong pangangailangan dahil baka po maagawan pa po yung ating mga mahal na transport workers sa kanilang mga pasahero, makabawas pa po sa kanilang mga kita.
4: Opo, at ito pong binabanggit natin ng mga ide-deploy natin mga sasakyan to augment siguro no yung pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Ito po ba'y libre?
6: Libre po, libre po.
4: Opo, at gaano po kaya katagal itong magiging libreng sakay for the entire duration po kaya nung transport strike?
6: Depende po. As I said, naka-standby lang po yan. Depende po kung may pangangailangan. Ang ayaw lang po natin, i-deploy po natin, tapos libre po. Kasi ito, syempre, sasakyan po ito ng ating mga kababayan, eh makabawas naman po sa ating mga commuters.
4: Opo.
6: At sa ating sa mga sa ating mga POV
4: if I work. May, ano raw po ba ang dahilan netong transport strike ng itong ng isang transport group na ito?
6: Well,
4: ano ba ang kanilang hinaing na ipinaabot sa inyo pong opisina?
6: Well, ang sinasabi po nila ay hindi daw po sapat yung ating pong fair increase na ipinatupad. Pangalawa, yun na rin po, gusto po nilang matanggal ang excise tax sa gasolina, yung VAT sa gasolina. Yun po yung mga nababasa at naririnig po natin na kanilang mga hinain po na isinisigaw din po nila ngayon.
4: Po. At ano po ang nagkaroon na po ba tayo ng dialogo with our stakeholders, with our drivers and operators at iba't iba pang mga POV associations hinggil po dito? Ano po ba ang gagawin from the side of the government para matugunan po ang ating mga kababayan ano po na nagta-transport strike?
6: Well, continuous naman po tayo eh. Continuous naman po ang pakikipag-usap po natin sa kahit sino pong transport workers. Ang aming pong opisina dito sa NTFRB ay open po. As long as nandyan po kayo, sigurado po hindi kayo maghihintay, makakausap po namin kayo at maririnig po namin ang inyong mga problema. Kaya lang ang Sir Al, ang amin kasi is we are very limited dito sa regulation ng ating mga PUVs. Doon naman po sa hinihiling po nila, it's not us, we cannot act on it, we cannot even recommend doon po sa sinasabi po sa mga hiling po nila. Sa pamasahe po, kung sinasabi po nila na kulang po yung pamasahe nila, meron pa naman po yung dalawang grupo po kasi ngayon, ang manibela at ang piston, meron pong pending petition po ng ating kapatid na si Mar Balbuena at si Kamodi. Meron pa po silang pending petition. Pinapakinggan pa rin po natin yan at pinagsusumite po natin sila ng ebidensya kung bakit para upang maipakita na hindi po sapat yung ating pong pinamigay i-desisyon na itaas ang pamasahe.
4: Opo, and Chairman Greg, ito namang problema natin sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa patuloy na pagsipa nito. This is not just a local concern, it's also a national concern. Actually, pandaigdigan nga itong problemang ito. And I take it na ito naman pong problema netong mga transport strike na nabanggit po natin, medyo malawak po ano ang kinakailangan nito na pulisiya na gagawin ng ating pong pamahalaan. But from the side of the LTFRB, may mga ginagawa po tayo para maibsan ang problema ano po sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Napag-usapan nga natin noon last time, nakahingi tayo from the side of the COMELEC ng wag maisama doon sa ban yung mga binibigay po natin na tulong, assistance and ayuda para po sa ating mga kapatid na drivers and operators. May mga plano po ba tayo na madagdagan pa ang mga programa ng LTFRB ano po para matugunan itong pagtaas pa rin sa presyo ng produktong petrolyo?
6: Opo Sir Alto, tuloy-tuloy pa rin po ang atin pong tuloy-tuloy pa rin po tayo naghahanap ng paraan kung saan po makatulong pa rin po sa ating mga kapatid na transport workers. Meron po tayo ngayon yung fuel discount po na ini-implement pa rin despite this fare increase, meron pa rin po yung 12 pesos fare discount at in addition to that po nag-recommend po kami na kung pwede po ay maitaas yung pong 12 pesos pero hindi pa po namin nakukuha ang approval. We are also looking for other ways para po makatulong pa rin po sa ating pong mga transport workers katulad po nung na-discuss ko rin po sa inyo dati yung pong paglaban namin sa colorum vehicles na kinakain po yung pong kita ng ating mga lehitimong transport workers.
4: Opo, and Chairman Greg, sir, going back dito po sa strike, ano po ang magiging tugon natin? kung sakali pong magtutuloy-tuloy pa rin ito, lagpas doon sa intended natin na araw, which is, if I'm not mistaken, Miyerkules. Dahil may natatanggap tayong balita, may multa raw po ang mga transport operators if sasali sila sa strike. Can we clarify on this aspect of the issue, Chairman Greg, sir?
6: Opo, ang bawat jeepney, UV Express or kahit anong denominasyon po na tumatakbo po na may prangkisa sa LTFRB, meron pong kondisyon ang franchise. Number 3 po doon is yung bawal pong itigil nila ang kanilang pamamasada at pamimigay ng public service upang magpakita ng demonstrasyon ng pag-ayaw nila sa gobyerno. Meron po kasing provision na ganun. So ang atin lang naman po, pinapaalalahanan lang po natin yung mga PV workers po natin na when the franchise was given to you, when the privilege was given to you, kaakibat po noon yung obligasyon na sundin po ninyo yung pong mga kondisyones ng franchise na binigay po ng gobyerno ng LTFRB. And yun, as I said, one of that is they are prohibited to stop in order to show demonstration or demonstrate their grievance to the government policies. Kasama po 'yun eh. Mm. Kaya tinitingnan po natin, pag nakita po natin, pag napatunayan po natin, sinosokos po natin 'yan. Pero may due process pa rin po tayo. Pag nasokos po natin, napatunayan na na-violate po ang kondisyon ng franchise na po na iyon, ay nag-i-impose po tayo ng penalty. Ang first offense po nito ay 5,000, second offense po nito ay 10,000, tapos may impounding of unit, third offense po ay 15,000 hanggang or cancellation of franchise po.
4: Opo, and definitely, Chairman Greg, kailangan matandaan ng ating mga kababayan na bagamat nakikialam, rather than nakikialam, may pakialam ang LTFRB sa ating mga drivers at operators that, because we care about the livelihood of our drivers and operators. Pero we have to understand, mga kababayan, na ang prangkisa, it's a privilege, hindi po ito karapatan. At dapat tayo sumusunod sa mga alituntunin na nakalatag doon sa ating mga prangkisa. Sa atin pong mga kababayang commuters, mga drivers and operators natin, whether kasama sila sa transport strike or hindi, ano po ang mensahe natin sa kanila, Chairman Greg? Sir, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
6: Apo. Sa ating po mga drivers and operators, una po ulitin ko lang po, hindi nyo po kailangan pumunta sa LTFRB upang kumuha ng fare matrix. Pumunta lang po kayo sa website ng LTFRB sa ating pong mga matatanda, sa ating pong mga nakakatanda na mga drivers and operators na hindi man siguro po techie, ay lapitan po natin, hingin po natin ang tulong ng ating mga anak upang makita po sa website yung pong fare guide. Pwede nyo pong i-download yan at i-print. At pwede niyo na pong i-implement yung bagong pamasahe. Para sa atin naman po mga commuters, para po hindi magkalituhan at maiwasan po ang gulo, pwede rin po ninyong tignan ang fare guide na nasa aming website upang ma-compare po ninyo. Kung dati po ay nagbabayad po kayo ng 13, makikita po doon na 14. Nakakulom naman po yan. Makikita nyo po kung depende kung ilang kilometro po ang binabiyahin nyo. At kung nasingil po kayo ng mas mahal at mas mataas or hindi po nagbigay ng discount na dapat naman po ay dapat ibigay na discount, huwag po kayong mag-utubuli na magreklamo po sa LTFRB. Meron po tayong website, meron po tayong hotline, yung 1342. Pwede nyo pong itawag doon, or yung Facebook page po namin, tweet, yung X po namin, lahat po, aaksyonan po namin yan.
4: With that, maraming salamat po, Chairman Greg, and as always, sir, it's a pleasure to have you in our program ngayong umagang pong ito. Maraming salamat po at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the LTFRB.
6: Mabuhay po kayo, Sir Al, at mabuhay po ang lahat po na nakikinig po sa inyo. Magandang umaga po.
4: Magandang umaga po at mabuhay po ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa sektor ng transportasyon.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: 28 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga matapos ang ating panayam mula po sa ating acting chairman ng LTFRB, Attorney Greg Pua Jr. Kapin natin ang kaugnay na balita niyan. Libreng sakay, inilarga ng Department of Transportation para tulungan ang mga pasahero ang apektado ng tigil pasada ng Manibela. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hal nagpatupad nga ng libreng sakay ang Department of Transportation at ilang pa mga ahensya ng pamahalaan upang alalayan ang mga pasahero. Ngayong araw, kasunod na rin ng unang araw ng tigil pasada ng grupong manibela at susundan pa ng mga grupong piston sa mga susunod na araw. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ng mga pasahero sa gitna na rin ng tigil pasada. Ang kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, katuwang nila ang iba't ibang government agencies na nag-deploy ng kanilang vehicle assets para matiyak ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga commuter. Sabihin lang sa mga ruta ng libreng sakay ay ang Quiapo Fairview, Quiapo Welcome Rotonda, Nagtahan Cubao, Cubao Fairview, Galeria, Taytay at Pabalik. At katuwang nga ng DOTR sa pagbibigay ng libreng sakay ang Office of the President, Department of Economy Planning and Development, Department of Energy at ang Philippine Coast Guard. Para sa ang libreng sakay ay mula alas 6 ng umaga kanina, inilarga at tatagal ito hanggang alas 8 mamayang gabi. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, kasamang J. Mark Dagala.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: At 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Diyan lamang po kayo mga kababayan, magbabalik po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Bangon, bangon,
1: bayang mahal.
8: Bangon, bayang mahal.
1: Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
4: 33 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, this time, alamin naman po natin at makibalita tayo mula mismo sa Department of Trade and Industry Northern Samar kaugnay po ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair. Upang alamin kung ano nga po ba ito at anong benepisyo nito sa ating mga kababayan, makakapanayan po natin ngayong umagang ito ang OIC Provincial Director po ng DATI Northern Samar, Ginoong Pedro Bimbo Tan. Director Tan, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Al. Good morning po sa iyo at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Good morning po, everyone.
4: Opo, it's a very good morning, sir, at maraming salamat po no sa pagpapaunlak sa amin. Ano nga po ba ang kahalagahan nitong 26th Bahandi Eastern Visayas Trade Fair para po sa ating mga kababayan mula po sa sektor ng MSMEs, yung ating mga micro, small and medium enterprises sa Leyte, at para po sa buong Eastern Visayas?
12: Okay. Good morning. Thank you very much for the question, ano? Napakahalaga. It's very, very important itong Bahandi Eastern Visayas Trade Fair, lalong-lalo na po para sa maliliit na mga negosyante na nanggagaling po sa Eastern Visayas, Leyte, Samar, and Biliran Islands. Kasi una, because of this trade fair, itong dinadala namin itong maliliit na mga negosyante papuntang SM Mega Mall ngayong October 1 to 5, 2026, nasa 5th floor po tayo sa Mega Trade Hall. Ang bagay nito, yung trade fair ito, ay nagbibigay ng access sa malaking market na hindi mapupuntahan kung nadoon lang sila sa liblib na probinsya ng Northern Samar. Say for example, pangalawa, because of this trade fair, nagkakaroon tayo ng opportunity na ang mga negosyante natin maka-generate ng actual na business income. Actual business at saka actual na income. Katapos, yung ating maliliit na negosyante ay natutulungan natin sila maka-graduate from selling locally para naman ma-expose sila nationally. And the goal is to expose them eventually internationally. Also, because of this trade fair, mahalaga po kasi nagkakaroon ng connection yung ating mga maliliit na negosyante. Kahit 5 araw lang ito na selling, pero marami pong pumupunta doon ng mga institutional buyers, ng mga foreigners, ng mga wholesalers, at nagkakaroon po sila ng network so that pagbabalik nila sa probinsya, mayroon silang mga book ng mga orders. At isa rin sa pinakamahalaga kung bakit napaka-importante ng trade fair na to, kasi binibigyan po natin ng visibility or credibility yung ating mga brands, local brands, say galing sa Northern Samar, galing sa Eastern Samar. Kasi that's one of the biggest problems namin dito sa Region 8, sa Eastern Visayas. Marami po kayong magagandang mga produkto, pero we need access to market. We need visibility. Gusto namin makita ang mga produkto namin sa mall. Pero medyo kinakapos kami ng budget. So this is the opportune time na we bring them all together sa Mega Mall, one of the prime markets natin sa Manila, para makita ng makita ng mga taong. At isa pa po ay, it transforms Eastern Visayas local resources at saka kultura into market opportunities. Kumbaga, dati ang bumibili ito pang barangay lang. But because nandito po tayo sa Mega Mall, ay nai-expose tayo. Talaga namang it's a big, big market. At ang trade fair na to encourages innovation, yung pag-i-improve ng mga produkto natin while at the same time preserving identity. Kasi ang ating mga produkto ay meron silang cultural story, traditional story. It's a story of heritage. We're trying to preserve this one. At the same time, linalagyan natin mga improvement, mga innovation, just like for example by improving yung mga packaging ng ating mga products. Also, mahalaga rin po kasi this provides yung trade fair neto parang isang powerful na platform para ma-improve po natin yung mga buhay ng mga maliliit na negosyante, ma-improve ang kanilang mga produkto, at maipakita natin na even in the Visayas, we have the best that the world needs to see. minidamin, gusto namin ipamala sa kanila na napakaraming magagandang produkto, tama ang presyo, di kalidad, quality, kasi sumusunod tayo sa mga international standards. So, because of this trade fair, kumbaga, we are giving new life to the products that what would have been just being sold doon lang sa probinsya.
4: Opo. And Director Tan, nababanggit nga po natin ano, na yung mga gusto nating ibahagi yung mga produkto is not just a product. Ano po? Ito po ay sumasalamin sa ating mayamang kultura from Eastern Visayas. Ano po sa ating palagay, ano, if you can name a few, ano yung mga produkto na tanging sa lugar lamang po natin makikita itong mga produkto na ito? At itong mga produkto na binabanggit po natin would be able to share to a broader siguro market, to a broader audience, yung atin pong mayamang kultura. Can you give a few products na tinatampok po natin?
12: Yes po. Thank you very much for that question. Napakaraming nating produkto that are uniquely Eastern Visayas. Sige po. Siguro kahit bawat probinsya, kukuha ako ng isa. Say for example, una tayo sa Leyte, yung pinakpalaking probinsya natin. You probably have heard of Binagol. You probably heard of Moron. Na ang produkto na yan ay sa Leyte mo lang matatagpuan. It's not being done the way it is done right now in other municipalities and other provinces in the country. Yung ating Binagol na made of pure Talian, tapos yung ating muro na kinagigiliwan, kasi pag sinabi natin, chocolate muro, may chocolate po talaga yan. At saka very fine ang kanyang texture, it lasts longer because of improved packaging. Pagdating po naman sa, for example, say sa Eastern Samar, isang municipality, isang isla natin sa Eastern Samar, yung Humunhun Island. Alam mo sir, napakaraming kalamansi plantation sa Humunhun. If you have been to the place, very abundant po ang resources doon, especially yung kalamansi. Yung mga locals natin doon, prinasis nila into kalamansi concentrate. At marami rin silang honey. Nang pinagsama na ang kalamansi at saka yung honey, it became a concentrate na healthy na at saka very reasonable ang kanyang price. Ang maganda pa dyan, sir, ay FDA compliant na po ang mga produkto na yan. So, kahit saang lupalop ng mundo, pwede natin dalhin at ipagmalaki. Pagdating naman sa Northern Samar, you know, what is endemic sa Northern Samar? What is unique there is, for example, sa Northern Samar, napakarami pong pili nuts. In fact, ang Northern Samar ay nagsusupply sa Bicol ng mga pili nuts. Ang mga lokal, say for example, na sa Allen, Northern Samar, ginawa nilang mga pili crackers, at saka mga masapandi pili. Ang mga produkto na yan, they made it into fine delicacies na doon mo lang talaga matatagpuan sa kanila. Kasi ang uniqueness ng kanilang flavor is that hindi po ito inaapura ang pagluto. It takes time. Kumbaga, kahit yung pag-dishell ng mga pili nuts, hindi po ito siya na parang ginagamitan ng makina. Ito manual pa po. But they're planning to do part of the innovation is to make sure mayroon niya silang machine na mga pili crackers. Mm-hmm. Pero, shell crackers. Pero the quality is there. Ang sarap po. Ito ang favorite po na pasalubong. Pagdating naman sa Biliran, this is also one of my favorites in Region 8. Kasi meron tayong tinatawag doon, sir, na yung ating silising na suman na tinambisan. It is a suman wrapped in anahaw leaves. Tapos mayroon siyang mango flavor, may ubi flavor. It is infused with peanuts, with mga nuts na ilalagay mo sa loob. Mm-hmm. Ito ay bestseller kasi hindi ito tumatagal ng 3 araw sa Mega Mall kahit dito sa local na trade fair. Kung minsan, opening pa lang, before 12 noon, ubus na kaagad.
4: Hold out agad. Abo, alam mo, Director Tan, kanina, no, nung nagsasabi ako sa inyo na may mga produkto ba kayong gustong ibigay, na-miss ko tuloy kumain ng moron. Ano, it's been a little over a decade, ano, simula nung umuwi ako sa probinsya namin, sa Maasin, Leyte. But totoo, and I agree with you, ano, talagang kailangan matikman ito ng ating mga kababayan. Ano, kung hindi pa kayo nakakatikim ng authentic, hopefully ano, makatikim po tayo, ano, dito sa Bahandi na trade fair natin. But going back dun sa ating pag-uusap, Director Tan, sir, Ano po sa ating palagay ang pangmatagalang layunin kung bakit po tayo nagpa-participate sa ganitong klaseng mga trade fairs at para po sa ikauunlad ng ating mga MSMEs dyan po sa Leyte sa Eastern Samar po?
13: Well, thank you very much. Yeah, para sa akin po, yung long term, yung pangmatagalan na layunin ng Bahandi Eastern Visayas Regional Trade Fair is ganito. I want to concretize this one. Is gusto namin dalhin to move from simply being local producers to becoming competitive, sustainable, and market-ready enterprises that can participate in national and eventually international na mga markets. Ito yung pangarap namin dito sa Region 8 ng pangmatagalan. We want to continue to bring yung gusto namin dalhin yung ating maliliit na negosyante sa mga major trade fairs. Kasi ang trade fair ay hindi ka lang po nagbibenta. Binibenta mo dyan yung culture, yung tradition, yung heritage. And we want the world to see this one. We want our products sold in Vietnam, Korea, Japan, China, the USA, the European market. That's the long term ng aming mga produkto. Kasi every time you buy a product galing sa trade fair na ito, you are not only supporting business, you are also supporting a story, supporting family, supporting livelihood. And eventually, you are making the province a little bit more progressive because of no matter how tiny or how small the purchase is. Pangalawang layunin ay long term, gusto namin na ma-strengthen yung digital market access ng ating mga binibenta dito sa galing sa Kabisayaan, particularly sa Eastern Visayas. We want to take advantage yung digital opportunity through e-commerce, social media, digital marketing, and online business platforms. We want to see our products sold in all these platforms kasi the more we are engaged sa digital access, sa digital transformation, the greater the income at mas dumalago ang mga negosyo natin. At pangatlo, we will continue, part ng aming long-term na hangarin is to continue improving the market readiness of our products. Yung bang pag nagbukas sa Middle East ng mga countries kasi mayroon silang requirement, hindi pa nagbubukas ang mga country na yan. Gusto namin ready na kami para the moment the opportunity arrives, madali na ho tayong makapasok yung market readiness ng ating product. Market access kasi is meaningful only when our MSMEs are ready to meet the requirements of bigger buyers. Kahit pa napakaraming buyers, pero pag hindi naman market ready ang produkto mo, wala rin bibili sa'yo. So, yan ang isa sa mga long-term goals natin. At saka finally, one of the long-term goals natin sa trade fair na ito is we want to build long-term business relationships rather than focus only on sales during a particular trade fair. Our objective is to turn a buyer who discovers an Eastern Visayas product at Bahandi Fair into a repeat customer, into a distributor, a retailer, an institutional buyer, and a business partner. Okay, so yun ang mga long-term na hangarin natin and I think it's within our reach at kayang-kaya natin tapo yan pag tumangkilik lang po tayo sa mga product ng Eastern Visayas.
4: Definitely, ano po, at I think isang malaking kabawasan din kung hindi natin maibabahagi ang mayamang kultura ng Eastern Visayas to a broader audience, hindi lamang po no, dito sa ating bansa, kung hindi internationally. With that, maraming salamat po, Provincial Director Pedro Bimbotan, sir, sa pagkakataon and of course for your time this morning. Mabuhay po kayo at maraming salamat po.
13: Maraming salamat, Sir Al, and we'd like to invite you personally to the Bahandi Trade Fair para makatikim ka ng muron. Pasyal po kayo doon. We will give you the biggest surprise na maraming muron doon. Thank you po.
4: It's a pleasure po. Maraming salamat po. And sana ano eh makabalik at makatikim tayo ng Moron ulit diyan. Mabalikan ko man lang ng kaunti yung mga very fond memories ko nung ako'y umuwi diyan sa Maasin, Leyte.
14: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Amin naman natin ang sitwasyon sa President Corazon C. Aquino National High School sa Barangay 184 sa lungsod ng Pasay para sa dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Recognition of Program for International Student Assessment, Participating Schools and Education Partners. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
14: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
15: So, ngayon, magandang umaga. Alas 9 ngayong umaga. Ilang minuto mula ngayon, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa President Corazon C. Aquino National High School sa Barangay 184 sa Lungsod ng Pasay. At ito'y para daluhan yung tinatawag na Recognition of Program for International Student Assessment, Participating Schools and Education Partners. Ang PISA ay International Assessment, TOLAL, na sumusugat mo sa kakayahan ng mga estudyante na sa 15 taong gulang na mag-aaral, particular doon sa aspeto ng reading, mathematics at saka agham o science. Dito sa Pilipinas, tulad ng DepEd ang katuwang sa pagpapatupad dito. Mahalaga ang papel ng mga participating schools kagaya nitong Corazon C. Aquino National High School dahil sila yung nagsagawa ng assessment sa mga napiling learners. At ayon sa DepEd, sinasailalim din sa readiness checks yung mga paaralan kabilang mga testing centers, laptops, internet access, teacher capacity, at academic preparedness. Tolal, dito sa Metro Manila, doon sa listahan ating nakuha, ilan sa mga participating schools dito ay matatagpuan sa Caloocan City. Ang bilang ko dito sa Caloocan, nasa 4 na mga paaralan, yung participating schools. Meron din sa Las Piñas, sa gawin ng Malabon City, Maynila at Marikina, ganun din sa Muntinlupa, Pasig, Quezon City, Taguig, at siyempre dito sa Lungsod ang Pasay. Kung saan pupuntaan nga may Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. excuse me, itong Corazon C. Aquino National High School.
4: With that, maraming salamat kayang Alvin. Please keep us posted. Mag-iingat ka dyan at maraming salamat po.
15: Well, iatid natin maya-maya lamang ang balitang ito at ito'y kaugnay ng aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw nito ng Lunes. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Maraming salamat kasamang Alvin Baltazar. Tunguhan muna natin ang mga ulat ng ating mga kasamaan sa labas ng ating himpilan. Posibilidad na pag-boycott ng defense lawyers at hindi pagdalo ng mga minority senators makakaapekto sa impeachment trial. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
16: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
17: a Radyo Pilipinas coverage.
18: Papatuloy pa rin ang impeachment trial kahit magkaroon ng banta ng hindi pakikilahok ng mga senator judges mula sa minorya at sa posibleng pag-boycott ng defense lawyers sa mga pagdinig. Ayon kay House Prosecutor Isabel Zamora, magiging mas maikli nga lang ang paglilitis. Gayunpaman, nilinaw ng prosecution na hindi nito babaguhin o aalisin ang mga planong ebidensya anuman ang maging desisyon ng mga senator judges sa pagdinig. Gayet nila mas may malawak silang madlang pinagtutuunan ng pansin bukod pa sa mismong impeachment court. Samantala, nilinaw naman ni

0: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: PCG nilabas sa mga aircraft at surface assets nito matapos makakita ng mga barko ng China malapit sa Cabra Island sa Mindoro. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nag-deploy ang Philippine Coast Guard o PCG ng aircraft at ng BRP Teresa Magbanwa para bantayan at i-challenge ang isang China Coast Guard vessel na namataan malapit sa Cabra Island sa Occidental Mindoro. Inutos ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang operasyon matapos mamataan ang CCG 3303 nasa humigit kumulang 35 nautical miles hilagang kanluran ng isla at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses na nag-radio challenge ang PCG aircraft sa Chinese vessel, ngunit wala itong naging tugon. Kalaunan ay namataan din ng BRP Teresa Magbanwa ang tatlong warship ng People's Liberation Army People's Liberation Army Navy na nasa umigit kumulang 31 nautical miles hilagang kanluran ng Cabra Island. Ayon sa PCG, posibleng konektado ang presensya ng mga Chinese vessel sa pagmonitor ng China sa katatapos lamang na ADMM Plus Maritime Security Activity sa West Philippine Sea. Patuloy namang magde-deploy ang PCG ng air at surface assets upang bantayan at hamunin ang anuman o i-challenge ang mga dayuhang sasakyang pandagat na pumapasok sa Philippine EEZ nang walang pahintulot. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution Advisor, hinikayat ng Ombudsman na imbestigahan ang umunoy pag-deliver ng pera kay Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: Hinimok ni prosecution panel spokesperson at advisor Ace Marbers ang Office of the Ombudsman na investigahan ang pahayag ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr., dating Head of Security, ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, na umano'y naghatid siya ng higit 2 bilyon pisong cash ng company Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marbers, dapat siya sa atin na alegasyon at magsampa ng kaukulang kaso kung may sapat na batayan. Hindi na maaaring masasama ang bagong alegasyon sa kasalukuyang impeachment trial dahil hindi ito kabilang sa mga isyong itinakda sa pre-trial conference sa trial order. Dito mo ni Barbers na hindi dapat balibalain ang mga ahensya ng gobyerno ang naturang impormasyon kahit hindi na ito maisama sa impeachment. Pinabulaan ang ganyang alegasyon na pakana ng House Prosecution Panel ang paglabas si Gracioso bilang testigo. Anya, hindi naman pwedeng turuan si Gracioso kung kailan niya dapat ilabas ang kanyang nalalaman. Anya, kung noon pa lamang nalaman ng Prosecution Panel ang naturang impormasyon, sana ay inilabas na ito at isinama sa Articles of Impeachment. Samantala, itinanggi ni Vice President Sara Duterte na kilala niya si Gracioso o tumanggap siya ng pera mula rito. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, Kathleen Forbes. At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala na po tayo magpapaalam ngayong Monday morning. Mga kababayan, maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam kanina, Attorney Greg Pua Jr., ang ating pong acting chairman ng LTFRB, and of course, ang ating OIC Provincial Director ng DTI, Northern Samar, Pedro Bimbo Tan. Maraming salamat po sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Marian Melos, Arnel Villamor, Mark Pokiron, and of course, sa ating mga producers, Christopher Tirambulo at Ms. Ellen Buena. Tabayanan po mga balita, ihatid sa atin ni Ms. Keith Pilotin mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Isang magandang umaga po, mga kababayan. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
5: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated, reliable news delivered to you as it happens, para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Mahigit 130 ospital sa bansa nagpapatupad

0: Pad na ng zero balance billing. Ilang pasyente wala nang binayaran kahit umabot sa milyon ang hospital bill. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Hello, wag na itong nagdaang karawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang zero balance billing na umabot sa may 132 mga ospital. Ito ang ibinalita ng punong ekutibo sa kanyang pinakahuling vlog kung saan ay ipinatupad ang libre o wala nang babayarang hospital bill sa nabanggit na bilang ng mga ospital na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng Pangulo, nilahat na nila ang libreng bayad. Basta't nasa nasabing bilang ng paggamutan ay wala na anong problema sa kanilang bayarin na saan ang iba ay umabot pa sa milyon ang kailangan.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
3: Walang pagbati po ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atit po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan pong ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa production side ng Radyo Pilip ng ating programang ito, sa ating pong production side ng ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, Susan Aison, at sa ating wirecast, of course, kasama naman natin si JP Lumuntad. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Gayun na rin po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service, and of course, sa iba't ibang panig na mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, mapapakinggan nyo na rin po ang ating mga programa. Download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Well, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine. At marami pa rin po kaming ihahatid sa inyo ngayong araw na ito ng Lunes dito sa ating programang Global na Tayo. Unang-una, makakausap po natin ang ating butihing kalihim ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Secretary Hans Leo Cacdac. Ito po ay may kaugnayan para sa pagtutok pa rin natin sa kalalagayan ng ating kababayang si Mary Jane Beloso na nagawaran na po ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kahapon pa na kapiling na niya ang kanyang pamilya sa Nueva Ecija. So ano ang susunod na mga hakbang para kay Mary Jane Beloso? Ano ang kinakaharap ni Mary Jane Beloso sa kanyang kinabukasan ngayon? Ngayong laya na talaga siya at kapiling na niya ang kanyang mga mahal sa buhay, at anong maaring tulong na maibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers para kay Mary Jane Beloso? Antabayanan po niyo yan sa pagpapatuloy ng ating programa. And of course, later on sa ating pong programa, makakapiling at makakausap natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian Echague Isabela. Walang iba kundi si Jessica D. Ano po? Ito naman po ay may kinalaman dito sa Republic Act number 12325 na tagtatakda ng 5 taong termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan. So lahat pong yan, natabayanan po ninyo at marami pang iba dito sa edisyong ito ng Global na Tayo makalipas ang ilang paalala.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino.
3: Kagyat po natin pinuputol yung mga paalala na yan mula sa ating himpila sapagkat meron po tayong kasama sa ating linya ng komunikasyon. Napakahalaga po nitong panayam nito and we are very very honored to have her personally sa ating programa ngayong araw na ito. Makakasama po natin si Miss Mary Jane Beloso. Ayan, maganda umaga, Mary Jane. Good morning.
10: Maganda umaga po, Kuya Ray.
3: Ako, kamusta ka na? Kamusta ka na, Mary Jane?
10: Mabuti po. Ito po, ah. Sobrang saya.
3: Ayan, yeah.
10: Kapon po, nagsimba po kami. Tapos, maayam yung buong pamilya.
3: Oo nga, wow. Talaga naman, ano po. Sa haba-haba ng panahon, Mary Jane, kapiling mo na ngayon ang inyong mga mahal sa buhay. So, paano mo ikang ginamit yung unang araw na nakasama mo sila kahapon, Mary Jane?
10: Kahapon po, talaga sa bahay lang po.
3: Bahay lang?
10: Bahay.
3: Okay, sige.
10: Opo.
3: Talaga.
10: Nag-general cleaning po ako kasama nila nanay dito po sa bahay. Hindi po kami lumabas ang bahay muna.
3: Oo.
10: Kahapon lang po kami lumabas po.
3: Talaga, naglinis ka pa ng bahay, ha? Pagdating mo.
10: Opo. Sobrang dali po kasi ng bahay nila nanay. Tagal po kasi din nila hindi natirang dahil nga po nagkasakit si nanay at si tatay.
3: Yun.
10: Kaya kinuha po si tatay ko.
3: Okay. Eh, Mary Jane, so ngayon, tuluyan mo nang nakamit ang matagal mo nang minimiting tunay na kalayaan. Ano, kasama mo nang yung mga mahal sa buhay. Ano ngayon ang plano mo? What are your plans? Ano ang plano mo sa darating na mga panahon?
10: Ito nga po sa mga iba nag-i-interview na wala pa po talaga akong plano. Hindi pa po kasi alam ko ano po mangyayari sa hinaharap po. Pero para po sa akin, kung pwede po akong maharap para sa ating pamilya, ay gusto ko po talaga na family bonding po sa kanila, makasama sila. Gusto ko po na maging maayos po ang buhay ng pamilya ko dahil eto nga po, nandinalang ko po yung bahay namin. Ito katulad ng sinasabi ng mga tao na ang pamilya Diloso po, maganda na ang buhay.
3: Mm-hmm.
10: Ito,
3: okay.
10: Marami po sira sa bahay na kailangan po ayusin ng pamilya ko.
3: And talaga naman I could not even imagine kung gaano kasaya ang nararamdaman mo simula nung araw na nalaman mo na nabigyan ka na ni Pangulong Marcos Jr. ng absolute pardon. Ano yung naging pakiramdam mo nung nalaman mong napirmahan na ng Pangulong Marcos Jr. yung absolute pardon para sa iyo?
10: So, Kuya Ray, kung alam mo lang kung ano po parandam ko noon, halo-halo po talaga. Hindi ako makapaniwala na parang nananaginip ako. Sabi ko nga po noong una kong nakita sa TV yun.
3: Mm-hmm.
10: Sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, totoo ba? Nalalaya na ako. Hindi pa hinagbibiro. Sabi ko, sumakasaman doon si IW. Sabi nila sa akin, Papa, bila yung totoo yan, lalaya ka na. Sagot ko, amen.
3: Tapos yung gabi din na yun, lumaya. Talagang nakalabas ka na, di ba? Nung gabing din yun. Tama ba?
10: Alam po, narinig ko po yung balita po na yun, webis po ng gabi. Tapos po kinabukasan, dahil po sa CIWN, nag-i-school po ako ng ALS. Nag-i-school pa rin po ako. Tapos po nung bandang hapon, pinatawag nga po ako doon sa opisina. At sinabi nga po na kailangan ka namin i-safety habang inayos mapapil mo dahil itong araw na to, kailangan kang umuwi. Sabi nung superintendent doon na bago mag-alas 8, dapat nakalabas ka na dito. Sabi po,
3: talaga no. Pero inaasahan mo ba na yung araw na yon pipirmahan ng Pangulo yung absolute pardon mo? May idea ka ba o inaasahan mo ba na mapipirma niya yung araw din na yon?
10: Wala po talaga. Sa totoo lang po, na-surprise po talaga ako, Kuya Ray. Kasi gabi-gabi ko po talaga siyang ipinapanalangin po sa Panginoon na sana naman ay yung nasa balita na yun ay totoo. Ang po talaga ay siguro medyo matagal pa, siguro bago magpasko, bago umasa sa aming pamilya ko, hindi ko po talaga na-expect na kinabukasan po, ilalaya na po talaga ako.
3: Oo, talaga naman, Pero, kamusta ang pakikipag-ugnayan sa iyo ngayon ng Department of Migrant Workers? Patuloy naman sila nakaalalay sa iyo maski nandiyan ka na ngayon sa Nueva Ecija.
10: Opo.
3: Mm-hmm. Okay.
10: Tuloy naman po.
3: Mm-hmm. Ano yung...
11: punta nila dito. Bukas po punta po nila dito.
3: Ah, bukas sila pupunta dyan. Okay, sige. Ang pero balita ko, ang DSWD nagpaabot din ng tulong sa iyo, sa inyo at sa iyong pamilya, Mary Jane?
11: Opo, lubos nga po ako nagpapasalamat sa DSWD na tumadya po dito sa aming tahanan kahapon at nagbigay po ng tulong financial po.
3: Yun, that's good to hear, that's good to hear.
11: Opo, at saka ano po, sabi po, pinapilapan din po ako yung pago daw po sa livelihood na kahit saan po ay nabibigyan po ng puhunan, sabi po.
3: That's good, that's good, alright.
11: Para po sa nagpatay ko po sa aming po pamilya na kapag meron din pong kailangan medical po, ano po, sabi lumapit lang daw po sa kanila, pwede.
3: Okay. Pero ngayon, sa lahat ng mga nangyari, simula nung ikaw ay nakulong sa Indonesia hanggang sa makabalik ka dito sa Pilipinas, hanggang ngayon sa iyong ikang tuluyan ng tunay na kalayaan na nakamit mo, ano yung mga masasabi nating lessons, aral na ikang pwede mong ibahagi sa ating mga kababayan sa lahat ng mga nangyari sa iyo, Mary Jane?
11: Sa lahat po naman nangyari po sa akin mula po noong 2010 hanggang sa nakauwi po ako dito, siguro po ang unang-una po ay po tayo masyado magtiwala. Sabihin muna natin na yung trabahong inaalok sa atin ay hindi po illegal. At lahat po ng mga taong nakakaranas po na ating nararanasan na huwag po silang susuko, Kuya Ray.
3: Wala
11: ng pag-asa, Kuya Ray.
3: Ayun yung talagang yung pananalig at pananampalataya.
11: Ay, ang pangunod ng Diyos ay palaging nandyan, nakagabay po. Sabi nga po na hindi tayo bibigay ng pagsubok. Kung na hindi po natin malalagtasan dahil magbibigay po ang God ang Panginoon ng way po para po malagtasan natin siya. Yun po, Kuya Ray.
3: Okay. Eh kung makakaharap mo ngayon si Pangulong, nakapag-usap na ba kayo ni Pangulong Marcos Jr., Mary Jane?
11: Hindi pa po.
3: Ah, hindi pa. Pero kung magkakaharap kayo ngayon o kaya bukas, ano ang mensahe mo sa kanya?
11: Ang mensahe ko po kay President Bongbong Marcos Jr. Kung halimbawa mo po na makaharap po siya o marinig po niya itong interview ko na ito, maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay po ng Pangulo. Maraming salamat po sa pagpirma po niya sa aking absolute pardon. Sabi ko nga po na hindi lang po kalayaan ko ang binigay ng Pangulo, hindi lang po ang makasama ko ang pamilya ko. Pero binigay din po niyang pangalan ko, yun po yung sobrang talaga po sa akin, Kuya Ray, sa totoo lang. Kaya pag nakita ko po ang Pangulo na personal, na way makita ko po siya ng personal, makapasalamatan ko po siya ng personal at yun po yung pagpaluwag po sa aking puso't isipan, Kuya Ray.
3: Sa parte naman ng Department of Migrant Workers, ano naman ang mensahe na pwede mong iparating sa kanila?
11: Mensahe ko po sa kanila, wag po kayong mapagod. Patuloy lang po kayong tumulong sa mga tulad ko dahil kailangan po namin kayo para po kami patuloy na lumaban. Dahil nga po, mula 2010 kasi Kuya Ray, sila na po talagang gumagabay sa akin. Kaya alam ko po na yung po mga kababayan ko nakakaranas ng patulad ko po ay kaya hindi po nilang tulungan po.
3: And of course, huling-huling mensahe na lang para sa kapwa mo Pilipino na nakikinig ngayon sa iyo at sumubaybay sa buhay mo, Mary Jane, hanggang sa mga oras na ito na nakalaya ka na. Ano ang mensahe mo sa sambayan ng Pilipino?
11: Ang mensahe ko po sa sambayan ng Pilipino na suporta sa akin mula umpisa hanggang po sa aking paglaya, sa mga tao na hindi ako inusgahan, sa mga tao na naniniwala na wala akong kasalanan, sa mga tao na nakipaglaban mo para makamit ko ang kalayaan. Nagpapasalamat po ako sa kanila lahat dahil naniniwala po ako na ang dasal po ng maraming tao ay sigurado po na mangyayari po. Kaya hindi ko man po sila mapasalamatan isa-isa.
3: Mm-hmm.
11: Kung maririnig po nila ang aking pasasalamat na ngayon, ay pasimbin ko po sa kanila na buong puso po ako nagpapasalamat sa kanila dahil utang po sa kanila ang aking pangalawang buhay. Ibinigay sa akin ng Panginoon.
3: At ito, alam ko kasama mo dyan sa Nueva Ecija si Nanay Celia, si Tatay Cesar at ang iyong mga anak. Ano ang ang mensaheng gusto mong iparating sa kanila?
11: Para kay Nanay, kay Tatay po sa mga anak ko na ito na, naka-uwi na ako. Tutupadin po niyo yung pangako ko sa inyo na alagaan ko si Nanay, si Tatay. Gagabayan ko po yung mga anak ko. Kasi daming taon po talaga na nawalay ako sa nila.
3: Mm-hmm.
11: Para po ay hindi pa po uli lahat na kasama sila. Kaya nga po palayo kong pinagdanasan sa Panginoon na bibigyan po ng mahabang buhay ang nanay at tatay ko.
3: Mm-hmm.
11: Dahil marami pa po ako talagang plano sa aking pamilya eh.
3: Aywa. Naniniwala kami dyan, Mary Jane, at naniniwala rin kaming mabibigyan ka pa ng sapat na panahon na makasama mong iyong pamilya, ang iyong nanay Celia, si tatay Cesar at iyong mga anak. Dahil sabi mo nga, ano, walang imposible sa may kapal sa Panginoong Diyos. Binigyan ka niya ng pagkakataon na makalaya ng tunay na kalayaan, makasama sila. At siguradong bibigyan ka pa ng mahabang panahon sila nanay at si tatay at mga anak mo na mahabang panahon para maramdaman nila yung tunay na pagmamahal mo na matagal mo nang gustong iparamdam sa kanila, Mary Jane.
11: Kuya Ray,
3: okay, Mary Jane, maraming salamat sa oras mo na binigay sa amin. At muli, alam mo, kasama mo kaming tumatalon nung nalaman namin nung nabigyan ka ng absolute pardon ng Pangulo. Kasi matagal din kami nakatutok, nasa Indonesia ka pa lang, nakatutok na kami sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Thank you po, maraming salamat po. God bless po sa inyo, Kuya Ray.
3: Maraming salamat, Mary Jane. God bless. More power sa iyo. And ikang enjoy your time with your family. Maraming salamat, Mary Jane.
11: Oh, thank you po.
3: Ang ating pong kababayang si Miss Mary Jane Veloso, live and direct from Nueva Ecija. Samantala, sa puntong ito, kasama na natin ang ating butihing kalihim, Secretary Hans Leo Cagdac ng Department of Migrant Workers. Magandang umaga po, Secretary Cagdac. Si Ray Sampang po ito. Good morning.
12: Magandang umaga ka, Ray, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
3: Ayun. At kanina lamang po, kausap namin si Mary Jane Veloso, Secretary from Nueva Ecija. So, lubos po siya nagpapasalamat sa inyo sa Department of Migrant Workers dahil po sa napakalaking tulong na naibigay na ninyo sa kanya, gayon na rin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa puntong ito, Secretary Cagdac, ano ba ang mga maaring susunod na hakbang ng DMW para kay Mary Jane Veloso, Secretary Cagdac?
12: Bukas, magtutungo ako sa kanilang tirahan sa Nueva Ecija at personal kong ihahandog ang aming tulong mula rin sa ating Pangulo para makapagsimula siya ng negosyo o anumang gusto niyang bagong simula, pwedeng na training, pa-training niya. Basta it's in the form of financial assistance at siya na mismo ang magtatahak ng landas ng pangkabuhayan na gusto niya.
3: Mm-hmm.
12: So, bibigay po.
3: Mm-hmm. Alright. Teka lang. Medyo, okay. Medyo nawala yung signal. Hello, Secretary? Secretary? Okay, medyo nawala yung signal ni Secretary Hans Leo Cagdac. We have to reestablish siguro yung communication kay Secretary Hans Leo Cagdac, ano po, ng DMW. Alright, we'll try to get back to Secretary Hans Leo Cagdac. Pero yun po, narinig nyo yung tinig ni kababayan natin si Mary Jane Veloso, live and direct from Nueva Ecija. And of course, kanina nga po nakausap na natin si Secretary Hans Leo Cagdac. Kailan naputol yung ating linya. Ano ho? Anyway, so, yun, bukas nagbabalik na po sa linya ng ating komunikasyon si Secretary. So, Sec, bukas po magtutungo kayo sa Nueva Ecija, Secretary?
12: Yes, magtutungo po ako doon para magpahatid ng tulong pinansyal, pangtayo ng negosyo, para makapagbagong simula ang ating mahal na OFW Mary Jane Veloso. Mm-hmm. At panahon ko rin para makadaupalad si Nanay Celia, Tatay Cesar. At mm-hmm. Si Marites, meron siyang OFW na kapatid eh.
3: Okay.
12: Si Marites. So napuntahan ko na sila ng minsan at ngayon naman babalik na ako sa kanila muli.
3: Alright. Pero Sec, sa punto nung kaso niya ni Mary Jane, tapos na ba ito? O meron pa siyang kakaharaping mga legal na process na kailangan pagdaanan?
12: Wala na. Absolute ang pardon. Eh. So, this is a presidential prerogative. That is the president's alone. So, walang makakapag-question dito. It's absolute and it's vested by no less than the Constitution. Yes. And it absolves the grantee of all criminal liability at mabubura yung kanyang criminal record.
3: Opo. Yung pong aspeto nung recruiter na yung nag-human trafficker sa kanya o yung nag-illegal recruiter sa kanya, may panahon pa ba para habulin itong mga ito, Secretary?
12: Yes, sa pagkakaalam ko, may ongoing case at pagkakaalam ko nga, nakakulong eh.
3: Yun. Yung good, recruiter good, niya. Yes. Good. Pero Sec, anong lesson dito sa nangyari kay Mary Jane Veloso? Sa point of view ng DMW, what lessons were learned from this case?
12: I think ang lesson dito ay una ay pagkakaroon ng patuloy na yung effort na magkaroon ng pagbabantay kontra dito sa mga drug mule syndicates para wala na silang mabiktima ng mga at illegal recruiters and human traffickers. Kaya at ganoon na lamang din nung isang araw ay 5 ang pinasara natin establishmento sa isang araw. Sila naman yung magkakaugnay, pare-pareho silang branches ng isang kumpanya pero nationwide ng operation. At meron tayong higit kumulang ay madodoble natin yung achievement natin. Well, nadoble na natin last year at ipapagpatuloy natin yung dami ng mga manapasara natin. Higit kumulang, aabot na sa 100 ang napasarang establishmento mula nung simula ng Marcos administration na illegal recruitment. At when we talk about naman yung mga sa online ay mga 100,000 ang napa-takedown natin sa Facebook Meta at sa TikTok na mga anti-illegal recruitment. So patuloy lang at paitingin pa natin yung effort na yon. And of course yung pagpasasa alang-alang ng ating mga OFWs na nakakulong, patuloy natin isa sa alang-alang kanilang kapakanan, welfare, at sila yung makapanumbalik at mabigyan ng effective reintegration.
3: Alright. And of course, bukod po sa magandang balita dyan kay Ms. Mary Jane Veloso, ang DMW din po pala, Secretary, I think nung September 25 or 26, nakapagbigay kayo ng 3 milyong pisong halaga ng action fund sa may 48 distressed OFWs?
12: Yes, ongoing ito kasi nagbigay ng 3 billion pesos ang ating Pangulo bunsod ng krisis kung saan naubos yung 2026 budget natin na mga Mayo pa lamang ay nagbigay na si Presidente ng supplemental ng 3 billion for this year. Kaya patuloy ang ating effort patungkol dito dahil gusto talaga natin na magkaroon ng patuloy na pag-distribute nitong action fund natin.
3: Alright. Pero Sec, siguro habol samantalahin ko na no po Sec, pasensya na po. May migrant workers office po ba tayo sa Germany? Kasi may napaulat ng mga turistang Pinoy na lulan ng na-accidenting bus sa Munich, Germany. Meron ba tayo
12: NW doon? Yes, meron na mula pa kahapon nga kasi nangyari yung trahedya ng bus na nagkaroon ng aksidente sa A96 sa parang freeway yan sa timog ng Alemanya, ng Germany. At kahapon pa lamang ay pinag-utos na ng ating Pangulo na monitor ang sitwasyon at tulungan yung mga nangangailangan tulungan. At dahil dito ay namomonitor natin together with the Sectes Lazarus team on the ground, yung ating Consulate General's Office in Frankfurt. At si Admin PY Kaunan ay tiyempo nasa Croatia at nag-conduct ng kanilang OWA Cup doon, tournament nila. At kaya siya naman ngayon today ay nagtungo sa magtutungo sa Southern Germany para mismong bisitahin. Higit kumulang sa bilang natin ay aabot ng mga 40 ang Pilipinong nasa bus na yon. At marami sa kanila mga OFWs or former OFWs mula Italy. So from Italy kasi bumiyahe sila via Zurich at papunta ng Alemanya bilang turista doon. At yun nga, ang nangyari, nagkaroon na aksidente at dalawa ang nasawi. At walo ang nasa critical condition, but all the rest ay minor lang ang sitwasyon. But all of them are being treated at may accommodation din na ibibigay sa kanila habang nag-aantay na makabalik sa Italy. At yun nga, nandun si Admin PY Kaunan. Isa pa, may isa pang official, si Yusek Jun Rasul naman, nasa Brussels, Belgium.
3: Okay.
12: At siya rin ay magtutungo. So may dalawang DMW officials, OWA officials na nando doon. So may augmentation na team na tayo to support, dumalaw sa ospital, kalingain, ayanda ang pagpapauwi no, sa dalawang nasawi. At syempre, yung mga buhay na kailangan bigyan ng financial na tulong ay bibigyan din natin na naapektuhan. So nandun, in short, Kare, nandoon ang teams natin na ayon din sa tagubilin ng ating pinag-utos ng ating Pangulo na tutukan itong sitwasyon na ito.
3: Wow, that's nice to hear. So dalawang DMW officials, si OWA Administrator PY Kaunan at isa pa nating DMW official nandoon na siguro by the time nandoon na sila at nakatutok na sila sa sitwasyon doon. Alright, with that, Secretary, maraming salamat. Pero bago ang lahat, ano pa bang mensahe na pwede mong iparating sa ating mga overseas Filipino workers, mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFWs in distress na masasabing halos nasa kalagayan din ni Mary Jane Veloso pero ngayon ay nakalayan. Anong mensahe mo na pwedeng ibigay pa sa kanila? Okay. Alright, sige, medyo.
12: Oh, nanat.
3: Sige po, go ahead po, Sec. Ay, naku.
12: Mahatla. Sige.
3: Okay. Alright. Sige, medyo hirap na yung signal ni Secretary. Alright. So, maraming salamat po, Secretary Hans Leo Kakdak ng ating Department of Migrant Workers and Development. Okay, thank you so much, Sec, sa oras na pinagkaloob mo sa aming programa. Although, nagkakaroon talaga ng fluctuation sa signal. Alright, sige. At naku, napakaganda na simula ng ating unang bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. Una, nakausap natin ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso na masayang-masaya na sa piling ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija. And of course, after that, ang ating panayam kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Magbabalik po kami para sa isa pang magandang panayam. Ang tabayanan niyan, makakapanayam natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian Etiague Isabela. Sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo.
13: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Tuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan. Kanina, ayan, talaga namang kausap natin si Mary Jane Beloso sa Maybaysiha. Tapos sinundan ni Secretary Hans Leo Cagda ng Department of Migrant Workers. Ngayon, tututok naman tayo sa mismong basic unit ng public service at ng basic unit ng government. Ang barangay. Yan. Kasapagkat makakasama po natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at punong barangay ng San Fabian Etiague Isabela. Walang iba kundi si Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, National President, Punong Barangay o Kapitana Jessica D. Ayan, maganda umaga po, Kapitan o Chairman o sabi na natin Punong Barangay D, magandang umaga po.
18: Magandang araw po, Mr. Ray, at sa lahat po ng sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service po.
3: Ayan, thank you very much po, Kapitana, o National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Okay, pinirmahan na po ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act 12326 na nagtatakda ng 5 taong termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan. Kasabay po nito, hinikayat ng Pangulo ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay na gamitin ang karagdagang panahon upang higit na mapabuti ang serbisyo. Tapusin yung mga nasimulang programa at tugunan ang pangangailangan ng mga komunidad, pamilya at kabataan. Unang-una, ano po muna ang reaksyon ninyo bilang presidente, National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas sa desisyong ito sa pagpirma ng Pangulo sa Republic Act No. 123326 na nag-extend ng termino sa 5 taon ng mga barangay at sanggunian kabataan elections. Reaction po muna ninyo.
18: Of course, first and foremost, kami po ay nagpapasalamat sa Pangulo sa kanyang tiwala. Ganun na rin po sa ating mga mambabatas, sa kanilang tiwala sa ating mga barangay. Dahil sa pag-extend po ng term ng mga barangay officials, so pag-adjust ng term into a longer term, nagpapakita po na ito na talagang nagtitiwala po sila sa ating mga barangay, lalo na sa mga kasalukuyan po. Especially that they move the elections to 2028. So kasi naman po kung hindi po sila masaya siguro sa performance ng ating mga barangay at hindi po nila nakikita ang importansya at contribution ng mga barangay po natin, hindi naman po nila sigurong i-adjust into a longer term ang ating mga barangay officials.
3: Alright. Pero matanong ko lamang po, President D, ilan ba lahat ang bilang ng mga barangay officials at sanggunian kabataan na ma-extend ang term sa ilalim ng bagong batas?
18: Sa barangay officials alone, nasa 336,080. So, multiply it by 2, nasa 672,160 po na elected barangay officials.
3: Wow, malaki-laking bilang din po pala yun. Ano po, President D? Alright. Ngayon, ito pa eh. Kasi pwede po bang pakipaliwanag yung 5-year, tama ba, 5-year term or extension sa ilalim ng nasabing batas? Kasi maraming nagtatanong, applicable na ba yan kagad ngayon sa mga concurrent barangay at sanggunian kabataan election officials?
18: Apo, dito po sa bagong batas na ito, yung 12326, ina-adjust po ang termino ng ating mga barangay. Kung natatandaan po natin, for a long time, 3 years po ang term ng barangay. Naging 4 years po last year and then ngayon po naging 5 years po ang termino na 2 terms po ito. So lahat po ng kasalukuyan na barangay officials on their second and third term dahil since they adjusted the date of the election, so 2028, considered one full term na po ito, itong kasalukuyan. So, pag second and last termer ka po, second and third termer, ito na rin po ang huling termino mo at hindi ka na makakatakbo for the same position sa 2028 elections.
3: Pero kasi itong naging pagpirma ng Pangulo dito sa Republic Act 12326, matagal na hinintay. Kasi, di ba, magsisimula na sana yung pagpapile ng mga COC para doon sa barangay at sanggunian kabataan elections kung hindi ito nasuspinde. So, anong naging feeling ninyo nung lalo na nung mga barangay officials natin na magpapile na sana ng COC para sa another term tapos malalaman nila extended pala. May mga reaction ba kayo nakuha mula sa mga constituente sa barangay level, President D?
18: Of course, mixed reactions din po kasi may marami din pong mga gustong tumakbo na mga barangay officials and SKA officials din po natin. So, may mga natuwa. Meron din naman pong mga nalungkot dito sa nangyaring ito. Pero, kasi po, sir, I think sa Liga po talaga, we've always been supportive of the term adjustment for the barangays. Kasi historically po talaga, kung titingnan po natin, ang termino ng barangay, hindi na po bago ang 6 years, 5 years. For a time, it was 6 years, naging 5 years. And even originally, wala po talagang term limit ang ating mga barangays. But this is where we can see na kung gaano ka-crucial yung trabaho at contribution ng mga barangays po natin sa ating bansa. Bago pa tayo nagkaroon ng centralized government, nandyan na po ang barangay po natin. Sila po talaga ang grassroots na gumagalaw po talaga sa ating bansa. And ito pong pag-adjust po to 5 years, it's really much more beneficial sa ating mga barangay, sa kanilang performance kasi alam niyo po, mahigit sa 70% sa ating mga barangay ay may annual budget na 5 milyon pababa. Yung iba pa dyan, 2 milyon sa isang taon. So ito po yung kaliit-liit na po nung pinagkakasya nila. If you have a 3-year term, para makagawa sila ng isang magandang proyekto, kulang na kulang ang 3 taon kasi iipunin po nila yon. So if they have 5 years with a very little funding, they can come up with higher impact, longer term projects. Ganun din po nakaayon sa strategic plan ng DILG kasi meron pong pinapagawang 5-year strategic plan ang DILG. So nakaayon po dun sa 5 years din po na yun. At the same time, malaki rin po ang ititipid ng ating national government with lesser elections. Alam nyo, pag barangay elections po talaga, it's very, very personal sa ating mga communities dahil ang mga naglalaban-laban po dyan, mga hindi lang po mga magkakapitbahay, kundi magpapamilya, magkakapanak. So yung 3 years po, hindi po yun, kumbaga, matindi pa yung lamat ng mga galit ng bawat isa no, sa paglalaban, tapos eleksyon na naman po. So nagkakaroon din po ng disunity sa ating mga komunidad. So yun po, marami pong benefits into a longer term so that the barangays can actually focus, instead of politics, can focus on work. Yung totoong trabahong kailangan pong gawin.
3: Alright. You mentioned, President D, na ang barangay, napakahalaga ng barangay, especially sa grassroots level. Plus, ang liit ng poon. Tama ba? 2 million to 3 million lang? O 5 million?
18: More than 70% po ng barangay natin, 5 million pababa ang pondo annually.
3: Annually.
18: Opo.
3: So, okay. So, ito kasing usapin na palagi ko nakarating na rin po sa inyo ito at sa ating mga barangay officials na yun nga, isa sa mga kumukwestiyon sa term extension. Dahil marami naman daw mga barangay officials na hindi naman ginagawa yung kanilang trabaho or nagtatrabaho man, hindi sapat o kaya nagiging pabaya sa kanilang tungkulin pero mabibigyan pa ng term extension. So ano po ang pananaw nyo dito? How would you answer this point of view mula naman sa ibang mga nagki-criticize dito sa term extension na ito?
18: Apo. Alam nyo, minsan po, meron tayo mga misconceptions na walang progreso yung barangay natin kasi wala naman nangyayari, ganun. Pero minsan, kailangan din po natin tignan kung ano po ba talaga ang sitwasyon ng ating mga barangay. So halimbawa po yung barangay nyo, 2 million lang ang pondo sa isang taon. Napakaliit lang po doon ng budget para mapunta sa development ng barangay. Lalo na po kung hindi yung barangay captain nyo o barangay officials nyo, hindi naman po talagang marunong maglobby ng mga pondo sa mga matataas na opisyalis, lalong walang papasok po na mga programa sa barangay. So minsan akala natin walang progress pero sa totoo wala naman pong pera to work with. Lalo na kung mahirap pa yung kapitan, mahirap mga kagawad po natin. Wala po silang mailabas na pera from their own pockets. Which in other barangays, ganun pong ginagawa ng ibang barangay officials. Tandaan din po natin, ang mga barangay officials po natin, wala naman pong salary. They only receive an honorarium. Wala rin pong benefits. Walang health benefit. Walang social security o kung ano man na natatanggap from the government. So lahat po yan, talagang service ang ginagawa. So we have to find out. And at the same time, kung talaga pong mapuprove natin na itong mga barangay officials natin ay hindi naman po ginagampanan ang kanilang tungkulin. Meron naman po tayong mga channels para i-complain. Diyan po pumapasok yung participation nating mga citizens. So, hindi po tayo dapat na nagrereklamo na nagrereklamo verbally. Kailangan po umaksyon din tayo para mapawasan din po yung mga ganyang barangay officials po natin. At mapilitan po lahat na magtrabaho ng mabuti. Maari po silang mag-file sa sanggunian bayan o sanggunian panglungsod. Maari din po silang mag-file sa ombudsman, sa RTC. Depende po kung ano pong kaso yan. Kung may mga ginagawang anomalya yung barangay officials po natin, kailangan po aksyonan natin. And meron din, nandiyan din po ang DILG, nandiyan din po ang citizens hotline number, yung 8888, para tulungan din po tayo at mag-assist po sa atin. There are avenues that we can take. Meron din pong tinatawag na recall ang COMELEC. Kung nawala na po talaga ng confidence yung mga constituents natin sa buong barangay, doon sa barangay official, maaari din po silang mag-file din po doon sa COMELEC. So, yun po, yung sinasabi ko lang po, sir, alam niyo, ang dami pong barangay officials, given the situation that they have, na walang sweldo, walang benefits, walang protection, they still perform their duties. At marami po sa kanila, masasabi ko na, talagang maganda ang ginagawa sa mga barangay. Pero meron at meron din pong itong mga hindi.
19: Mm-hmm.
18: Kaya gamitin po natin yung mga channels natin sa gobyerno para magbigyan ng aksyon tong mga sitwasyon na to ng ating mga barangay para hindi na po sila madagdagan pa.
19: Mm-hmm. Now, samantalain ko na rin to, President D, ha? Itong pagkakataon na ito na makapanayam kayo. Ito raw kasing term extension can also serve the interest of political parties or political candidates sa susunod na election. Dahil dito kumukuha ng suporta ng boto sa grassroots, meaning sa barangay. Any reaction on this?
18: Pwede naman po sir, pero nasa sa ano naman po yan, nasa sa mga leaders naman din po natin yan. Ito naman po ay na-apply sa lahat ng barangay officials po nationwide. So we can't really apply that situation to all. So yun lamang po ang reaction ko po dyan, sir. Mm-hmm.
19: Okay. Anyways, thank you very much for that candid answer, ano po, President D. Pero ito na, this is my last question for today. Paano po titiyakin ang liga ng mga barangay sa pangunguna po ninyo ang panawagan ng pamahalaan para sa isang tunay na serbisyo sa inyong mga nasasakupan ngayong batas na po itong Republic Act na ito?
18: Alam niyo po, ang liga ng mga barangay, we are at a good vantage point in supervising our barangays kasi meron po tayong municipal, provincial, and national liga chapters. So, isa pong magandang tungkulin po ng ating liga ay magbigay ng gabay sa ating mga barangay officials and to unify and strengthen our league para i-steer po sila sa tamang direksyon. And that's what we've been trying to do for the past 2 years na nandito po tayo sa posisyong itong sa liga. Sinusubukan po talaga, kasi alam niyo po, naabutan ko rin po ang liga na medyo watak-watak po. And ngayon, we've been trying to strengthen the organization para ma-influence po namin ang lahat ng barangay na talagang mag-perform. And I think so far, marami naman po tayo mga developments na gagawa. Ito lang po ang challenge for the next 2 years na nabigyan po tayo ng extra is how to maintain yung quality, quality ng service po natin. So, dyan po pumapasok ang mga local liga chapters din po natin in terms of supervising our barangay officials. Katuwang din po natin and we work directly with the DILG and BOO office para tulungan din po at gabayan ng ating mga barangay officials nationwide.
19: Okay, huli na lamang to, President D. Ano naman ang mensahe mo sa iyong mga constituente, sa iyong nasasakupan, lalong-lalo na dyan sa Barangay San Fabian, Etiague, Isabela?
18: Sa aking mga constituents, so ako'y nagpapasalamat sa tuloy-tuloy na suporta niyo po sa administrasyon po natin, sa ating barangay. Asahan niyo po na tuloy-tuloy po ang magandang serbisyong binibigay po natin. Itong pagsasama po natin, ang inyong tiwala, hindi po namin sisirain kahit kailan. Kami po ay magsiservisyo lagi sa inyo ng may malasakit at tapat. At ganun din po sa aking mga kasamahan na mga barangay officials. Ang panawagan ko po talaga lagi sa lahat na paulit-ulit ko pong sinasabi sa lahat, no, lagi ko pong aasahan ang inyong pagtatrabaho ng maigi. Itong binigay po sa atin ito, hindi lang po ito dagdag ng panahon para tayo may upo sa mga posisyon na ito. Ito po ay nangangahulugan ng mas mataas na responsibilidad sa atin at sana hindi po natin sisirain ang tiwala hindi lang ng ating national government kundi pati na rin ng ating mga kababayan, ating mga kabarangay. Gamitin po natin ang oras na ito na natitira sa ating termino para talagang magserbisyo ng mararamdaman po ng ating mga constituents, mga pagbabago na kinakailangan po ng ating mga komunidad.
19: Alright, with that, ang ating National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, President Jessica D. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. More power po sa inyo, President D.
18: Maraming salamat po, sir. Thank you po, sir.
19: Thank you so much din po sa inyong oras at panahon. Ayan, ang ating National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian Etiague, Isabela.
3: Ay, dyan, dahil po dyan, unti-unti na tayo magpipinid ng isa pang edisyon na programang global na tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Just a rundown ng ating laman ng ating programa ngayong araw na ito, kanina nakasama natin on the first part of our program ang ating kababayan na si Miss Mary Jane Beloso. Through phone patch, nakausap natin siya from Nueva Ecija kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga magulang at nandoon din ang kanyang mga anak. And of course, ang kanyang mga kabarangay. Kamusta kayo dyan? Huh? And of course, masayang-masaya si Mary Jane. Of course, we could understand that. And we also feel the same na nakauwi na siya sa Pilipinas at ngayon tuluyan na niya nakamit ang tunay na kalayaan kasama ang kanyang mga mahal sa buhay.

0: oras at araw sa Pilipinas magtutungo si Secretary Hans Leo Cacdac sa Nueva Ecija upang personal na makipag-usap at makita si Mary Jane Veloso kabilang ng kanyang mga mahal sa buhay. At kanina po, nakasama naman natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian at Tiyaga Isabela, walang iba kundi si Barangay Captain, Barangay o Punong Barangay Jessica D. All right. At hinggil naman po ito dito sa term extension ng ating mga barangay officials at sanggunian kabataan officials sa pamamagitan ng pinirmahan na batas na Republic Act number 12326. Ngayon po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Siyempre nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nakatuwang sa production side ng ating executive producer Miss Jam Season, sa ating master control of course nandiyan si Miss Susan Aison at sa ating wirecast, ang ating wirecast operator si Mr. JP Lumuntad. Mukhang may magandang balita JP kahapon na. Ay, nung isang araw, nung isang linggo. Parang dumating na yung mga papel, last week, Ewan ko, wala ko totoo, Sana nga, cross our fingers, di ba? Sana nga. Anyway, sige po. And of course, ulitin ko lamang po, aking panyaya. Please, like and follow our Facebook page, Radio Pilipinas World Service. So, dun po sa inyong mga Facebook browser, pag tinype nyo po yung aming Facebook page, Radio Pilipinas World Service, paki-like na rin po at follow yung ating Facebook page. And of course, sa ating YouTube channel, ayan din, paki-subscribe na rin po sa ating Radio Pilipinas YouTube channel, Radio Pilipinas World Service YouTube channel. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na lamang edisyon ng programa Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo? May 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
0: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
0: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin na prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon.
1: Headlines.
5: Dagdag sahod ng mga manggagawa, pakikinabangan ng higit 1 milyong minimum wage earners sa National Capital Region. Dagdag sweldo, sisimula naman sa October 14 sa Central Visayas.
1: Headlines.
4: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, sisimulan bukas.
1: Headlines.
5: Tulong sa mga apektado ng tigil pasada ngayong araw, inilatag ng National Capital Region Police Office.
1: Headlines.
4: Mary Jane Veloso, personal na bibisitahin ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa Nueva Ecija. Veloso, labis naman ang pasasalamat sa absolute pardon na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines.
5: Pilipinas, patuloy na nakikipag-ugnayan sa Germany at Thailand hinggil sa mga Pinoy na posibleng apektado ng aksidente at pagbaha.
1: Headlines.
4: COMELEC, tiniyak na hindi masasayang ang nagastos na pondo matapos ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections.
1: Headlines.
5: At cross-examination kay PhilJEPS official Rendel Sopeña, isinasagawa ngayon ng depensa sa 30th na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 3 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin ang nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon. Mga nagaganap na karahasan sa mga paaralan hindi katanggap-tanggap ayon sa punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Rin tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisyatiba ng kanyang administrasyon na isa prioridad ang sektor ng edukasyon. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Recognition of Program for International Student Assessment Participating Schools and Education Partners sa Lungsod ng Pasay, kung saan ay binanggit itong pinakamataas sa kasaysayan ng budget ng Education Department para sa taong ito. Sabihin ito ayon sa Pangulo ay ang pagsuporta rin sa mga mag-aaral at guro sa gitna ng pagnanais nitong mapaganda ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sabihin ito ay binigyan din rin ng Pangulo ang pagtataguyod ng pamahalaan para matiyak ang safe environment para sa mga estudyante, at ang nangyaring mga karahasan sa paaralan ay hindi anya katanggap-tanggap. Committed na rin ang gobyerno sa mga estudyante at mga magulang para hadlangan ang school violence at tandang maglagay ng resources ang pamahalaan para matigil ang karahasan sa mga paaralan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. We are committed to providing our youth, our parents, and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ipinatutupad na ng buo nitong weekend ng Department of Labor and Employment o DOLE ang arawang dagdag sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Epektibo nitong September 26 ang Wage Order NCR-28 na nagbibigay ng 60 pesos daily wage increase sa nasabing mga manggagawa. Tinatayang 1.1 milyon na minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilalim na nasabing wage order, magiging 755 pesos per day ang minimum wage para sa non-agricultural workers mula sa 695 pesos, habang magiging 718 pesos per day mula 658 pesos para sa mga minimum wage earners sa agriculture, small retail at service establishments, gayon din sa small manufacturing establishments. Mahigpit naman binabantayan ng DOLE ang mga kumpanya sa pagsunod sa wage order.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sisimula naman sa October 14 ang karagdagang 42 pesos na arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Central Visayas. Mahigit 337,000 na private sector workers sa rehiyon ang inaasahang makikinabang dito. Sa ilalim ng bagong wage rates, magiging 582 pesos ang daily minimum wage sa Class A areas kabilang ang Metro Cebu, habang 542 pesos sa Class B areas kasama dyan ang Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ang Central Visayas ang may pinakamataas na inflation sa rehiyon sa bansa batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Big time oil price rollback asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Yes, Chad, asahan na nga ang malaki ang big time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo simula nga bukas. Batay nga sa inilabas na abiso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bababa ng 7 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel, habang 24 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina at 5 pesos and 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chet, na susundin na ito ng ilang mga kumpanya ng langis ang naturang halaga at sabay-sabay ang ipatutupad ito bukas ng alas 6 ng umaga ng Martes. Ang oil price adjustment ay bunsod pa rin na pabago-bagong presyo sa pandaigdig ng merkado. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakalatag ngayon ang security at public assistance measures ng pamahalaan kaugnay sa tatlong araw na tigil pasada ng grupong manibela simula ngayong Lunes. Nakatalaga ang ilang tauhan ng NCRPO sa strategic areas sa buong Metro Manila, kabilang sa transport terminals, mga pangunahing lansangan, convergence points, business districts, mga eskwelahan, commercial areas at iba pang lugar. Paglilinaw ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, hindi nito layunin na makialam sa payapang pagkilos ng sinumang grupo, bagkus ay bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga rallyista, commuter, motorista, driver at publiko. Handa rin umanong umalalay ang mga pulis sa mga apektadong pasahero sa pamamagitan ng libreng sakay. Samantala, may nakaamba ring kilos protesta ang grupong Piston sa September 29 at 30.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: May alok na libreng sakay ang pamahalaan para sa mga pasahero na maapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na magbibigay sila ng libreng sakay kung kinakailangan para hindi maagawan ng kita ang mga pampublikong sasakyan. Katuwang naman ng LTFRB ang iba pang ahensya ng gobyerno sa libreng sakay program.
9: Kapag po na-determine po natin na wala pong sapat na pampublikong sasakyan po na tumatakbo, idine-deploy po natin yung ating pong mga libreng sakay. In coordination with other government agencies such as DOE, DepDev, Office of Executive Secretary, DOTR, Coast Guard. So marami po tayong mga nakaabang na sasakyan na pwede po anytime po ay pwede nang ide-deploy po namin pag kailangan.
5: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pananagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga transport operator na hindi bibiyahe, bagay na paglabag sa regulasyon ng kanilang prangkisa. Narito po ang mga parusa ng LTFRB para sa pag-abandona o pagtigil ng operasyon. 5,000 pesos na multa para sa unang paglabag, pagsuspendi sa prangkisa para sa ikalawang paglabag at pagbawi o pagkansela ng prangkisa sa ikatlong paglabag. Ang tatlong araw na kilos protesta ng Manibela simula ngayong araw at ng Piston sa September 29 at 30 ay protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy na naghahanap ng ibang paraan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para tulungan ang transport sector na apektado ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr. na batid nila ang hinaing ng sektor sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Anya, patuloy na dinidinig ang mga panawagan ng transport sector habang naghahanap ng iba pang paraan para masuportahan sila.
9: Tuloy-tuloy pa rin po tayo naghahanap ng paraan kung saan po makatulong pa rin po sa ating mga kapatid na transport workers. Meron po tayo ngayon yung fuel discount po na ini-implement pa rin despite this fare increase. Meron pa rin po yung 12 pesos fare discount. At nag-recommend po kami na kung pwede po ay maitaas yung pong 12 pesos pero hindi pa po namin nakukuha ang approval. We are also looking for other ways.
5: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Umarangkada na po ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 13 pesos, magiging 14 pesos na ang minimum fare sa ordinary jeepney, habang tataas sa 2 piso sa kada susunod na kilometro. 17 pesos naman ang minimum fare sa modern jeepney na may 2 pesos and 40 centavos na dagdag sa kada susunod na kilometro. Para sa mga provincial buses, mula 2 piso ay magiging 3 piso ang dagdag pasahe sa kada susunod na kilometro. Depende yan sa uri ng bus. Umakyat naman sa 3 piso kada susunod na kilometro ang dagdag pamasahe sa UV Express mula sa 2 pesos and 60 centavos. Sa kabilang dako, maglalaro sa 65 hanggang 90 pesos ang flag down rate sa mga taxi. Depende sa uri nito, habang walang dagdag sa per kilometer rate. Mula naman sa 75 pesos ay tumaas sa 115 pesos ang flag down rate para sa airport taxi at wala ring pagbabago sa mga susunod na meter rate. Para sa TNVS, nakadepende ang dagdag singil sa uri ng sasakyan, habang aprobado ang 15 pesos na pickup fee per kilometer. May dagdag 15% naman sa pamasahe para sa point-to-point buses.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pinag-aaralan ng Maritime Industry Authority o Marina ang pinakahuling fare adjustment sa mga ferry operator na nag-aservisyo sa Mindoro, Romblon at Marinduque. Kasunod ito ng reklamo na maraming pasahero sa anilay hindi reasonableng dagdag pasahe sa gitna ng taas presyo ng mga bilihin. Kabilang sa mga shipping company na nag-anunsyo ng fare increase ay Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferries, Starhorse Shipping Lines, Archipelago Philippine Ferries Corporation at Island Water. Hindi naman binanggit ng mga ito ang porsyento ng pinakahuling dagdag pasahe. Una nang sinabi ng Marina na pinapayagan ng dagdag pasahe basta't hindi lalagpas sa 10%. Ipinaalala rin ang ahensya sa mga ferry operator na may ceiling sa fare increase sa ilalim ng umiiral na mga regulasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Personal na bibisitahin bukas ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac si Mary Jane Veloso sa Nueva Ecija. Sa programang Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng kalihim na ipagkakaloob nila ang tulong kay Veloso para sa pagsisimula ng panibagong buhay makaraang makulong ng mahabang panahon sa Indonesia. Una na rin nagbigay ng tulong pinansyal ang DSWD kay Veloso at inaasahang bibisita bukas para sa karagdagang suporta.
10: Tungo po ako doon para magpahatid ng tulong pinansyal, pangtayo ng negosyo para makapagbagong simula ang ating mahal na OFW Mary Jane Veloso. At panahon ko rin para makadaupalad si Nanay Celia, Tatay Cesar at si Marites. Meron siyang OFW na kapatid eh.
4: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Labis na nagpasalamat si Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinagkaloob na absolute pardon. Magugunitang 16 na taong nakulong si Mary Jane at muntik bitayin sa Indonesia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Veloso na bukod sa kalayaan ay nalinis din ang kanyang pangalan mula sa drug trafficking. Sa ngayon ay nasa Nueva Ecija si Mary Jane kasabay ng pangako na babawi sa kanyang pamilya.
11: Marami salamat po sa lahat ng tulong na binigay po ng Pangulo. Marami salamat po sa pagpirma po niya sa aking assert file doon. Sabi ko nga po na hindi lang po kalayaan ko ang binigay ng Pangulo, hindi lang po ang masama ko ang pamilya ko. Binigay po niyang pangalan ko, yun po yun. Sobrang talaga po sa akin.
5: Si Mary Jane Veloso.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ipinagmalaki ng Malacanang ang mga programa at tagumpay ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na marami nang nagawa ang administrasyon mula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, aminado si Yuse Castro na marami pa rin dapat gawin para lalong guminhawa ang buhay ng mga Pilipino, kabilang sa mga ibinida ng Malacanang ang pag-angatsa ng Pilipinas sa upper middle income status at ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Kasama rin aniya sa mga tagumpay ng Administrasyong Marcos ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura at ang pagtataguyod ng mga karapatan ng mga magsasaka at mangingisda. Bukod pa aniya ito sa abot-kayang pabahay, mas mahusay na healthcare at transport system at modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nakikipag-ugnayan ang Philippine Consulate General sa Milan at Frankfurt sa mga pasaherong Filipino at kanilang kaanak matapos maksidente ang sinasakyang bus sa Germany. Kinumpirma ng PCG Frankfurt na dalawang individual ang nasawi sa nasabing aksidente at ang tourist bus group ay may 33 Pilipino na bumiyahe mula Milan patungo Munich. 19 naman ang napaulat na nasugatan na agad dinala sa mga pagamutan. Samantala, hindi nasugatan ang dalawang Italian bus drivers na ngayon iniimbestigahan dahil sa negligent homicide. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PCG Frankfurt sa pamilya ng mga nasawi at patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga nasugatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga ahensya ng Pilipinas sa Germany at Thailand para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng aksidente at pagbaha. Nakikiisa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipino at kanilang pamilya na apektado ng bus accident sa Germany at malawakang pagbaha sa Thailand. Kaugnay niya, naglabas ang OWA ng mga hotline para tumugon sa kailangang tulong at koordinasyon. Para sa mga Pilipinong apektado ng pagbaha sa Thailand, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Thailand sa numerong 0633-275-743. Para naman sa nangangailangan ng assistance kaugnay ng bus accident sa Germany, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Berlin sa numerong 49152-2823-8085 at OWA Milan sa numerong 39375-676-2592.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Idiniklara ng Thai Cabinet ang September 28 at 29 bilang special public holidays sa Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani at Samut Prakan dahil sa pagbaha. Mapapatuloy naman online ang mahalagang serbisyo ng gobyerno. Samantala, ipauubaya sa pribadong sektor at state enterprises ang desisyon kung ipatutupad ang kaparehong arrangements. Una nang inabisuhan ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipino doon na mag-ingat kasunod ng heavy rainfall warning sa Bangkok at 70 lalawigan nitong weekend. Inaasahan naman ng Geoinformatics and Space Technology Development Agency na hihina ang malalakas na ulan sa Thailand ngayong araw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba nating balita, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi masasayang ang nagastos na pondo para sa barangay at sangguniang kabataan elections matapos itong ipagpaliban mula November 2026 patungong 2028. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, sa 19 billion pesos na budget sa eleksyon ay 8 bilyong piso ang nagastos para sa pag-imprenta ng mga balota at pagbili sa ballot box at iba pang kagamitan. Ang mga bagong botante na madaragdag sa listahan ay ilalagay sa dulong bahagi ng balota. Samantala, iniurong naman sa 2028 ang pag-deliver ng mga indelible ink at iba pa na may tinta na may shelf life na 1 taon.
9: Sabi po namin sa manufacturer, sa 2028 na i-deliver kasi mas magandang sila po mag-store sa kanilang warehouse. Mukhang temperature controlled naman po yung kanilang mga warehouse. So, hindi po naman po ito masasayang.
4: Yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudianco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naghain ang petisyon si election lawyer Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema para itigil ang pagpapaliban sa 2028 barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Macalintal, inihain niya ang petisyon sa pamamagitan ng electronic filing laban sa Republic Act 12326 o ang limang taong fixed term ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan. Samantala, sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia na mandato ng ahensya na ipatupad ang batas sa nagpapaliban sa barangay at SK elections. Una nang sinuspindi ng COMELEC ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa barangay at SK elections, makaraang lagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban dito. Kabilang anila rito ang paghahain ng Certificates of Candidacy na sisimulan sana sa araw na ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahang papalo sa 74 million ang bilang ng mga botante para sa May 2028 national at local elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na bubuksan sa kalagitnaan ng Nobyembre ang voter registration period para rito na tatagal hanggang July 2027. Maaari ring makaboto ang naturang mga botante sa barangay at sanggunian kabataan election sa November 2028.
12: Kuya, 71 milyon tayo para sa regular na election, 25 para sa sanggunian kabataan. Pero expectation po natin pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabuti ng mga 74 million. And therefore, ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections. Sa 71 million, hindi po kasama SK.
13: Uh-huh.
12: Ang SK po natin ay 25 million.
4: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Itutulog ng Pilipinas sa nalalapit na ASEAN Defense Ministerial Meeting sa Oktubre ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at pagsunod sa batas. Magisilbing host ang bansa sa regional dialogue na gaganapin sa Cebu. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., palagi namang ipinapaalam ng Pilipinas ang posisyon nito at dapat anyang magkasundo sa magiging pahayag ng mga leader. Prioridad anya ng Pilipinas sa regional dialogue ang maritime security at pagpapalakas ng koordinasyon sa panahong may kalamidad o sakuna.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahang isasagawa sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon ang cross-examination ng depensa kay Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. Sa araw na ito rin, inasahang patuloy na ipipresenta ang mga ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at koneksyon sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Una nang nangako si Sopeña noong nakalipas na linggo na babalik siya sa pagdinig ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes para talakayin ang umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Sa linggong ito rin, inasahang sasalang sa witness stand si Davao City Mayor Baste Duterte, Attorney Gary Samonte, at Police Major Jerickson Sanggalang at dating Senador Antonio Trillanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kaso na hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte, palalawakin sa mga baril, lupa, talaan ng PhilHealth at records ng Anti-Money Laundering Council. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Palalawakin ng House Prosecution Panel na ang paglalahad ng ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Kabilang sa mga ipipresentang ebidensya ng prosecution ang mga baril, ari-arian sa lupa at mga kontrata sa gobyerno bukod pa sa mga dokumentong pinansyal at korporasyon na nauna lang iniharap sa Senate Impeachment Court. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., iaharap nila ang PNP Firearms and Explosive Office para tignan kung may mga baril o firearms na nasa ilalim ng pangalan ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na hindi pa na-disclose sa SALN. Maging ang mga register of deeds ay ipresenta kung merong real properties na nakapangalan sa mag-asawa na hindi rin nakalahat sa SALN. Si Trillanes at isang opisyal na nasa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay kabilang sa mga testigo na kanilang humarap sa patuloy na paglalahad ng prosecution hinggil sa umunay hindi maipaniwalag na yaman ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, seguridad sa labas ng Senado mahigpit ngayong araw dahil sa kilos protesta na pabor sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Bantay sarado ngayong umaga ang labas ng Senado dahil sa kilos protesta ng iba't ibang grupo na pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Maaga pa lang nagkalat na ang mga pulis sa lugar at may mga barikada kung saan lang maaaring pumuesto ang mga ralihista. Ayon sa mga grupo na nagtitipon sa labas ng Senado, inaasahang na sa 1,500 individual ang makikiisa sa kilos protesta ngayong araw. Manggagaling naman ito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mayroon din sa Bulacan. Ang sigaw naman ng grupo, batay sa mga bitbit nilang placard sa tarpaulin, agaran ng makonvict ng impeachment court ang Vice Presidente dahil naniniwala silang guilty ito sa pagnanakaw at dapat managot sa publiko. Giit pa ng grupo, wag nang patagalin ang paglilitis dahil sapat na ang ebidensya na inilatag para panagutin ang Vice Presidente. Inaasahan naman hanggang Biyernes magkikilos protesta ang grupo sa labas ng Senado at mas marami pang magtitipon sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Posibleng bawiin ang prosekusyon ang kasong bribery o panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., posibleng iatras ang bribery charge kapag hindi na ilatag ng prosekusyon ang ebidensya bago talakay ng Senado ang 2027 national budget. Plano ng prosekusyon na tapusin ang paglalatag ng ebidensya laban kay Vice President Duterte sa kalagitnaan ng Oktubre. Ayon kay Tolosa, ito rin ang panahon na magiging abala na at prioridad na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang budget sa 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, 11:27. Kapitan ng nasunog na MV June Aster inreklamo na sa Department of Justice. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nakapagsampa na ng criminal complaint sa DOJ National Prosecution Service ang Philippine Coast Guard laban sa kapitan ng nasunog na barkong MV June Aster na si Kapitan Ruel Sarmiento. Ayon kay PCG Commodore Spokesperson Noemi Kayabyab, patungkol ang kaso sa falsification of public document sa Master Declaration of Safe Departure na isinumite ng kapitan sa boarding team. Ito ay matapos lumabas na 6 sa mga pasaherong nakalista ay hindi nakasakay at may insidente ng double entry. Ayon kay Kayabyab, kasalukuyan nang isinasailalim sa evaluation ng DOJ ang reklamo at oras na makita ng sapat na basehan. Ang nasabing kaso ay idadakit ang reklamo at formal lang isasailalim sa preliminary investigation. Nasa case build-up plan na rin anya ang PCG para sa iba pang criminal complaint at nag-aantay ng forensic result. Bumugulong na rin anya ang Maritime at Marine Casualty Investigation at inaantabayan na nila ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay dito. Pagliliw ni Kayabyab, magkakahiwalay ang isinagawang nilang investigasyon sa Marina. Magpagitiyak nito, tinitingnan nila ang lahat ng anggulo para matukoy ang sanhi ng sunog sa barko. Sa pinahuling datos, 43 ang nakaligtas sa insidente at nasa 77 naman ang nasawi habang 8 ang nawawala. Takabuhan, 128 ang sakay ng nasabing barko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: DILG, pinauubayan na sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program ang dating pulis na nag-abot ng mali-maletang pera sa mga Duterte. Si J. Mark Dagala sa ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Ted, ipinaubayan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program nito ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso. Si Gracioso ang nagbunyaga na nagatid ng mali-maletang pera kina dati Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon sa punong balitaan dito sa Kapokrame, sinabi ni DILG Secretary John Victimulia na nasa DOJ na ang bola kung may depende sa kanilang assessment kung pasok sa mga pamantayan nito sa WPP itong si Gracioso. At kung merong anya na silang gagawin dito ay kanilang susugan lamang ang mga hakbang na gagawin upang masunod ang proseso ng
17: pagpasok nga dito kay Gracioso sa naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
18: First, he has to go under the Witness Protection Program. Diba? I-assess ng DOJ yan kung ready siya or hindi sa Witness Protection. That's not my call. DOJ yan. But if it's a DOJ na is a credible witness, di ilalagay natin sa isama kami dun sa Witness Protection.
17: Una na nga kinupirma ng PNP na dating na-assign bilang security detail ng mga Duterte itong si Gracioso at hindi lang at dati na rin naharap sa kasong administratibo at kriminal itong opisyal noong 2021 at 2022 habang nakapwesto pa ito sa Police Regional Office 4A. Hindi lang agad na-aksyonan ang kaso nito kaya inabot ang September 11, 2026 bago tuloy ang naalis sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Senador Ping Lacson hinimok si DPWH Secretary Vince Dizon na ipaliwanag ang tungkol sa geotagged photos ng proyekto sa Taguig na nakita sa Leyte. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Pinaimbisigahan ni Senator Ping Lacson kay DPWH Secretary Vince Dizon kung paano napunta sa Leyte ang geotag photo sa kalakip ng billing documents ng isang proyekto sa Taguig City. Batay sa ulat mismo ng DPWH na binanggit ni Lacson ang geotag photos ng isang kontrata ay may coordinates na humigit kumulang 600 kilometers ang layo sa aktual na project site at tumutukoy sa Leyte Province. Ayon kay Lacson, talumas ito sa pahayag ni Dizon o Biyernes na walang coast projects sa Taguig. Binigyang diindi ang senador na ang kontrakto ng naturang proyekto ay St. Timothy Construction, pag-aari ng Vizcaya family na iniuugnay sa kontrobersyal na flood control projects. Batay naman sa financial documents sa Pinagiti Lacson, nakapag-release ng 15% advance payment na nagkakahalaga ng higit 13.7 million pesos noong June 23, 2022. Ang mga kalakip na billing photographs ay may coordinates na tumutukoy naman sa Tacloban City, Leyte. May ilang subsequent billings din ng proyekto na umabot sa kabuang 96 million pesos habang sinabi ni Lacson na nakita rin sa DPWH inspection report na ang coordinates ay geotag photographs na kalakip ng progress at final billing ay hindi tumutugma sa aktual na project site. Tayo kay Lacson, nagsumiti na ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ng hindi bababa sa 45 case studies na naglalahad ng systemic anomalies sa flood control projects sa Taguig. Nagsagawa na rin ng Ombudsman ng fact-finding investigation sa usapin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Tax-free na insentibo para sa national outlets at coaches, itinutulak ang iba pang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Isinusulong ni Paranaque WP Senative Brian Yamsuan ang agarang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng full tax exemption sa mga insentibo, reward, bonus at donasyon para sa national athletes at coaches. Sa ilalim ng House Bill 9470, saklaw ng tax exemption ang mga atletang nanalo maging ang mga lumahok ngunit hindi nakakuha ng medalya. Layunin din ang panukala na hikayatin ang pribadong sektor na suportahan ang mga atleta dahil maaari unang ibawas sa gross income ng donors ang mga donasyon gagamitin sa training at kompetisyon. Nais din amyandahan ng panukala ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ayon kay Yamsuan, karapat-dapat matanggap ng mga atleta at coach ang buong halaga ng anumang reward, bonus o donasyong ibibigay sa kanila. Gate niya dapat kilalanin ang sakripisyo maging ng mga atletang hindi nakapag-uwi ng medalya at mabigyan sila ng parehong tax-free benefits upang mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang training at development. Sa ngayon nakasungkit na ang Team Philippines ng 12 medalya sa 2026 Asian Games kung saan nangunguna si Olympic champion Carlos Edriel Yubo na may 2 gold medal. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Patuloy na pinalalakas ng National Water Resources Board Executive ang contingency measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na kabilang dito ang paghahanda sa mga deep well sa Metro Manila na magsisilbing alternatibong pagkukunan ng tubig. Pinayuhan din ng water concessionaires na paigtingin ang iba pang water conservation measures sa loob at labas ng Metro Manila.
22: Sa parte na rin po ng concessionaires ay pinapaigting na rin po nila no, yung tinatawag nating mga non-revenue water. No, ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po no, ng mga leakage, mga taga sa sistema para hanggat maaari po ay mabawasan po no yung mga nasasayang na tubig.
4: Yan po ang pahayag ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang mga lisensyadong nagmamay-ari ng baril na isabuhay at lagi isaisip ang responsabling paghawak at pag-iingat ng armas. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layo nitong iwasan ang hindi autorisadong pagbibitbit ng baril at maproteksyonan ang bawat pamilya at komunidad. Inilunsad ng PNP Civil Security Group ang Gun Safety Advocacy Campaign sa iba't ibang panig ng bansa. Ginawa ang hakbang sa gitna ng mga insidente kamakailan na may kinalaman sa hindi autorisadong paggamit ng baril na kinasasakutan pa ng mga minor de edad. Layo ng kampanya na maibadid o maibatid sa gun owners ang responsibilidad ng kaakibat ng pagkakaroon ng baril bukod pa sa requirements na kailangan sa pagpapalisensya ng mga ito. Inatasan din ng PNP ang lahat ng police regional offices at local police units na paigtingin ang kampanya para ipabatid sa publiko ang hinggil sa responsableng pagmamay-ari ng baril.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Filipina tennis ace Alex Ayala sisimula ng kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament sa 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Mula Sports Radio 918, taritong ulat ni Ria Arevalo.
2: Sisimulan na ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament ng 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Matapos ang kanyang first round bye, makakalaban ni World No. 18 Ayala si World No. 510 Pacharin Chipchande ng Thailand sa second round na nakalinya bilang ikalawang laban sa center court. Hawak ni Ayala ang malino na bentahe kontra 31-year-old Thai na kanya nang tinalo noon 6-3-6-4 sa 2022 ITF Thailand 05A event. Umabante si Chipchande sa second round ng Asiad matapos maitala ang 6-1-6-1 panalo kontra Mahin Aftab Qureshi ng Pakistan noong linggo. Target ni Ayala na mahigitan ang kanyang 2 bronze medal hold noong Hangzhou Asian Games at makapag-ambag ng ginto sa medal tally ng Pilipinas na ngayon ay nananatiling 2 salamat sa panalo ni Olympian gymnast Carlos Yulo. Sasalang din si Ayala sa women's doubles katandem si Shaira Hope Rivera kung saan makakaharap nila sina Lai Ching Lam at Calista Liu ng Hong Kong. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isang mabilis na update lang patungkol po sa opening match ni Alex Ayala. Medyo delayed lang yan dahil malakas po ang buhos ng ulan dyan sa Nagoya City sa Japan. Ang ating oras, 11:38 po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kabang!
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide.
25: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
24: narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
26: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old. From Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. nung wala pa ang ELG yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yan nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, binabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, alas 11.41 po ng umaga. Balita dito sa Luzon, kahandaan sa pagresponde sa sunog, patuloy na isinusulong ng BFP Mahataw Community Fire Auxiliary Group training isinagawa mula Radyo Pilipinas Batanes. Narito ang ulat ni Maisel Estoy.
10: Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamunaring Bureau of Fire Protection Mahataw upang gawing handa ang mga miyembro ng komunidad sa pagresponde sa sunog at iba pang emerhensiya sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa mga miyembro ng Community Fire Auxiliary Group o CIFAG. Sumailalim ang mga kalahok sa mga praktikal na aktibidad na nakatuon sa pagpapahusay ng kanilang fire safety awareness, preparedness, teamwork at emergency response skills. Ayon sa BFP Mahataw Fire Station, ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang palakasin ang katatagan at kahandaan ng komunidad sa pamamagitan ng fire safety education, capacity building at taktibong pakikilahok ng mamamayan. Ang CIFAG training ay inaasahang makakatulong sa pagbuo ng mas ligtas, mas matatag at mas handang komunidad sa harap ng mga insidente may kaugnayan sa sunog at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Baba tayo ng Southern Tagalog. Kunin natin ang report ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena. May 30 milyong pisong halaga ng farm to market road at infrastruktura ipinagkaloob sa Ferrol, Romblon ng pamahalaan.
9: Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinagkaloob ng pamahalang nasyonal sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ang mahigit 30 milyon pesos halaga ng farm to market road at infrastruktura sa pamahalang lokal ng Ferrol, Romblon. Ayon sa pabilid ng pamahalang lokal, kabilang sa mga sinasagawang proyekto ang 23 milyon pesos na access road sa Sitio Landing, Barangay Tubigon na matagal na umanong hinihiling ng mga residente sa lugar upang mapabuti ang kanilang access at pagbiyahe. Kabilang din anila rito ang pagtatayo ng mga school clinics sa elementary schools at road project din sa Barangay CM Recto at Hinagoman. Ang LGSF na isa sa flagship programs ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pondong inilaan para suportahan ang mga proyekto at programa ng mga lokal na pamahalaan, partikular sa mga infrastruktura at mga pangserbisyong tumutugon sa pangailangan ng mga komunidad. Idinagdag pa ng pamahalang lokal na bahagi ng LGSF ang 7 million pesos na pondong kanilang ginamit para sa mamahagi ng bigas sa mga residente ng Ferrol, Romblon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Bicol Region naman, BFP GOA sa Camarines Sur, pinaiigting ang border control points para maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Ronnie Hufancia.
9: Radyo Pilipinas Report.
27: Naglagay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng GOA Camarines Sur sa mga border control point at nasabing munisipalidad. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection GOA, nakipagtulungan sila sa Bureau of Fire Protection Sangay upang magbigay asistensya sa pagbabantay sa mga lugar na posibleng daanan ng mga truck na may kargang buhay na baboy. Nais umanong nilang kontrolin at maiwasan ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy baboy sa mga bayan ng Partido Area ng Camarines Sur upang hindi maapektuhan ang mga alagang baboy ng mga hog raiser. Nilinaw din ng BFE Goa na nananatiling ligtas sa African Swine Fever ang bayan ng Goa at sinigurong mas lalo pa nilang nihigpitan ang pagbabantay sa mga border at checkpoint area upang manatiling ligtas ang mga bayan sa Partido Area sa ISF. Nalawagan din ito sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga ginagawa nilang inspeksyon upang masiguro ang maayos at mabilis na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Roneho Fancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
19: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa ating pagbabalik, wala naman tayo ng mga haragdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
17: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
16: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 12 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa Visayas. Balita ng Radyo Pilipinas Cebu. Ilang mga magsasaka sa Cebu City ramdam na ang epekto ng El Nino. Ang detalye mula kay Angeli Valiente.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ilang mga sakahan na sa lungsod ng Cebu ang apektado ng nararanasang El Nino. Sa ulat ng Cebu City Agriculture Department, hindi bababa sa 138 hectares ng lupang sakahan sa Mountain Barangay ng Cebu City ang nakitaan ng epekto ng tagtuyot. Nasa 399 na mga magsasaka naman ang apektado. Ayon kay Cebu City Agriculturist Jubilito Baclayon, karamihan sa mga apektadong pananim ay mais, gulay, palay at iba pang highland crops. Dahil sa sa nararanasang mainit na panahon na aapektuhan rin ang supply ng tubig na kailangan ng mga pananim at kapansin-pansin rin ang pagdami ng mga insektong umaatake dito na nagresulta sa mababang produksyon. Ayon pa sa ulat ng CAD, 8 na lamang sa 42 irrigation system ang functional ngayon matapos masira ang karamihan sa mga ito ng mga nagdaang bagyo. Agad namang tumugon ang CAD para sa agarang intervention sa mga apektadong magsasaka. Namahagi ng mga drought resistant seeds ang tanggapan sa mga magsasaka samantalang nagsagawa rin ng rehabilitation at desilting sa mga irrigation system upang maging maayos ang daloy ng tubig. Patuloy rin ang paghahanap ng lokal na pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng tubig kagaya ng mga artesian wells. Inatasan rin ang lahat ng mga tanggapan sa ilalim ng Cebu City Government na maghanda sa posibleng pag-intensify pa ng El Nino sa mga susunod pang mga buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Dako naman tayo sa Mindanao. DPWH Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang pagpapaangat ng gabion sa Bangkal, Davao City na naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Armando Fenequito.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Armando.
2: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaangat ng gabion wall sa komunidad sa Bangkal malapit sa Talomo River sa Davao City kaninang umaga. Binalikan ni Dizon ang kanyang inutos halos 2 buwan nang nakalipas at kinamusta mga residente matapos makaranas ng matinding pagbaha noong nakaraang Hulyo. Kinamusta ni Dizon ang kalagayan din ng mga residente. At dito inalam din ni Dizon mula sa mga opisyal ng DPWH ang estado ng nasabing proyekto at kung ano pa ang kinakailangan para makompleto ito. Sa panayam naman nito sa media, tiniyak naman ng kalihim na ginagawa ng ahensya ang kanilang trabaho sa ikabubuti ng mga Pilipino. At dito pakinggan natin ang bahagi ng panayam ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: So ngayon, kausap ko si Kuya Marlon, kahit pa paano ang sabi niya at saka ng kapitbahay dito is... At least kahit paano, they feel safer. No? They feel safer, hindi na sila hindi makakatulog kapag malakas ang ulan. Kasi nga, they feel safe na meron ng protection na nandito para sa kanila. So,
2: at yan ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. At yan ang latest mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas. Armando Finikit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, hinihikayat ang landowners sa Marawi at Marantao na sumailalim sa profiling. Si Johanya Yusuf ng Radyo Pilipinas Marawi para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Report.
15: Hinihikayat ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Lanao del Sur ang mga landowner at occupant ng agricultural land holdings sa ilang bahagi ng lungsod ng Marawi at bayan ng Marantao na lumahok sa nagpapatuloy na profiling at validation ng kanilang mga lupain. Sa klaw ng aktibidad, ang mga barangay ng Basak, Malatlat, Banga, Bacolo, Chico, Kadayunan at Biaba, Damag sa Marawi, gayon din ang Luway at Palawra, Naranao sa Marantao. Ayon kay Rokaina Mindalano Camar, Chief of Agrarian Reform Division ng Tanggapan, layunin ang profiling at validation na matukoy ang aktual na status, paggamit, occupancy at mga claims sa mga lupang sako ng Camp Kitlim Military Reservation alinsunod sa Executive Order No. 75 of 2019. Samantala, nagpapatuloy naman daw ang profiling activity sa Biaba, Damag at Kadayunan habang tuloy-tuloy rin ang validation sa Luway at Palawaran, Naranao. Pinapayuhan ang mga hindi pa nagpo-profile o nava-validate na makipag-ugnayan sa MAFAR at magdala ng anumang available na dokumento tungkol sa kanilang landholding. Para sa Bagong Pilipinas, Joanie Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ang ating pong oras, 6 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you

0: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: Parang pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.

0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Tutunguhin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mga inisyatiba upang maprotektahan ang Sierra Madre patuloy na pinalalakas ng provincial government ng Isabela. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
2: Naisayang Kati-Tree Planting Cleanup Drive kung water testing and monitoring iti sakaanan ti Northern Sierra Madre Natural Park iti syudad ti Ilaga ni Isabela kas pasuti celebration iti Save Sierra Madre Day, National Tourism Month, kan World Clean and Green Week. Nagipasuti ti daytoy nga inisyatiba dagiti na dumaduma sektor kas pasut ti agkakadua pa naggaraw para iti panang taripato kan panang patanin naed iti Sierra Madre. Ganda daytoy ang maingato ti public awareness kan maiyawis ti aktibo a panakipasut dagiti komunidad iti panangaywan iti maawagan kas longest mountain range iti pagilian kas panagtignay iti mandar da Governor Rodito Albano kan Vice Governor Kiko D. Nagipagkaykaysa ka dagiti aktibidad dagiti empleyado iti provincial government, lokal a gobyerno, law enforcement agencies, dagiti indigenous people's communities, can youth leaders. Manipod syudad dito gagaraw dayto ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dadakuin naman natin ng Baguio City, mga magulang, pangunahing may katungkulan sa mental health status ng kanilang mga anak, ito ay ayon sa Baguio City Health Services Office. Narito si Jong Munar para sa report.
3: Pinasingkada ni ti Baguio City Health Services Office at akil iti akim weno pagribenga naganak kenda dumapay nga natay nga iti panangiturong ken panang salaknib iti mental health tigiti ubing agrama iti panangisuro kadakwada iti pagdumaan iti umno ken san nga umno nga aramid. Sigon kini Dr. Ricky Ducas, Mental Health Coordinator iti Baguio City Health Services Office, saan pa'y anan-anay iti panakadevelop iti panunot dagiti ubing iso nga napateg iti panangiturong dagiti naganak tapno mapabilig iti panakamuda iti umno ken saan nga umno nga aramid ken maadal da iti panang bigbig iti responsibilidad da. Kinunana masapol met nga maadal digiti ubing iti panang bigbig iti epekto digiti aramid da iti bukod da nga rikna ken iti rikna digiti daduma. Dayto ikagbabayan iti umiso nga panang isuro ken panang iturong digiti naganda ken daduma anataingan. Kabayatan na impala o kweno ipalpalagip ni Ducas iti suicide prevention naman ket mas sapol nga pag-istoryante pamilya at mental health ken pagbalinin agagangay iti panagkidaw iti tulong. Kinunana panagkidaw iti tulong ketsan nga pagkapsutan no dekat maysa nga porma iti kinatured. Ipalpalagip naman iti kinapatag iti panakamudag iti pamilya kadag iti senyales ken simptomas iti pakaragatan iti mental health digiti ubing tapno dagos nga magbigbig digitoy ken may paayan iti kasapulan at tulong. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac Police Regional Office 5, paiitingin ang police response sa lalawigan ng Catanduanes. Ang kabuuan ihahatid naman sa atin ni Rosine Nieva.
4: Mas pahihigutong kan Police Regional Office 5 ang pagtatrabangan kan mga pulis sa Catanduanes nganing mas maparikas ang pagresolbar sa mga krimen. Sigon kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, may special investigation team na matutok sa mga kaso kan 8 focus crimes, partikular sa mga insidenteng mangyayari sa mga banwaan kan Catanduanes. Sinabi ni Silvio na sa irarom kan whole of PRO 5 approach, tatabangan kan Provincial Police Office as in Regional Office ang mga local police stations sa investigasyon hasa sa Marisol Barang kaso. Pigpapautob man kan PRO 5 ang verification sa mga naarestong suspect na ning matukoy kung igwasin din mga naenot na kaso o kabali sa persistent offenders. Ubheto kay nina makatabang sa prosecution kan mga kaso asin matukoy ang crime environment. Kabali ang mga posibleng rason kan pagkakasangkot sa krimen na pwede man nabantayan kan mga lokal na gobyerno sa pagtugon sa problema arugan kawaran ng trabaho. Gikan sa RP Vilac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Vilac. Tutunguhin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan na sa 300,000 minimum wage earners sa Central Visayas makikinabang sa inaprubahang 42 pesos na dagdag sahod. Pakinggan ang ulat mula kay Angeli Valiente.
5: Gilauman nga naa sa 300,000 ka mga minimum wage earners sa Central Visayas ang makabenepisyo sa baguhay lang giaprubahan nga usbaw sa sweldo. Nagtigom sa Cebu City ni atong Sabado ang National Wages and Productivity Commission aron sa pagpalig-on sa giduso ng 42 pesos nga usbaw sa sweldo sa mga minimum wage earners samtang 500 pesos alang sa mga kasambahay dinhi sa Central Visayas lakip na ang lalawigan sa Negros Oriental ug Siquijor. Matod ni Department of Labor and Employment Secretary ug mausab ang chairperson sa NWPC Francis Tolentino nga ang giaprubahan nga dugang sweldo sa mga minimum wage earners mo translate kini sa 1092 pesos matag buwan nga dugang sa sweldo sa mga empleyado sa mga pribadong kompanya nga nagsweldo og minimum. Ang giaprubahan nga kantidad na kabot human sa mga gipahigayon nga public hearing diin gipaminaw ang habig sa mga employer ingon man sa mga representante sa mga empleyado. Malaumon si Secretary Tolentino nga musanong ang tanang employer sa rehiyon sa higayon nga mamahimo ng epektibo ang bagong minimum wage sa umaabot nga Oktubre 14. Karong adlawa nakatakda nga sugdan ang pagpatik sa mantalaan sa bagong nga wage order diin mulanat ang publication sulod sa 15 kaadlaw ay pamamahimong epektibo ang bagong suhulan. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Pupuntahan naman natin ang Iloilo, DSWD Negros Island Region, Kalahi Seeds, tinurn over ang 1-unit 2-classroom building na mayroong amenities sa Barangay Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental. Narito si Marian Grace Erenieta para sa report.
6: Masiguro na nga mas mangin accessible ang pagtuon para sa masobra 300 ka secondary learner gikan sa Sag-ang Integrated School sa Barangay Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental. Ini matapos nga gin-turnover na ang bagong 1-unit 2-classroom building nga may amenities sa barangay gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office, Negros Island Region, Kalahi Seeds. Ang nakumpleto nga classroom building ang may total project cost nga masobra sa 3.7 million pesos makahatag sa dugang nga learning spaces sa mga estudyante. Makabenepisyo sa proyekto ang 3,669 ka panimalay o kung 14,178 ka pumuluyo sa barangay Sag-ang nga may 300 sa East ka secondary learners nga gintumod bilang direkta nga benepisyaryo sa bag-o nga pasilidad. Nang imposible ang proyekto pinaagi sa convergence ang resources kag community participation lakip ang 73,000 pesos nga community counterpart contribution. Pinaagi sa Kalahi Seeds na hatagan kahigayunan ang mga community member nga makaupod sa pagtumod sang inakinahang lanon kag makabulig sa pagsolusyon. Ang proseso nakapabaskog man hindi lang sang infrastruktura kundi lakip man sang partisipasyon sang komunidad, ownership kag kolektibo nga aksyon. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Pupuntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao DTI sa Region 11, mas pinaigting ang consumer protection sa rehiyon sa pamagitan ng Davao Connect. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
7: Gipaligon sa Department of Trade and Industry kon DTI 11 ang Consumer Protection sa Davao Region pinaagi sa formal nga pagtukod sa Davao Alliance for Vigilance and Organized Network Towards Consumer Trust kon Davao Connect. Pinaagi sa Memorandum of Agreement o MOA signing, gipaligon ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno, consumer organizations, ubang stakeholders. Sumalak ang DTI 11 Regional Director Romeo Casaniaga. Paligunon sa Davao Connect ang pagtubag sa mga issue sa consumer, pagpanalipod sa katungod sa mga mamumuo ug paghatag og husto ug tukmang impormasyon. Dugang paniini nga importante ang mas hugot nga kolaborasyon tungod sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton ilabi na sa petroleum products tungod sa krisis sa Middle East. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalya mula sa Davao. Tutunguhin naman natin ang Butuan, Philippine National Police at Bureau of Customs, todo bantay sa nasa koteng kargamento ng smuggled imported cigarettes na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Narito si Jocelyn Morano para sa report.
8: Ang kapulisan kauban ng Bureau of Customs nagpatuman karon sa hugot ng pagbantay sa 3.2 billion nga balor sa mga smuggled nga sigarilyo nga nasapon dito sa Gostong Private Wharf sa Talisay na Sipit, Agusan del Norte. Giilak kini sa mga awtoridad nga mao'y pinakadakong hole sa smuggled nga sigarilyo sa kasaysayan sa Pilipinas. Ang imported nga mga sigarilyo anaa sa 54 ka mga container vans. Niatong September 24, personal nga gisusi ni BOC Deputy Commissioner Emmanuel Luis Licop og Police Regional Office 13 Regional Director Police Brigadier General Rolindo Sugilon ang maong kargamento aron masiguro ang tinuod nga ihap og dokumentasyon niini. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Emerson Alipit, Force Commander sa 1st Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company, gikinahanglan ang hugot nga seguridad samtang anaa kini sa ilang safekeeping hangtod sa formal nga condemnation og destruction aron masiguro nga dili kini makasulod sa merkado o di baka makawat. Sa karon padayon pa pagsusi sa PNP og BOC kun kinsa ang tinuod nga utok og tag-iya sa maong kargamento tungod kay peke confictitious ang mga ngalan sa nakabutang nga consignee. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin naman natin ng Marawi. General Services Office ng Marawi nagsagawa ng clean up drive. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Malik Mambuay.
9: Ining gulalan ng gobyerno ang Marawi City ang gulalan sa General Services Office wa kapalumpi apod ko aslasla kon National Cleanup Month sa ikuduwa mga barangay Sangkaya City. Piaguluanan umapolo Sangkaya Opisina si Muhammad Gundarangin ang kaya panaguntama na kapalumpi sa barangay Buwan Iparba ug barangay Emi. Siya lapi daw wa kibabaling agus sa mga official Sangkaya dua barangay ang kaya panaguntama sa miya kapanalamat si Rangku ang delegdea panamar kapapakawiyat ko magingod sa kalalalayon ugira na kapalumpi. Si Gundarangin na Peter Uyene at Tina Mapia nagudapat na makanggayayan do ko madaklataw sa suwakap lupiyo ko mga darperan na kanabo mambusaragun ko akap kataling mangkaya National Cleanup Month kaya tina patot na umandin gawin nagubaloy na delibitan o pagtaw sa ko mga darperan. Gebo si Malik Mambuay punsa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagkatapos ang bugson ng regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
11: Anytime, anywhere.
10: From Manila, Philippines.
12: Social counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Kalakip na mga hakbang na ito ang pagbabalik ng dignidad at paghahatid ng pag-asa kay Mary Jane at buong pamilya sa pagbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Sa mga hakbang na ito ng Pangulo ay nasagip ang buhay ng isang ina, isang manggagawa, isang Pilipino.

Patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga reforma at suporta sa sektor ng edukasyon upang mas maraming batang Pilipino ang magkaroon ng kakayahang matuto, umunlad, at makasabay sa pandaigdigang pamantayan. Ito ang mensaheng ipinaabot ng Pangulo sa pagkilala sa PISA Participating Schools at Educational Partners kaninang umaga sa Pasay City, katuwang ang Department of Education sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara. Tumaas ang marka ng mga mag-aaral ng 20 points sa reading, 17 points sa science, at 16 points sa mathematics. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo na ang pag-unlad na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga guro, magulang, paaralan, lokal na pamahalaan, komunidad, at iba pang partners. Binigyan pansin din ng Pangulo ang suporta sa mga bata bago man sila pumasok sa paaralan, kabilang na ang First 1,000 Days Program, Child Health and Nutrition, Early Childhood Care, at feeding programs. Sinisikap din ng pamahalaan na dagdagan ang mga guro at non-teaching personnel na magkakaroon ng mga oportunidad sa career advancement at maglatag ng 10,000 school counselor associates upang makatulong sa paglikha ng mas ligtas at positibong kapaligiran sa paaralan. Sa likod nito, kinikilala ng Pangulo ang pangangailangang higit pang pagbutihin at palakasin ang sektor ng edukasyon upang makahabol ang Pilipinas sa ibang bansa, sa rehiyon at sa buong mundo. Upang magawa ito, hinimok ng Pangulo ang mga magulang at guro na patuloy na linangin ang curiosity ng mga kabataan at gabayan sila sa wastong paggamit ng teknolohiya. Ang mga mag-aaral ay hinihikayat namang maging mausisa, magtanong, at tumingin sa iba't ibang pananaw at maging bukas sa bagong kaalaman.

0: At nais ko lamang pong magitin na nung nakaraang Biyernes ay nandoon po tayo sa Ilocos Norte at nakasama po natin ang ilang mga estudyante sa San Nicolas High School. At maganda po talaga ang naipakita na magandang kaugalian na naituturo sa ating mga kabataan. Dahil sa mga estudyante po ng San Nicolas, doon natin na obserbahan na tuloy-tuloy ang kanilang magandang asal, lalong-lalo na sa paggalang sa pamamagitan ng pagmamano na sa karamihan ngayon ay hindi na natin nagagawa. So sana ay mapanatili pa natin itong magandang kaugalian ng pagmamano, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin. So sa mga estudyante po ng San Nicolas High School sa Ilocos Norte, ipagpatuloy niyo po ang mga turo ng kagandahang asal. Maraming salamat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Ivy Reyes Bilyonario.
2: Hi, Yusek. Good afternoon. Senator Lacson called out Secretary Dizon for saying there's no anomalous project in Taguig when there's one slope protection project na tag po sa Leyte. Bumalik lang din po sa site ng DPWH yung detalye ng proyektong ito nung sineta na sila ni Senator Lacson. Now, how does Malacanang see this seeming confrontation between Senator Lacson and Secretary Dizon? It was also reported that the Secretary apologized to Senator Lacson for saying that statement in a hearing.
0: Nakausap po mismo natin si Secretary Vince Dizon at ito po ay kanya namang niliwanag. Ayon po sa kanya, ang binabanggit lamang po niya dito ay patungkol doon sa mga conclusive na mga ghost projects. So wala daw doon sa 10 na alam niyang conclusive ghost projects yung itinatanong sa kanya. Pero hindi naman po nangangahulugan na walang masasabing anomalya sa Taguig. Hindi rin po niya sinasabing mayroon. Hindi niya sinasabing wala. So niliwanag niya po ito at kinakailangan po na mas masusi at mas mabusisi na pag-iimbestiga dito dahil hindi po kinakailangan magkaroon ng cover-up.
2: Ang sabi rin po ni Senator Lacson, there will be liability on the side of DPWH kung mapapatunayang may pagtatakip po o may pag-cover-up. How confident is Malacanang that this won't happen under the leadership of Secretary Dizon?
0: So ngayon po, nakikinig malamang si Secretary Vince Dizon. Kung mayroon po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po, ang nais, ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
1: Sunod po na tanong, Alin Limos, The Manila Times.
3: Good morning po, afternoon. Good afternoon po, Yusek. After the LTFRB said papatawan po ng fines yung mga POV operators joining today's transport strike, Piston said, and I quote, natatakot na ang gobyernong Marcos sa welga natin, kaya gusto rin niya tayong takutin sa penalty. They also argued that the additional 1 peso fare hike is not enough given that mas malaki pa rin po ang ginagastos ng jeepney drivers sa diesel, reaching 3,000 pesos for 30 liters a day. Continue their calls po to suspend VAT and excise taxes on diesel. What's the palace response po to these accusations?
0: Ang gobyernong ito ay wala naman pong kinakatakutan. Ang pagtatrabaho lang po ang talagang kailangang gampanan. Ang mga pagpoprotesta ay karapatan. Katulad ng sinabi natin, never pong hinadlangan kahit kailan ang Pangulo ang anumang klaseng pagpoprotesta. Ang hindi lang po dapat nagawin ay kung ito ay lumalabag na sa batas. So, kung ang Pangulo mismo ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, sa kanilang pananalita, sa kanilang pagpoprotesta na naayon sa batas, walang dapat katakutan ang pamahalaan. So mali pong paratang na may kinatatakutan ang gobyernong ito. Ang pagbibigay po ng mga ayuda, nandyan po ang fuel subsidy, hindi po nila ito makakaila. Sila nga po ang unang binigyan ng ayuda kung ikukumpara sa ating mga commuters. Ang tanging hiling lamang din po ng pamahalaan ay maging balanse tayo sa pagtugon sa ganitong krisis na hindi ginusto ng gobyerno. Krisis ito na nagmumula sa nangyayari sa Middle East. So hindi po dapat sisihin ang gobyerno kung tumataas ang presyo ng krudo. At sa ngayon po ay naaprubahan naman po ang pagtaas ng pasahe. At alam po natin na maraming mabibigatan sa pagtaas na ito ng pamasahe. Pero dapat nga rin lang balansihin para sa kapakanan ng mga sa transport sector at sa ating mga commuters. Hindi pwedeng ang isang grupo lang ang panalo. So, lahat po ng ginagawa ngayon ay pinag-aralan para ang magiging epekto nito ay hangga't maaari ay hindi ganoon kalaki ang impact na maaari magdulot ng kahirapan sa ating mga commuters.
3: Just a follow-up po, Yusek. Kasi previously po, ang stance po ng Malacanang is that the fare hike would always be the last resort. Mm. What prompted the decision this time to approve the fare hike po?
0: Yun na po. Kailangan na po magtaas ng presyo at ng pamasahe dahil hindi nga po natitigil ang gulo dito sa Middle East. At kinikilala naman po ng Pangulo at ng Administrasyon kung ano po ang nararanasan at nararamdaman ng ating mga chopper, mga operators. Kaya binigyan po sila, nagkaroon po at nag-approve po ng fare hike, hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo or amount na makatao para hindi naman din po mabigatan ng iba nating mga kababayan.
1: Follow-up question, Marisa Lalili, TV5.
4: Yusek, magandang hapon. So, following the decision of the government to impose a fare hike, do you expect na in a way magpa-pacify yung mga supposedly ay planong makibahagi doon sa Tigil Pasada?
0: Sana po. Yun po ang dasal natin kasi kailangan din po nila sigurong makita ano ba yung sitwasyon. Ano po ba yung ginagawa ng gobyerno? Hindi naman po tinulugan ng gobyerno at hindi po sila sinisisi sa kanila nararamdaman. Hindi binaliwala kailanman ng gobyernong ito ang nararanasan ng mga miyembro dito, mga stakeholders sa transport sector. Kaya nga po hindi ba sila yung inuna na bigyan ng ayuda, nandiyan yung fuel subsidy. So, sana makita po nila na lahat po na maaaring gawin para sa kanila at para sa iba nating mga kababayan ay makita nilang binabalanse lang po lahat.
1: Thank you, sir. Another follow-up, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, does President Marcos support the fare hike increase?
0: Kung pinapatupad po ito, opo.
5: Okay. Another follow-up, ma'am. Since binibigyan na po ng government ng in-approve na yung fare hike, magpapatuloy pa rin po ba yung government sa pagbibigay ng cash aid dun sa PUV drivers?
0: Sa ngayon po, wala pong pinapahinto. Ayon din po kay Secretary Bonnie Lopez, pati po yung fuel subsidy ay hindi naman po hinihinto.
5: Tapos on another matter na lang po. How much revenue is the government expected to forgo with the latest suspension in the excise taxes for LPG and kerosene? And where is it expected to get the additional funding to offset the lost revenue?
0: Sa ngayon po, tinanong po natin yan at kailangan po nila munang kumpyutin lahat bago makapagbigay ng pinaka-detalye patungkol po dito.
5: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong, Tristan Odalo, Newswatch Plus.
6: Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, simulan ko muna po sa naging revelation nung former security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, si Rodolfo Gracioso. Yung kampo po ni Vice President Sara Duterte and the former Speaker's camp denied the claims of Gracioso. He is alleging more than $2 billion in cash deliveries to the Vice President. First po, how serious are these claims for the palace?
0: Depende po yan. Kung mapapatunayan naman po na Mr. Gracioso yung kanyang mga isiniwalat at kung may mga ebidensya naman po siyang maipapakita, dapat lang pong seryosohin ang pag-iimbestiga dito. Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento na para lamang merong pabaksakin na isang tao ay gagawa ng tahi-tahing kwento. Hindi po yan ang nais ng Pangulo at ng administrasyon. Pero kung siya ay mayroon namang mga kumpleto ang kanyang mga ebidensya, nararapat lang naman po na maimbestigan to. Bakit? Dahil pinag-usapan po natin dito ay pondo ng bayan.
6: Follow up lang po. I know you've sent a statement, no, but gusto ko lang din po ulit matanong yung sinabi po ni Vice President Duterte, this is an act of desperation from the Marcos administration. She said in a statement that this is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case, and the desperation of the administration to bring me down.
0: Mm-hmm.
6: Any comment po?
0: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
6: So, para po sa Pangulo, parang hindi katanggap-tanggap yung ganitong akusasyon ni Vice President Duterte.
0: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
6: On a different topic lang po, si Defense Secretary Gibo Teodoro said that a change in administration following the 2028 elections could slow down or maapektuhan yung momentum ng efforts ng current administration pagdating sa West Philippine Sea strategy. Kapag sabi niya po, hindi man ma-reverse, pero pwedeng mag-iba yung approach. Siguro po ma'am, how concerning... Well, if not concerning, gaano po kahalaga yung continuity ng efforts ng isang government, ng isang administration pagdating dito sa West Philippine Sea?
0: Nagsalita na po even before ang ating Pangulo na ang nais niya na susunod na liderato ay makakapagpatuloy ng mga naumpisahan na po niya. Kasama na rin po dito ang pagpapaprotekta sa ating interes, sa ating teritoryo, pati na dito sa ating mga maritime rights sa West Philippine Sea. So, kung ang liderato po na ito ay masasabing leader na hindi makapilipino, Pilipino man pero hindi ang puso ay makapilipino at hindi makapilipinas, maiiba po talaga ang mga nangyari at kung ano man yung nag-gain ng administrasyon na ito patungkol sa pagprotekta sa ating mga karapatan. Talaga malamang na mababago. So, ang dasal nating lahat sana ay isang leader na makapilipino. Ang puso ay para sa Pilipinas at hindi para sa isang bansa na ang poprotektahan ay interes ng ibang bansa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, Jemmy.
7: Ma'am, kaugnay pa rin po nung kay dating policeman Gracioso. Nung sinabi po ng Pangulo yon, was he angry? Was he, did he laugh it off? Ano ho yung reaksyon niya?
0: Tinawagan po ako ng Pangulo. So yun ang sinabi niya sa akin dahil nga nabalitaan niya ito. At kung tatanungin siya tungkol sa mensaheng ito, yan ang kanyang mensahe.
7: Ma'am, kadalasan po yung mga ganyang aligasyon ng Vice Presidente, hindi na pinapatulan ng Pangulo.
0: Mm-hmm.
7: But what made this one different?
0: Paulit-ulit po kasi. Paulit-ulit, hindi tumitigil sa paninira kay Pangulo, sa paninira sa administrasyong ito, na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho. Trabaho para sa Pilipinas, magtrabaho para sa ating mga kababayan. So, hindi po pwedeng isa baliwala na lang ang lahat ng mga kasinungalingang ito na namumutawi sa isang obstructionist sa isang destabilizer.
7: So is it safe to say that the president is drawing the line this time?
0: Nais lamang po niyang ipabatid sa taumbayan kung ano ang mali at ano ang dapat na makita nilang katotohanan. Hindi pwede tayo maniwala lagi kapag kahit isang leader nagsasalita, puro paninira sa gobyerno, hindi dapat ito paniwalaan kung walang basihan. Yun lang ang nais na iparating ng Pangulo sa ating mga kababayan.
7: Salamat po.
1: Another follow-up, Ivy Reyes Bilyonario.
2: Yusek, before nasabi po ng palasyo na in a way the prosecution has proven enough to somehow convict the Vice President of misusing confidential funds, public funds. Now that the Vice President has called it isa raw pong desperate move for a faltering impeachment trial, does the palace stand by its previous statement na in a way the prosecution has done enough to convict the Vice President?
0: Natural po sa isang vice presidente na siya mismong respondent sa impeachment trial, nasasabi niya mahina ang mga ebidensya laban sa kanya. Natural yan sa kanya. Natural yan sa isang inaakusahan. Hindi niya aaminin. Kahit sino man, in general tayo, di aaminin na naaakusahan na siya ay may sala. May mga pagkakataon nga na bibitay na lang, sasabihin pa rin niya na wala siyang pagkakasala. Normal yan sa ganyang mga klaseng pagkakataon.
1: Sunod po na tanong, Jervis Manahan, ABS-CBN.
8: Hello po, Yusek. Magandang hapon po. On a different topic po, I think nag-explain na rin naman ng DFA, but we want to hear you.
9: Honorable Redon, who will be presenting the witness? Kindly situate Major Police Major Sangal ang witness na.
0: Nagbigay?
9: Who will be presenting?

0: global solidarity for peace in the Middle East and the call for all parties to desist from unilateral actions that erode the conditions of peace and undermine the visibility of a future Palestinian state. The Philippines is deeply concerned about the humanitarian crisis in Gaza and notes with alarm Israel's efforts to advance the E1 settlement plan and the continued rise of settler violence in the West Bank. These actions are detrimental to finding a just, lasting, and comprehensive solution to the Middle East conflict. The Philippines has always supported the two-state solution as the viable path to peace in the region. End of quote.
1: Salamat. Susunod po na tanong, let my CISO DZRH.
2: Good afternoon, Yusek. Ma'am, na-question po ulit ni Senator Aimee yung appointment ni Secretary Dizon. Ano po ba ang status ng appointment ni Sec. Vince at ng iba pang cabinet members na in acting capacity?
0: Mamaya ko po ibibigay sa inyo at sinabihan po ako na maya-maya ibibigay sa atin ang pinaka-detali dito. Pero after this, pag natanggap ko na po yung pinaka-update, i-share ko po agad sa MPC.
2: Nagsumiti na po ba o magsusumiti ang Malacanang ng listahan ng appointees sa Commission on Appointments?
0: Ibibigay ko po sa inyo yung pinakadetali after the press briefing.
2: Another topic lang, ma'am. Yung mga naglabas ng hinaing po, si Alas, Pilipinas Men Team Captain Brian Magunas dahil sa umano'y kakulangan ng suportang pinansyal at maging sa kasagsagan ng Asian Games ngayon, may mga pagkakataong gumagastos daw po sila ng sariling pera sa pagkain. Nakarating po ba ito sa Presidente at ano ang kanyang direktiba sa Philippine Sports Commission?
0: Alam naman po din natin kung gaano po pinapahalagahan ng ating Pangulo ang ating mga manlaro. So, sa ganito pong pagkakataon, kinakailangan po itong pagtuunan ng pansin, saan may kulang, sino ang may pagkukulang, kung ang mga ibinibigay ng mga ganitong pamamahayag ay tama at may basihan. Kapag ka nagkataon po na ito ay totoo at may umabuso, dapat lang pong mapanagot kung sino ang mga umaabuso. Pero hindi po tayo magbibigay sa ngayon ng anumang konkretong komento patungkol po dyan hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang punot dulo ng mga pangyayaring ito. Pero ang tinitiyak lang po natin, ayaw ng Pangulo na ang ating mga manlalaro ay hindi nabibigyan ng sapat na ayuda.
1: Follow-up question. Later po. Follow-up question, Tristan Nadalo, Newswatch.
3: Ayusek, follow-up lang po kay Secretary Dizon. Sa ngayon po ba, ma'am, yung trust and confidence ng Pangulo, naroon pa rin kay Secretary Dizon? Because dahil nga po sa naging issue of whether may ghost flood, may ghost project sa Taguig or not, and syempre yung naging statements din ni Senator Lacson, para pong na-scrutinize ulit yung naging samahan ni Secretary Dizon and Senator Alan Peter Cayetano. So, sa ngayon po ba, ma'am, matibay pa rin yung tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon?
0: Sa ngayon ay hindi nagiging usapan at hindi napapabatid sa atin kung may problema ba patungkol sa pagtatrabaho ni Secretary Vince Dizon. So kung nauungkat muli ang relasyon ni Secretary Vince Dizon at saka ni Senator Alan Cayetano, siguro si Secretary Vince Dizon na lang po ang makakasagot niyan. Pero sa ngayon po ay hindi nagiging issue ang pangyayaring ito dahil sa huling panayam naman po ni kay Secretary Vince Dizon ay ipinaliwanag naman niya ang patungkol sa ghost projects. At yung patungkol naman din po sa sinasabing nawawalang coordinates, parang nasa Taguig pero napunta sa Leyte, ayon po sa DPWH, ngayon po ay pinapatignan nila kung ano ang nangyari dito at kung mayroon mang sumasabotahe at kung mayroon mang nagko-cover up, hindi po ito palalagpasin ng DPWH at hindi po ito palalagpasin ng administrasyon.
1: Sunod po na tanong, IV Reyes Bilyonario.
4: USEC, there are reports that finance USEC Angela Ignacio will take over the Maharlika Investment Corporation. Is this confirmed or President Consing will be given another term?
0: Wala pa pong ibinibigay sa ating pinakadetalye dyan.
4: Pero kamustahin lang po namin kung kamusta yung investments ng Maharlika Investment Corporation. Is it doing well?
0: Wala akong kopya ngayon ng anumang mga report. Dahil tinanong mo ngayon lang yan, hihingi po tayo kung anong pinaka-update patungkol dyan.
4: And USEC political strategist Lito Banayo says Malacanang is eyeing a Robredo-Pacquiao tandem for 2028. May lumulutong na po bang ganitong usapan sa palasyo?
0: Lito Banayo? As in, Lito Banayo?
4: Yes, okay.
0: Sarili niyang political strategy? Hindi naman siya parte ng administrasyon.
1: Para po sa unang katanungan, Sir Ivan Mayrina, GMA7.
5: USEC, ihabol ko lang si election lawyer Romulo Mocalintal, dumulog na po sa Korte Suprema.
0: Mm-hmm.
5: Umihingi siya ng petition for certiorari and prohibition with prayer for issuance of status quo anti-order and TRO and writ of preliminary injunction against the postponement of the BSKE elections. Your comment, please.
0: Hindi pa po nakakakuha ng kopya ang Office of the President. At kung ano man ang iuutos ng Korte Suprema, ito naman ay tutugunan at irerepresenta man po ang state ng Office of the Solicitor General.
5: Sorry, idagdag ko na po dun sa Robredo Pacquiao. So are we brushing that off outright?
0: Wala po kasing ibinibigay sa akin na anuman detalye patungkol sa tandem-tandem ngayon. Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East. So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon-eleksyon. Action-action muna.
5: Salamat po.
1: Another follow-up, Ivy Reyes Bilyonario.
4: Sorry, Yusek, last na po. Going back to DPWH lang po, sabi niya po, hindi ito tolerate ng Pangulo yung pagka-cover up. Is this safe to say na hindi po magdadalawang isip ang Pangulo na magkaroon po ulit ng sibakan kung mapapatunayan pong may nagtatakip ng isyung patungkol dito sa Taguig?
0: Definitely. Kailangan. Kung merong hindi magandang ginagawa sa DPWH at may pinagtatakpan na mga kaibigan, kaalyado, hindi magdadalawang isip ang Pangulo na sibakin ang mga taong gumagawa na ito dahil definitely, absolutely prejudicial po ito sa gobyerno.
1: Huli pong follow-up, Ms. Aileen Talifing Abante.
6: Ma'am, follow-up lang kay Let. Yung mga kung merong mapatunay nagpabaya sa PSC at napabayaan yung mga athlete, meron bang mananagot?
0: Dapat lang po. Lahat po ng umaabuso sa kapangyarihan, lalo kung may issue tungkol sa pondo, hindi po sila dapat na maging masaya kung sila man ay nakalamang dahil papanugutin po sila.
6: Yes, ma'am. So ano pong gagawin ng Pangulo kapag nalaman and then doon sa kapakanan ng mga athlete na nahirapan?
0: Una-una po, papaimbisigan po ito para malaman natin kung ano ba yung naranasan ng ating mga athletes, mga ating mga manlalaro. So, hindi po kasi gusto ng Pangulo na yung nagre-represent sa ating bansa, sila pa yung nahihirapan dahil parang hindi tumutugon ang gobyerno sa pangangailangan nila. Ayaw na ayaw po yan ng Pangulo.
6: Thank you, ma'am.
1: Maraming pong salamat. Una na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Dagdag sahod, ipinatupad na. Simula noong Sabado, September 26, ipinatupad na ng Department of Labor and Employment ang dagdag sahod na 60 pesos sa National Capital Region. Ito ay tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga alalahanin ng mga manggagawa hinggil sa sahod. Sa tala ng dole, sa pangunguna ni Secretary Francis Tolentino, tinatayang aabot sa 1.1 million minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilalim ng wage order number na NCR 26, ang arawang sahod ng non-agricultural workers ay aabot na sa 755 pesos habang ang mga manggagawa sa agriculture, small retail at service establishments na hindi tataas sa 15 workers at small manufacturing establishments ay mayroong hindi bababa sa 19 workers ay makakatanggap ng 718 pesos na sahod kada araw. Ngayong araw, nakatakdang ilabas ng DOLE ang Sagip Trabaho Program kung saan gobyerno ang magbabayad ng dagdag sahod na 60 pesos para sa mga small and medium businesses. Tatakbo ang programa ng 3 buwan o mula October, November hanggang December. Ngayong araw, ilalabas ng DOLE ang guidelines sa mga nais mag-avail ng Sagip Trabaho Program. Kasabay nito ang paglabas ng Workers Performance Plan at Business Continuity Plan upang masiguro walang mga empleyado na magtatanggal sa trabaho at walang maliit na negosyo ang magsasara. Sa usapin pa rin ng dagdag sahod, inaprubahan na rin ng National Wages and Productivity Commission or NWPC ang 42 pesos na dagdag sahod sa daily minimum wage para sa private sectors or rather private sector workers sa Central Visayas. Inaasahang magsisimula ang implementasyon ng bagong wage adjustment sa October 14 matapos ang kinakailangang publication period. Sa ilalim ng bagong wage rate, ang mga manggagawa mula sa Class A areas ay makakatanggap ng 582 pesos kada araw, samantala ang Class B areas ay magiging 542 pesos kada araw. Maliban sa mga dagdag sahod, binigyan din ng DOLE na pinalakas na rin ng ahensya ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad upang masiguro na hindi lang pansamantalang trabaho ang maibibigay sa mga benepisyaryo, kundi matiyak na magkakaroon sila ng mga daan tungo sa mas pangmatagalang kabuhayan. Sa inalabas ng Department Order Number 239E Series of 2026, pinapakilala ng DOLE ang kanilang Skill Pass Program kung saan itatala at i-verify ang mga kasanayang nakuha ng beneficiaries habang nasa tupad. Layunin din itong gawing mas kapaki-pakinabang sa hinaharap ang temporary work experience ng tupad beneficiaries. Maaari silang iugnay sa mga sumusunod: skills training at certification sa TESDA, formal employment, livelihood o maliit na negosyo, at iba pang trabaho na nangangailangan ng kanilang natutunang skills. Kabilang din sa mga prioridad na larangan ng ang digital services, green construction, agriculture, care work, food service, transport at equipment maintenance at iba pang nationally or locally in demand occupations. Malinaw po ang mensahe na nais iparating ni Pangulo Marcos Jr. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagtutok sa kita, trabaho at skills na manggagawa mula sa agarang dagdag sahod hanggang sa pagbuo ng kakayahang makahanap ng mas sustainable na trabaho o kabuhayan.

At bago tayo magtapos, dagdag taripa sa imported pork products isinusulong na Department of Agriculture at mga leader ng hog industry. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang ating hog raisers laban sa patuloy na pagbaba ng farm gate prices ng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko T. Laurel Jr., tumaas man ng 6% ang local hog production sa bansa nitong unang semester ng 2026, tumaas din ang pork imports. Isang bagay na nakakaapekto sa presyo ng lokal na karne at kakayahan ng ating hog raisers or rather hog farmers na mag-uwi ng disenting kita at makapag-recover ng inventaryo. Kaya naman matapos ang pagpupulong kasama ang mga stakeholders ng hog industry, panukala ng DA na itaas ang taripa sa imported pork ng 10% sa 2027. Ayon sa kalihim, ang final recommendation ay itaas ang tariff rate sa 25 at 35% rate sa susunod na taon, habang plano rin na ibalik dito sa original na rate na 30% para sa in-quota at 40% para sa out-quota rates sa 2028. Maliban sa mas mataas na taripa, ay layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork jowls na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Iminungkahi naman ng industry leaders sa meeting na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat, paghihigpit sa mga import shipments na may mas mababang tariff category, at ang paggamit ng updated reference value para sa imported pork upang maiwasan ang undervaluation.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino na nais maging pinuno ay nag-aaral para sa kahusayan upang sa problema ay makapagbigay agad ng tamang kasagutan at hindi palagi na lang nagmumukhang walang muwang. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ng Undersecretary Claire Castro, in mention ni Jose Castro, yung isinusulong ng Department of Agriculture na dagdag taripa sa imported pork products para ito sa 2027, anya para daw ito maprotektahan yung mga pork products ng bansa. Sa press briefing ngayong hapon na itanong yung money penalty para sa mga makikibahagi sa transport strike, lalo't una nang sinabi ng pistol na tila natatakot na daw ang gobyerno. Sabi ni Jose Castro, walang kinatatakutan ng pamahalaan, nakatutok lamang anyang administrasyon sa paggampan ng kanilang trabaho at igibaga nitong protestaan niya, karapatan daw yan ng sino man at never naman daw yan hinadlangan ni Pangulong Marcos yung anumang klaseng protesta. Ang bawal lamang anya yung mga lumalabag sa batas. Si Pangulong Marcos mismo anya kinikilala yung mga protesta o pagpapahayag ng saloobin. Muli anya yung taratang na mayroong kinatatakutan ang gobyerno. Kaugnay naman doon sa isa pang sinasabi ng piston na kulang yung piso fare hike na naaprubahan ng gobyerno. Sabi ni Jose Castro, ang hiling naman ng gobyerno is balancing pa rin yung sitwasyon para sa transport sector at sa ating mga commuter. Hindi kasi anya maaari na isang grupo lamang yung panalo, pero ang pagtitiyak ng palasyo, lahat ginagawa ng pamahalaan para yung epekto ng Middle East crisis hindi ganun kabigat para sa mga Pilipino. Ang umaasa rin si binigyang diin ni Jose Castro na hindi binabaliwala ng gobyerno

0: Sabi ni Jose Castro, kung mapapatunayan yung mga ganitong aligasyon na totoo at mayroong mga ebidensya, dapat lamang naseryosohin at maimbestigahan ito. Si Pangulong Marcos kasi anya ayaw ng mga gawa-gawang kwento o yung mga tinahing istorya para lamang makapagpabagsak ng ibang tao. Pero kung may evidence, dapat imbestigahan lalo't pondo ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. Kaugnay doon sa naging pahayag ni VP Sara, na itong pahayag ni Rodolfo Gracioso laban sa kanya ay media stunt lamang ni Pangulong Marcos para pabagsakin siya. Ang sabi niya ni Pangulong Marcos, nonsense, fake news, at mahilig lamang magsinungaling yung mga gumagawa ng mga ganitong pahayag. Binigyan din ulit ng palasyo na walang basihan yung mga pahayag na yan ni VP Sara. Kung bakit nagsalita si Pangulong Marcos sa mga pahayag na yan ni VP Sara, sabi ni Jose Castro, paulit-ulit daw kasi yung mga ganitong aligasyon ni VP Sara, hindi pa rin tumitigil sa paninira kay PBBM at sa administration na wala namang ibang ginawa kundi magtrabaho lamang. Kaya hindi ayon maaaring isabaliwala yung mga itong kasinungalingan mula sa mga obstructionists. So may naman doon sa sinabi o sa babala ni Defense Secretary Teodoro na maaaring bumagal yung gains ng Pilipinas sa West Philippine Sea pagpasok ng 2028 o pag iba na yung leader ng Pilipinas. Ang sabi ni Jose Castro, si Pangulong Marcos, umaasa siya na yung susunod na liderato ng bansa makapagpapatuloy sa mga gains na naumpisahan na niya, kasama na dyan yung pagprotekta sa interes ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Anya, kung yung susunod na lider ng bansa hindi talaga makapilipino, may iba at may iba talaga yung mga nangyari at mga gains na nakamtan na ng Pilipinas sa pagprotekta sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kaya kailangan niya na ipagdasal ng lahat na yung susunod na leader ng Pilipinas, isang leader na mayroong puso para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Kaugnay naman doon sa naging ulat na yung ilan sa ating mga Filipino athletes na sumabak sa Asian Games nagre-reklamo dahil sa kakulangan ng suporta. Sabi ni Jose Castro, alam ng lahat kung gaano pinahalagahan ni Pangulong Marcos yung mga Mandalaro, yung mga kumakatuman sa Pilipinas sa mga patimpalak sa ibang bansa. Kailangan niya na pagtuunan ng pansin niyan kung saan nagkulang, sino ang nagkulang, at kung yung mga ganitong pahayag ay mayroong basihan. Sakali niya na mapatunayan na totoo at mayroong mga umabuso, dapat papapanagot ang mga ito. So kasalukuyan, hindi mo na niya magbigay ng komento ang palasyo. Kailangan mo nang malaman yung punot dulo ng mga pahayag o pangyayaring ito. Lalo't si Pangulong Marcos, ayaw niya na hindi nabibigyan ng sapat na suporta yung mga Mandalaro ng bansa. At kapag mayroong mapatunayan na mayroong umabuso, tiniyak ng palasyo na mayroong mananagot. Ito na muna ipinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Di papahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan.

0: Diyan na po nagtatapos ang ika-30 araw ng ang paglilitis or yung Senate impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte, kung saan ang next trial would be held on October. At bagong oras, it would start from 2:30 onwards dahil nga ito sa pagtalima ng bagong schedule ng Senado. Kung saan ay alam natin at doon nga po, no, doon sa mga pinag-usapan ngayon is yung unexplained wealth and so as yung SALN and yung business interests. Ayan, alleged unexplained wealth, false SALNs, and continued business interest, na kung saan ay nagkaroon ng cross-examination ang dalawang panig sa mga witness, na kung saan sina Mr. Rendel Sopeña, Chief Electronic Government Procurement Operations Division sa PhilJEBS, at yung and marami ang napag-usapan with regards kung paano nga yung sistema ng pagkilatis ng PhilJEBS with regards doon nga sa mga contracts. Nagkaroon din ng interjection ang ating mga senator judges kay Sopeña naman sa iba't ibang aspeto na kung saan ay nangangailangan ng paglilinaw ng nasabing witness. Samantala, it's 1:38 in the afternoon. Kanina naman ay umupo bilang testigo or witness si Police Major Joe Rexon Sangalang bilang witness galing sa PNP Firearms and Explosive Office and Records Division. Ito naman ay kaugnay sa mga deklaradong firearms na nakikita o kaya inakadeklara sa joint SALN or SALN ni Vice President Sara Duterte and sa kanyang asawa na si Attorney Manassas. May mga ilang mga katanungan ng mga senator judges at meron namang ilang paglilinaw na ibinahagi naman ni Senator Juan Miguel Zubiri bilang isang gun enthusiast. Ika nga sabi niya, talagang nakaakda sa batas na wala namang limit sa pagkakaroon ng armas so as it is registered, so as sumusunod sa batas at even on the transporting of it at sa ilang mga regulations. Lalo pa doon sa aspeto ng if the firearms are declared antique or for collection, wala daw bilang yun. Kasi ika nga, if you are an antique collector and those certain items that you are collecting, wala talagang, you cannot limit a collector dun sa mga bagay na gusto niyang i-collecta, no? So it's just the same case on the acquisition and the collection of firearms. Ang importante daw is that you would be a responsible gun owner. Hindi na na-cross-exam ang depensa sa testigo na si Police Major Joe Rexon Sangalang. Paliwanag din depensa, ang mga testimonyo ni Sangalang ay malinaw naman na sa korte na hindi naman halaga or hindi naman may halaga kung magkano binili ng Vice Presidente ang kanyang mga armas, kundi ito ay market value lamang. Dahil isa sa mga mabilis mag-depreciate din when it comes to value is itong mga firearms. So maaring since the SALN is a regular declaration, no, of a yearly, maaring may depreciation on some of the items that are already there. So kumbaga ang nakikita, napapaloob are just market or fair market value. Napag-usapan din with regards on the requirement of having a vault or armory o paglalagyan ng mga nasabing armas. Ang sabi nga ni Presiding Officer Senator Judge or Presiding Officer Escudero, as long as it is locked and locked and secure, kumbaga. Samantala, kumuha naman tayo ng iba pa mga detalye balita mula naman sa ating mga kasama dyan sa Senado. Una, pagtistigan ni Police Major Jorexon Sangalang, tinutulan ng panig ng Vice Presidente. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
0: Luisa.
2: North, natapos na nga ang pagtestigo ni Police Major Jorexon Sangalang, pero noong una ay umalma ang panig ng Vice Presidente sa pag-upo nito bilang testigo mula sa prosecution. Sa pagpresenta ng prosecution kay Sangalang bilang testigo, binagyang diin ni Attorney CJ Narvasa, Defense Counsel, na hindi competent na tumestigo sa halaga ng mga firearms ng Vice Presidente si Sangalang. Argumento ni Narvasa, hindi sakop ng trabaho ni Sangalang bilang Chief ng Firearms and Explosives Office ang tungkol sa firearms appraisal. Wala umanong value ang kanyang testimonya, at kung pagbabasihan naman kung bakit iaharap ito bilang testigo ay ang 2025 rules ng Civil Service Commission o CSC, hindi rin ito aplikable dahil para lang ito sa mga SALN na isusumite ngayong 2026. Narito ang pahayag ni Attorney CJ Narvasa.
3: Your Honor, what she quoted was the 2025 CSC rules, which do not have application to the SALNs of the Vice President, as those will be applicable only for submissions beginning 2026, Your Honor. And also as regards the market value that the witness had already said, that again is irrelevant, because what is pertinent is the acquisition cost. So from the very beginning, the witness's testimony has proven to be no value. With all due respect,
2: bukod naman sa defense team, kinwestiyon din ng mga senator judges ang pag-upo ni Sangalang bilang testigo. Pero sa kabila nito, pinayagan pa rin si Sangalang na magbigay ng kanyang testimonya. Pero imbis naman na usisain pa nga ng depensa, hindi na nag-cross-exam ang defense team matapos ang direct examination. Katwiran naman dito ni Attorney Narvasa, nalinaw naman na ang halaga ng mga baril na ipinakita ni Sangalang ay hindi acquisition cost kundi market value lamang. Sinabi na rin ng testigo na hindi siya sigurado kung totoong binili ng Vice Presidente ang mga baril na bago o luma, o maaaring ito ba ay ibinigay lamang sa kanya. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney CJ Narvasa.
3: Your Honor, since the Honorable Presiding Officer already established that it is what the testimony was on the market share and not the acquisition cost, market value and not the acquisition cost, nothing to cross, Your Honor.
2: At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bago Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula panig ng depensa, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, inaantay pang una naman natin ila sa ating mga kasama mula naman sa Senado sa panig na naman ng prosecution, na kung saan nagkaroon ng konting Well, which is really expected naman among lawyers na nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan. Although at the end of it, the reason why the presiding news officer is there para at least maliwanagan both sides kung ano nga ba yung nais ipahiwatig o kaya itanungin ng ating mga those who are trying to interject doon sa mga witness, no? Kaya naman nagpalabas ng kanilang saloobin ang depensa on the reasons that they do not want to cross-examine si Sanggalang dahil nga daw yung mga ilan sa mga babanggitin niya ay not necessary at all at pwedeng ika nga ay it's not a needed testimony already that would be have to be recorded by a court, no? Kumbaga, it's already there and it's already established through the establishment also of the senator or presiding judge presiding officer na si Senator Chis Escudero. Na kumbaga sabi niya is that the amount or the value or the figures that was within the saliens are not the actual figure or amount of those declared units but fair market value. So possible na mag-depreciate and possible na impossible yung appreciation but rather on the depreciation. Samantala, sa panig naman ng prosecution, mag-asawang VP Sara at Man Scarpio nagmamay-ari ng 51 baril na nagkakahalaga ng 7.2 milyong piso ayon sa testigo na si Police Major Joe Sanggalang. Para naman sa detalye mula Senado, alamin natin kay Melanie Valdos-Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Melanie.
2: Joe, magandang hapon. May 51 baril na nakarehistro sa ilalim ng kanilang pangalan, sina Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa, si Attorney Manases Manscarpio. Kabilang ang 4 na Class A light weapons na may fully automatic functions. Ayon yan sa records ng Philippine National Police na iniharap ngayon sa impeachment trial. Tumistigo si Police Major General Joe Rickson Sanggalang ng Records Division Chief ng PNP Firearms and Explosive Office o FEO na may 22 baril sa na nakarehistro kay Vice President Duterte habang 29 naman sa kanyang asawa si Attorney Mans. Iniharap ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang mga records bilang bahagi ng kaso ng prosecution sa ilalim ng Article 2 o yung Unexplained Wealth. Base sa records, may 16 na pistola, 2 revolver, 1 shotgun at 10 rifle si Carpio, kabilang ang isang Class A light weapon. Sinabi rin ni Sanggalang na parehong hawak ni na Vice President Sara Duterte at Carpio ang Type 5 licenses to own and possess firearms na nagpapahintulot sa mga sertipikadong kolektor ng baril na nagmamay-ari ng higit sa 15 nakarehistro na baril. Nang tanongin naman tungkol sa 3 Class A light weapons na nakarehistro kay VP Sara, kinumpirma ni Sanggalang na meron itong fully automatic function. Ibig sabihin, pag pinindot yung gatilyo, ay sunod-sunod na yung putok. Base sa records din ng FEO, ang pinagsama-samang kasalukuyang halaga ng baril ni VP Sara at maging ng kanyang asawa ay nasa 7.2 million pesos, 2 million kay VP Sara at 5.035 million naman kay Attorney Mans. Pakinggan natin ang naging daloy ng paglilitis kanina.
4: What's the total for the guns allegedly owned by the Vice President and her spouse, Major Sanggalang?
5: More than 7,200,000.
4: Kindly give us the exact amount, sir. Na-add niyo ba, hindi?
5: I-add ko, sir.
4: May total kayo nung kay Vice President?
5: Meron, sir.
4: Then state the total for each.
5: Okay. Kay Vice President Sara Duterte po ay 2,184,550. At kay Attorney Manasseh Scarpio naman po ay 5,035,820.
4: And these again are based on your market surveys based on acquisition cost?
5: Yes. No, sir.
4: No, not acquisition cost. Market survey of the price of the guns.
5: And the price of the guns.
4: Not necessarily the acquisition cost of these
5: guns. Yes, sir.
4: Guns.
5: Yes, Your Honor.
4: Because you have no personal knowledge as to the actual acquisition cost.
5: Tama po, Your
4: if
5: Honor.
4: If any. Kasi baka binigay.
5: Tama po, Your Honor.
2: Court, inihain naman ng prosecution ng mga records ng baril bilang bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa mga ari-arian at interes sa pananalapi ni VP Sara sa ilalim ng paratang na hindi maipaliwanag na yaman. Kanina, Nord, sa press conference kanina, hiniling ng ilang house prosecutor at tagapagsalita ng prosecution sa impeachment court na silipin yung mga pahayag ni VP Sara kagaya ng recent pronouncement niya na sarsuela lamang itong impeachment trial. Anya, para maging patas dahil napadalhan nga ng show cause order ang dalawa nitong prosecutor ay tignan din yung mga pronouncement ni VP Sara na direktang umanong umaatake sa impeachment trial na isinasagawa ng Senado. Mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, mula Senado para sa prosecution panel, Melanie Valdos Reyes. Samadala, yun nga, no, yung kumbaga type 5 na license na meron ang Vice President, no? Vice President rather, with regards on the acquisition or type of registration na meron siya. Paglilinaw lamang, type 1 pala, type 1 license is those who have more than or maximum of 2 registered firearms. Type 2 license is maximum of 5 registered firearms. Type 3 is maximum of 10. So meron pala siyang limit, no? A maximum of 10, and type 4 is maximum of 15. But if you have a type 5 license, eh pwede tong mag-exceed more than 15, and this is given para sa mga certified gun collectors to own and possess more than 15 registered firearms. So yun po yung pagkakaiba type of classes from type 1 up to type 5. Samantala, it's 1:53 in the afternoon. Magbabalik po ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy

0: air na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang packed silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon. Imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: At balik po tayo sa ating special coverage, yung paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At sa ating pagpapatuloy, alamin po natin ang ilang mga mahalagang detalye patungkol naman sa mga ilang mga or on the side, lalo pat magkakaroon ng ibang schedule or meron ng ibang schedule ang Senado para sa mga sa

0: October, no, para sa October, na kung saan eh sa October naman ay if I'm not mistaken, eh talagang puspusan ang gagawin nilang pag-schedule sa ating sa paglilitis dahil magsisimula na ito ng hapon. Not on the usual na umaga, 'di ba? Sa ngayon kasi it's 10 AM saka pa lang magsisimula or diyan nagsisimula yung oras ng paglilitis, but now aalamin natin kung ano nga ba itong mga pagbabagong ito na gagawin at napagdesisyonan ng impeachment court. So let's see, mamaya-maya, ayan, andyan na. Para sa iba pa mga detalye sa mga kaganapan sa Senado sa pagpapatuloy ng impeachment trial, mga senator judges minungkahi or senator judge minungkahi ang amyenda sa safekeeping at limit sa pagmamayari ng baril. Para sa detalye, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
0: Ninfa?
2: Yes, Nord, sa interjection at pagtatanong nga ng mga Senator Judge, iminungkahi ni Senator Judge Raffy Tulfo na ripasuhin ng mga mambabatas yung kasalukuyang patakaran sa pagmamayari ng firearms, particular ang bilang ng baril na maaaring ariin ng isang private citizen. Sa impeachment trial, sinabi ni Tulfo na nagulat siya nang malaman na walang itinakdang limitasyon sa bilang ng firearms sa maaaring pagmamayari ng isang licensed gun owner, kabilang na nga yung mga high-powered firearms. Tinanong niya yung kinatawan ng PNP FEO na si Police Major Jerickson Sangalang kung maaaring magkaroon ng maraming Class A firearms ang isang private individual. Kinumpirma naman ni Sangalang na maaari itong gawin basta may lisensya o LTAP at patuloy na rehistrado yung mga armas. Dahil dito, sinabi ni Tulfo na dapat pag-aralan kung kinakailangan ang pagtatakda ng maximum na bilang ng firearms na pwedeng pagmay-ari ng isang tao, kolektor man o hindi. Ayon sa senador, mahalagang maiwasan ang posibilidad na maipon ang napakaraming armas sa kamay ng iisang individual at magamit ang mga ito sa pagbuo ng private army. Samantala, minungkahi rin ni Tulfo na baguhin ang paraan ng pagdedeklara ng firearms sa SALN. Sa halip na isama ang mga ito sa personal property, pinais niyang gawing itemize yung deklarasyon para maging mas malinaw ang mga ari-arian at maiwasan ang kalituhan. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Judge Tulfo.
3: Then, siguro, papalitan natin yung pagdideklara ng firearms sa ating SALN. Instead na ilalagay sa personal properties, ilagyan na lang as itemized tulad ng ginagawa ko para hindi nang magkaroon ng kalituan tulad ng nangyari ngayon na pwedeng i-declare yun na kasama ng personal items. At pangalawa, nagtataka lang ako, hindi ko alam na pwede pala mag-own as many firearms as you can. So pwede tayo, ang isang tao pwede na magtayo ng private army. Pwede na magtayo ng isang army na lalabanan ng gobyerno. Pwede pala ang ganyan tusawa up to 50, 60, 70, 100. You're allowed to do that pala. I didn't know that. I thought may limit, certain limits that you can own, especially high-powered guns na pinapakita doon. I-revisit ng ating mga mababatas yung ownership of guns, whether you are a collector or not. Siguro dapat may certain number of guns na pwede ka lang allowed na mag-own. Otherwise, yung isang gun owner, pwede siyang maglagay ng isang armory at mag-hire ng mga goons at pagdating ng eleksyon, gagamitin niya yung mga baril na yon para sa kanyang tinatawag na private army. That's all.
2: Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na sapat na yung kasalukuyang firearms law pero maaari umanong amyendahan ang batas para mas maging mahigpit ang safekeeping ng mga baril. Sa impeachment trial, giniti Zubiri na hindi dapat iugnay ang hindi dapat agad iugnay yung mga private army sa pagmamayari ng maraming registered firearms dahil may mga patakaran naman at permit na kailangang sundin ang licensed gun owners. Ayon kay Zubiri, bilang kolektor ng mga Type 5 license, so o type 5 license holder, maaaring magkaroon ng maraming firearms ang isang tao basta sumusunod sa requirement. Kabilang na nga yung wastong pag-iingat at pagkuha ng permit kapag ilalabas yung mga baril para dalhin sa shooting range o ibang lugar. Sinabi rin niyang karaniwang unlicensed firearms yung ginagamit ng mga private army at ilang armadong grupo, habang ang licensed gun owners ay kailangang sumunod sa registration at iba pang requirements ng PNP. Yun man, minungkahi ni Zubiri na pagtuunan ng pagbabago ang batas sa ligtas na pag-iimbak ng mga firearms, lalo na dahil may mga insidenteng ginagamit sa krimen ang licensed firearms sa pagmamay-ari ng mga magulang o kamag-anak. Narito naman yung bahagi ng pahayag ni Senator Judge Zubiri.
4: Liable po yung gun owner, hindi niya po pwedeng sabihin na, na hindi niya alam. So he's liable. So for that, I think that would make the firearms law even more effective, Your Honors. Pero I think at the, po, at the moment, the firearms law, sapat naman po yan. And just a point of information, I know there's no relevance to this investigation because really I think we should just be moving to other points of evidence, Mr. President.
2: Yes, samantala, Nords, nilinaw nga ng Presiding Officer Chief Escudero yung magiging schedule natin simula ngayong linggo at sa mga unang dalawang linggo ng October. Nilinaw niya na sa Wednesday, September 30 ay hanggang 2:30 lang yung ating impeachment trial. Ibig sabihin, hindi pa tayo whole day. At yung whole day natin ay magsisimula sa October 1, yan ay sa Thursday. Ang sinabi dati, yung whole day natin ay magsisimula ng 10 a.m. at magtatapos ng probably maximum na daw yung 7:30 ng gabi. So ang ating whole day na impeachment ay simula ng October 1 and 2, that's Thursday and Friday. Tapos next week, from October 5 to 9, at yung susunod na linggo noon, ang October 12 to 15. Bukas ang iharap, ang inaasahan nating haharap na testigo ay si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. At kabilang din sa mga pinasabtina na ng impeachment court ay si Register of Deeds sa Davao City na si Kathy Baldonado, si Attorney Marco Pineda ng Register of Deeds din, at si Attorney Buenaventura ng AMLAC. Ayan, yun na yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa parte ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat. Mula sa Senado, ang ating mga kasama, Luisa Irispe, Melanie Valdos Reyes, at kaka-report lang na si Ms. Ninfa Asuncion. Samantala, yun nga po, malinaw. Malinaw na from September 31 ay ganun pa rin po yung schedule, like 2:30, yung pagiging paglilitis. And then, by October 1 ay magsisimula na yung whole day. Yan na din ang pagsisimula o kaya ay pag-prepare ng Senado sa mga susunod pa na mga yung regular duty sa Senado, na kung saan is yung budget hearing. Na it's a budget season already, na yun naman yung tututukan ng Senado, kaya nais nila na bigyan ng malaking oras, no, ang paglilitis, because in the morning actually ang mangyayari nga daw sa mga senador is in the morning meron silang mga hearings, committee hearings, deliberations on the budget with other agencies, yan, mga ganyan, no. And by the afternoon on 2:30 yun naman yung gagawin nila, na kung saan ay dire-diretso up until matapos or evening, no. So ang sinasabi nilang evening, possible by it will go beyond 7:30, 7 p.m. or go beyond as long as kaya pa at dapat tapusin yung paglilitis. So by October 1 and 2, 2:30 na po magsisimula ang impeachment trial sa Senado hanggang sa matapos ito sa anumang oras by evening. Samantala, doon naman sa naging pahayag ng ilang mga senador patungkol na sa, well, by next week, no, or by tomorrow. Ito, by tomorrow muna ay ang uupo naman bilang witness ay Davao City Mayor Baste Duterte, which is kapatid na ni Vice President Sara Duterte. Ito naman ay para sa Article 2 Yun na nga po, yung pagpapatuloy sa alleged unexplained wealth, false sal ends, and continued business interest. At sa mga susunod na araw ay sina Attorney Cathy Florence M. Baldonado bilang witness mula naman sa Register of Deeds ng Davao City. Isa pang witness ay si Attorney Marco Pineda, Department Register Deeds sa Samal, which is in Davao also. Attorney Ronel Buenaventura, witness from the AMLC. Siya namang Executive Director mula sa Anti-Money Laundering Council. So, yan po ang aasahan na magiging uupo bilang witness for tomorrow. Pero, ika nga sa pagdaraos and the continued pacing sa paglilitis, baka yung ilan sa mga tinawag kahapon ay mga sa mga susunod na araw na matatawag. No? But that's the intended list of witness that the prosecution has invited for the following impeachment trial, no? Na kung saan naman ay isa na dito ang hinihintay, iga nga ay ang pag-upo bilang witness ng kanyang mismong kapatid ng Vice President, si Mayor Baste Duterte, Mayor of Davao City. So bukas po yan, yun nga po sa Article 2 sa mga alleged unexplained wealth and other issues pa being embedded on that Article 2. Samantala, hindi naman iga nga nagkulang daw ang batas, sabi ni gun enthusiast and so as type 5 holder ng license na si Senator Mig Zubiri. Ang kailangan lang is paano i-specify kung paano ika nga magiging ligtas sa member of the family na hindi magamit yung mga kaukulang mga firearms na naka-imbak, simply na naka-imbak lang sa bahay, no? Ika nga, sabi nga niya hindi naman pwedeng may mga ilan na merong type 5 license holder na hindi naman pwede ika nga maibilang doon sa pagkakaroon ng private army, because some of those who has yung type 5 license are mostly collector. But sa kabuuan ay 7.5 million ang kabuuang halaga ng mga armas na naideklara sa sal-end ng mag-asawa Duterte Carpio. Na kung saan sabi nga is that these are based on market value na tiningnan ng PNP at not the actual acquisition or meron man na ibinigay. But nevertheless, ika nga, dapat alam. Sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, I think i-itemize na lang daw, no? Sabi niya, i-itemize na lang daw na mismong I think the itemization that he's explaining is yung type ng barrel, kung bigay, di ba? Kung binili, what year of accusation, na magkano. Kasi when in sa sal-end mismo, no? Sa sal-end din, no? Ay nakalagay din doon actually kung ano nga ba yung itemized it is under the personalized item. Hindi natin masyado ano eh, kasi wala tayong, we're not of those government employees who are obliged to file sal-end. kasi minsan doon yun sa mga elected personalities in government departments na yan, dapat magdeklara ng salary. And sa declaration of salary is a yearly practice para at least ma-monitor kung ang declared na mga kayamanan nitong mga public officials ay naayon ba sa kanilang lifestyle, sa kanilang or sa kanilang sweldo, no, sa lifestyle nila, para may monitoring ang government with regards on how they on their income, their lifestyle and their properties. Kasama ito dun sa mga ino-observe or nililipon ng certain government offices like the ombudsman para ika nga matunton if ever sa mga ganitong pangyayari, mga kasong ganito ay nababalikan kung meron bang mga misleading o kaya misdeclared, undeclared na mga pagmamayari yaman ang ating mga public officials. So, gaya nga pa na nabanggit, meron pong pagbabago sa schedule this coming October 1. And the schedule would be 2:30 onwards. Sa schedule sa October 1 na po yan. Na kung saan ay asahan na it would be a more lengthy trial, no, not like itong 10 to 2:30, mga 5 hours or 6 lang ata yung tinatakbo ng trial. Ngayon from 2:30 hanggang sa matapos, there's no limit, no, kumbaga so may nangyari dalawang beses, from 2:30, no, ay sunod-sunod na yan. Kumbaga, yung daily nila na trabaho ng ating mga senador would be more on their work as legislators on the morning, and then as senator judges naman in the afternoon onwards to evening. So, malaki talaga ang ginagampanan na role ng ating mga senator judges ng impeachment court, ng prosecution, ng defense, at syempre pa ng mga staff ng Senado. Kasi mga staff ng Senado, talaga sila din yung magtutuloy-tuloy dun. They are the ones who are before the trial, and then afterwards moving on after the trial. So, okay, kumbaga sila yung mga mag-aayos, 'di ba, ng impeachment court up until doon sa kanyang pagtatapos, and then everyone is already leaving, sila naman yung mag-aayos, no? So holding nga po yung nabanggit starting October 1. So sa kalasalukuyan, ang schedule is 10 hanggang to 2:30. But on the Wednesday, doon na hanggang 2:30 na lang. So starting from October 1 hanggang 2, that is Thursday and Friday, that will be whole day. October 5 to 9, that will be whole day also. Whole day meaning starting 2:30 onwards, 2:30 p.m. onwards. October 12 to 15. October 16 hanggang November 8 ay wala namang trial. November 9 hanggang 17 ay wala din namang trial. So the trial will resume on November 18. Baka siguro yung mga no trial days, yun yung bibigyan nila ng oras para naman doon sa budget deliberation. If I'm not mistaken, kasi kailangan nilang maipasa yung budget for 2027 by the end of this year. So, tuloy-tuloy lang pong tumutok dito sa paglilitis, the special coverage of Radyo Pilipinas Radyo Publiko.

0: mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 30th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ay inyong lingkod, Norris Maguindanao, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa iba pang mga balita. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Beyond the distance and help have what it takes to dethrone the reigning champions. And number 3, make a new identity at makapag-surprise this season by making it into the play-in or have a good run in the playoffs. Or number 4, basta makapag-show up. Salamat sa mga teams na hindi biniyayaan na magkaroon ng winning season. Okay, so those are the updates at least for the NBA Media Day. And of course, recipe to Bob Pettit. Some updates naman sa mga contractual events for habang off-season. Stephen Curry of the Golden State Warriors has agreed to a 2-year, $116 million contract. That's tying the franchise legend to the only organization he has ever known through his 20th NBA season. Now, kinumpirma po yan ng ESPN. And the deal includes a player option sa final season that's for 2028 and 2029. So, sabi ng ESPN, they presented Steph with several contract choices in recent weeks. But eventually, he decided a pay cut and security over either a max contract or the uncertainty of stalling for more flexibility and information. May pa-expire na ho kasi yung kontrata ni Steph Curry, so at least nagkaroon siya ng 2-year contract. And who knows, if they have more salary cap room, build a contender around him in the future and make one final run for him to win another championship sa kanyang resume, itong si Steph Curry. Some injury updates. Kent Knupel ng Charlotte Hornets, wala po sa preseason. Meron siyang left hamstring injury. Dahil po roon, rolled out po itong si Kent Knupel, and same with Grant Williams. Siya naman, right hamstring naman yung injury. So, hindi po makakalaro itong sina Knupel at Grant Williams for the preseason. They start their preseason on October. They start the season against Brooklyn on October 22, Philippine time. And finally, mga kaibigan, at least sa NBA matters, Chicago Bulls nagkaroon ng trade. They traded Rob Dillingham to the Charlotte Hornets, pangkapalit si Buddy Hield, tsaka cash considerations. Si Dillingham ay number 8 pick ng 2024 NBA draft and appeared for 30 games with Chicago, averaging 9.6 points and 2.8 assists. So, in the meantime, Buddy Hield is mga veterans, and we'll see how he can help with this Chicago Bulls squad in this upcoming season. New head coach, and of course, syempre, with a lot of positivity, along with yung bago na lang pick na si Caleb Wilson. Tama, Caleb Wilson. Oo. So, there's a lot of excitement. So, let's, and para siya sa mga favorites to win the Rookie of the Year. So, let's see how will Caleb Wilson and the rest of the Bulls bring this one to bring Bulls back to where they should belong. Masyado na natin na hype. They're not gonna win their 7th title this year, this season. Not yet. But at least, syempre, I mean, makabalik man lang sa ano, sa to relevance. Compete for the playoffs and who knows if they can make a deep run. Okay, Philippine Standard Time, 26 minutes after 2 p.m. We'll take our only halftime break. Well, isa lang naman talaga halftime break natin. We'll have some few Asian Games updates dito po sa Talk NBA dahil ang inyo pong Sports Radio 918 patuloy pong pagtutok sa ating mga bayaning atletang Pilipino at Pilipinang lumalaban para sa bayan sa 2026 Asian Games. So we'll continue with Talk NBA. We'll just take this halftime break, mga kaibigan. Don't go away.
4: Anak! Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Alak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alak.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
8: mula September 19 hanggang October 4
7: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: The 20th Asian Games.
7: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
8: The 20th Asian Games.
7: Dito sa Sports Radio 918.
3: Alright, Philippine Standard Time, 29 minutes after 2 p.m. Just give us some 3-4 minutes, mga kaibigan, dito po sa ating Talk NBA Sports Radio 918. May konting Asian Game segment lang tayo, mga kaibigan. First of all, congratulations kina Kaloyulo at saka kay Chloe sa kanilang engagement. Matagal na pala yung engagement nila. So, well done kina Chloe and Carlos. At let's celebrate love together, mga yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Okay? And also, shout out sa ating Sepak Takraw squad. They are going into the finals of the PH Women's Doubles. They defeated the Laos 15-10 at kalaban po nilang Vietnam bukas, September 29. So go sa ating Sepak Takraw squad. And our Blue Girls finally got into the win column after beating South Korea 7-3 sa pagpapatuloy po ng preliminary round ng softball ng 20th Asian Games. Meron pang isa yung sa esports, tennis pala, Tenny Madis, Steffi Aludo, abante po sa next round matapos ang kanilang panalo kontra sa isang Indonesian pair. Same, abante sa quarterfinals sina Sisi Rondina at saka Bernadette Pons. Abante rin sa quarterfinals sina Kylian Progelia at saka Sofia Pagara. Unfortunately, Patrick Ko didn't make it into the podium, na aksidente po nung finals, but he's okay. Yun ang mahalaga doon. bronze medal again for esports, courtesy of Siebel's Honor of Kings. Alright, and that concludes our Talk NBA for this afternoon, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Programming advisory, since Asian Games po na yun, at nasa Final Four na po ang men's at women's football, we're gonna be doing football connection for Tuesday, Wednesday, and Thursday, mga kaibigan. Same time, around in the afternoon, bago pang ating sports news roundup. In the meantime, we also encourage to give us a like, follow, and subscribe sa aming mga social media channels po. On Facebook, facebook.com/sportsradio918, Twitter or x.com/sportsradio918. Subscribe po sa aming YouTube channel sa Sports Radio 918, and please visit our website, radiopilipinas.ph/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. At syempre, sa aming PBS Receiver app, nandun din po yung mga radio stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publico, The Capital 104.3 FM, 87.5 Republican Iwan, Radyo Magazine, Radyo Pilipinas World Service, at ang iba't ibang radio stations ng inyong Presidential Broadcast Service. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Talk NBA for this week, mga kaibigan. On behalf of the men and women of your institution and Philippine Sports Broadcast, sa ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, at sa coaching staff din natin sa Master Control for this afternoon, si Engineers Edmund Obra, ni Derek Quintoriano, Rodson Justiniano, also andyan din si Boss Jamar Trocamora and Executive Producer Timmy Tapales. Ako po si Aaron Bayato. Thank you very much for tuning in sa Talk NBA sa Sports Radio 918 AM. Godspeed sa Philippine Sports, sa atin ng West Philippine Sea, at mga kaibigan, patuloy po ang pagtutok, pagsaludo, at pagdarasal ng inyong DZSR Sports Radio 918 sa ating Team Pilipinas sa 2026 Asian Games. 400.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid ka bond!
13: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
14: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
13: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
13: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pagkunlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Good news!
22: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Mas pinalakas, pinalawak.
28: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publico
29: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
29: World Service Sports Radio.
30: Ang taginting ng FM
31: at lakas ng AM
30: sa iisang himpilan.
31: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
30: Radio Magazine 1278.
31: Sports Radio 918.
30: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
31: At Radio Pilipinas World Service.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3
31: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
32: Radyo Pilipinas is on Viber.
33: Viber.
32: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
33: Receive credible news and information.
32: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
33: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
32: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
26: Good news!
22: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na!
0: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
3: I love it when you call me Senorita.
4: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
2: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
5: Pauso.
2: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
33: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
33: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
33: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
33: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
33: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
33: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
33: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
33: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
33: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Under time 2:50.
33: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pinakahuling bintang ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon, tinawag na fake news at nonsense ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mayulat si Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Paulit-ulit na lamang at wala pa ring basihan ang mga pinakahuling aligasyon ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong sabihin ng media stunt ng administrasyon para pabagsakin siya. Ang naging payag ni Rodolfo Gracioso na tumanggap umano siya ng maleta ng pera. Kung matatandaan, lumutang si Gracioso Jr. na nagpakilalan dating security aide ni former Speaker Lord Alan Velasco at nag-akusang naghatid siya ng mali-maletang pera kay Duterte sa utos umano ni Velasco. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mismong kay Pangulong Marcos nagmula ang mga salitang nonsense at fake news ang mga akusasyon ng Vice Presidente laban sa administrasyon. Sabi ni Castro, si Pangulong Marcos ang tumawag sa kanya upang ipaabot ang reaksyon sa pahayag ni VP Sara na desperado umano ang administrasyon na pabagsakin ng ikalawang pangulo sa pamamagitan ng pagtutulak ng charter change at umano'y pagpigil sa 2028 elections. Sabi ni Castro, tinawag ni Pangulong Marcos na mga buwaon o mga sinungaling ang mga taong gumagawa ng ganitong mga akusasyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magpepresenta ng ebidensya ng depensa posibleng lumagpas o umikli ng 30 araw si Luisa Irispe sa report.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nilinaw ng panig ni Vice President Sara Duterte na posibleng umikli o humaba ang kanilang panahon para magpresenta ng ebidensya depende sa kanilang strategiya. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, kahit nakalagay sa kanilang pre-trial brief sa impeachment trial na at least 30 days sa magiging pagpapresenta ng kanilang ebidensya, pwede pa itong mabago. Titignan pa nila ang mga ipepresentang ebidensya, gayon din ang kahalagahan ng mga testigo na iaharap nila sa impeachment court. Pero ayon naman kay Attorney Poa, sa ngayon, hindi pa rin niya masagot kung tatagal ba hanggang Disyembre ang magiging paglilitis. Samantala, muli namang sinabi ni Poa, handa silang sagutin ang lahat ng aligasyon laban sa Vice Presidente at gagawin nila ito kapag tapos na ang prosecution sa paglatag ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Senador Kiko Pangilinan nanawagan ng province by province plan kontra Super El Nino. Si Nifa Asuncion sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nanawagan sa Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan sa national government at mga lokal na pamahalaan na agad na maglatag ng province-by-province preparedness plan para sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Ayon kay Pangilinan, dapat tukuyin sa bawat lalawigan ng mga lugar na mataas ang panganib sa drought at dry spell, available na irrigation water, mga pananim na nakatanim na, mga komunidad na magsasaka at mga isda na maaaring maapektuhan at mga hakbang na dapat gawin bago pa magkaroon ng malawakang pagkalugi. Hinimok ng Senate ang Department of Agriculture, National Irrigation Administration, DFAR, PAGASA at LGUs na gawing localized sa mga paghanda laban sa epekto ng El Nino. Ayon kay Pangilinan, kailangan pabilisin ng DA at NIA ang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga irrigation systems lalo na sa drought-prone area sa tiyakin ang napapanahong pamamahagi ng drought-tolerant seeds at iba pang agricultural inputs. Dapat din anya maghanda ang gobyerno ng mabilis na assessment sa crop losses, affordable credit at insurance at recovery assistance para hindi malubog sa utang ang mga magsasaka at mangisdang mawawala ng kita dahil sa El Nino. Hiniling din ni Pangilinan sa BFAR na bantayan ang mga fishing grounds, inland waters at coastal areas na maaaring maapektuhan ng matinding init at pagbabago sa kondisyon ng tubig. Samantala, sinuportahan din ni Pangilinan ang panawagang muling buhayin ang Presidential Task Force on El Nino. Anya, maaaring magsagawa rin ng Senado ng oversight hearing para talakayin ang reactivation ng task force at kahandaan ng pamahalaan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of the Interior and Local Government nanawagan sa mga LGUs na protektahan ang West Philippine Sea. May ulat si Ray Ferrer.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan napalakasin ang proteksyon sa maritime resources ng bansa. Kasabay ito ang panawagan na suportahan ang mga coastal community na apektado ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Ginawa ang panawagan bilang bahagi ng 2026 Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Ayon kay DILG Assistant Secretary Lilian De Leon, mahalaga ang papel ng LGU sa pangalaga sa karagatan at likas yaman. Ibinahagi naman ni Masinloc Mayor Hazel Lim ang epekto ng West Philippine Sea situation sa mga lokal na mangingisda. Aniya, may mga bangkang hindi na makapangisda dahil hindi na makalapit sa mga bahura. Binigyang diin ng National Maritime Council na apektado rin ang WPS issue.

0: Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, nakabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: ka-BIA, kung gusto niyo po ng reliable na impormasyon at makabuluhang talakayan na may tunay na ambag sa ating komunidad, samahan niyo po kami dito sa Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po si Ember Cortez.
1: At syempre, kasama pa rin po niya Jenny Ren from PIA-NCR.
0: Ayan, kami po ang inyong host sa hapon na ito. At syempre, sama-sama po tayong mag-enjoy ng merienda habang nagkukwentuhan. No? Ang programang ito pa rin po ay patuloy sa nahatid sa inyo ng Philippine Information Agency at mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM. O, diba? FM pa rin tayo.
1: Yeah.
0: O, yan. Oh. Pero kung nasa bahay naman po kayo, pwede rin po kayong manood sa amin sa channels 45 to 49 ng Afford the Box at channels 3 ng TV Plus. At kung nasa social media naman po kayo, tama-tama, makisabay po kayo sa ating live streaming sa ating official Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-PIA? Puntahan nyo na po ang mga Facebook pages na yan. I-like, i-follow, i-share at syempre, be updated always. Mm-hmm. O, diba? Heto na nga mga ka-PIA, sa huling linggo po ng Setyembre.
1: Talaga ba? Napakabilis.
0: Bilis, no? Parang hinugot lang yung September, eh, no? Pero wake me up when September ends daw. So, malapit na. Ayan, at today po may special reason po tayo para mag-slow down at magsama-sama po tayo sa bonding natin bilang pamilya. Dahil ngayon po, iprinoklama po na half day, no? Para sa kainang pamilya mahalaga. Day. O, para mabigyan po ng oras yung mga pamilya natin ayon sa Malacanang, hanggang alauna na lang po ang ating pasok.
1: Nahuwi na sila kanina.
0: Oo, kanina. O, so ngayon, magkakasama na siguro yan sa kanilang mga bahay. Sana all. Pero excited tayo mamaya, diba? Siyempre, kailangan, hindi lang po ngayon, pero araw-araw ay mag-share din tayo ng oras sa ating pamilya para yung mga mahal natin sa buhay or yung mga anak natin, eh, siyempre, lumaki rin na kasama rin tayo sa
1: core
0: kanila.
1: Core memories yun,
0: oh,
1: eh, no?
0: Diba? Siyempre, 8 days na lang po. Pasko na.
1: Parang huling countdown na nakita ko, 92.
0: 92.
1: Ngayon, 88
0: na lang. Oh, diba? Parang ano talaga eh. Parang hinuhugot na lang talaga eh. Before we know it, siyempre, ano na yan, maghahanda na tayo ng Noche Buena at andyan na naman ang spaghetti natin na tatlong araw nating iinitin.
1: At fruit salad.
0: No, parang kapapasko lang po, pero Christmas at PIA anniversary countdown na naman po tayo, no? Milestone anniversary pala.
1: Yes.
0: 40 years na po ang Philippine Information Agency sa December 24, the eve of Christmas, 'di ba? So, pero bago po tayo tumungo diyan mga kababayan, atin muna yung mga paunahing talakayan po natin. Alamin po muna natin yung mga latest na impormasyon at balita at mga kaganapan dito sa ating bansa. At para ihatid po, narito po si Miss Jenny Red para sa In the News.
1: Balita ngayong araw, transport groups nagpasalamat. Kay Pangulong Marcos sa taas pasahe, nagpasalamat ang mga transport groups kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagtugon sa kanilang panawagan para sa taas pasahe. Ayon sa mga grupo, makatutulong ang fare adjustment upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang operational costs. Epektibo ngayong araw ang inaprobahang taas pasahe para sa mga public utility vehicles o PUV sa ilalim ng fare adjustment na inaprubahan ng Department of Transportation na dagdagan ng piso ang minimum fare ng mga traditional jeepney sa unang 4 na kilometro na mula 13 pesos ay naging 14 pesos, habang 2 piso naman ang dagdag bawat susunod na kilometro. Para naman sa mga modern jeepney, tumaas ng 2 piso ang base fare na mula 15 pesos ay naging 17 pesos. Susunod nating balita, epekto ng Super El Nino pinaghahandaan na ng pamahalaan. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buhayin ang Task Force El Nino bilang paghanda sa posibleng matinding tagtuyot at epekto nito sa agrikultura batay sa National Action Plan for El Nino. Kabilang sa mga prioridad na sektor ang tubig, pagkain, kuryente, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Nakipagpulong na rin umano ang Pangulo sa National Irrigation Administration upang talakayin ang mahakbang sa irigasyon at paghanda laban sa inaasahang matinding tagtuyot, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layo ng Pangulo na maging maaga ang pamahalaan upang mabawasan ang maaring pinsala ng mainit na panahon.
0: Ayan, no, inaasahan natin na papasok pa lang yung El Nino pero lahat ng mga assets ng ating pamahalaan ay ginigear na towards preparatory ano, no, sa mga effects nitong El Nino. Mm. Napaka laki po kasi ng magiging epekto nito sa atin sa buong bansa, hindi lang po dito sa Luzon. O, dahil yung mga agrikultura natin, mm-hmm. yung mga ibang ano natin, ano ba 'to, yung mga harvest, mga fish, ano pa rin
1: food
0: natin,
1: supply, oo, yan. Mga water supply natin, kailangan po maintindihan ng mga kababayan natin. May, yung iba kasi siguro nagtataka pa rin, ha, months, ano, super El Nino. Opo, onset na niya actually.
0: Tapos, ang mangyayari nito ay mas onti ang magiging mga bagyo na darating. Mm-hmm. Pero actually, kapag El Nino, usually, by history, mas malalakas ito eh. Mas madalang, pero mas malalakas.
1: Kasi para siyang humihigop. Humihigop. Tapos yun din yung ibubuhos.
0: Yun.
1: So, inaasahan ang effect nito hanggang March or April 2027.
0: Ayan. So, mga kababayan, habang naghahanda na rin po ang ating pamahalaan para dito, syempre, tayo rin po ay alamin na rin po natin kung ano yung mga pwede natin gawin para hindi po tayo masyadong yung epekto nito ay hindi masyadong mapinsala ang kung tayo man ay mga nasa agrikultura or ano, paghandaan na rin po natin. Anong susunod natin na balita, Ms. Jen?
1: Susunod at huli nating balita ngayong araw, NCRPO naghahanda na para sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa Metro Manila. Pinalalakas na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, ang security preparation sa Metro Manila para sa papalapit na 49th ASEAN Summit and related summit sa November. Mas paigtingin pa ng NCRPO ang police visibility at seguridad sa mga ruta at venue ng summits kasabay ng intelligence at information monitoring upang matiyak ang seguridad sa mga lugar na pagdarausan nito. Ayon sa NCRPO, nakikipagtulungan din sila sa Armed Forces of the Philippines o AFP upang matiyak na pulido at maayos ang deployment ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang lugar.
0: Ayan, at syempre mga ka-PIA, sa social media era natin ngayon, isang click lang pwedeng mag-viral agad ang isang post, video or balita. Kaya importante po na maging mapanuri tayo, mapagmatsyag at responsable po tayo sa bawat impormasyong makikita natin. Tandaan, hindi lahat po ng nakikita natin sa social media ay totoo, no? So, yung mga videos na yan, minsan kasi
1: lalo na ng AI generated.
0: So mag-ingat po kayo, no, bago kayo mag-like, mag-share at mag-comment. Mm-hmm. Pause muna tayo. Mm-hmm. Suriin po muna natin yung source at syempre i-verify po muna natin yung impormasyon. At siguraduhin galing po ito sa lehitimong sources at mapagkakatiwala ang sources dahil sa digital age po ngayon, ang responsableng pagbabahagi ng impormasyon ay katumbas ng responsableng pagpapakalat ng katotohanan. Kaya mga ka-PIA, bago pindutin ang share button, matutong mag-fact-checked. Kaugnay po niyan, mga kababayan, nagbabala po ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev laban po sa peking testimonial at endorsement po na ginagamit ang pangalan, larawan o pagkakakilanlan ni Secretary Arsenio Balisacan para po makapaglinlang ng mga investment at financial schemes po. Binibigyan po diin po ng DepDev na hindi po sila nag-endorso o sumasali sa anumang pautang, fundraise, investment o online financial transaction. Hinihikayat po ng publiko na huwag magbigay ng personal o financial na impormasyon na magpapadala kuno ng pera, no, sa mga kahinahinalang accounts. Verifikahin po muna ang impormasyon sa official na channels ng DepDev at i-report po ang mga kahinahinalang post sa DepDev PR at depdev.gov.ph. Ayan po, DepDev PR at depdev.gov.ph or sa official Facebook page po ng ahensya. O, diba? Ayan po yung mga ating quick roundup, no, Ms. Jen? Maraming salamat sa ating mga pangunahing balita at mahahalagang kaganapan sa araw na ito. Mga ka-PIA, alam nyo na, i-drop nyo po ang inyong mga tanong, question, komento at reaction at comments natin dito sa live stream. At babasahin po natin yan maya-maya. Babanggit din po kami ng mga may birthday.
1: Marami rin
0: may birthday ngayon. Ako may
1: bagong graduates dyan.
0: last week ng September. O, diba? Baka mamaya may pahabol pa pa ng mga September babies, yes, na gusto niyong batian. Pero mga kababayan, ngayon naman po, ready na ba ang brain cells nyo? Dumako na po tayo sa isang segment na magpapatalas po sa inyong isip. Susubok po sa ating kaalaman at siguradong may konting alam ko to,
1: nga ba?
0: Diba? Alam nga ba natin, no, moments? Kaya umanda na po, ipamalas sa inyong kaalaman dito lang sa Think PIA.
1: Question of the week ay, ano ang pangunahing tungkulin ng FTI sa Benteng Bigas Program? Is it A, magtakdan ang presyo ng palay, B, mag-accredit ng tindahan at mag-distribute ng bigas, baka naman C, magbigay ng libreng bigas, o D, mag-imbento ng bagong uri ng palay?
0: Gusto ayan, mag-imbento ng bagong uri ng palay. Why not, diba? Siyempre kung makaka...
1: What if?
0: At yan po ang ating Think PIA question of the week. Mga ka-PIA, wag po kayong magpahuli. I-drop nyo na po yung sagot sa ating comment section ng ating live feed. Ayan, marami na po tayong mga nanonood ngayon. No, abangan po natin mamaya kung tama ang inyong kasagutan. Pero ito usually yung weekly questions natin. Prelude yan ng pag-uusapan natin ngayon. Eh, no? So, nabanggit na kanina 20 pesos na bigas. Marami po siguro tayong mapapag-usapan dito kasi ang dami nating mga mamamaya na nakaabang po dito sa 20 pesos na bigas. No? At syempre, wag na natin patagalin mga ka-PIA. Simulan na po natin ang bagong linggo sa isang makabuluhan at napapanahong talakayan dito lang sa Tinig ng Masa. Ayan, ngayong hapon po mga ka-PIA, pag-uusapan po natin yung programa na talagang ramdam po sa bulsa at hapagkainan po ng ating mga Pilipino. Siyempre, mag-share-share sila mamaya ng meal. No?
1: Kailangan, diba? Siyempre may kanin.
0: Oo, benteng bigas. Staple na yan sa mga Pilipino. Eh, hindi pwedeng mawala ang 20 pesos na bigas or ang bigas sa ating mga hapag. No? Pero siyempre, ang tanong, paano po makakarating ang abot kayang bigas sa mga Pilipino na nangangailangan nito? Dito papasok ang mahalagang papel po ng Food Terminal Incorporated o FTI. Mga kababayan, ha, yung mga commuter natin, ang iniisip lang dun sa FTI,
1: terminal.
0: Pero napakahalagang ahensya po ito ng ating pamahalaan. Ito po ang state-owned corporation na kasama ng Department of Agriculture sa pagpapatupad at pagpapalawak ng nasabing programa. Kaya ngayong hapon po, alamin po natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa benteng bigas. Meron na program mula kay Attorney Mark Christopher Babor, Vice President for Operation, at Mr. Ron Timothy Borja, Assistant Project Manager, Rice for All Program ng Project Management Team ng Food Terminal Incorporated. Isang magandang hapon po at welcome po sa ating programa, Attorney Babor and Sir Borja. Si Ember at si Jen po ito.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon.
0: Oh, ayan, napakakisig ng ating mga
1: dumayo dito sa atin. Dito. So maraming salamat po.
2: Thank you.
0: Ayan, sir. Para po sa ating mga makikinig ngayon at manonood, kasi 20 pesos na bigas, ang unang-unang tanong po ng ating mga kababayan, saan ba nito nakakabili? Saan, maaari nyo po bang ibahagi sa amin yung mga centers kung saan sila pwedeng mag-avail ng 20 pesos na bigas?
2: Okay. So yun hong ating 20 bigas is available doon sa mga FTI redemption sites natin located sa mga NFA warehouses. We also have sa PFDA facilities natin, sa selected public markets. So, and syempre yung mga kadiwa sites na binubuksan po ng ating Department of Agriculture. Dito ho makakabili yung mga kababayan natin ng benteng.
0: Dito sa may Metro Manila, sir, saan-saan specifically ang pwede silang magpunta po? Dito meron dati dito sa tapat ng ating opisina, di ba? Sa may Bureau of Animal Industry.
2: Oo. Sa BPI po.
0: Oo. To, bukas pa rin ba ang tindahan na yun?
2: Sir? Yes po. Sa mga areas po namin, sa mga government agencies ko na partners namin, nagkakandako sila ng selling ng benteng bigas. And like yung BPI, yung Bureau of Animal Industry, yung sa FTI, sa FTI mismo ko, meron din ho kaming redemption site doon or selling site doon. And all other partner agencies ho namin dito sa area. Even COA ho, meron ho kaming from time to time nagbebenta sila ng benteng bigas.
0: I see. So ang dami rin palang outlets. Sir, iklaro ko lang para sa ating mga makikinig at manonood, no. Ang 20 pesos na bigas ay separate po to dun sa mga kadiwa centers natin, no?
2: Separate po. Bali po yung kadiwa centers natin is a center na create ng ating Department of Agriculture. Mm-hmm. Isa lang hong component doon
0: yung
2: Benteng Bigas. Parte ho siya kasi agricultural products ho yung Kadiwa sites.
0: Uh-oh.
2: Isa ho yung bigas doon, yung Benteng Bigas.
0: I see.
1: Pagkadiwa, kasama niya yung mga murang gulay. Ng ating mga
0: So, ibig sabihin, ang 20 pesos na bigas na center ay pwedeng stand alone.
2: Pwedeng stand alone.
0: Not necessarily nasa Kadiwa Center.
2: Totoo po yun.
0: I see. Pagdating naman, sir, sa mga yung pwedeng maka-avail ng 20 pesos na bigas, kasi I understand before may mga vulnerable sectors muna ang inuna natin, eh, no? Asan na ba tayong parang sector ngayon na or anong sector
1: pwede
0: na sir
1: na
0: ang
1: lahat?
0: Pwede na ba ito sa lahat or priority sectors pa din po tayo?
2: Okay, unfortunately ho hindi pa ho totally lahat.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung beneficiary group ho ay parang all encompassing na din, like senior citizens, solo mm-hmm. parents, BWDs, mm-hmm. Even yung
3: Four Ps.
2: Farmers and fisher folks, jeepney drivers, tricycle drivers, and even yung mga teachers and non-teaching personnel ng DepEd.
0: Pwede na mo
2: sila makakuha ng 20.
0: So marami-rami na. Marami-rami.
1: So linawin natin yung requirement. May nakikita kasi tayo online, may kailangan dalhin yung ibang sectors pa as proof. Na part sila. Sino po kaya sa kanila yung mga kailangan magdala ng, aside from their ID, extra proof na part sila ng sector na iyon?
2: Bali po, kung senior citizen ho kayo, then therefore your senior citizen ID nyo.
1: Mm-hmm.
2: Kung solo parent ID kayo, solo parent ID din po ang parang. O kung PWD ho kayo, yung PWD ID. It's important because yung allocation po for this beneficiary group is different from others.
0: Mm-hmm.
2: Bali ho, kung nandun ka sa PWD, senior citizen, solo parents, and
0: mm-hmm.
2: then 4Ps,
0: mm-hmm.
2: 30 kilos so ang allocation nyo monthly. But you can only
0: mm-hmm.
2: Get or purchase sa pagpunta nyo sa mga redemption site namin ng 10 kilos.
0: Mm-hmm.
2: For all other beneficiary group, that's 10 kilos per month ang
0: allocation. Mm-hmm. Paano yung
1: Diagnosis and fisher folk? Ano po ang kailangan nila dalhin?
2: Certificate. IDs po. And RSPC. Then, meron din ho ang fisher folks natin ng ID for
1: Yun ang huwag nilang kakalimutan.
0: Huwag niyang kakalimutan yun. And paano, yun yung requirement pag i-register ka as beneficiary. So pagdating po doon, halimbawa registered na ako, pupunta na lang po ako doon. Meron ng parang database sila na pag parang i-referan.
1: Or kailangan dala pa rin po nila physically yung IDs and yung
2: Kailangan din po dala nila yung IDs nila. But we also have a system in place para ho ma-counter check whether they are coming from the beneficiary group.
0: I see.
2: But you know, there are also problems sa mga areas na hindi malakas yung signals or internet.
0: Totoo.
2: Minamanual po natin yun. That's why it's important na magdala sila ng kanilang mga IDs. Para kung hindi sila hindi na-access yung application, pwede ho natin i-manual.
0: Tsaka yung mga hindi masyadong techie.
2: Yes.
0: At least ma-assist natin. Oo. Mm-hmm. And then, ito po ay applicable, for example, 30 kilos, no? Nakikita na po yun sa database kahit saang outlet store or center ako maka-avail.
2: Yes po.
0: For example, naka 10 kilos ako for this week.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, napunta ako sa ibang lugar, nakahanap ako ng malapit
1: ako
0: na 20 pesos na may 20 kilos pa ako na allocation. No? Pwede na ako doon na ako bumili.
2: Pwede po. So, our system will show whether nakuha nyo na yung allocation.
1: So, hindi ka pwede mag 30 sa isa, 30
2: or 30.
0: Kasi sakto lang naman ang 30 kilos ay sakto na siya for yung parang either for you or kung may small family ka, no? And dahil binibigyang pansin natin or binibigyang prioridad natin talaga yung mga vulnerable sectors talaga natin. At malaking tulong ito sa ating mga kababayan talaga dito nakasalalay. Saktuhan lang din ang budget lalo na ngayon, ang hirap mag-budget, no? Kaya kailangan talaga saktuhan. Pero totoo po bang 20 pesos ang presyo ng bigas na binibenta sa mga centers? Just to set the record straight, sir. I hope walang lumalabag dito ng mga centers. So, can you assure the public, sir, na 20 pesos talaga ang binibenta na bigas natin, sir?
2: just like ho yung pinangako ng ating Pangulo, President mm-hmm. Bongbong Marcos, na 20 pesos na bigas, 20 mm-hmm. ho talaga dapat ang bentahan mm-hmm. ng bigas natin. If there are any outlets, retail stores, or our sites na nagbebenta more than mm-hmm. 20, then therefore they have to report it sa amin. Para po papa-investigahan natin, there's a need to file an administrative case dun sa mga taong involved, then we also do it, sir.
0: And okay.
2: Then we will probably replace mm-hmm. them with another partner.
0: Pero lahat, sir, ng mga nagmamanage ng mga 20 pesos bigas, meron na centers, ay taga-FTI. Even those na nasa integrated outside Metro Manila.
2: Hindi ho lahat ng nagmamanage ng selling sites are from FTI. Ang mga minamanage po ng FTI is yung mga FTI NFA selling sites na located ho all over the Philippines pero nasa NFA warehouses ho sila. All those naka-diwa sites, other redemption sites, nasa mga opisina ho yun ng either ng partner agencies namin or normally ang ng Department of Agriculture.
0: Okay.
3: Siguro just to add na lang din, no?
0: Yes, go ahead, sir.
3: Doon sa parang kapag naka-encounter tayo ng mga problema sa mga sites natin, meron po tayong social media page na Facebook page po na pwede nilang doon i-report agad directly yung mga na-encounter nilang problema sa mismong sites natin. At doon po pwede namin ma-verify agad at makita at mapuntahan agad namin kung sakali po na talaga bang may problema doon sa site na yun. Of course, kailangan pa rin naman natin tignan at kung talaga bang legitimate or lehito mo yung reklamo nila. So, yun po. Better po ma-maximize din yung paggamit ng social media pages po namin. Meron po kami sa Facebook na Benteng Bigas meron na at meron din po sa TikTok. Para po meron din po
0: pwede rin sila mag-report sa TikTok.
3: Para kung sakali po mas marami, mas malawak po yung reach natin sa mga tao.
0: Okay. Benteng Bigas meron na Facebook page. Yes, so, yun. Pwede silang mag-report doon. Sir, would you have any idea, sir, or meron ba kayong datos ngayon kung ilan na ang centers natin nationwide?
3: Opo. As of September 16, meron po tayong 859 active sites nationwide po, including po dito ang BARM.
0: Including na ang BARM. Yes, okay, nakakatuwa. Ang dami, 800 sites na pala
4: Kasi naman talaga commitment ni President, as much as possible, talagang buong bansa ang makaka-avail nitong Benteng.
0: Okay, oo. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagdag nito, I'm sure. Oo. And yung mga sites na to ay pwede, saan po nila pwedeng makita? Kung halimbawa may mga residente tayo na halimbawa taga Cavite, ganyan. Saan sila pwede mag-refer kung saan ang pinakamalapit?
3: Ayun nga po, no? Katulad po nung pwede po nilang tignan doon sa social media page namin sa Facebook. Naka-announce po doon kung kailan po may selling, saan po ang selling. Nandun po lahat ng mga kailangan na impormasyon na kailangan ng malaman ng mga beneficiary natin.
0: Okay.
3: So, better po tignan din nila doon sa page namin. Nandun po lahat.
0: Benteng Bigas meron na Facebook page. So, i-follow nyo po yun para po makita nyo po kung saan po ang susunod na sites.
4: May pop-up bigla na malapit sa inyo. Okay.
0: Kasi madalas din kasi nakikipag-partner sila sa mga LGUs, agencies o sa LGUs na Attorney Babor and Sir Bora, saglit lang po muna tayo magbe-break. Atin pong babalikan po ang ating talakayan. Mga ka-PIA, huwag po muna kayong aalas. Manatili po muna ng nakatutok dahil marami pa po tayong mahalagang pag-uusapan. Fresh updates at makabuluhang talakayan sa pagbabalik ng Impormasyon at Aksyon.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information,
17: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Mga kababayan, nagbabalik po ang impormasyon at aksyon. Ako pa rin po si Amber Cortez.
4: At kasama pa rin po niya, Jenny Ren.
0: Ayan, time check muna tayo, Ms. Jen, bago tayo magpatuloy.
4: Ano naman, ang oras po natin, 3:35.
0: Ayan, alas 3:35 na po mga kababayan. Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin sila, Attorney Babor at Sir Borhan ng FTI. Sir, this is the second part of our talakayan, no? Eh, dami na natin pong napag-usapan kanina tungkol dun sa mga available. Sa centers.
4: Sino
0: ang pwedeng mag-avail. Doon naman po tayo sa usapin ng logistics kanina. Dami na po natin napag-usapan during the commercial break kasi curious din
4: kasi
0: ako eh.
4: Kasi baka may nag-iisip na, saan mga bigas na to? Ano ba to?
0: Maaari niyo po bang ibahagi po sa amin yung proseso ng pag-procure po ng mga bigas na to na binibenta natin ng 20 pesos, di ba? At paano po nakikinabang yung mga farmers natin dito, sir?
2: Okay. So, bali ho yung primary ho na source namin ng bigas is yung ating National Food Authority.
0: Mm-hmm.
2: In turn, they are the ones buying the rice from our farmers directly. So kami po, binili namin siya and then yun po yung dinidistribute namin for the P20 or yung benteng bigas meron na na program. Now, if the supply of NFA is low, or nasa critical condition, we are also allowed to purchase it from other sources, primarily yung some farmers cooperative group.
0: So, okay.
2: Dito ho sa ganitong paraan, matutulungan natin yung mga magsasaka natin and pinuprocure po namin siya under the Sagipsaka Act. Ibig sabihin, the procurement is negotiated, we purchase it directly through to the farmers.
0: Pero kasi may Miss Jen, minsan may mga naghahaka-haka na binabarat daw natin yung ano, yung mga farmers, no? Pero I think this is a different ano eh, this is a different approach ng government. Pwede niyo po bang i-explain yon na yung bakit na ibebenta pa rin natin siya ng 20 pesos?
2: Okay. So ibig sabihin no, the rice is 20 pesos because whatever the amount na binibili namin yung rice sa NFA, sinosubsidize ho ng FTI.
0: Ayan.
2: Pinupondohan ho yun ng national government ang programa para at 20 pesos ho namin mabenta sa mga beneficiaries namin yung bigas na binibenta na.
0: So yun yung reason kasi yung iba sinasabi 20 pesos yung binibenta
4: kasi
0: siguro
4: mura din binibili.
0: Mura nyo rin binibili sa mga farmers kasi syempre may margin of ano pa yan eh. Hindi lang naman yung profit eh, syempre, yung mga naghatid, 'di ba? Yung mga nagmill,
4: yung proseso.
0: Yung proseso para maging bigas. So, ang iniisip kasi nila ay ibabawas yung pa lahat ng operational cost niyan sa mga farmers eh, di kawawa naman yung mga farmers natin. Mga kababayan, gaya po ng sabi ni Attorney Babor, subsidized po yan. Meaning, yung mga costing po na ganyan, sinasalo na po yan ng ating pamahalaan para maibenta pa rin po sa ating mga kababayan ng 20 pesos dahil yun po yung programa talaga ng ating Pangulo. Eh. Make sure na ang bigas natin na available sa market ay 20 pesos talaga. Pero ang next question natin na Attorney Sir Borha, paano tinitiyak po ng FTI na hindi po maapektuhan yung pagtaas ng presyo ng yung pagtaas ng presyo ng krudo tsaka langis, no? Syempre transportation cost yun eh. Paano na ma-ensure na hindi maapektuhan yung presyo ng 20 pesos na bigas? Maaari nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga hakbang ng FDI regarding this one, sir?
2: Basically, kahit anong agency or anong sector, apektado ho talaga ng pagtaas ng
0: lahat. That's, kasi talaga
2: very common and very normal kapag tumaso yung presyo ng langis. But for the 20 pesos na rice ho na programa ng ating gobyerno, ini-insure ho namin na whatever is the cost ng langis, whatever is the cost ng logistics, kaakibat ng pagtaas ng langis, it will remain as 20 pesos. Dahil nga ho, sinosubsidize ng ating pamahalaan yung pagbebenta ng bigas at 20 pesos. Whatever the cost is, hindi ho maapektuhan yung aming binibentang bigas sa mga selling sites namin, it will remain at 20 pesos.
0: Okay. Sir, bago tayo no maghuling mensahe kasi medyo napapatagal na 'yung usapan natin. Ang ganda ng mga balita natin ng mga tanong at sagot eh. Pero kanina po na ibalita kasi na maaari tayong makaharap ng El Nino. Oh,
4: super.
0: Super. El Nino. Hindi pala El Nino, super El Nino, no? Maaari niyo po bang ibahagi rin po sa atin 'yung mga naging hakbang po natin para maprotektahan po natin 'yung ating bigas sa upcoming
4: kahit anong mangyari hanggang early next year, tuloy-tuloy pa rin ang supply
0: at hindi lang at hindi lang El Nino, ha? Yung mga bagyo-bagyo din kasi ang laking epekto din yan sa agrikultura natin eh. Paano natin sir na napapad po yun na hindi po maipasa sa ating mga kababayan po yung mga epekto po ng mga ganyan?
2: Bali ho, ang aming ahensya, yung FTI, is closely coordinating syempre ho doon sa DA and then the NFA para ho masigurado na yung supplies ho namin will be stable. Kasama na rin ho doon yung pag-i-ensure na meron ho kaming mapuprocure as a buffer stocks from the Sagipsaka Act na binibili namin directly from the farmers cooperative. Mm-hmm. So in that way, may ensure ho namin na kahit may El Nino or super El Nino ba yan, the supply will remain stable. At meron pa rin ho kaming mabebenta at ng 20 pesos sa mga beneficiaries ho.
3: Siguro to add na lang din, no? Yes, para din naman makita natin yung kondisyon niya or kalidad niya ay ganun pa din. Bago naman tayo mag-release ng bigas, kino-QA muna natin.
0: Kino-quality
3: inspection natin siya. Ine-ensure natin na bago siya i-release, dapat pasok yan sa mga food safety standards, yung iba pang mga QA na kailangan gawin para ma-ensure natin na kahit na ba may mga ganitong mga sakuna, ay kalidad pa din yung nire-release nating bigas. Just to note na lang din, no, yung mga pinoprocure din naman naming bigas ay hindi siya yung mga klase ng bigas na parang matagal na. Ito ay mga 0 to 3 months na klase ng old. So talagang fresh na fresh po ito, mga bagong giling. So yun po, bukod po doon, ine-ensure din namin na yung mismong warehouse, bago yung paglalagyan ng mga bigas, ay pumasa din sa mga quality standards natin na may mga paleta, maayos yung ventilation, kumbaga, para malayo sa mga peste, hindi siya bahain, mga ganun, para at least yung kahit may mga dumating tayong mga sakuna, maganda pa din yung ilalabas natin ng bigas.
0: So, maigi na nabanggit nyo po yung mga yan kasi meron din tayong mga kababayan na nagdadalawang isip din sa mga ganyan na parang, ay, 20 pesos, baka yung quality niyan hindi. Oo, diba? Parang mga isang taon na yan, dalawang taon na yan nasa warehouse. Kaya
4: inuubos na lang.
0: Inuubos na lang. Pero, mga kababayan, sobrang bilis po kasi ng turnover po ng goods natin dahil sa ngayon po, ang dami ng mga kababayan po natin ang nag-benefit. Ilan na po ang nag-benefit fit nito so far, sir?
3: Meron na tayong 5,322,183.
0: Oh, diba? Beneficiaries. Diba? More than 5 million beneficiaries. So, ma-imagine nyo po, dati kasi yung mga bigas, naka-imbak lang yan sa warehouse. Pero dahil sa demand po ng mga beneficiaries ngayon, ang bilis po ng movement. So, nakita po natin, napakinggan po natin, 0 to 3 months lang halos. No? So, kaka-ani lang talaga nitong mga to.
4: Hindi.
0: Oo, so, try nyo po ang 20 pesos na bigas. Quality naman po ang makukuha ninyong bigas ngayon. Iba na po yung kumpara dun sa mga previous na notion na matagal na ang NFA rice, diba? So, yan, mga kababayan. Bago po tayo maghiwalay, sir, mensahe po sa ating mga kababayan, Attorney Babor?
2: Yes. So, sa ating po mga kababayan, ang ating pong benteng bigas is available sa maraming locations. Mm-hmm. Sa ngayon po, we are encouraging yung mga local government units to partner with us para ho mas mapalapit namin ang distribution ng benteng bigas sa ating mga kababayan. Siyempre, we will have to partner with the smallest communities through the barangays, through the municipalities, through the cities, and through the provinces para ho mas mapalaganap natin yung pagbibenta at pagbibili ng mga tao ng mga kababayan natin ng benteng bigas. Yun ho yung aming direction para humas mapalapit sa kanila yung program.
0: Ayan, Sir Borja.
3: Yun nga po, no, katulad na nasabi nga po ni Attorney Babor, mini-encourage namin ng mga LGUs na makipag-partner nga sa amin para mas mapalapit natin yung programa sa mga kababayan natin. At yun nga po, ipa-plug ko po ulit yung mismong page po namin sa Benton Bigas Meron na Facebook page at saka yung TikTok page namin. Doon nyo po makikita lahat ng mga announcements patungkol dito sa programa, lahat po ng mga kakailanganin yung mga impormasyon at mga lokasyon kung nasaan po natin makikita yung mismong bentahan.
4: Ayan, yun lang po. At sumasagot po sila. Nakikita namin sa comments. Talaga iniisa-isa nila. So,
0: ayan. So maraming salamat po Attorney Mark Christopher Babor at Mr. Ron Timothy Borja. At syempre, plug ko na rin yung kaibigan ko na malapit na ikasal.
4: Si
0: Christine Padilla. Ayan. Syempre, in-announce ko sa buong mundo na malapit ka na ikasal. Congratulations sa inyo ng iyong magiging asawa. So, ayan. Mga kababayan, ang impormasyon po tungkol sa 20 pesos na bigas, meron na program. 20 bigas, meron na program. Mabuhay po kayo, sir. At ang ahensya nyo pong Food Terminal Incorporated.
4: Madami po umaasa sa inyo. So, mabuhay po kayo.
0: 5 million plus. 5.3 million. Ayan. So mga kababayan, sa pagpabalik po ng impormasyon at aksyon, mapapakinggan naman po natin ang kinagigiliwan natin
4: na TIA.
0: Ayan, abangan niyo po 'yan si Engoy sa pagbabalik ng impormasyon at aksyon.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mga kababayan, oras na para sa isang segment ng saya, aliw, at kaalamang sure na may mapupulot kayong aral. Samahan niyo po kami sa pagtuklas ng mga kawili-wili. Ayan, nabubulol na ako. Excited na kasi ako ipakilala yung ano natin eh. Kasi ang tagal na wala nito eh. Medyo nauusog kasi yung mga segments natin before. Oo, to give way sa ating mga mas mahahalagang balita. Pero syempre, excited kami na makita ka ulit kasama ang paboritong PIA resident puppet na si Engoy dito lang sa Alam Mo Ba?
19: Ayan! Alam Mo Ba? Ang huling linggo ng Setyembre ay National Family Week! Layunin nito na ipaalala ang mahalagang papel ng pamilya bilang pundasyon ng ating bansa. Sa tema ngayong taon na Families, Equalities, and Wellbeing, Pamilya, Pagkapantay-pantay at Kapakanan ng mga Bata. Binibigyan din ang halaga ng matatag na samahan sa loob ng tahanan, paggalang sa bawat miyembro, at pag-alaga sa mga bata. Ang matatag na pamilya ay hindi lang nasusukat sa kumpletong miyembro o malaking bahay. Mas mahalaga ang pagmamahal, pag-unawa, paggalang, at pagtutulungan. Siguraduhin natin na ang bawat miyembro ng pamilya ay napapakinggan at pantay ang pagtingin. Higit sa lahat, bigyan natin ang mga bata ng sapat na pag-aalaga, proteksyon, edukasyon at pagkakataong umunlad. Sa National Family Week, sama-sama nating palakasin ang ating pamilya at buuin ang pamayanang may pagmamalasakit at paggalang sa lahat. Oh, ayan! Alam niyo na ha! Kita-kits!
0: Maraming salamat, Engoy! Oh, diba? So, ito talaga, importansa ng ano eh, no?
19: Yes!
0: Pamilya, no? Ayan. So, sinong kasama mo mamaya, Engoy?
19: Siyempre, nanay at tatay ko.
0: Ayan. So, looking forward na rin kami makilala si Tito at Tita?
19: Okay!
0: Oh. Oh, diba? Ayan. Maraming salamat, Engoy! At siyempre, oras na mga ka-PIA para sagutin po ang ating Think PIA Question of the Day. Eh, medyo napag-usapan na po natin kanina kung ano yung sagot eh, no? So, Miss Jen, take it away!
4: Ayun ang naging katanungan natin, mga ka-PIA. Ano ang pangunahing tungkulin ng FTI sa Benteng Bigas Program? Ang mga pinagpilian, magtakda ng presyo ng palay, B, magka-credit ng tindahan at mag-distribute ng bigas, baka naman C, magbigay ng libreng bigas, or baka naman D, mag-imbento ng bagong uri ng palay because why not? At ang ating tamang sagot ay syempre B, magka-credit ng tindahan at mag-distribute ng bigas. Ang Food Terminal Incorporated, FTI, ay nagsisilbing logistics backbone ng Benteng Bigas Program. Kabilang sa pangunahing tungkulin nito ang magka-credit ng mga tindahan, kadiwa outlets at iba pang selling sites, pati ang pamamahagi ng bigas mula NFA patungo sa accredited outlets upang matiyak ang pagbibenta nito sa 20 pesos kada kilo.
0: Ayan, so mga kababayan, dito po nagtatapos ang isang makabuluhan at napapanahong talakayan. Pero bago muna tayo mag-exit, anuhin muna natin ang mga tagapanood at tagapakinig po natin. Ayan, oh. So asa na ba ang mga ano natin, binabati po natin si Miss Jimily Guzman. Hello. And Miss Alice Sika, thank you for watching. Si Debuyan Tor, ang sinasabi
4: si
0: niya.
4: Si Den Ramilo.
0: Oh, kamusta daw ang buhay-buhay?
4: Parang kilala niya sila, Sir Babor.
0: Oo. Diba? So, syempre, maganda po yung buhay-buhay natin. 20 pesos sa bigas ang pinag-usapan natin.
4: Ito
0: eh, no?
4: Po si Sir Javar.
0: Ayan. Hi din po. Salamat po sa panonood. At syempre,
4: thank you sa madaming hearts.
0: At syempre sa lahat po ng mga nanonood at nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong September, happy birthday po. At syempre, yung nabanggit ko kanina na ikakasal, congratulations po and best wishes. So, dito po nagtatapos ang ating usapan. Mga kababayan, salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pakikinig at walang sawang pagsuporta. Syempre, mga ka-PIA, patuloy pa rin nyo po kami mapapakinggan sa Radyo Pilipinas. Subaybayan nyo po ang official Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. At mapapanood nyo pa rin po kami sa television tuwing Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Pero meron po yata tayong bagong time slot
4: na,
0: no?
4: November.
0: Oo, yan. Mga kababayan, ha? Abangan nyo po ang susunod natin na time slot. Huwag nyo pong kakalimutang i-like, follow at share ang ating programa. Muli, ako po si Enver Cortez.
4: At kasama pa rin po niya palagi, Jenny Ren.
0: Ayan, patuloy pa rin po kaming nagsisilbi sa PIA NCR at diba? At patuloy pa rin pong hatid ng PIA ang ating programa. Kaya mga kababayan, next week abangan nyo po kami sa isa na naman pong informed at makabuluhang talakayan. Hanggang sa susunod na linggo po, sama-sama ulit tayo dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
16: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Philippine Standard Time, 3:54.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pahayag ni Vice President Sara Duterte na sarsuela ang impeachment trial, maaring ituring na contempt. May ulat si Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Kinilig ang House Prosecution Panel and Senate Impeachment Court na suriin ang pagtawag ni Vice President Sara Duterte na sarsuela ang kanyang impeachment trial na maaari umanong paglabag sa rules ng korte at contempt. Ayon kay prosecution spokesperson Ace Barbers, hindi dapat palampasin ang naturang pahayag dahil kini-question umano nito yung integridad ng impeachment court. Sabi naman ni legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na maaaring pumasok ang pahayag sa paglabag sa subjudice rule at maaari rin maging usapin ng contempt of court. Inihalin tulad ni Tolosa ang pahayag sa nauna ng alegasyon ni Duterte na kontrolado ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga senator, judge at prosecutors. Dito ni Tolosa, kailangan pantay ang pagkupatupad ng rules na impeachment proceedings, lalo't dalawang prosecutor na ang pinadalhan ng show cause orders kung may nakanila mga pahayag. Punto pa niya, mga ganitong pahayag ay nagkukondisyon sa isip ng mga taga-suporta ng vice-presidente, lalo na pagdating sa mga desisyon na hindi pabor sa depensa. Sabi naman ni Manila Representative Joel Chulha sa Claudine ng subjudice rule sa Duterte bilang respondent sa impeachment case. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Lead prosecutor, dinepensahan ang desisyon na ipresenta ang records ng mga baril ni Vice President Sara at kanyang asawa ni si Attorney Manz Carpio. May ulat si Melanie Valdez-Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na ang mga baril ay bahagi ng mga personal na ari-arian ng isang public official at dapat itong nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinagtanggol ni Luistro ang desisyon ng prosecution na ipresenta ang mga records mula sa Philippine National Police hinggil sa mga baril ni VP Sara Duterte at Attorney Manz Carpio matapos questionin ng ilang mga senator judges ang kaugnayan o relevance nito sa kaso ng hindi maipaliwanag na yaman. Tumistigo si Police Major Joe Rickson.

0: kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng alternative learning system. Ang detalye sa live report ni Diane Leon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, sa Albert, magkakaroon na ng pagkakataong maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga batang may malalang karamdaman. Ito ay matapos na malagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine Children's Medical Center, PCMC, at Department of Education o DepEd para gamitin ang alternative learning system para sa mga batang nasa ospital o hindi makapasok sa klase dahil nga sa kanilang sakit. Pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara at PCMC Executive Director Dr. Cecilia Gan, kasamang iba pang opisyal yung formal na paglagda dito sa kasunduan ngayong araw. Sa ilalim ng kasunduan, isasagawa ang pagtuturo sa ospital sa pamamagitan ng modular learning, bedside instruction at blended o online classes, depende sa kondisyon at schedule ng paggamot ng bata. Kasama sa programa ang Pinyahan Elementary School, Flora A. Ilagan High School at San Francisco High School. Ayon kay Director Gan, 4 na volunteer teachers at 35 na mga cancer at dialysis patients yung kasama sa programa, pero target pang ang mapalawak ito. Sinabi naman ni Secretary Angara na napakahalagang milestone ito, lalo pa ta direktiba anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang batang maiiwan sa kabilaman ng kanilang karamdaman. Tiniyak naman ng kalihim na may magagamit na mga learning materials sa mga batang pasyente sa ilalim ng ALS program. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Umano'y kakulangan sa suportang natanggap ng mga atletang Pilipino sa Asian Games, pinaiimbestigahan ng Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Aalamin ng Malacanang ang punit dulo ng reklamo ng mga Pilipinong atleta tungkol sa umano'y kakulangan ng suportang kanilang natanggap para sa Asian Games. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng hinaing ni Alas Pilipinas Man Team Captain Brian Bagunas na nangungutang na anyang ilan sa kanila para makapunta sa training. Habang sa Asian Games, mayroong mga pagkakataong gumagastos sila ng sariling pera para sa pagkain. Ayon kay Castro, dapat matukoy kung sino ang nagkulang at bakit nagkaroon ng pagkukulang sa mga atleta. Sakali anyang mapatunayan na mayroong mga umabuso, pananagutin ng gobyerno ang mga ito. Pagbibigay din ni Castro ang mga mandolarong Pilipino, binibigyang halaga ng Pangulo at hindi ito papayag na kulang o hindi nabibigyan ng suporta ang mga ito. Hindi anya katanggap-tanggap na ang mga Pilipinong atleta na kumakatawan sa Pilipinas ay napagkakaita ng suporta mula sa pamahalaan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At pangwakas na balita, Bureau of Internal Revenue muling sinuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling ipinatupad ng Bureau of Internal Revenue ang suspension sa excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene alinsunod sa Executive Order Number 125. Umabot sa $99.41 kada barrel ang average Dubai crude oil price, lampas sa $80 threshold. Dahil dito, suspendido ang excise tax sa LPG maliban silang gamit ito sa industriya. Suspendido rin ang excise tax sa kerosene maliban kung gagamitin bilang aviation fuel. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, babalik ang regular tax rates kapag bumaba sa $80 ang presyo o makalipas ang 3 buwan, aliman ang mauna. Nauna lang ipinatupad ang kaparehong suspension noong Abril at itinigil noong Hulyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
9: World League Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
16: Radyo Mag 1278.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico
3: 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
0: AM and FM collab
14: sa Capital 104.

0: 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
3: Radio Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radio Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin, 7 minuto makalipas sa alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
5: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
5: Mark out!
4: Mark in! Mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling binigyang diin na ang nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon sa sektor ng edukasyon. Mga pangyayaring o mga nangyaring karahasan sa paaralan, hindi katanggap-tanggap ayon sa punong ehekutibo. Umano'y kakulangan sa suportang natanggap ng mga atletang Pilipino sa Asian Games, pinaiimbestigahan ng Malacanang. Department of Agriculture itinern over ang nasa 64 milyong intervention sa Camarines Norte. Universal Social Pension hiniling na bigyan ng pondo at malinaw na timetable. Big time all price rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan bukas ayon sa Department of Energy. 43 pisong dagdag sweldo para sa mga pribadong manggagawa sa Central Visayas aprobado na ng National Wages and Productivity Commission. Dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon epektibo na ngayong araw.
4: Balita, impormasyon at talakayan.
5: Mark in, mark out
4: sa balita sa Radyo Pilipinas
5: 738
4: AM.
3: Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa iba pang sinip sa mga pangunahing balita, muli tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga inisiyatiba ng kanyang administrasyon na isa prioridad ng sektor ng edukasyon. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Recognition of Program for International Student Assessment, Participating Schools and Education Partners sa lungsod ng Pasay, kung saan binanggit ito ang pinakamataas sa kasanayan o sa kasaysayan na ang budget ng Education Department para sa taong ito. Kasabay nito ayon sa Pangulo ay ang pagsuporta pa rin sa mga mag-aaral at guro sa gitna ng pagnanais nitong mapaganda ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay niya na muli binigyan din ng Pangulo ang pagtataguyod ng pamahalaan para matiyak ang ligtas na environment para sa mga estudyante at ang mga nangyayaring karahasan ay hindi anya katanggap-tanggap. Nangako rin na niya ang pamahalaan sa mga estudyante at magulang para hadlangan ang school violence at handang maglagay ng resources ang pamahalaan para matigil ang karahasan sa mga paaralan.
5: Mark in, mark out.
3: Kasabay po niyan sa oras sa 10 minuto at 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon, alamin po natin ang mga sabi nga paghimay pa no sa usapin po ng kaligtasan ng mga paaralan mula po sa anumang uri ng karahasan. Makakasama po natin ang chairman ng House Committee on Basic Education at ng EDCOM 2, si Congressman Roman Romulo. Congressman Romulo, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sir.
6: Yes, Sir J. Mark, lahat ng langdod nakikinig po ng programa po natin ay magandang hapon po sa ating lahat.
3: Opo, welcome po at thank you for your time, Kong. una po sa lahat, ano po ang mga hakbang, inisyatiba po ng inyong komite sa Kongreso, sa Kamara, para matiyak nga na mas magiging mahigpit at maigting ang pagpapatupad ng security protocol sa mga paaralan para maging ligtas yung ating mga estudyante, Kong?
6: Una po, no, in the short term, sinusuportahan naman po natin yung statement ni Secretary Sunny Angara tungkol dun sa interagency na binubuo niya para masigurado na merong physical presence. Alam niyo yung mga makita ng, kasi kailangan mabalik po yung tiwala eh, ng estudyante, magulang, teaching and non-teaching, na safe yung ating mga paaralan. So para sa amin, ano, in the short term, importante yung mga physical presence talaga dyan ng mga law enforcement po natin, na nakikita ng mga magulang na meron nagbabantay, mga teaching, non-teaching, nakita nila may nagbabantay, lalo ng mga magulang. Siyempre, pansamantala rin, siguro talagang hindi maiwasan na magkaroon sa pansamantala lang po, yung mga bag checks, yung mga metal detector. Pero, again po, no, tinututukan natin, simula pa lang po nung Mayo, June, ano, gusto ko, ang problema po talaga ng challenge sa atin ay malagyan po natin ng tinatawag na mga guidance counselors o school counselor associates yung ating mga paaralan. Kasi lahat naman ng report, ano, either sa totoo lang medyo na-depressed o medyo may nararamdaman yung bata sa isip niya, importante po na merong nakakausap na medyo mas professional. Eh, di ba, meron nga tayong batas na pinasa 2 years ago, yung requirement na magkaroon tayo ng mga registered guidance counselors at school counselor associates sa bawat paaralan. Kasi maganda po magkaroon. Eh, this year po, di ba, naglaan ang Kongreso ng 10,000 items para sa school counselor associates. Eh, gusto natin malaman kung nasa na yung progreso ng Department of Education sa pag-hire, sa pag-puno nitong 10,000 items. Alam kong hindi pa sapat ito, pero panimula po yan, pero at least bawat school division office ay dapat magkaroon yan kahit na tagsasampo, di ba? Para masigurado na clustered na yung pagtulong. At syempre po, pinag-aaralan po ngayon ng Kongreso at maumpisa na siguro yung debate tungkol dito sa social media online game platform regulation.
3: Pero kung paano natin, sabi nga, isusulong o isa sa prioridad yung conducive learning environment para sa mga kabataan, kahit pa may mga nagpapanukala na paigtingin na seguridad sa mga paaralan, maglagay ng CCTV sa bawat classroom, at sabi nyo nga yung nasimulan na nga yung bag inspection, no, yung thorough bag inspection. Ang DILG nais pangang i-mobilize yung mga barangay tanod na siyang, para sabi nga, ay maging dagdag seguridad sa ating mga paaralan, Congressman.
6: Yes, maayos naman po yun na kailangan talaga mailatag ng mabuti yan, na magkaroon po tayo ng mga, kahit paano nakikita po ng mga learners natin, teaching, non-teaching, mga magulang po ng learners natin, na meron pong, yung alam niyo po, yung very, ano yan eh, talagang deterrent po yan pag may nakikita po, magaganda yung loob nila pag may nakikita na merong law enforcement na nagbabantay sa bawat lugar. Pero ang sinasabi lang natin, katulad yung mga metal detector, yung bag check na ganyan, pansamantala pwede po yan, dahil kailangan talaga natin mapakita na mababalik talaga po yung loob ng magulang, teaching, non-teaching at mga mag-aaral, na sinesecure natin, safe yung ating mga paaralan. Yung mga CCTV po sa mga bawat paaralan, yun po, pang matagalan, importante po yun. Kasi pwede naman gawin yun. At talagang magiging, ano yun, magiging source of protection po yun, para hindi lang naman po para sa students, pero lalong-lalo para sa teaching and non-teaching personnel natin. So talagang kailangan naman po talaga magawa yung mga bagay na yun. Ang sinasabi lang natin, eh siguro yung mga bag check, metal detector, pansamantala lang po yan. Kasi ang hindi naman maganda po, no, para sa isang estudyante, iniisip niya, pagpasok niya, parang merong checks ka agad eh, di ba? Ang gusto natin, gustong-gusto po mapasok ng mag-aaral. Eh, yung mga bagay naman po na visible po yung police o visible yung mga barangay tanod o may CCTV, eh siguro naman yan, hindi naman makakaantala po yun ang pag-iisip nila na safe yung lugar nila. Kahit for the long term yun.
3: Nabanggit ko kanina, Kong, merong sinusulong na panukala para i-regulate yung paggamit ng social media para sa mga kabataan. Sa tingin nyo, ito na yung sabi nga, isa sa mga susi para sa kahit papano yung matugunan yung, o sabi nga, may address no, yung mga root causes katulad ng bullying and supervised internet social media usage?
6: Tama po yung sinabi ninyo, no? Isa ito sa mga factors para maging safe yung learning spaces natin sa paaralan. Kasi yung punot-dulo naman po nito talaga, masasabi natin na sinasabi naman ng marami ay minsan ay nagkakaroon ng depression yung bata o minsan nabubully. Ito mga bagay na to, ang resolution po dito ay magkaroon tayo ng mga guidance counselors. Magkaroon tayo ng mga school counselor associates na nabanggit ko kanina, sir, di ba? May batas na tayo dyan. Dapat na, may items pa nga this year.
3: Yes.
6: So dapat na yan, kailangan parte rin po yan ng formula para maayos po natin yung kapakanan ng ating mga paaralan at maging safe para sa bawat mag-aaral at sa teaching and non-teaching personnel. Eh, nabanggit rin naman po kasi talaga, no, na yung mga ibang estudyante, either nabubuli sila o nagkakaroon sila ng depression. So mahalaga po na magkaroon ng school counselor associate na professional na makakatulong, makapagbigay ng tamang gabay. Pero lumalabas rin po, no, may mga bad influence rin po na may mga bad actors, yung sinasabi nga dito sa social media natin at sa online. Again po, no, ang teknolohiya hindi naman masama yan per se. Mm. In fact, maganda rin naman ang teknolohiya, nakakatulong rin yan. Pero hindi maiwasan, may gumagamit po ng mga individual at yung gusto natin na masigurado na safe yung ating mga bata. Hindi lamang physically ano, sa pang-araw-araw nila, pero lalong-lalo na pagdating sa online, safe rin sila. Sa huling PISA exam po, diba, tinanong yung mga bata, mga Filipinos po, yung mga kumuha ng exam, ang banggit nga nila, pakiramdam nila, umaakit sa kanila o na ano sila doon sa mga cyberbullying.
3: Yun. Eh, na sa Senado, naipasa na sa third and final reading yung Safer Schools Act. Sa version ho ng Kamara, ano na hong progreso nito, Kong?
6: Sa pagkaalam ko po, no, yung tungkol doon sa online social media, no, nasa third reading pa sila. Hindi ko sure kung napasa na. Alam ko nasa third reading na sila. So, o nasa second reading. So, hindi ko sigurado. Ang alam ko, hindi pa naman pasado. Pero again, mas alam po ninyo, baka nga pasado na. Pero yun yung huling na nasabi sa akin na ongoing pa yung debate doon. Mm. Tayo naman po sa Kamara ay mag-uumpisa na po tayo hopefully this week. Kasi nung budget hearings, itong huling dalawa at tatlong linggo, ay talagang nag-focus tayo dahil importante rin mapasa ng Kongreso yung budget kasi pag napasa ng House, yun pala mauumpisan talaga formal ng Senado. So natapos na po namin yan, nandito na kami sa period of amendment. So hopefully mapayagan na tayo na mapag-diskasyonan na ito sa plenaryo.
3: Linawin ko lang, Hong Kong, na talakay ba itong mga naitalang mga sabi nga karahasan sa mga eskwelahan doon sa EDCOM 2 o sabi nga ito'y magiging laman na susunod din yung talakayan?
6: Nasama na po siya dahil kung maalala po ninyo, PISA 2022 ay lumabas na po doon na maraming mga learners na mga Pilipino na kumuha ng PISA. Ang sinasabi nila, may bullying na nangyayari po. Pakiramdam nila, napubully sila.
3: Opo.
6: Kaya tinalakay na po yan ng EDCOM 2. Ang totoo, kaya nagkaroon ng pag-aaral dyan ng EDCOM 2, nakita naman ng EDCOM 2 ang kanyang rekomendasyon nun, ay yung batas naman ay general enough na. Ang kailangan talaga dito ay repasuhin o pag-aralan ay yung implementing rules na inisyo naman ng Department of Education.
3: Meron po ba kayong mensahe o panawagan sa DepEd kung hinggil sa mga issue na bumabalot sa ating mga paaralan?
6: Well, una-una sa ating mga education stakeholders muna natin, ano, katulad yung mga learners natin, mga magulang, teaching and non-teaching, huwag po silang mag-alala. Sa totoo, no, sa Kongreso po, yung oversight naman po natin yung mga ibang polisiya at takaran ginagawa ng Department of Education. At gusto lang natin talaga the best interest of the child ang ating masigurado. Sa DepEd naman, ano, alam ko, ang DepEd ginagawa naman po talaga lahat, napakarami lang po talaga ng challenges. Sa DepEd naman, basta kami naman sa House of Representatives ay tumutulong sa kanila para kung ano yung pangangailangan ay masigurado natin, ma-address rin natin, matulungan natin.
3: Ayan. Kung kami nagpapasalamat sa inyo pong oras ay pinagkaloob sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
6: Yes. Good afternoon. Have a good day po.
3: Salamat po. Congressman Roman Romulo, mga kababayan, ang chairman ng House Committee on Basic Education.
5: Mark in. Mark out.
3: Ang oras natin sa buong Kapulang Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: 22 minutos makalipas ang alas 4.
5: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
4: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay ito. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabag!
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Good news.
19: Yay!
18: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
19: Fake news.
18: Disinformation.
19: Disinformation.
18: Mark out muna yan.
3: Alas 4:30 ng hapon, mga kababayan, tanggap muna tayo ng mga pag-uulat sa labas ng impilan.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
3: Yun daw pong tandem nila Naga City Mayor Lenny Robredo at Secretary Manny Pacquiao sa 2028 na sila raw ang mamanukin ng administrasyon. Wala raw katotohanan ayon sa Malacanang. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
22: Walang katotohanan ng impormasyon na pinalulutang na umano'y ikinukonsidera ng administrasyon ang tambalan ni na dating Vice President Lenny Robredo at dating Senator Manny Pacquiao bilang kandidato para sa 2028 national elections. Kung matatandaan, sinabi ng political strategist na si Lito Banayo na pinaplano umano ng palasyo na patakbuhin ng dalawa bilang kinatawa ng administrasyon sa halalan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi naman bahagi bahagi ng administrasyon si Banayo. Posible pa anya na sariling strategy lamang niya ito. Sabi ni Castro, wala naman siyang natatanggap na detalye kaugnay sa darating na halalan. Ang tutok anya ng gobyerno sa kasalukuyan, pagtugon sa inaasahang epekto ng Super El Nino at hindi ang politika.
19: Tapo kasi ibinibigay sa akin na anuman detalye patungkol sa tandem-tandem ngayon. Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating ng Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa crisis sa Middle East. So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So trabaho lang po muna tayo, huwag puro eleksyon-eleksyon, action-action muna.
22: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Yun daw pong 64 na milyong pisong intervention sa Camarines Norte na i-turn over na raw po ng Agriculture Department. Yan naman po ang tinutukan ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
21: Naghatid ang Department of Agriculture ng 64 na milyong piso na farm support at post-harvest investment sa Camarines Norte. Pinamunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chulawag Jr. ang turnover ng mga proyekto sa Vinsons at Labo. Kabilang dito ang 10.8 milyong pisong modular cold storage sa Vinsons para sa Queen Pineapple at iba pang perishable crops. Sa Labo, tumanggap ang Farmers Association ng 10.6 milyong pisong feed mill, hauling truck at processing equipment. Nakatanggap din ang rice farmers ng 23 milyong piso na hybrid seeds at fertilizers para sa dry season. Nagkaloob din ang Pelmec ng 14.7 milyong piso na heavy farm machinery habang may karagdagang suporta para sa gulay at organic farming. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Samantala, Universal Social Pension Hiniling na bigyan ng pondo at malinaw na timetable. Yan naman po ang balita na tinutukan ni Kathleen Forbes. Kat?
23: Sa nararapit na pagdiriwang ng National Elderly Filipino Week sa Oktubre ang 1 hanggang ang 7 na nawagan sa Senior Citizens Portalist Representative Rodolfo Ordanez na maglatag ng malinaw na timetable at pondo para sa Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizen. Sa ngayon limitado sa kwalipikadong indigent senior citizen ang 1,000 pesos na buwan ng social pension ng pamahalaan. Pero gitna Ordanez, hindi nangangahulugang wala ng problema sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastusin ng mga senior na hindi kabilang sa indigency classification. Kabilang sa may tinulak niyang hakbang ay ang pagpapatibay sa House Bill 427 na naglalayong palawakin ng social pension sa lahat ng senior citizen. Noong 19th Congress ay naapunbahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang naturang pangukala ngunit nabimbi naman sa Senate Committee level. Sa 20th Congress, inikahit ni Ordanez sa House Appropriations Committee, DBM, DOF, DSWD at NCSC na bumuo ng Costed Implementation Roadmap para sa sustainable financing ng programa. Kung hindi naman kaya anya mapunduhan agad itong buong programa, maaaring ipatupad ito ng phased o pautay-utay. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ay, magandang balita po para sa mga solo parent, ha. Ay, dahil hindi na kayo kakaltasan noong tinatawag na premium contribution sa PhilHealth. Ito yung Philippine Health Insurance Corporation. Sa inyong buwanang sweldo, particular na yung mga nasa formal sector. Nabunyag ito na tanungin ni Bagong Generation Party List Representative Robert Nazal ang PhilHealth ukol sa pagpapatupad ng Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa budget deliberations ng Kamara para sa panukalang pondo ng Department of Health, sinabi po na sponsor ng DOH budget na si Bataan Representative Albert Garcia na nasimula na noong Huwebes, September 18, ang pagpapatupad ng nasabing probisyon. Ayon naman kay Bagong Generasyon spokesperson na Bernadette Herrera, ibig sabihin no, ang gobyerno na ang magbabayad ng premium contribution sa mga solo parent. Uy, gandang balita nito. Oo. Ayon, isa ho si Herrera, na sa mga pangunahing may akda nitong Solo Parent Welfare Act, Expanded Solo Parent Welfare Act, na ganap na naisa batas, 3 taon na ho ang nakalilipas. Maganda ho ito sapagkat sabi nga, eh, hindi na ho kinakailangan mamroblema ng mga solo parent kapag sila ho eh, magpapa-ospital, yung kanilang anak eh, dadalhin sa ospital, covered na ho kayo. At sabi nga ng PhilHealth, eh, may ang kumbaga, bawat miyembro, beneficiaryo, bawat miyembro, sigurado may benepisyo matatanggap. Maganda ho yan sapagkat ang aim nga ho sa ilalim po ng Universal Healthcare Law, ang lahat po ng Pilipino otomatiko miyembro ng PhilHealth.
0: Mark in, mark out.
3: Ay, isa pa rin magandang balita. Naku, eh, nakauwi na ho sa Nueva Ecija ang OFW na si Mary Jane Veloso. Si Mary Jane, mga kababayan, ay nakulong sa Indonesia at pinatawan na nahanay sa death row. Ilang presidente na ho ang dinaanan nito eh. Halos 16 na taon na. Yung pinagbunuan ho itong kanyang nangyaring sabi nga eh, pinadalhan ng kumbaga ang term is nataniman nga ng droga eh, ng kanyang mga recruiter. Dahil pinadala sa kanya ng kanyang mga recruiter yung isang maleta na hindi niya alam may lamang droga at siya nahuli sa Indonesia, at doon eh, nasentensya no siya ng parusang kamatayan. Pero noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, siya ho eh, nabigyan na kumbaga na putol yung kanyang sentensya no, na ligtas siya sa tiyak na pagbitay at na nagkaroon ng negosasyon hanggang sa ito na nga no, natuloy sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. eh tuloy na hong napasa kamay ng Pilipinas ito si Mary Jane, at recently nga ho mismo ang pangulo nag-anunsyo, pinirmahan niya yung parol dito kay kay Mary Jane. Makasama po natin sa ating palatuntunan si retired general ng AFP, dating AFP Chief of Staff. Pero ngayon po ay Director General ng Bureau of Corrections, walang diliba, General Gregorio Pio Katapang Jr. General Greg, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay, good afternoon po, J. Mark, sa lahat mga tagapakinig niyo. Magandang hapon din po.
3: Magandang hapon po. Kamusta kayo, sir?
1: Maayos naman.
3: Opo. Long time no talk, ano po. Eh, ngayon, magandang balita, no? Talagang sabi nga, nabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Marcos itong si Mary Jane Veloso matapos ang kanyang repatriation from Indonesia. Pwede niyo bang ikwento sa amin, sa ating mga tagapakinig, tagapanood, General Greg, sir, yung ano yung mga naging legal basis and constitutional basis para sabi nga maigawad ng Pangulo yung absolute pardon kay Mary Jane?
1: Yung binigay na absolute pardon kay Mary Jane natatanging kapangyarihan ng isang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya lang ang nakakapagbigay ng absolute pardon.
3: Mm-hmm.
1: So kaya natutuwa ang sambayan ng Pilipino na may isang presidente na ibinalik ang kanyang kalagayan. At kumbaga nilinis ang kanyang nasirang pangalan na pagkakamali. Itinuwid ni President UDM ang pagkakamali sa kanyang
3: hatol sa kanya. Opo.
1: Sa Indonesia.
3: Opo.
1: Kasi ang maganda namang kwento niyan, nung nakulong na nga sa Indonesia, di ba, ipa-firing squad?
3: Opo, opo.
1: Oo, ngayon, sabi nung President Widodo sa Indonesia, kung makikiusap yung presidente ng Republika na huwag na i-firing squad, on the 11th hour, nakiusap yung dating Pangulo, si Benigno Aquino, na huwag nang i-firing squad. Ikulong na lang, lifetime imprisonment.
3: Apo.
1: And then nung bumisita naman ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, napakiusapan naman niya sa Pangulo na bagong Pangulo ng Indonesia. General din yun eh.
3: Apo.
1: Bopori ba yun? Oo.
3: Apo.
1: Na kung ikukulong niyo lang naman siya, ay baka pwede sa Pilipinas na lang siya ikukulong.
3: Yun.
1: Eh pumayag naman. Tapos, nung kinuha natin, pumunta pa tayo ng Indonesia eh, maalala ko. Papasko na yun eh.
3: Apo.
1: So, sinundo natin si Mary Jane. Pagdating naman dito, eh nag-a-appeal. Kasi nga, napatunayan naman na yung kanyang mga recruiter. Yun ang talagang mga may kasalanan.
3: Opo.
1: Na pinain sila. Mule, kumbaga sa mule, kung mule daw, parang walang alam, ginamit lang, nakulong tuloy. So, malaking tulong sa pamilya ni Mary Jane kasi maliliit pa yung mga anak niya nung nakulong eh. Eh ngayon, malalaki na, 18 years old, magbe-birthday na ata yung isang anak niya. So, tuwan-tuwa. At saka, siyempre, yung sambayan ng Pilipino. Yung isang pagkakamali na nagawa sa ating OFW, alam mo naman yung mga OFW, yan yung mga bagong bayani ng bayan.
3: Opo.
1: Oo. Kaya, naisip ko nga kung gagawin natin lahat ng OFW natin na nakulong na wala namang katuturan ng pagkakakulong. Baka pwede, lahat ng mga yan, all over the world, mapakiusapan na dito na lang ikulong. Para man malapit. Kasi si Mary Jane ang, kumbaga sa yung simbolo ng mga Pilipinong magbabaka sakali.
3: Opo.
1: Hanap ng hanap buhay kahit outside the country para buhayin ang kanila mga pamilya, pag-aralin ang kanila mga anak at magkaroon sila ng magandang buhay. Eh kung ganyan naman nangyayari sa mga OFW natin, eh kailangan proteksyonan natin talaga.
3: Opo.
1: Mga OFW natin. Kaya si Mary Jane ay isang magandang ehemplo na ipaglaban natin lahat ng mga OFW na nakakulong sa ibang bansa at hindi naman talagang tunay na, kumbaga ano, ginawa lang panakibutas sa mga krimen na hindi naman talaga sila, inosente naman sila. Yun, katulad nung isang araw, may sinundo kami sa airport galing Kuwait. Eh napagbintangan din.
3: Ayun,
1: another accomplishment na naman ni Presidente yun. Ang pagbisita niya sa Kuwait, sabi niya, pwede ba itong mga nakakulong dito ng mga kababayan ko, pauwi na lang natin dito na mag-serve ng sentence sa Pilipinas. Yun. Kaya maganda yung programa ng gobyerno.
3: Opo.
1: Na ipagtanggol ang ating mga naaaping OFW.
3: Na kumusta namin General Greg yung naging yung stay ni Mary Jane doon sa correctional. Kamusta yung kanyang pakikitungo doon sa mga kapwa niya, PDL, maayos naman ho ba yung kanyang pag-stay doon?
1: Maayos, maganda leadership qualities niya. Ang dami niya natutunan na mga vocational education. Nag-enroll pa nga ng parang yung ALS, yung gusto niya makatapos ng high school.
3: Apo.
1: Senior high school siya eh. So, tapos siya. Kasi sa view ko naman,
3: apo,
1: ang program natin dyan, of course, yung safekeeping,
3: yes,
1: no? And then, reformation, magbagong buhay sila, and then, reintegration. Kaya, maganda. Tuwan-tuwa siya. Tapos, nag-leader-leader siya sa mga dorm, ganyan.
3: Opo, opo.
1: Yan ista siya sa parang ko. Meron silang ano, combo ba yan o whatever, na fellowship na siya nag-ano. Nailapit niya yung mga kasamaan niya, isa ating mahal na Panginoon.
3: Yun.
1: Kaya napakasaya, napakasaya. Malungkot man, pero masaya ang kanilang ending.
3: Opo, opo. Eh, nung bumaba na yung absolute pardon, nung pinirmahan na ni Pangulong Marcos at na nakarating na ho sa inyong tanggapan, agad, ano po ba ito? Sabi nga, kagyat na yung naging proseso na kanyang pagpapalaya sa kanya, DJ Greg?
1: Opo, kasi in-announce ni mahal na Pangulo na pinirmahan na niya. Sabi ko, hanapin ko nga kung nasa na. Tapos yun naman, pinitransmit na pala ng Malacanang nung umaga ng, ano ba yan, Biyernes? Oo. Dumating sa DOJ ng alas 5. And then, kagad-agad, sabi ko, i-release ko to, 8 o'clock, bigyan niya ako 3 oras, nagawa ko lang ng papeles. Oo, para hindi pwede magtagal yung stay niya. Kasi
3: kailangan may
1: tagal na niyang pinapanabitan nito.
3: Yes.
1: This is the day, sabi nga nila, the Lord has made
3: Apo.
1: For her to have the freedom. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Ganun naman tayo sa gobyerno eh. Yung sa Bucor po kasi 24/7 yan eh.
3: Apo.
1: Pag napirmahan yung release mo, ako, kailangan ko pirmahan kaagad kasi trabaho ko po yun. Tatasing sabi ng secretary, dati pa secretary Boyeng Rimulya, now ombudsman, and then of course si Secretary Bida, sabi nga, not a single minute dapat mag-stay yung mga PDL kung may order of release na sila. At lalong-lalo na ito, absolute pardon ito. Kung baga sa ano, no questions asked na ito. Documentation na lang. Yung pirma lang ni Presidente. Tatakbo na yung papeles ni ano, ni Mary Jane.
3: So, pag sinabing absolute pardon, talagang binalik yung kanyang civil rights, ano po?
1: Oo po, parang sabi nga nila sa law, he is as if he's as innocent as a newborn child.
3: Ayun. So, kumbaga parang naging pangalawang buhay niya na ito, ano po?
1: Opo, opo, opo.
3: Ayun.
1: Ano, abot langit ang papasalamat niya kay Presidente kasi siya lang ang naglakas loob ng magbigay ng ganyan sa kanya na absolute pardon. Oo.
3: Nung nakita kayo ni Mary Jane, DJ, anong unang binanggit niya sa inyo?
1: Sabi niya, masaya ako. Thank you very much, Lord. Ginawa ng kasangkapan si Presidente ng ating mahal na Panginoon para palayain ako at magkaroon akong mabalik ako sa pamilya ko. Yun ang sabi niya sa amin. Oo.
3: Yun. Dito, DJ, meron pa ba mga PDL na sabi nga nakahanay na mabigyan din ng parol sa mga susunod na buwan?
1: Ganun lahat naman eh. Pag na minimum serve mo na ang sentensya mo, ano ba, 40 years ka, lifetime, na serve mo na ng 20, minimum ano ka na, naka-minimum serve ka na, pwede ka na mag-apply ng parole.
3: Yun.
1: Okay lang, dapat good record naman. Reformation, walang masyadong mga violation, tapos good conduct, tapos nag-aral, yun, malaking bagay yun. Kasi napapabilis yung release mo pag good boy ka o good girl. Kasi pag nag-good boy ka, yung isang araw na kulong mo, madadagdagan ng 1.5 days eh. Oo, yung 1 day, yung good conduct mo.
3: Ngayon.
1: Tapos yung 0.5 day, yung tasa mo yung nag-aral ka o ikaw nagturo,
3: Apo.
1: May 0.5 day allowance ka na naman. So, bali sa isang araw na mabait ka, 2.5 days ang naibibigay sa yung credit. Kaya mapapabilis ang laya mo kung talagang you will undergo the reformation and of course, siyempre, magbabalik loob ka sa ating mahal na Panginoon para hindi ka na madidemonyo. Balik loob ka rin sa mga pamilya mo, mga yung susunod ka sa alituntunin ng Bucor para lalo mapabilis yung paglaya mo. Yun ang mga importante dyan.
3: DJ, ang tanong ng ating mga kababayan, para at least ma-refresh na sila, ano pa ni, nabanggit natin yung kung ano yung definition, no? Kung ano yung perks ng absolute pardon. Pero ano rin pinagkaiba nito sa executive clemency?
1: O kaya iba-iba klaseng clemency. Sandali, i-explain ko sa'yo. Sandali. Katulad na ano? Example na lang natin si, hindi naman sa anong, may gusto nating, yung isang, may isang preso dyan, hindi ko nasasabihin.
3: Apo.
1: Unang-una, binigyan muna siya, nakakulong siya, lifetime imprisonment. Tapos binigyan siya ng presidential clemency, pardon. Pinardon siya, nakalaya siya, di ba?
3: Opo.
1: Pero, dahil gusto nga niyan tumakbo sa politika, nakiusap din siya sa sa isang presidente na kung pwede, bigyan siya ng absolute pardon. Yung absolute pardon naman na yun, pwede na siyang tumakbo sa government official o magtrabaho sa gobyerno.
3: Yes.
1: Yun ang na-restore yung kanyang political rights.
3: Yes. Sa absolute
1: yung
3: pardon.
1: Yung clemency na pardon, civil rights lang ang na-restore sa kanya.
3: Oo.
1: So pag nabigyan kaya na-restore yung political and civil and political rights niya na-restore.
3: Pag absolute pardon.
1: Oo, pwede siya tumakbo presidente, hindi siya nagkasalanan, pwede siya tumakbo senador.
3: Pero pagka executive clemency, civil rights lang ang meron ka.
1: Hindi, executive clemency nga, dalawang klase, okay. Pardon at saka absolute pardon.
3: Ayun, pardon and absolute pardon. Pag pardon lang, civil rights lang. Hindi ka pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayun, I see. At least malinaw doon sa ating mga kababayan. Yung pardon and absolute pardon.
1: Ako nga rin, hindi ko rin alam yan. Hindi kasi ako abogado. Pero ba, yan ang interpretation ko.
3: Yes.
1: Oo.
3: Yan.
1: Parang layman, para madali maintindihan ating mga mga kababayan. Oo.
3: Opo. Panghuli na lamang, DJ Greg, alam ko medyo busy kayo, pero baka may nais kayong ipabatid, iulat sa ating mga kababayan na mga programa ninyo sa Bureau of Corrections. Nasa inyo po pagkakataon na, DJ Greg.
1: Ay, magandang hapon ulit po sa ating mga kababayan. Pili po namin pinapaganda ang kaayusan sa Bucor, kasi alam nyo naman po, 50 years po yan na pabayaan . Ang huling kulungan po ang pinagawa ay yung tatay pa ni BBM ang nagpagawa sa Leyte Regional Prison. After that, 7 prison penal farm yan, wala na pinagawa. At ang capacity lang po niyan, 15,000. Eh ngayon po, 52,000 na kami. Kaya talaga po kaming nagsisiksikan, no? Kaya humihiling nga po kami ng tulong sa ating mga kababayan, of course, yung ating mga Congress na bigyan ng pondo magpagawa ng kulungan, at Supreme Court yung nga po bigyan ng good conduct. So malaking tulong po ang ating gobyerno, nagtutulong-tulong po ang justice, legislative at saka executive. Nagtutulong-tulong po yan para i-address itong 50 years. Ngayon lang po na-address ito sa panahon na nakakatawa nga po yung iniwanang problema ng tatay ng ating ama ng ating mahal na Pangulo. Si BBM lang ang tuloy ng problema na i-address kasi 50 years na walang pinagawang kulungan. Ngayon lang nagpapagawa ng mga bagong kulungan at saka mga reforma. Yung good conduct, yung mga clemency. Yan po, ngayon po lang masyadong binibigyan ng pansin kasi nga po ang gobyernong ito ang pinaglalaban compassionate justice. Ngayon makaasa po kayo sa Bucor, sa Secretary Bida, at of course sa ating mahal na Pangulo na hindi niya pababayaan ang ating mga
2: persons deprived of liberty at bibigyan po sila ng second chance, ng bagong pag-asa, magkaroon bagong buhay. Kaya tawag natin dyan na battle cry natin, bagong Bucor sa bagong Pilipinas.
3: Ayan.
2: Maraming palamat po.
3: Ayan. DJ Greg, kami nagpapasalamat. Alam kong busy kayo at napagbigyan nyo pa rin kami at sabi nga na nabigyan ng magandang kwento no, doon sa naging paglaya po ni Mary Jane at nabigyan din tayo ng, nabigyan nyo rin kami ng edukasyon hinggil dito sa mga ilang mga terminolohiya na sabi nga ngayon lang din narinig uli nung ating mga kababayan. Yung iba, ngayon lang ulit narinig. Yung iba, ngayon lang talaga nila narinig bago sa kanila mga pandinig. At least nabigyan natin sila ng tamang edukasyon ng dito. Salamat po, DJ Greg. Ingat po kayo.
2: Ganda ay, salamat din, J-Mart. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Mabuhay ang inyong istasyon.
3: Salamat po. Nakayo din po sa ingat po kayo, sir. Si Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ang Director General po ng Bureau of Corrections.
5: Mark in! Mark out!
3: Diba, ang ganda? Sabi nga may pag-asa. No? Hindi dahil ikaw ay nakakulong na, ikaw ay nasentensyahan. Sabi nga, tama nga si DJ Greg. No? Sana lahat ng mga nakakulong na

0: Arab states, di ba? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Pag ikaw ay nagnakaw, puto lang kamay. Di ba? Ano, AJ? Si, para bang Andres Bonifacio? A puto lang kamay, hindi atakbo. Ayan. A puto lang paa, hindi atakbo. Pero dapat ang mga corrupt, puto lahat. Kasi corrupt. Oh, di ba? Puto lahat. Oh. Sabihin na naman, J. Mark. Ay, baka na ano mo yung mga ano ha, yung mga moralista ha. Oo, ingat ka. Ay, hindi, ang sa akin naman diyan, pananagutan. Dapat may pananagutan, may accountability. Nandiyan ang batas. Bakit hindi natin, di ba? Ay, nagsimula na. Marami pang susunod. Senado, pinuri ang SB19 sa makasaysayang performance ito sa Lollapalooza. Tutali mo na kayo ni Impa Asuncion, Impa?
1: Yes, pinuri nga ni Senator Bam Aquino ang P-POP group na SB19 sa makasaysayang performance ito sa Lollapalooza Chicago 2026 at sa ambag ng grupo sa pag-unlad ng creative industry sa bansa. Personal na tinanggap ng tinaguri ang Kings of P-POP ang Senate Resolution 545 kung saan kinilala ni Aquino ang naging unang homegrown Filipino akang SB19 na nagtanghal sa Lollapalooza noong July 30 sa Grand Park sa Chicago. Dumalo rin ang grupo para tanggapin ang Senate Resolution mula kay Aquino at sa iba pang senador. Binigyan din ni Aquino ang paglalakbay ng grupo mula sa Go Up Days hanggang sa pagtatanghal sa malalaking international music festivals. Matapos ang Lollapalooza, kinatawan din ng SB19 ng Pilipinas sa Summer Sonic 2026 sa Japan kung saan nagtanghal sila sa Osaka at Tokyo kasama ang iba't ibang international artists. Binanggit din ng senador ang naging tagumpay ng grupo sa international music charts. Umabot sa number 1 ng Billboard Hot Trending Songs ang Bazinga at nanatili sa tuktok ng 7 magkakasunod na linggo. Ayon kay Aquino, pinakita ng tagumpay ng SB19 ng potensyal ng creative industries ng bansa na makalikha ng trabaho, oportunidad at mas malawak na international presence para sa kulturang Pilipino. Binigyang diin niya na kabilang sa kanyang legislative priorities bilang chairperson ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ang pagpapalakas ng creative economy at pagpapalawak ng oportunidad para sa Filipino artists, creators, filmmakers, designers at iba pang creative professionals. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Nip Asuncion. Mga grupong umano'y nag-groom sa mga bata para maging kriminal. Bubuwagin ang DILG. Detali mula kay Dayan Lear. Dayan!
3: Remark, mahigpit na binabantayan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga grupo na umano'y gumagamit at nag-groom sa mga kabataan para gawing kriminal. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vicrebulla na may mga miyembro umano ng grupong TBS o True Brown Style na nasa 18 hanggang 20 taong gulang ang nag-groom sa mga batang nasa 14 hanggang 15 taong gulang. Ayon kay Remulla, community-based ang grupo at ang pagnanakaw sa mga convenience store umano yung ginagawa nilang initiation. Narito yung bahagi ng pahayag ni Secretary John Vicrebulla.
4: It's very, very alarming ang ginagawa nila. Crime is down. Crime is down with naging dami dito sa NCR sa mga Pilipinas. Pero lumalabas itong mga bagong grupo, itong TBS. Bago pa lumaki ito, bubuwagin na namin lahat.
3: Sinabi ni Rebulla na pinag-aaralan pa ng mga otoridad yung command structure dito para tuluyang mabuwag yung paglawak ng grupo. Bukod sa TBS, binabantayan din ng DILG yung mga online groomer na umano'y nagtutulak sa mga kabataan sa pananambang o shooting sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila sa mga konsepto ng satanism, nazism at nihilism. Kaugnay nito, sinabi ni Rebulla na may direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para naman sa nationwide communication program upang gabayan yung mga magulang kung paano makikipag-usap sa kanilang mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun daw pong issue sa conflict of interest sa mga korporasyon.

0: Na dinadawit kay Vice President Sara Duterte, handang sagutin ng kanyang defense team.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yan ang balitang tinutukan naman ni Luisa Irispe. Luisa? Go, Luisa.
2: Sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang isyu ng umunay conflict of interest na ibinabato sa bise kaugnay ng mga korporasyon na idinadawit sa kanya. Isa na rito ang patungkol sa pagiging umunay stockholder ng Vice Presidente sa GenCorp Industries Incorporated kahit pa nawang nakaupo na siya sa pwesto. Ayon kay Attorney Michael Poa, lahat ng ito ipapaliwanag nila kapag panahon na ng depensa na maglatag ng kanilang ebidensya. Nauunawaan naman ni Poa kung nalilito ang publiko sa ngayon kung bakit bakit nalilito ang publiko sa ngayon na imbis na diretsahan nilang ito sagutin ay humahanap pa sila ng mga paliwanag sa ibinipresenta ng prosecution. Sa ngayon kasi hindi pa nila panahon na maglabas ng kanilang panig kundi panahon pa ng prosecution para maglatag ng mga ebidensya. Nauna namang sinabi ni Poa na hindi sila sigurado kung higit kumulang 30 araw ang kakailanganin ng defense team para magpresenta ng kanilang panig, pero nakadepende pa ito sa mga kakailanganin nilang ipresenta ng mga testigo at ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: DOJ, pinag-aaralan naman kung papasok sa preliminary investigation po yung reklamong inihain ng Philippine Coast Guard laban naman sa kapitan ng MV June Aster. Ito po'y nasunog sa bahagi ng Palawan. Itali mula kay DK Sarate. DK!
3: Pinag-aaralan ngayon ng National Prosecutor Service ng Department of Justice ang reklamong isinampa ng Philippine Coast Guard laban sa kapitan ng MV June Aster na si Rowena Sarmiento. Sinabi ng PCG na kapag nakita ng DOJ ang sapat na kalakip na ebidensya, ay agad itong may dadakit para formal na may salang sa preliminary investigation. Ay naman kay PCG spokesperson Commodore Noemi Gayabyab, base sa mga ebidensyang unang nakalap, falsification of documents, ang isa sa reklamong kakanilang ihain laban sa kapitan. Ito ay dahil hindi tugma ang mga bilang ng mga pasayarong nakalista sa Master Declaration of Safe Departure. Samantala, tuloy naman ang PCG sa pagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga apektadong pamilya at paghahanap para sa walong iba pang nawawalang mga individual sa pamamagitan ng aerial search operation sa mga karagatan ng Palawan at Southern Tagalog. Mula sa lusod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ay, shoutout lang po muna kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. May kinilala po ng kanilang tanggapan ng mga lokal na pamahalaan po sa lalawigan ng Guimaras sa kanilang buong pagsuporta sa proyektong RTT. Ito yung Restrict, Track, and Turn In. Ha? Na naglalayong mahikayat po mga komunidad na voluntaryong magsuko na mga hindi rehistrado at na mga loose firearm. Pinangunahan po ni General Tuanyo ang paggagawad po ng plaque at ng pagkilala at sertipiko ng pagpapahalaga na isinagawa po sa Guimaras Provincial Capital sa bayan po ng Jordan. Kabilang ho sa mga tumanggap ng pagkilala, itong si Governor Lucille Nava at kinatawa po ng mga lalawigan ng Guimaras si Sir Raman Nava. Ayan. Naging unang lalawigan mo sa Western Visayas ang Guimaras na nagkamit po ng 100% na compliance ng mga barangay sa ilalim po ng proyekto at sa kabuuan no ay 101 na mga loose firearms ang voluntaryong naisuko mula ho sa 98 barangays sa limang bayan po sa lalawigan. Ipinakita rin po ng naturang inisyatiba kung paano nakatutulong ho ang pagtutulungan ng pulisya, lokal na pamahalaan at mga barangay at mamamayan upang mapanatili po ang kaligtasan sa komunidad. Patuloy po na hinikayat ng Police Regional Office 6 yung po may mga hawak na mga unregistered at loose firearms na makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para sa wastong paggabay at pagpoproseso po rito.
1: Mark in, mark out.
0: Panawagan po muna tayo para tinatawagan po ng pansin kung sino man po ang nakakikilala kay ginoong James Larry Montes, Jr. Gaines Jr. Ganyan din kay ginoong kay ginoong Chun Hua Fuk. Sila ho ay pawang nakatira sa Paco at sa Binondo. Tinatawagan no kung sino man po ang kamag-anakan nitong dalawa po ito dahil sila ho ay sumakabilang buhay na. Oo. Ayan, at kanilang labi ay nasa pangangalaga po ng Makati Medical Center. Makipag-ugnayan lamang po kay hanapin lamang social worker na si na Maria Fatima Moral at Arian Michelle Bandiola o di kaya kay Miss Joanne Carla Elaine Tabamo para ho sa impormasyon no, sa makaragdagang impormasyon. Mayroon din po kayo magsadya no, sa tanggapan po ng Social Services na Unit ng Health Service Department ng Makati Medical Center. Second floor po yan, Tower 3 ng Makati Med. Pwede po kayo tumawag sa mga numero na 02-8888 apat na 8 tapos 8999. Okay. So parang limang 8 tapos tatlong 9. Ang yan po yung telephone number. Ang local po, pwede kayong tumawag sa local 28722, 8723 at 2086. Pwede rin mo kayong makipag-ugnayan sa mobile number ng 0919-080-5671. 0919-080-5671. Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon.
1: Mark in, mark out.
0: Ilang araw na lamang ba mga kababayan? Ilang araw na lamang ang ating binibilang? Uy! Pompiang! Para dun sa mga, uy, ano ha, wala raw huweteng sa Pampanga, pero ang labas ay Pompiang 8. Oo. 88 days, bagong!

kamusta na mga commander? Malapit na 8-8 ha. Yeah, 88 days to go bago ang Pasko. Maraming salamat kay Kuyang Ordy Lopez, Engineer Ordy Lopez ang ating co-pilot, kay Binibining Rosan Erno, kay Engineer Joy Timida na mutya ng Cordillera. Napakalamig ngayon. Malamig ngayon, no? Sa Cordillera. Maraming salamat din kina Aisa, kay Belle, Aisa at May. Antabayan lang po John Magol sa palanunto ng Fight News Weekly dito sa inyo ng Sports Radio. Ito ang inyong linggo, J.M.I.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: 12 years ago, 2014 sa Incheon. Bakit ang napakatagal naman nung naging pagbabalik mo sa Asian Games? In the last, in the past 12 years ba, ano ba, sinubukan mo bang makapunta ulit sa Asian Games? O paano ba nangyari? Bakit ang tagal nung pagitan?
9: Sa Asian Games po ulit ako nung 2018.
8: Okay, so, 2018.
9: Hindi pinalad na hindi pa ako nag-medal.
8: Ayun, okay.
9: At doon sa wushu po yun. And pag-transition ko po sa kickboxing, eh, wala pong Asian Games pa yung kickboxing at saka wala pa po kasi yung MMA doon.
8: So in doon sa dalawang previous, 2014-2018, nasa wushu ka and then ngayon in mixed martial arts. And last Friday, kung tama ako, nag-birthday ka, di ba, last Friday?
9: Ako.
8: Nasa Japan ka pa ba noon or nandito na sa Pilipinas?
9: Nandito na po ako noon.
8: Ah, okay. Now, ang nangyari kasi ano, correct me if I'm wrong, nung 2014, nung una kang nanalo ng medal sa Asian Games, nanalo ko rin ng medal before ka mag-birthday. Tapos, safe. Ngayon naman, ganun ulit yung nangyari. Pagdating ko ba sa...
9: Nung last Asian Games po is nung 2000, doon po ako nag-birthday.
8: Okay, okay.
9: Ayun naman, actually sa October 5 po pa sana yung balik ko dito sa Pinas. Pero nakiusap ko kay Attorney Wharton na pwede ako mauna. Magbo-birthday po ako sa aming sabi ko.
8: Ayun, okay. But I want to know, nung pagdating mo ba sa Japan for the Asian Games, bumalik ba yung mga memories nung dalawang nakaraan mong Asian Games nung 2018 sa Indonesia yon, 'di ba? At saka 2014 sa Incheon sa South Korea.
9: Yes. Mas compared noon at saka ngayon mas relax na po ako, mas okay. Focused talaga siguro ng exposure at mas kumpiyansa talaga ako ngayong Asian Games na to. Sa rankings po namin is kami po nang tumalo sa akin kayo, kami po yung dalawang top number one nun sa rankings ng MMA Asia. Ako po yung nag-gold nung qualifying sa Uzbekistan. Kaya kumpiyansa din ako na magkakamedal.
8: Nakalaban mo na ba si Rajabov dun sa qualifying na yun before or first time lang to?
9: First time. Sila yung unang batch na nag-qualifying.
8: I see. Now, speaking of first time, unang beses din na merong mixed martial arts sa Asian Games. Ikaw ba'y, ano ba, nagulat ka ba? Or anong napansin mo pagdating sa level ng competition at least in your weight class, considering na first time lang to in the Asian Games?
9: Ang dami. Ang daming malakas at saka yung skills nila. Ang dami ding mga pro. Tulad nung tumalo sa akin, is undefeated din siya sa pro at saka sa amateur.
8: Mm-hmm.
9: Pati yung mga ibang weight category, ano yung mga malalaki, talagang marami talagang malalakas.
8: Uh-oh.
9: At nagkakwentuhan nga kami ng mga taga-ibang country na iba daw din yung amateur saka pro, iba din kasi yung rules at saka yung point system magkaiba talaga, kasi marami daw silang tinalo sa kanila na mga champions sa pro, pero nalibago daw talaga sa amateur, kaya sila yung sila pa rin daw yung nanalo sa qualifying nila sa pabansa nila, kahit sumali yung mga champions sa iba-ibang pro MMA.
8: Ikaw ba, at this point ba, may paninibago ka pa ba when it comes to rules sa amateur MMA dahil lumaban ka na professionally eh?
9: Yung ano, sa rules is medyo kabisado ko na. Yung para sa akin is yung pagsuot talaga ng gi, kasi sa pro nakakubad kami.
8: Right.
9: Yung nakagi kami.
8: Mm.
9: Nag-prepare naman kami about para doon, pero pag nakatapat ka na pala ng marunong talaga, marunong kumapit sa gihis, ang hirap pala. Pag alam na yung ginagawa niya pag kumahawak sa gihis, tapos sa walang ano eh, hindi siya madulas, unlike sa pro na kapag pinawisan na kayo is mas madaling makahiwalay.
8: Una nating balikan na John Claude, itong naging semis. Ano nung nakalaban mo si Daisuke Murayama ng Japan? Hindi na bago sa iyo to, because years ago nag-train sa Team Lakay, nakasama mo 'yan, nag-compete pa nga dito sa Pilipinas. During his time ba rito, naging familiar ka sa style niya, and yun ba kahit papaano nakatulong din dun sa naging laban mo kaya nakuha mo yung panalo?
9: Bali, nung pumupunta siya sa Team Lakay, is bago pa lang ako, bagong punta pa lang ako, bagong balik pa lang ako sa Team Lakay. Nung pinasa uso nga ako noon, nasa national team. So, na-meet ko siya sa Lakay, pero hindi kami gaano nag-trainingan na matagal. Pero nabasa ko na doon na sa ground game talaga yung laro niya. Alam niya rin na sa striking ako. Kaya may napanood ako sa Japan na ini-interview siya, na sabi niya na kilalang-kilala niya ako at alam niya daw kung anong gagawin niya sa akin.
8: Talaga lang ah.
9: Tapos nasa isip ko na agad na alam ko din na sa ground niya ilalagay. At before yung laban, nag-video call din kami kay Coach Mark. Sabi niya malayo pa daw siya sa akin, kaya kayang-kaya ko
8: daw. Oo, naniniwala ako doon. Tama yung sinabi ni Coach Mark, because pinanood ko yung semis mo na yung laban kay Murayama, and mukhang pinaglaruan mo yung Hapon. But ikaw ba may napansin ka kung meron siyang ginamit na mga kilalang techniques ng Team Lakay doon sa naging laban nyo in the semis?
9: Well, hindi masyado, kasi dimstansya talaga ako, tapos iniwasan ko yung ground game namin.
8: Okay. Now, in the final, ito na, yung pinag-uusapan natin kanina, si Otabek Radjabov ng Tajikistan. Pareho kayong professional fighters. Nung binubuo nyo ba, John Claude, yung game plan? Sabi mo nga kanina, meron kang pinanood ka bang mga previous fights niya? Kasi kanina rin, naghanap ako sa YouTube, medyo marami-rami rin. Talagang matindi yung kalidad nitong si Radjabov eh.
9: Marami kami napanood sa kanya. Meron mga pati si Coach Mike nanood na rin yung laro. Well-rounded siya. Masabay siya sa striking. Tapos saka siya nag-takedown. Ang game plan po sana dun is kukunin ko parang yung ginawa ko sa Japanese na second fight ko sa Asian Games, na Striking points lang sana. Kaso nung tinamaan ko siya ng nung na-lockdown siya.
8: Oo.
9: Medyo nag-rush po ako doon po ako na-take down kasi para gusto ko ng in-out.
8: Oo. And meron pa siyang ginawa doon eh. Nung I think nakatama ka ng head kick pero habang pababa yung paa mo, kinuha niya eh. Tapos tsaka ka nag-sweep siya no and then bumagsak ka kaya naging kumbaga bumalanse yung takbo nung round 1 na yon. Parang pantay yun. Nakakuha ka ng early knockdown tapos nakabawi siya nung bandang dulo. Pagkatapos nung round 2, ayun na nga, nakuha niya yung takedown kahit alam ko ginagawa mo yung lahat para piliting makatayo ulit and bring the fight back on the feet pero hindi ka na niya hinayaang makatayo eh. Can you describe to us, can you tell us gaano kalakas, I guess physically, etong nakalaban mo?
9: Sabi nga niya, galing daw siya ng 77 kilo.
8: Okay.
9: Nung nag-recover siya, mas malaki talaga sa akin.
8: Mm-hmm.
9: Mabigat kasi last fight na namin, yung finals na yun.
8: Pwede na.
9: Sinagad ko din yung recovery ko kasi hanggang dun lang talaga. At sabi nga niya, nag-train sila kay, pumunta sila sa Russia, doon po sila nag-prepare sa Asian Games, nag-train sila kay UFC champion na si Khabib na Nurmagomedov.
8: Nako po, sa Dagestan.
9: Sa Dagestan, yun pala sila nag-train. At sabi niya rin na undefeated daw sa lahat ng laban niya, pero sabi niya, first time niya daw na ma-knockdown at matama ng ganong kalakas na suntok. Kaya hindi na kita binitawan nung nawakan na kita. Ayaw niya na daw. Ito, sabi niya.
8: Oh, yan yung sinasabi mo kanina na yung mga marunong gumamit ng gi to their advantage, di ba? So, ikaw ba? Naisip mo rin niya ba? Teka, parang gusto ko rin mag-training sa ano ah, kay Khabib Nurmagomedov pa. Posible kaya yon?
9: Kung may chance,
8: oo. Pero syempre, masakit yung matalo in any stage. But knowing na ganito nga kagaling yung tumalo sa'yo in that gold medal bout, kahit pa paano ba yun, nakabawas sa sakit, na ay, kasi magaling talaga yung nakalaban ko. May ganong klaseng thoughts ba yung, ano, yung naisip mo?
9: Sorry. Ang lakas po kasi ng ulan dito.
8: Inako. Ayan, bumubuhos na pala ang ulan dyan. Ang tanong ko, Jean-Claude, syempre masakit matalo, you know, at any stage, kahit sa umpisa pa lang yan or kahit sa gold medal fight na, but knowing na magaling yung tumalo sa yung nakalaban mo, kahit pa paano ba nakakabawas yon sa sakit o nakatulong para mas ma-accept mo yung result?
9: Siyempre, nung una, lalo na nung pagkatapos ng laban, kasi alam naman natin na muntikan na talagang ma-knockout na sa experience rin, sa malakas din talaga siya. Natasayangan talaga ako nang hindi ko siya ma-finish doon, bumaligtad po yung laban. Ako pa yung natalo. Eh, sabi ko, andun na sana. Doon na sana sa gold. Kaso, nagkwentuhan nga kami sa before kami makyat sa medal award din. Ngayon, nagkawentuhan kami na kaya sabi ko, malakas din pala talaga itong nakalaban ko. So, nakaka-relieve din yun na high level. Sabi ko, kailangan kong humabol din.
8: So, sa ngayon, kampante ka na dun sa nangyari. Wala ka ng kahit anong, kumbaga mga what if sa naging, sa tinakbo ng laban mo.
9: Hindi talaga maiwasan, nandun pa rin yung what if na paano kaya kung minsan sabi ko, mas okay siguro kung hindi siya na knockdown para istorant na lang, parang hindi pa rin natatanggal sa mga what if na yan. Pero hindi na siya ganun kasakit, hindi na siya ganun kabita. Parang iniintip mo lang na, siyempre para next time, parang alam mo rin yung gagawin mo.
8: Ako curious ako malaman yung point of view ng isang atleta na nakakuha siya ng medalya kasi natalo siya. You know, halimbawa, ganitong nangyari in the gold medal fight, natalo ka. Yes, talo, pero meron ka pa rin nakuhang medalya. And how do you treat yung medalya na yon? Do you see it as a still bilang isang accomplishment or iniisip mo ba, ay hindi pa rin ako nagtagumpay kasi hindi ko nakuha yung talagang tina-target ko?
9: Malaga yun sa akin. Parang satisfied naman ako doon kasi lalo na at kami yung pioneer dito sa MMA Asian Games. At saka ang hirap ng kasi sinusuport ko din yung mga kababayan natin na naglalaro ngayon. Kasi yung mga boxer, nasasaktan din ko yung mga Olympian natin na tatalo din ngayong Asian Games. So, ngayon, yun lang. Nag-aabang ako ng mga laro ng mga kababayan natin. Tatalo din nata si Nesty kanina, yung mga Olympian natin. So, thankful pa rin at naka-medal pa rin.
8: So, ang what you're saying, Jean-Claude, is itong medalya na to, hindi lang to bunga nung naging laban mo sa Asian Games lang. Kinoconsider mo rin yung mga pinagdaanan mo para makarating dito. Ayun. And of course, bilang isang atleta, napakaraming beses mo nang represent yung Pilipinas. Kaming mga mortal, di namin masyadong na-experience yan eh. You know, pwede mo bang i-describe sa amin, ano ba yung feeling every time magko-compete ka, tapos dala mo yung Pilipinas?
9: Siyempre, ang pinakamahirap talaga is hindi yung saro, yung preparation ko talaga. Kasi ilang oras at ilang beses ko mag-train ng isang araw. At minsan, hindi na mawasan yung injury. Yun yung talaga yung pinaka-iniwasan namin mga fighters na na-injured. Tapos pag malapit na yung laro, magkaka-cut weight pa kayo.
8: Right.
9: Pabawas pa kayo ng timbang. So, kaya pag andun ka na sa ring o sa competition area, parang gutom ka na talaga kasi alam mo na handa ka, tapos ito na yung pinaghirapan ko, ito na yung araw na magagamit ko na yung lahat ng natutunan to. Ganun, tapos ilang minutes lang yung laban, tapos na, hindi tulad sa training na abot pa yung 3 oras, 2.
8: Tama yung pinunto mo, ano, na talagang napaka-ikli ng oras eh. Ano, in competitions like this, and maliit din yung ano, yung margin of error.
9: Pag ikaw nag-error or may hindi ka nagawa sa ilang minuto lang na yun, pwede mong pagsisihan ng buong buhay mo yun.
8: Yun ang masakit, ano?
9: Oo, yung andun niya, kung andun nalalabas yung sana, paano kaya ako ngayon doon na sa ilang minutes lang na yun. At siyempre, ang sarap mag-represent ng bansa at lalo na marami sumusuport ng kababayan. Maraming nag-refit sa inyo, pagdadapal po kayo, parang ganun. Sarap na pag-ram, lalo na pag nag-medal ka na. Lalo na yung gold pag sinugtog na yung pumatahaw ng Pilipinas. Sarap.
8: Lalo na pag sa ibang bansa, di ba? Naririnig mo. Lalo na pag nasa ibang bansa ka tas tinutugtog yung ano, yung national anthem natin.
9: Proud talaga. Proud talaga.
8: Nakapanood ka ba ng ibang sports sa nung nasa Nagoya ka? Nakapag-ikot-ikot ka ba or medyo naka-focus ka talaga?
9: Hindi, kasi nakafocus kami sa kasi nung kahit wala pa kaming laban, nakafocus talaga kami sa weight cutting din. Kasi araw-araw kasi yung weight cut namin sa yun din isang pagkaiba ng pro at saka sa amateur. Kasi sa pro isang timbangan, kasi yung timbangan pwede na kayong mag-load na pagkatapos kasi isang laro lang eh. Pero sa amateur, mag-weigh-in kayo ng umaga tapos after 3 hours lalaban kayo. Pag nanalo ka, Kailangan mo na mag-weigh-in sa umaga. Hanggang sa final. Pagkatapos ng final, iba rin yung pagod.
8: Oo. And ito, dahil nga dyan sa sinabi mong yan, kailangan talaga i-maintain mo yung timbang eh during ganitong mga klaseng competition habang lumalaban ka. Paano yung ano, sinong in charge sa pagkain nyo? Kasi malaking parte ngayon yun eh. Di ba? Nang overall conditioning ng isang atleta, yung kanyang nutrition. So, paano yung naging diskarte para kumain kayo ng tama and ma-maintain nyo yung timbang hanggang lumalaban pa kayo?
9: Sarili-sariling hanap po kasi. Kasi sa amin, may mga teammate din ako na may kanya-kanya po talaga kaming yung tulad ng kasama ko na late siya natutunawan o may iba din na kahit marami kumain, hindi sila bumibigat. May kanya-kanya po talaga kaming preparation pa lang sa training is pinanay na namin yung mga pagkain na yun o inaalam na namin kung anong gusto ng katawan namin.
8: Okay.
9: So, yung ginagawa namin.
8: Nakakaigit yung ano no, yung malakas kumain pero hindi masyadong bumibigat. So anong naging usual ano mo? Anong naging usual na kinakain mo nung nandoon ka sa Nagoya?
9: So, marami namang pagkain doon. So nung nagme-main kasi hindi naman masyadong malaki yung kinat ko para sa akin. Hindi naman na ano, usual pa rin nag-konting kanin, may mga pasta naman doon, may kama maraming beef doon, chicken. Iniwasan ko lang talaga is yung mga sweet at saka yung mga oily food.
8: Ayun. Pero nung natapos na yung laban mo, anong una mong kinain?
9: Bait nung kami ni Attorney Warto, nag-eat all you can po kami sa labas.
8: Oo.
9: Kaso, kahit ganun pala pag lumit na yung lalamunan ng dito.
8: Ah, oo, tama.
9: Pag nabubusog.
8: Ang bilis mo mabusog. Oo. Oo,
9: nabusog din agad. So, hindi rin ako nakakain ng marami. So, parang ngayon pa lang bumabalik yung dyan ko na kaya ko na ulit kumain after.
8: Oo. Pero nakita ko, balik ka na in training eh. Alam mo, o balik ka na ba in training o nagtitrain ka na ng mga bata? Pareho ba?
9: Habang andito po sa probinsya.
8: Okay.
9: Sa andito ka sa Kalingga.
8: Kalingga.
9: Sa Baguio ako nagte-train sa Dinlakay. Habang usually ang ginagawa ko pa kasi pag nakaka-uwi ako dito, tumutulong ako sa kuya ko sa may gym sa to. May mga bata nagte-training doon.
8: Okay.
9: Pag andito ako, doon ako pupunta. Tinutulungan ko yung mga bata mag-training, magtuturo din. Mga future champions din.
8: Seeing itong sabi mo mga future champions, I'm sure mayroong ilan sa kanila na gusto ring maging isang national athlete sa you know someday bilang isang veterano, bilang isang multi-titled na national athlete. Anong payo pwede mong ibigay doon sa mga nagpaplano, nagnanais or yung mga you know nagkakasimula pa lang na maging isang national athlete?
9: Ayun, mangarap kayo, dream big, at consistency. Kasi doon din, dyan din po ako nang galing sa mga palarong pambansa, mga national game. Pilitin yung maglaro doon. Mag-ipon kayo ng maraming experience. At saka alagaan nyo yung sarili nyo.
8: Mm-hmm.
9: At kung gusto niyo maging national team, kailangan i-enjoy niyo yung training niyo. Pag hindi niyo na-enjoy yung ginagawa niyo, hindi kayo mag-improve. Sabi ko lang, kailangan i-enjoy niyo yung ginagawa. Kailangan maging passion niyo yan. Kailangan niyo mag-sacrifice. At parang ako dati, muntik na rin akong maligaw mga barkada sa bisyo. Hindi ako kinasok ng kuya ko sa martial arts. Hindi ko rin alam kung saan ako ngayon. So, sa mga bata, tuwasan nyo na yung mga barkada, mga BI, mga bisyo. So, maharap tayo na maka-Olympics dream team.
8: Very well said, mga kabataan na makinig tayo kay Jean-Claude Saklak. Baka i-headkick tayo niya pag kung ano-anong kalokohan ang ginawa natin. But anyway, Jean-Claude, maraming salamat for your time. And of course, congratulations on your latest achievement, silver medal in the 20th Asian Games.
9: Maraming salamat.
8: Yan po si Jean-Claude Saklak ng ating Philippine National MMA Team. Atin pong nakasama live dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. 5:36 po ang ating oras. Commercial break lang tayo saglit. Tapos bigay ulit tayo ng mga updates dito po sa laban ng Team Pilipinas in the 20th Asian Games.
10: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
11: mula September 19 hanggang October 4
10: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games.
10: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
11: The 20th Asian Games.
10: Dito sa Sports Radio 918.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fun, solid kabond.
14: Dito kaya. Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
15: Ay, aircon ba ako?
14: Ay, Nay. Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
15: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
14: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games.
10: Dito sa Sports Radio 918.
8: 5:39 na po mga kababayan. Nagpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Unfortunately, ay tapos na po ang laban ni Nesty Petesio sa women 60 kilograms ng boxing competition sa 20th Asian Games. Kanina po, bago tayo sumalang dito sa programa natin, 5-0 loss ang natikman ni Nesty Petesio laban kay Cheng Yu Yang ng China in the quarterfinals. Kung nanalo sana, sigurado na at least a bronze para sa ating two-time Olympic medalist. Ang scores nito, 30-26. All scorecards yan. Anong nangyari nung round 1, nag 10-9 na po yan para dun sa Chinese, and adding insult to injury, meron pang may 1-point deduction pa si Nesty Petesio, kaya naging 10-8 yun, kaya 30-26 yan, supposedly 10-30-27 pero dahil dun sa point deduction niya, naging 30-26 yung lahat ng scorecards. Sa nakita ko kaninang laban, dito si Nesty tsaka ni Cheng Yu, parehong boksingero, Nesty was landing her punches. Yang was doing the same. I guess yung frequency ng mga suntok, more on naging parang counterpuncher si Nesty. And I think the judges, ang nakita nila is mas may impact ano, or mas malinis yung mga naging suntok nitong si si Cheng Yuyang ng China. Yung round 1 di ko masyado napanood. Yung round 2, I thought it could have gone kay Nesty Petesio. I think may maganda siyang left hook doon, tsaka may isa pa siyang solid na right straight, but binigay pa rin ng mga judges doon kay ano, kay Cheng Yuyang ng China. So 0-4-4, mga kababayan, si Nesty Petesio pagdating sa Asian Games. Ito din po ang kanyang ika-apat na Asian Games, and sa kasamaang palad, hindi pa rin siya nakakakuha ng medalya dito. Okay, pakinggan natin si yung panayam kay Nesty Petesio habang sinusubukan kong ubusin itong amoy ng roasted chicken na pumasok na rito sa loob ng studio. May kanin ba dyan? Amoy ulam na ako rito eh. Kailangan ko na ng kanin. Okay, si Nesty Petesio po matapos itong kanya naging quarterfinal match ngayong araw sa 20th Asian Games.
17: Nesty Petesio matapos mamaalam dito sa kampanya sa Asian Games sa Japan. Nesty?
18: Yes po. Ganun po talaga yung laban eh. And yun nga, sabi ko hindi to ganun kadali yung Asian Games kasi mga Olympian at saka Olympian medalist na nandito, world champion. And Olympian din yung China na yun at naging world champion na din yun. So, yeah, and timbang niya to. Alam kong hindi niya ibibigay ng basta-basta to. And napalaban talaga ako ng todo kanina. And yun, hindi pa siya enough. So, yun.
17: Another, ganun ba talaga kahusay itong world medalist na to?
18: Yes po. Malakas siya, magaling siya. Andun yung power niya. And labanan ng veterano yung kanina. And yun na, nakuha niya ako sa first round. So, dapat yung style namin ng first round is takbo. Score takbo. And binigla niya ako sa dikitan. And yun, napasabay ako sa laro niya. And hindi namin nagawa ng first round.
17: Hindi na pwede mag-adjust second and third.
18: Nag-adjust kami sa third. And yun na nga, dahil nakuha niya yung momentum sa first round pa lang. So, yun, mahirap na siya. Mahirap na siya gawin sa second round kasi naghahabol na tayo eh. Mm-hmm. So dapat dumikit. Ako yes. Yung dumikit na.
17: Tingin mo hindi talaga itong tamang timbang para sa iyo?
18: Hindi ko masabi, ma'am eh. Pero siguro. Pero yun na nga, Pinoy tayo. Laban tayo kahit saan. Yes. And yun, hindi enough yung performance ko kanina. And, yun na, experience and may natutunan din. Yeah.
17: Bukang hindi mo talaga hindi para sa yung Asian Games, Nesty. Nakakailang Asian Games na yung hinahabol mong medalya dito, mukhang mailap.
18: Pangatlong Asian Games ko na nga ata. Hindi ko masasabing hindi para sa akin Asian Games. Kumbaga, kung hindi para sa akin, wala ako dito ngayon. So, may kulang lang. May kulang pa. And more training, more adjustment. And yun, yun nga, nakita naman nila coach yung kung ano yung dapat pang-improve. Yun, more training ba talaga?
17: Yes. Anong susunod para kay Nesty?
18: Meron kaming IMAG this December, so sana makabawi tayo dito.
17: Yes. Anong gustong sabihin mo sa mga umabang sa laban mo dito nga sa edition na ito ng Asian Games?
18: Yun po, una, pasensya na. Kasi kagaya nyo, gustong-gustong ko din itong medalyang to. Ito yung kulang sa resume ko. Ito yung kulang na major tournament na wala ako. So, kung na-disappoint kayo, what more pa kaya ako? So, yun. Suporta lang and wag puro bash kasi hindi po nakakatulong po yan sa aming mga atleta. Pag panay kayo puna, panay kayo bash, panay kayo puna sa mga kulang or ano pang dapat gawin. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi po ganun kadali yung pinasok namin. And syempre, sasabihin nyo, ginusto nyo yan. So, mga utak ng mga Pinoy, ginusto nyo yan. So, di ba? So, pero, ayun, salamat pa din sa mga advice nyo, mga comments nyo. Kasi, minsan may natutunan din kami sa mga bash nyo, may nakukuha din kami. And, ayun nga, gusto ko lang, dasal at suporta sana yung matanggap namin.
17: Yes.
18: Sa bawat pagkatalo.
17: Salamat pa rin sa'yo, Nesty. Mabuhay ka, no? You're okay.
18: Yes,
17: walang
18: ma'am.
17: Nasaktan.
18: Yes, ma'am.
17: Okay. Si Coach Mitchell, salamat din sa'yo, ha? Okay, Coach Mitchell, salamat.
19: Thank you din, ma'am, sa mga sumusuporta. Balik-bawi na lang.
17: Okay, sige po. Okay, Nesty Petesio sa 60 kilograms nitong kompetisyon sa Asian Games bye-bye na po. Tapos na ang laban, di nakapasok sa medal round.
8: That was Nesty Petesio after her quarterfinal loss in the women's 60 kilograms boxing competition ng 20th Asian Games. So ang pag-asa po ng Pilipinas for a medal dito sa boxing ng 20th Asian Games ay nasa mga balikat na ngayon ni Carlo Paalam. Buti na lang si Carlo Paalam, pasok na po in the semifinals. So garantisado na ang at least a bronze para kay Carlo Paalam. Tinalo niya si Jia Mao Zhang ng China. So 3-2 ito, split decision win. Tatlong 29-28 na scores para kay Carlo Paalam. Tapos yung nakuha nung Chinese, 29-28 at saka 30-27. Grabe, wala namang pakisama itong isang judge na to. Binigay lahat yung buong laban doon sa Chinese. Para naman tong nakakaloko eh. No? Sino ba to? Hindi, mahalaga dyan. Pasok na sa semi si Carlo Paalam. At sigurado na ang kanyang medalya. So at least a bronze para kay Carlo Paalam. Back in 2018, bronze din ang nakuha ni Carlo Paalam sa Asian Games na ginanap sa Indonesia. So kahit pa paano nakabawi si Carlo Paalam para kay Nesty. Dahil Chinese din eh, di ba? Yung tumalo kay Nesty, Chinese naman itong tinalo ni Carlo Paalam. So hindi masisiro ang Philippine boxing team. Ito kasi pinag-uusapan namin ni ano eh, ni Mr. Ni Isi Casiano kanina lang ano, kung sa kasamaang palad kung matalo si Carlo Paalam, unang Asian Games na walang medalya ang Pilipinas sa boxing. Pero salamat kay Carlo Paalam dahil hindi mangyayari yan. Meron pa rin medalya ang Team Philippines sa boxing sa 20th Asian Games. 5:49 ang ating pong oras. Ngayong araw na to, lumipad na po patungong Japan ang ating Philippine Jiu-Jitsu Team. October 1 ang simula ng kanilang campaign dito sa Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. 15 athletes in total ang ating pong Philippine Jiu-Jitsu Team. Siyempre, yung mga bigating pangalan natin dyan. Annie Ramirez, Kimberly Custodio, si Kayla Napolis, si Alexandria Enriquez, at saka si Mark Lim. Susubukan po nilang dagdagan pa itong team medal hall ng Pilipinas. And last Saturday, naalala ko, no? Nung sabi ko, nung binibilang ko yung medalyang kailangan natin para maabot yung target ni POC President Bumble Tolentino na 8 gold medals. Sabi ko, may dalawa from Jiu-Jitsu. Nakalimutan ko nga pala si Alexandre Enrique. Sorry, Alex. Ha? Ayan, 3 gold medals. Nasabi ko sa inyo, Alexandre Enrique, solid yan. She won a gold sa World Beach Games. Sa World Championships, I think bronze ba nakuha niya ron? Pero nagkaroon kasi daw siya ng freak injury dun eh. But she's coming in into the Asian Games this time. Healthy, walang problema. Galing sa solid na training camp sa Atlanta, Georgia. And nakapag-unwind kahit papano rito sa Pilipinas. Ano? And nag-train din siya rito. So, confident ako. 3 gold. Jiu-Jitsu team. So October 1 to 3 ang petsa po, ang schedule dates ng competition. Samantala, ang Courage, last day na bukas. Bukas, meron pa tayong dalawa. Si Nick Gabriel Ligero at saka si Jackie Lou Escarpe. And sila na lang ang natitirang pag-asa ng Courage team na makapag-medal kasi natalo today si Zar Agustos Bayas at saka si Margaret Fajardo. Meanwhile, sa Judo sa September 30 po, Wednesday, ang simula until October 3. And then, ganun din ang wrestling, September 30 to October 3. So, same ang schedule niyan. So, ilang ano pa to? 5 combat sports na magme-medal o posibleng mag-medal ang Pilipinas. Siyempre counted meron na tayong siguradong bronze from Carlo Paalam. Ay, te, isilipin nga natin itong... Ay, si, tingnan ko ha. Kasi yung inaabangan kong makakalaban niya rito, bigatin eh. Okay, so ang kalaban niya ngayon... Okay, wala pa palang resulta. Wala pa yatang resulta itong ano. Etong kay laban ni Mahmoud Sabirkan panalo na si Mahmoud Sabirkan. So it's going to be Carlo Paalam against Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. Ayan, magaling na boksingero ito. So mapapalaban na naman si Carlo Paalam. Yung first match ni Carlo, yung scores nun, 3 pabor sa kanya, yung dalawa, 28-28. Tapos ito naman, 3 pabor sa kanya, yung dalawa pabor dun sa kalaban. So matitindi yung nga naging so far yung kalaban dito ni Carlo Paalam. But hopefully, nagsisimula na siyang makuha yung magandang rhythm niya. And pagdating ng semis and hanggang final, maganda yung kanyang yung kondisyon niya. Uy, walang Uzbek boxer na naglalaro sa dito sa sa quarterfinals ng weight class ni Carlo Paalam. Yung pag Uzbekistan kasi talagang magagaling eh. Like, katulad nyo, yung tumalo kay kay John Milardo Ogayre. Si Kalokob, world and Olympic champion ng Uzbekistan. So, excluding today, Monday, 29, 30, 1, 2, 3, 4. So, 6 na araw pa. Hindi kasama yung ngayon, hindi kasama today. Ha? May 6 na araw pa na natitira sa 20th Asian Games competition. Hanggang October 4 actually, meron pong lalaro na Filipino athlete before yung gagawing closing ceremony on the evening of October 4. 5:54 ang ating pang oras at dyan po magtatapos ang ating Fight News Weekly ngayong araw na to. Salamat sa ating silver medalist Jean-Claude Saclag. Salamat kay Ma'am Mary Jude ng Team Lakay sa pag-facilitate ng interview natin kay Jean-Claude Saclag. And before ko tapusin itong programa natin ngayong hapon, I would just like to pay my respects to Mr. Martin D. Siya po nitong nagdaang weekend ay pumanaw po I think at the age of 56 si Martin D. Sa mga nakakilala is one of the best FM radio DJs dito po sa Pilipinas. He was one of my early influences sa nung ako pa lang nasa probinsya pa namin. Every weekend ng umaga, ang rule sa bahay, bawal mo na manood ng TV hanggat hindi ka tapos maglinis ng bahay. On Sunday, hanggat hindi pa, after magsimba sa umaga, hindi pa pwedeng magbukas ng TV. Radyo ang number one libangan nun, especially during the weekend. And si Martin D, I think MOR pa dati nun, 101.9. He was the host ng Request Express and then yung Top 20. Ayan, paboritong-paborito kong pinakikinggan yung mga programa niya and siya yung probably one of the reasons kung bakit ako na-in-love sa FM radio and then kalaunan nga, I started my career in FM radio before I found my way dito sa Sports Radio 918. And nitong weekend ay yung masamang balita na inanunsyo po ng kanyang pamilya na si Martin D. ay pumanaw na. So, condolences po sa kanyang pamilya and sa nagluluksa ngayon ang radio industry sa pagpanaw ng isa sa mga legends nito. So, rest in power, Mr. Martin D. 4 minutes before 6, bukas po, 5 p.m. post-game dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
20: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to

0: Iba't ibang veterinary services inialok sa mga pet owners sa Cebu City bilang bahagi ng World Rabies Day.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagpasalamat at binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga estudyante, guro at iba't ibang sektor na nasa likod ng pag-angat ng Pilipinas sa 2025 Program for International Student Assessment.
2: Isang malaking tagumpay at improvement ito para sa mga nakilohok na estudyante matapos ang ilang buwang pagsusulog ng kilay.
3: Pangako ng Pangulo, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang kanilang suporta para mahabol ang number one spot sa PISA. Narito ang ulat.
4: Hindi biro ang naging paghahanda ni Aaron sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Buwan kasi ang kanyang ginugol para sa pag-aaral sa pagsusulit. Pero laking tuwa niya dahil nagbunga ang kanyang pagtsatsaga.
5: Proud talaga po kasi out of, tingnan mo ang daming countries, naging 77 tayo. Out of, naging 77. So hindi na tayo kulelat. Then proud rin kasi nga umangat yung score natin. Tapos umangat rin yung ranking natin. So ang laki ng improvement.
4: Isa lamang si Aaron sa halos 9,000 mga estudyante na nakibahagi sa 2025 PISA na naging maganda ang resulta matapos makakuha ng mataas na ratings ang Pilipinas. Nakapagtala kasi ng 17 points na pagtaas ang Filipino learners sa science, 16 points sa mathematics at 20 points sa reading. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagkilala sa lahat ng nasa likod ng pag-angat ng Pilipinas sa 2025 PISA.
6: That is why today we are here to recognize the people and the institutions that helped make all this possible. We thank our participating schools, our school leaders, the learners, of course, their parents, local government partners, everyone who contributed to this milestone. We appreciate our teachers who have spent long hours in the classroom, guiding our learners so that they can perform well in this assessment.
4: Hindi rin nakaligtaan ng Pangulo ang naging papel ng mga pribadong sektor sa pag-angat na ito ng Pilipinas. Kasabay ang pagtiyak na hindi titigil ang pamahalaan para suportahan ang edukasyon sa bansa, lalo na ang mga guro na siyang tagahubog ng mga estudyante. Kabilang anya sa ginagawa ng gobyerno ang pag-hire ng mas maraming guro at non-teaching personnel para mas matutukan ng mga guro ang pagtuturo.
7: Pagpatuloy natin, marami pa tayong kailangan gawin. Hindi pa tayo number one. Abulin natin yung pagka number one. At kayang-kaya dahil napakagaling ng ating mga estudyante, napakagaling ng ating mga guro, napakabait at napakasipag ng ating mga magulang at lahat-lahat. Together with the government, both local government and national government, pag pinagsama-sama natin ang ating kakayahan para turuan at maging maganda ang education system ng Pilipinas, matutupad din natin ang pangako na yan.
4: Sinabi rin ng Pangulo ang dagdag na 10,000 school counselors ngayong taon para itaguyod ang ligtas na learning environment ng mga estudyante.
6: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya-kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw na ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas at yung ating mga kabataan ay sila ay nasa environment na kaya nilang mag-aral ng mabuti.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
1: Walang imposible sa batang may pangarap anuman ang kanilang kalagayan. Mari na kasing makapag-aral ang mga batang pasyente sa loob ng ospital sa pamagitan ng programa ng DepEd at ng Philippine Children's Medical Center. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.

0: Ganito ang mga tinig na iyong maririnig mula sa mga batang puno ng pag-asa at pangarap na magkaroon ng normal at masayang buhay. Sa kabila ng kanilang karamdaman, hindi na nila kailangan mamili kung ano ba ang dapat nilang unahin, kalusugan o edukasyon. Pwede na kasi nila itong pagsabayin dahil formal lang pinirmahan ang kasunduan sa pagitan ng Department of Education at Philippine Children's Medical Center.
1: Ito yung utos ng ating Pangulo na walang batang maiiwan. Kahit maraming pagsubok at kahit mahirap, yun nga dapat ma-reach out ng maabot ng DepEd. Pag mas mahirap, abutin. Dapat yun nga ang talagang sinisikap natin sa nagpapasalamat tayo sa PCMC.
0: Ito ang kauna-unahang hospital-based learning program sa bansa na naglalayong ilapit ang edukasyon habang nagpapagamot ang mga batang pasyente. Maipagpapatuloy na ng mga kabataang may karamdaman ng kanilang pag-aaral sa loob mismo ng ospital sa pamamagitan ng alternative learning system. Gaya na lang ni Yana na nasa isang taon ang nakikipaglaban sa leukemia. Kwento ng kanyang lola Catherine, kinder si Yana noong na-diagnose at hindi siya nakakalakad dahil sa sakit. Pero dahil sa tuloy-tuloy na pagpapagamot, masaya nang tumatakbo si Yana.
2: Nung nag-offer yung hospital ng learning, we grab it talaga. Kasi iba talaga yung education for kids. Lalo na yung dream.
0: Ang pangarap ng kanyang pamilya para kay Yana ay makapagtapos at kanilang susuportahan ang bata sa kung anumang gusto niyang tahakin.
3: I want to read Dr. Nash Shep.
0: Bukas ang programa sa mga kabataang nais ipagpatuloy ang pag-aaral habang tumatanggap ng serbisyong medikal. Kabilang sa mga programa ang Basic Literacy Program at Accreditation at Equivalency para sa mga elementary at high school student. Adjusted naman ang mga paraan ng pagtuturo ng mga guro batay sa pangangailangan ng bawat estudyante. Sa ngayon, katuwang ng PCMC ang ilang guro mula sa Piñahan Elementary School, Flora A. Ilagan High School at San Francisco High School. Bukas naman ang PCMC sa mas marami pang guro na nais tumulong at magbigay ng edukasyon sa mga kabataang may karamdaman.
4: Kung ilan ang mabibigay sa amin, ganun din siguro ang... We have so much patience. They're just there waiting for us.
0: Inaasahan naman ng DepEd na mas mapalalawak pa ng ahensya, katuwang ang iba pang institusyon, ang paglalapit ng edukasyon sa mga kabataan, lalo na sa mga may karamdaman. J.M. Thompson, para sa Bayan.
5: Umarangkada na ngayong araw ang aprobadong taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
0: 200 piso ang nakalaang budget ng commuter na si Jen na nanggagaling pa sa San Jose del Monte, Bulacan papunta sa kanyang trabaho sa Quezon City. Tricycle, jeep at bus ang halos araw-araw niyang sinasakyan para pumasok sa kanyang trabaho. Pero dahil epektibo na ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan, simula ngayong araw, madadagdagan din ang kanyang dapat itabi pambayad sa pamasahe.
6: Siguro nagiging 250 na din siya. Malaki-laki na instead na nakakapag-ipon ako, napupunta po siya sa pamasahe. Hindi siya okay, pero at the same time, iniisip ko din na, nagpantagdag na lang din talaga tulong din sa mga driver natin.
0: Para naman sigurong si Daniela na araw-araw nagko-commute, okay lang din ang pagtaas ng pasahe pero dahil sa dami ng pasahero at palaging punuan, minsan napipilitan na lang siya na gumamit ng motorcycle taxi para mas mabilis siyang makapasok. Pero giit ng guro, mas malaki pa rin ang kanyang natitipid kung sasakay siya ng jeep.
7: Kasi po, ito po ay matagal ng hiling po ng mga driver po ng mga jeep. Ang kaso lang po sa akin, sana po hindi na po ito tumagal pa at lalo pa pong tumaas.
0: Simula kasi ngayong Lunes, 14 pesos na ang pamasahe sa unang 4 na kilometro ng mga traditional jeep at may dagdag na 2 piso sa susunod na kilometro. 17 pesos naman ang pamasahe sa modern jeep sa unang 4 na kilometro at may dagdag na 2 pesos at 40 centavos sa susunod na kilometro. 15 pesos naman ang pamasahe sa mga ordinary city bus habang 18 pesos ang singil sa mga air-conditioned city bus. Naglabas din ng updated fare guide ang LTFRB sa kanilang official website sa adjustment ng mga pampublikong sasakyan tulad ng provincial public utility bus, airport taxi, TNVS at point-to-point bus. Mahigpit namang ipinapaalala ng LTFRB na kailangan ng updated fare guide sa loob ng mga pampublikong sasakyan kung saan makikita ang listahan kung magkano na ang dapat bayarang pamasahe ng mga commuter batay sa kanilang destinasyon. Mayroon kasing mga sasakyan na sumunod na sa paggalaw ng pamasahe pero walang nakapaskil na updated fare guide. Kaya hinihikayat ng LTFRB ang mga commuter na ipagbigay alam sa kanila sakaling may mga sasakyang hindi naglalagay ng listahan para agad na matugunan na alinsunod sa umiiral na patakaran. Samantala, nakahanda naman at umiikot na ang ilang sasakyan ng Department of Transportation para magbigay ng libreng sakay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kasunod yan ang isinasagawang tigil pasada ng ilang transport group dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Nakaantabay naman ang ilang kawanin ng LTFRB at mga otoridad para panatilihin ang kaayusan ng daloy ng mga sasakyan at matiyak ang kaligtasan ng mga commuter habang isinasagawa ang kilos protesta. J.M. Thompson, para sa Bayan.
8: Malaking ginhawa para sa mga tsuper sa Cordillera ang ipinatutupad the special fare hike bilang dagdag kita sa gitna ng taas presyo ng langis. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
9: Ngayong araw ang simula ng pagpapatupad sa special fare hike para sa mga public utility vehicles sa Cordillera na 15 pesos habang 2 pesos ang karagdagan kada kilometro. Hindi naman umalma sa pagtataas ang ilang commuter.
10: Hindi ko pa naman po napapansin yung diferensya mismo po. Naging tumaas lang naman po ng 2 pesos po. Kaya okay lang po, makakatulong din naman po sa mga driver po.
11: Okay lang naman sa akin kasi naintindihan ko naman kung anong kalagayan ng mga driver. Mataas na talaga yung krudo. Tsaka pagka-steady lang ang pamasahe, walang kikita ng mga driver. Pag bumaba naman yung gasolina, binababa naman nila yung pamasahe.
9: Pero ayon sa mga dispatcher, may ilan pa rin kontra sa bagong pamasahe na kung minsan ay nagre-resulta pa sa hindi pagkakaunawaan ng mga pasaherong ayaw magbayad ng karagdagang pamasahe.
12: Sinasabi nila na kwan daw, masyado daw mahal. Ang kwan ko lang naman na bilang dispatcher, naninigil lang ako ng tama dun sa nakasulat sa papel na binigay sa akin.
9: Laking pasasalamat naman ng mga jeepney driver ang karagdagang pamasahe dahil hirap din silang mag-uwi ng sapat na halaga para sa kanilang mga pamilya dahil sa kamahalan ng krudo.
13: Siguro makakasurvive na kahit paano. Nung nakaraan, halos wala na kasi natitira. Nung bandang, lalo na last week na nagtaas ng 100 tapos hindi pa gumalaw yung pamasahe. Sabi nga namin kung hindi pa gagalaw yung pamasahe, mapipilitan na naman siguro na magbawas kami ng babiyahe.
9: Sa ngayon, ang special fare hike na karagdagang 2 pesos o 15 pesos para sa mga regular na pasahero at 12 pesos para sa mga mag-aaral, senior citizen at PWD ang susundan ng mga tradisyonal na jeepney na pamasahe.
14: Ito'y apo ti masurod kasi ada amo tayo matinya, ti price iti crude oil ijaya luland kata nababaunay kaysa compare tayo dito yung Cordillera. So, nagtutungtong kami man yan. And then, to reiterate me, jay 15 pesos na pinutigas na kata hanging pumanaw na dito yung drivers tayo nga, mayroong isawaling ang trabaho.
9: Susundan naman ng mga modernized jeepney ang inilabas ng LTFRB na karagdagang 2 pesos and 40 centavos. Sa ibang rehiyon, 14 pesos ang minimum na pamasahe ngunit kakaiba ang Cordillera kaya 15 pesos ang minimum na pamasahe. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
8: Iniyak ng Malacanang na hindi matitigil ang pagbibigay ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle driver at operator sa kabila ng pagpapatupad ng fare hike simula ngayong Lunes. Ayon sa palasyo, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang inaprubahang pagtaas ng pamasahe para matulungan ang mga transport worker sa patuloy na pagmahal ng langis dahil sa sugalot sa Middle East. Dagdag nito, mas mababa ang inaprubahang pagtaas kumpara sa hiniling ng mga transport group para hindi rin lubhang mabigatan ang mga commuter. Nakahanda rin ang karagdagang tulong sa ilalim ng uplift program para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga apektadong sektor.
15: Lahat po ng ginagawa ngayon ay pinag-aralan para ang magiging epekto nito ay hangga't maaari ay hindi ganoon kalaki ang impact na maaari magdulot ng kahirapan sa ating mga commuters.
8: Abiso po sa ating mga motorista. Makakahinga ang inyong mga bulsa ngayong Linggo dahil may rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa Energy Department, nasa 24 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Abot naman sa 7 pesos and 57 centavos ang tapyas presyo sa kada litro ng diesel. Abang nasa 5 pesos and 85 centavos sa maranglasa ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene.
5: Samantala, tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizo ng pagpapatibay ng itinaas na dike gamit ang Gabion Wall sa Talomo River. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
16: Hulyo 24 ng kasalukuyang taon, nagulat ang mga residente sa Bangkal, Davao City nang biglang tumaas at lumakas ang agos ng tubig sa Talomo River. Lalo, walang naitalang pag-ulan sa nasabing lugar. Naapektuhan at inabot din ng tubig baha ang mga kalapit na barangay. Kaya napakarami ang pinasok ng baha ang mga kabahayan. Marami rin ang inilikas. Hulyo 29, agad na binisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang nasabing lugar. Dito, nakita ng sekretary na hindi pantay ang inilagay na gabion sa ilog. Pagtatakaan ng kalihim kung bakit hindi natuloy ang expansion ng inilagay na gabion sa lugar. Kaya ipinag-utos nito na taasan ang dike sa Talomo River gamit ang gabion o ang retaining structure na gawa sa wire mesh cages na may lamang mga bato. Ipinag-utos din ni Secretary Dizon ang pagsasagawa ng dredging o ang pagtatanggal ng mga putik, buhangin at iba pang debris sa mga pangunahing ilog sa lungsod dahil ito ang isa sa tinuturong dahilan ng nararanasang pagbaha sa lungsod. Ngayong hindi pa nakakalipas ang dalawang buwan, naitayo na ng DPWH ang halos 3 metrong gabion na nagsisilbing flood control project dito ngayon. Bagay na pinapasalamatan ng residenteng si Lorenda Moreles. Isa siya sa mga naapektuhan sa nangyaring pagbaha dahil sa tabi lamang siya ng ilog na katira. Aminado siya na hindi siya gaanong nag-aalala ngayon kung sakaling bumuhos ang malakas na ulan dahil sa taas ng gabion na ikinabit dito. Umaasa siya na bukod sa paglalagay ng gabion, masisemento rin ang nasabing proyekto upang tiyakin na kung lumampas man ang tubig sa ilog ay protektado pa rin sila at hindi ito pupunta sa kanila.
17: Alipay po mi ma'am na nabuhat po ning gabion. Okay, para dipinsa na po sa kanang dako kayong baha ma'am ba.
16: Ang residente rin na si Eva Lamban, umaasa rin na mapapasemento ang nasabing proyekto. Dahil sa pangambang baka lumusot pa rin sa gabion ang tubig mula sa ilog. Nagpapasalamat siya sa proyekto na malaking tulong daw sa kanilang kaligtasan tuwing lalakas ang ulan.
18: Butangan pa dyan nagsiminto. Ano yung pabata niya? I-appel mo ganito na.
19: Para?
18: Aron dili dyan siya mabungkag ba? Makay mga, huli na niya siya siminto. Mga kuan mo na ang batuan na mga kuha ba?
16: Ang hiling na ito ng mga residente ay siya rin susunod na hakbang na isasagawa ng DPWH. Ito naman ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang muling pagbisita sa lugar nitong Lunes, Setyembre 28 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Dizon, magsasagawa sila ng shotcrete o ang pagsisemento sa mga gabion upang tiyaking matibay at hindi talaga makakalusot ang tubig baha. Ang nasabing proyekto ay target na matapos bago matapos ang taon. May haba o lapad ito na 109 meters.
20: Kaya naman pag 2 months, so nagawa natin yon since nagpunta ako dito, nag-start tayo ng August, September. Actually, wala pang 2 months. Wala pang 2 months. No? So, na-dredge na rin natin yung river. So kung mapapansin nyo, when we were up sa gabion, nakita nyo, napansin nyo ba na maghagim na at malaki na yung river, di ba?
16: Bukod sa mga hakbang na ito, target din na taasan ang tulay dahil sa ngayon ay pantay na ito sa inilagay na gabion. Upang hindi na rin mahirapan ang mga residente, plano rin nila na ipa-aspalto ang kanilang daanan upang hindi magputik tuwing uulan. Sa kabuuan, nasa 100 million pesos ang inilaang pondo ng kagawaran para sa nasabing proyekto.
20: First, ano natin, hanggang sa bridge, tapos na tayo. No? Tsaka meron tayong mga tinapos pa doon. Pero siguro yung buong Kasi nag-allocate tayo ng 100 million pesos dito for from the Quick Response Fund. Yung buong 100 million na yon, yung na hanggang doon, eh siguro matatapos before the end of the year.
16: Tiniyak ng kagawaran ngayon na pinamamadali na nila ang pagproseso at pagpapatayo ng mga flood control projects hindi lamang dito sa Davao City, kundi pati na sa buong bansa upang hindi na makaranas ng pagbaha ang mga residente. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
8: Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing petisyon para sa piyansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kanyang kasong plunder, inangulat ni Rod Lagusan.
19: Kinumpirma ng Sandigan Bayan 3rd Division na natanggap na nito ang inihaing bail petition ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder. Sa inihaing petisyon ni Romualdez, kasama sa mga rason na binanggit ng kanyang kampo ay ang kawalang sapat na patunay na nagpapakitang may alam o nakibahagi si Romualdez o nakipagsabuatan siya kay dating Acubicol Representative Saldico kaugnay ng kasong plunder. Paliwanag ni Romualdez, hindi sinabi na mismong siya ang nagdemand o humingi ng komisyon, percentage o kickback mula sa kahit sinong kontraktor. Kasama rin sa ginamit na rason ni Romualdez ay ang recantation o pagbawi sa naging sinumpaang salaysay ng ilan sa mga ex-bagmen kung saan anila ay nagpapahina sa ebidensya patungkol sa umunay nangyaring delivery. Dahil may pagbawi anya sa una ng naging pahayag ay lumilika ito ng material conflict sa ebidensya na kinakailangan anya resolbahin ng korte. Ayon sa recantation ng tatlong ex-bagmen, sila ay pinilit, tinakot at pinipirma sa isang affidavit. Ang mga ebidensya anya na galing kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara ay hindi sapat na patunay na nakilahok, may kaalaman, tumanggap, nagkontrol o nakinabang si Romualdez. At ang partisipasyon ni Romualdez sa budget process ay hindi anila maituturing na ginamit niya ang kanyang tungkulin para gumawa ng krimen. Biligan din ni Romualdez na hindi siya isang flight risk at dadalo sa pagdinig. Hiniling ni Romualdez ang magtakdang Sandigan Bayan ng summary hearing para suriin ang ebidensya at aprubahan ng kaukulang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nakatakdang magsimula ang bail hearing ni Romualdez sa October 12 na magtatagal hanggang November 12. Inaasahan naman na nasa 23 witness ang iharap ng prosecution habang 3 hanggang 4 naman sa bahagi ng depensa. Matapos nito, sisimulan na sa November 23 ang main trial kung saan nasa 73 ang nakatakdang testigo ng prosecution habang sa depensa naman ay nasa 40. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Hindi umubra ang spoofing o pagbo-broadcast ng maling lokasyon ng isang Chinese research vessel para ma-detect ng Philippine Coast Guard ang pagpasok nito sa karagatang sakop ng Batanes. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
21: Ikinakabahala ng Philippine Coast Guard ang isang panibagong Chinese research vessel na pumasok sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay ang Jiahaike 7 na may kakayahan umanong makapag-imbestiga ng subsea cable.
22: Despite of the pretense na sinasabi nilang this is for scientific knowledge, for scientific research, we have a strong evidence na ang ginagawa nila dito is also being shared to the military institution ng People's Republic of China.
21: Isa ang PTV News sa kasama sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng PCG nitong Lunes ng umaga. Nakumpirma rito ang presensya ng naturang Chinese research vessel 38 nautical miles northwest mula Itbayat, Batanes. Ilang beses nag-radio challenge ang mga piloto ng PCG Maritime Patrol Aircraft para paalisin ito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagsagawa rin umano ang Jiahaike 7 ng spoofing mula nang umalis sa Fujian Province sa China noong September 21. Ibig sabihin, nagbo-broadcast ito ng maling lokasyon sa Automatic Identification System o AIS kung saan ipinakita ng barko na nasa Papua New Guinea ito. Pero sa tulong ng monitoring stations na PCG sa iba't ibang bahagi ng Batanes, nakita ang pagpasok nito sa karagatan ng bansa.
22: In short, niloloko nila ang mga iba't ibang gobyerno ng mundo, no? Nadadaanan itong Chinese research vessel. The intent really is to fool the authorities para hindi ma-challenge itong Chinese research vessel na to.
21: Magpapadala na rin ng barko ang PCG para bantayan pa ang research vessel ng China. Inikutan din sa Maritime Patrol ang pinakadulong bahagi ng Pilipinas sa Hilaga, ang Mabulis Island na parte ng Batanes. Kasama sa MDA flight, sina Batanes Vice Governor Jonathan Enrique Nanud at Basco Mayor Herman Kakam matapos ang pagbisita sa kanila ni na PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela at National Security Council Deputy Director General Nestor Jerico. Kamakailan lamang ay inaangkin ng ilang Chinese scholars ang Batanes bilang bahagi umano ng China dahil sa Taiwan. Pero malinaw na watawat ng Pilipinas ang nakatanim dito at ang mga ibatan ay Pilipino. Kaya para sa kanila, hindi katanggap-tanggap na angkinin ng ibang bansa ang Batanes. Dagdag pa ang panghihimasok ng mga barko ng China.
1: Parang binabaliwala yung territorial natin. Ang foundation day namin is 1744 and never na lumitaw na pag-aari ng China ito. So talagang galit ang Imatan talaga ang galit.
21: Isa ang Batanes sa ipinagmamalaking tourist destination ng Pilipinas. Kita naman sa napakagandang tanawin na sino man ay talagang mamamangha. Ang pinaigting na pagbabantay rito ng pamahalaan ay pagtitiyak din sa proteksyon ng higit 18,000 ibatan na residente ng probinsya. Mula rito sa Batanes, Patrick De Jesus para sa Bayan.
8: Patuloy na pinalalakas ng National Water Resources Board ang mga hakbang nito bilang paghanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino ngayong taon hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., sinabi nito na inactivate na ng NWSS sa mga deep well o balon nito sa Metro Manila na magsisilbing alternatibo ng pagkukunan ng supply ng tubig. Naka-standby na rin na niya ang water treatment plant na nasa Laguna de Bay at iba pang bahagi ng Cavite.
2: Parte na rin po ng concessionaires ay pinapaigting na rin po nila no, yung tinatawag nating mga non-revenue water. No, ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po no, ng mga leakage, mga tagas sa sistema. Opo. Para hanggat maaari po ay mabawasan po no yung mga nasasayang na tubig.
8: Magpapatuloy ang mastuyong panahon sa Luzon habang magpapaulan pa rin ang intertropical convergence zone sa Mindanao at malaking bahagi ng Visayas. Ang ITCZ ay isang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Bubuo ito ng rain clouds sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantalang bagyong Queenie ay malayo na sa Philippine Area of Responsibility at wala na tayong binabantay ang sirkulasyon sa loob ng bansa. Bukas po sa Luzon, good weather pa rin maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Makararanas naman ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan, dala pa rin ng ITCZ. Sa Visayas, apektado ito ng ITCZ, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Central Visayas at Negros Island Region. Gayon din sa Mindanao, magdadala ang ITCZ ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, partikular sa Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao at Caraga Region. Samantala, ito naman ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Lagi tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ng iyan.
3: At abangan, pamahalaan, nagkaloob ng iba't ibang tulong kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya.
8: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinagsinungalingan ng mga bagong paratang ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon.
5: At iba't ibang libreng veterinary services inialok sa mga pet owners sa Cebu City bilang bahagi ng World Rabies Day. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
23: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tubog.
0: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
23: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
0: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
23: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
0: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
23: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
5: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagkaloob ang gobyerno ng financial, livelihood at reintegration assistance kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya matapos siyang mapagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, nagbigay ang DSWD ng 30,000 pisong cash assistance kay Veloso, tig 10,000 piso sa kanyang mga magulang at tig 10,000 piso rin sa kanyang mga anak. Sumailalim din si Veloso sa assessment para sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD, habang nagbigay naman ang Department of Migrant Workers ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, capital assistance at skills training para sa kanya at sa kanyang pamilya. Layo ng mga hakbang na ito na matulungan silang makapagsimulang muli at maayos na makabalik sa pamumuhay o pamumuhay sa komunidad.
15: Kalakip na mga hakbang na ito ang pagbabalik ng dignidad at paghahatid ng pag-asa kay Mary Jane at buong pamilya sa pagbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Sa mga hakbang na ito ng Pangulo ay nasagip ang buhay ng isang ina, isang manggagawa, isang Pilipino.
5: Nonsense, fake news, kasinungalingan. Ganyan tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na plano umanong pigilan ng kasalukuyang administrasyon ng eleksyon sa 2028 at isulong ang charter change. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
15: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo. Yan po ay nonsense, fake news, mahihilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
4: Pinasinungalingan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga bagong paratang ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong si Pangulong Marcos ang tumawag para pabulaanan ang alegasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang dyan ang target umano ng administrasyon na pabagsakin siya, pigilan ang 2028 elections at isulong ang charter change. Sa magkaiwalay na interview Lunes ng umaga, tinawanan ni Pangulong Marcos ang mga paratang ni Duterte.
6: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
7: Si?
6: Ni VP Sara po, that the administration is trying to stop the 2028 elections now.
4: Karaniwang ipinagkikibit-balikat ng Pangulo ang mga pahayag ni Duterte. Pero tila hindi na nakapagtimpi ang Pangulo sa paulit-ulit umanong paninira ng bise.
15: Hindi tumitigil sa paninira kay Pangulo, sa paninira sa administrasyong ito, na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho. Trabaho para sa Pilipinas, magtrabaho para sa ating mga kababayan. So hindi po pwedeng isa baliwala na lang ang lahat ng mga kasinungalingang ito na namumutawi sa isang obstructionist, sa isang destabilizer.
4: Pinukol ni Duterte ang administrasyon matapos idawit ng dati umanong tauhan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Hinatiran umano na nagpakilalang whistleblower ng mali-maletang pera si VP Duterte, kapatid niyang si Davao City Congressman Pulong Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin niyang itinanggi ng pangalawang pangulo. Hindi niya raw kilala si Gracioso. Welta ni VP Duterte, kasinungalingan ng mga ibinulga ni Gracioso, media stunt at desperado umanong hakbang ng administrasyon.
7: Hindi niya maililigtas ang kanyang integridad, ang kanyang kredibilidad sa pagtuturo at paninira sa administrasyon.
4: Ayon sa palasyo, hindi pwedeng baliwalain ang mga paratang kay Duterte.
7: Hindi pwedeng itong pikit mata na hindi natin papansinin. Kailangan itong maimbestigahan. At kung may mapapatunayan ay dapat na tugisi kung sino man ang nagkasala.
4: Payo ni Castro.
7: Lahat ng mga ginawa niya, lahat ng mga ibinibitang sa kanya, dapat lamang niyang bigyan ng depensa ng may ebidensya.
4: Dagdag ni Castro, mag-focus na lang si Duterte sa pagsagot sa mga isyong ibinabato sa kanya sa impeachment court. Kamakailan lang nagdesisyon ng impeachment court na baguhin ang basehan ng two-thirds voting threshold para sa conviction sa impeachment trial ng bise. Tinuligsayan ni dating Executive Secretary at Attorney Vic Rodriguez. Sa kanyang post, binatiko si Rodriguez ang pagkamatay umano ng rule of law.
7: Hindi natin matatawaran kung ano ang ginagawa ngayon ng Senado bilang impeachment court. Yan ay nasa mandato nila. At kung ano man ang naging decision nila, yan ay within its jurisdiction. So, hindi natin masasabi na may paglabag sa batas, may paglabag sa konstitusyon.
4: Kung patay na ang konstitusyon, sagot naman ni Castro.
7: Masasabi natin, mamamatay talaga ang konstitusyon kung marami sa atin ang siyang magto-tolerate ng pagnanakaw ng mga public officials natin.
4: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
8: Kumpirmadong naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si dating Police Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Imbestigahan at sesorisuhin naman ng DLG ang mga ibinunyag ni Gracioso laban sa mga Duterte. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
10: Kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Patrolman Rodolfo Gracioso. Nitong nakarang linggo, lumutang si Gracioso at ibinunyag na siya ang bagman at nagdi-deliver ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte.
11: As a security or staff of former speaker, Velasco.
10: Pero sabi ni Nartates, sibak na si Gracioso sa serbisyo. Ito ay dahil sa mga kinakaharap nitong kaso noong 2021 at 2022.
11: Gracioso has been investigated administrative case and there is a corresponding criminal case filed against him. But that was long before. I think it's a case in year 2022 or 2021. Okay, and so now, yung administration ng justice natin in terms of admin case, finally the result, resulting to his dismissal from the service. And before that, meron din siyang kaakibat na suspension that was been served.
10: Sa nakuhang dokumento ng PTV News, nakasaad dito na noong September 11 nang matanggal sa serbisyo si Gracioso. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, iimbestigahan na rin daw ang mga naging pahayag ng dating pulis laban sa mga Duterte. Sa kabila nito ay hindi pinagsasawalang bahala ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga ibinulalas na salita ni Gracioso.
9: Ang background niya is nasa akin ngayon, kaya pag-aaralan ko kung ano ang kung noteworthy ang kung tama sinasabi niya. Alam mo, yung mga ganito kasi maraming gusto mag-liab ng sitwasyon eh, di ba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung ano katotohanan.
10: Si Gracioso may hamon kay Vice President Duterte at dating House Speaker Velasco.
12: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa INBI para kung sinong nagsasabi sa amin ng totoo.
10: Samantala, nagsumiti na ng kanyang sinumpang salaysay sa NBI, si Gracioso, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
8: Planong ipatawag ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte at ilang personalidad hinggil sa pagtanggap umano ng mali-maletang pera mula kay dismissed patrolman Rodolfo Gracioso Jr. na nagpakilala rin bilang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
13: Nagsumite ng sinumpaang salaysay sa National Bureau of Investigation si Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na naghatid umano ng mali-maletang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging kay Davao City Representative Pulong Duterte. Ang sabi ni Duterte sa kanyang pahayag, hindi niya kilala si Gracioso at hindi rin anya siya kailanman tumanggap ng pera mula sa kanya. Pero taliwas sa pagtanggi ng Vice Presidente, isinama ni Gracioso sa kanyang sinumpaang salaysay ang mga larawan niya kasama si Duterte. Nakakasama rin anya ang Vice na mag-ride sa motorsiklo. Ang ilan pa nga sa mga litratong ipinakita niya, kuha pa noong kampanya ni VP Sara na siya anya mismo ang nagsilbing coordinator.
12: Si Sara Alan, si Ma'am Sara ako. Si Jepoy. Makita lang natin ha, para tapos ito yon sa ano ma'am, sa bayan ko mismo kung saan ko siya inimbita nung regional coordinator ako ng Pusong Pinoy na party list ni Ma'am Sara at ni Ma'am Wen, nasawa ni Speaker Velasco.
13: Base sa affidavit ni Gracioso mula 2017 hanggang 2024, nagsilbi siyang security aide ni Velasco. Unang beses anya makita si VP Duterte taong 2018. Habang sakay umano sila ng isang sasakyan, inutusan siya ng asawa ni former House Speaker Velasco na si Wen Velasco na iabot ang regalong nakasilid sa paper bag at isang maliit na maleta. Ang laman umano ng paper bag at maleta, mamahaling tsokolate na paborito umano ng Vice at perang nagkakahalaga ng 10 hanggang 20 milyong piso. Hindi lang isa, kundi higit 20 beses umano naghatid ng pera at mga regalo si Gracioso kay Vice President Duterte batay sa kanyang salaysay. Kwento pa niya, ipinakilala rin sa kanya ni Duterte si Ramil Madriaga at sinabing sa kanya noon iabot ang pera pambili ng motorsiklo para sa election caravan. Ang laman ng maleta, sabi ni Gracioso, 20 milyong piso. Mas dumalas pa niya ang paghahatid ng pera noong taong 2020 sa bahay ng mag-asawang Velasco na galing kina dating kongresista at ngayon puganting si Zaldico, Marikina Representative Miro Kimbo at dating House Chief of Staff Honey Sipin. Pinaratangan din ni Gracioso ang dating House Speaker na nakakukuha umano ng porsyento sa lahat ng proyektong pang-imprastruktura sa buong bansa. May kickback din anya ang ilang miyembro ng pamilya Duterte. Sabi ni Gracioso kung susumahin ang halaga ng mga na-deliver niyang pera, kina VP Duterte at ilang miyembro ng pamilya nito, tinatay ang aabot sa 2 bilyong pisong nakasilid sa mga paper bag at maleta.
12: Mahirap po mag-imbento sir kasi bilang isang pulisyer, ano yan, may kulong yan.
13: Hinamon din ni Gracioso na sumailalim sa lie detector test sina VP Duterte at former House Speaker Velasco.
12: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa INBI para kung sinong nagsasabi sa amin ng totoo at hindi.
13: Bago pa ang pagsusumite ng kanyang sinumpaang salaysay, sabi ni NBI Director Melvin Matibag ay sumailalim na sa polygraph test si Gracioso. Pero limitado pa ang naging tanong sa pagkakakilala na relasyon niya sa mga idinadawit niyang personalidad. 99% truthfulness ang resulta ng isinagawang polygraph test kay Gracioso. At para mas mapalalim pa ang investigasyon, plano rin ng NBI na ipatawag ang Vice Presidente sa kanilang tanggapan, pati na ang mga personalidad na pinangalanan ni Gracioso sa pagtanggap ng mali-maletang pera.
14: Mga larawan at video ang kanyang ipinirisinta, isa subject namin sa authentication and verification, paring makakipag-coordinate kami with other group or other agency like Meta for the yung kung ma-validate mo yung picture na yan, kung talagang hindi siya AI or hindi talaga gawa. Part of the investigation is also to invite the personalities mentioned in the affidavit for give them the chance also to speak. So it should not be a subpoena, but it should be an invitation, especially to the Vice President.
13: Samantala, itinanggi na rin ng kampo ng dating House Speaker na si Velasco ang mga alegasyon ni Gracioso. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagamat tinitingnan pa ang takbo ng mga pangyayari base sa salaysay ni Gracioso, nakahandaan niya sakaling umakyat sa Ombudsman na magiging investigasyon hinggil sa pagtanggap umano ng mga Duterte ng mali-maletang pera.
16: Yung bigger theory natin about what happened to the budget, binubuo pa namin kasi nga it's easy to allege but hard to prove. Kaya umahanap muna kami ng evidentiary basis para lahat ng aming kaso ay magkakaroon talaga ng laman at palaman.
13: Sheila Natividad, para sa bayan.
17: Nagtapos na ang bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at dalawang iba pa sa kasong plunder kaugnay ng umunay 75 million pesos campaign donation na tinanggap ng senador. Inaasahang magsisimula na sa October 8 ang main trial nila Marcoleta kaugnay ng naturang kaso. Nakatakda sanang ipresenta ng prosecution bilang testigo si Nelson Lubao, co-host ng senador sa kanyang TV program, kung saan natalakay ang naturang campaign donation pero hindi ito natuloy. Ito ay matapos na magkaroon ng stipulation ang magkabilang panig pagdating sa authentication ng naturang episode.
3: Naghain ng reklamong graph si Laguna Board Member Lorenzo Zuniga Jr. laban kay Laguna Governor Sol Aragones kaugnay na umano yung pagpapatupad ng review financial assistance para sa mga exam taker nang hindi dumadaan sa public bidding at procurement process. Ayon kay Zuniga, nasa 15,500 pesos umano ang binibigay sa bawat reviewee, na aniya ay binibigay naman pabalik dahil ito ay para sa pribadong review center. Matapos ito ay pinapupunta umano ang mga reviewees isang sasakyan na siya namang nag-aabot ng 1,000 piso. Sa inilabas sa payag ni Aragones, binigyang diin niyang pagpapakita ito na may masamang layunin at layang manira ng reputasyon ang naturang reklamo. Binigyang diin din ni Aragones na kailanman ay hindi niya isasakripisyo ang kanyang integridad at pananagutan bilang public official.
18: Kasi siya po ang head of the procurement agency at wala naman pong mangyayari sa ating kapitolyo nang hindi nalalaman ng ating gobernadora. Kung sasabihin niya na hindi niya ito alam, ano ang alam niya?
17: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang maaring maitulong ng Artificial Intelligence o AI bilang kagamitan para sa mas mabilis at magandang pagdedesisyon at pagpapakalat ng mga tamang impormasyon. Yan ang ulat ni Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas Public Affairs.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
24: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response. Para sa Integrated State Media, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Sa ulat probinsya, sa paggunita ng World Rabies Day, binigyang diin sa Cebu City ang kahalagahan ng responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop. Kasabay nito, nakinabang din ang ilang pet owners sa mga serbisyong nakatutok sa pag-iwas sa rabies at pagpapanatiling malusog ng kanilang mga alaga. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Iba't ibang veterinary services ang alok ng Department of Agriculture RFO7 at Cebu City DVMF sa mga pet owner bilang bahagi ng World Rabies Day 2026. Kabilang dito ang mga libreng rabies vaccination, deworming, veterinary consultation at spay and neuter. Namahagi rin ng libreng vitamins at dog food samples ang ilang animal organizations sa kanilang mga booth bilang dagdag na suporta sa mga pet owner. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, hinikayat din ang mga pet owner na panatilihing ligtas at malusog ang kanilang mga alagang hayop at ang komunidad.
2: The purpose of our World Rabies Day actually is, number one, is to eliminate or control rabies here in the Philippines. So we're expecting, actually we have a goal for zero rabies in the Philippines. Second is, of course, responsible, we are promoting responsible pet ownership. And one of and the services that we are offering today is the responsibilities of the owner to provide for their pet.
1: Isa sa mga nakinabang sa mga serbisyo si Ikot Ostya, na galing pa sa Mandaue City. Pet lover si Ostya at matagal na rin siyang nag-aalaga at nag-a-adopt ng mga aso at pusa. Sa kasalukuyan, may siyam siyang alagang hayop sa kanilang bahay, kabilang dito si Nauno at Nola, na sumailalim sa spay and neuter procedure. Anya, mahalaga ang ganitong serbisyo dahil nakakatulong ito sa pagkontrol ng pagdami ng mga alagang hayop at bahagi rin ng responsibilidad ng isang pet owner.
3: Mga kapitbahay namin, pusa silang binigay sa amin. Yung iba, kapulot namin, kaya dumami sila ng dumami. Malaking tulong talaga sa amin ng bansong event, lalo na pag-alipo para iwas ang sila. Kasi iwas dumami, kailangan nila man-utterance day.
1: Samantala, magpapatuloy din ngayong linggo ang information and education campaign ng DVMF kasama ang City Health Department at Department of Education sa mga elementary schools sa Cebu City. Ituturo sa mga bata ang pag-iwas sa rabies at ang kahalagahan ng responsableng pag-aalaga ng mga hayop. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
4: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, and YouTube na at PTVPH.
5: Bayan, 88 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas!

0: Central Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: Parang pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programa sa Alam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, on Monday, 28th of September, 2026. Marami naman tayong pag-uusapan, mga talakayan, usapin, balita din na iyahatid namin sa inyo sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngalan ni Princess

0: Sa Biba sa Ripaw Doc at sa mga kasama natin dito sa Salam Radio, tutok lang po kayo dito sa ating programa. Siyempre, marami tayong mga ihahatid sa inyo. Balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. And magandang araw. Oh, magandang araw, magandang araw ngayon. Hindi naman siya umulan. But in some parts of Metro Manila, I think meron naman naramdaman na ulan. But anyways, inaabangan pa rin natin. Siyempre, kasunod na yung October. And the month of October, this week, talagang hahaba ang pagsubaybay natin sa impeachment trial because by starting October 1 ay 2:30 hanggang matapos. Sabi nila, a whole day ang magiging coverage ng Radyo Pilipinas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anyways, alam mo, marami mga balita na nakalap natin this weekends, no? At saka marami din mga alam mo yung mga after the election, no? After the election, after all speculation, after all the sasabihin na natin na ano, parang alam mo yun, yung parang how or what will happen on the following days before pa na uupo yung first members of the parliament, no? First elected, ganoon lang, first elected members of the government or the members of the parliament. Ang dami kasing ika nga, haka-haka, kuro-kuro, na baka mahirapan yung ating mga leaders in convening of having a more unified Bangsamoro by the end of or by this term na bagong halal ng mga members of the parliament. Pero just recently nakita natin, no, in some posts coming from ang sabi nila is coming from the former mayor of Cotabato, Attorney Cynthia Giani, a post wherein we could see some of the members of the UBJP. It's all over the social media actually. Members of the UBJP at saka yung members of the BGC, no, yung BGC, yung Bangsamoro Grand Coalition, ay andoon at talagang nakipagpulong sa members of the Moro Islamic Liberation Front, which is coming from the Bangsamoro, or rather from the UBJP, no? So, hindi natin alam, we do not know the content o kaya a context of that meeting. But the Bangsamoro people is hoping na sana ay maging maganda yung kinalabasan ng kanilang pagpupulong. Since we've seen, no, yung some pictures, nandun si Governor Hataman, nandun si Governor of Sulu, or Vice Governor of Sulu rather, Abdur Sakurtan, nandun yung governor namin of Lano del Sur, si Governor Bombet Adyong, and as I said nga kanina, former Mayor of Cotabato, Attorney Giani, and also top members, officials of the Moro Islamic Liberation Front, no, which is yung si Murad and si Chief Minister, former Chief Minister Murad, and former Minister Ahud Balawag Ibrahim, yon si former Chief Minister, and si Iqbal, ayan, former Minister ng MBHD. But anyways, with all that, sana makuha tayo, no, ng alam mo yun, yung mga kaganapan doon sa pagpupulong na yun. For the meantime, ito, atin muna namin sa inyo ang mga headlines. Napakabangan ninyong mga balita for tonight.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Para sa headlines ng ating mga balita, dating House Speaker Romualdez naghain ng petition for bail sa Sandigan Bayan. Panukalong revised cooperative code pasado na sa Senado. DSWD RFO 10 Northern Mindanao pinangunahan ang pambungad na aktibidad sa pagdiriwang ng 34th na National Family Week. Daycare children na kinabang sa idulunsad feeding program sa isang bayan sa Pagasinan kasabay ang 54th na anibersaryo ng NFA. Ika-54th na dibisada ng National Food Authority, makulay, masigla at makahulugan na ipinagdiwang ng NFA 10 Northern Mindanao. Pangasinan nakamit ang 100% submission ng local cultural inventories sa NCCA. Sibugay Governor Hoover pinangunahan ang ocular inspection Gikam Bridge sa Zamboanga, Sibugay.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At sa detalye ng ating mga balita,
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Una sa ating mga balita, dating House Speaker Romualdez naghain ng petition for bail sa Sandigan Bayan. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ray.
3: Formal na naghain ng petisyon para sa piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating House Speaker at Lady Congressman Martin Romualdez. May kaugnayan ito sa kasong plunder laban sa kongresista kasama si dating Ako Bicol Partylist Representative Saldico at dalawa pa kaugnay ng umano'y 7.44 na bilyong pisong kickback. Itinuturing na non-bailable offense ang plunder ngunit maaaring pagkalooban ng piyansa matapos ang summary bail hearing. Ayon sa korte na isang panangkapo ni Romualdez, ang petisyon dakong tanghaling itong Lunes. Magsisimula ang pagdinig sa piyansa sa Oktobre 12 at magpapatuloy tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Ayon sa prosecution, 23 saksi ang kanilang iharap upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa mga akusado. Si Romualdez ay inaresto noong September 14 matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte noong September 7. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, panukalang revised cooperative code pasado na sa Senado. Para sa detalye, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
4: Pinasa ng Senado sa third and final reading ang panukalang naglalayong amyandahan at i-update ang Cooperative Code of the Philippines. Sa botong 19-0-0, inaprobahan ang Senate Bill 1431 o ang Revised Cooperative Code of the Philippines. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kailangan ng i-update ang batas na unang na isabatas noong 2008 dahil patuloy na nagbabago at lumalawak ang mga programa at advokasya ng mga cooperative. Kabilang sa mga pagbabago ang pagpapabilis ng registration ng cooperatives, pagpapawaba ng processing time at capital requirements, partikular para sa agricultural cooperatives at pagpapahintulot sa foreign investment subject sa mga patakaran sa Filipino control at management. Samantala, sinuportahan din ni Senadora Rizzo Ontiveros ang panukala pero naglahat ng ilang reservations. Kabilang ang provision sa proportionate voting, tax exemption ceiling, foreign ownership at penal provisions laban sa nagpapanggap na cooperatives. Ipinasa rin sa third and final reading ang ilang panukala para sa congressional franchises ng broadcasting companies, franchise ng More Electric and Power, pagtatatag ng mga general hospital sa Subic at Ipil, at pag-upgrade sa level 3 ng mga provincial hospital sa Bukidnon at Kalinga. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, Ninfa. 7:13 in the evening. Magbabalik po sa Salam Radio pagkaroon nilang paalala.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
9: Singin mo na lang ako.
8: May OPM na makaluma.
9: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
8: May OPM na rock.
9: Pinoy ako.
8: May OPM na rap.
10: What you know last night, yo, it was the best.
8: May OPM na mabagal.
9: Agad magaganda ang mga pinay.
8: May OPM na mabilis.
9: Bokakatay, bokakatay.
8: May OPM na Tagalog.
9: Ang himig natin.
8: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
7: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:17 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, syempre, tayo po'y kasalukuyang napapakinggan sa 104.3 The Capital. Ayan, sa FM station po yan. And so as tayo po ay napapanood din via social media, sa social media website or sa social media ng Radyo Pilipinas, syempre sa Radyo Pilipinas which has 2 million, more than 2 million followers na po tayo. And syempre sa PTV, sa digital TV, tayo po ay napapanood din sa digital TV, sa Box, sa TV Plus, Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738
14: AM.
0: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa mga balita.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sa ating pong mga balita, DSWD Regional Field Office 10, Northern Mindanao, pinangunahan ng pambungad na aktibidad sa pagdiriwang na 34th na National Family Week. Gikan Iligan sa Mindanao, alamin natin kay Dandy Macarambon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dandy.
17: Simpleng pagtitipon ang isinagawa ng DSWD Regional Field Office 10 bilang pasimula kaninang umaga sa pagkikiisa ng ahensya sa 34th na pambansang linggo ng pamilya, kung saan highlight ngayong araw ang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Sa pambungad na aktibidad, ginanap ang panunumpa ng paninindigan o pangako upang muling pagtibayin ang alituntunin ng ahensya bilang pangunahing ahensya na nagtataguyod sa kapakanan ng pamilya, pagpapalakas sa samahan ng pamilya at pagtataguyod ng karapatan ng bawat miyembro ng pamilya. Pinangunahan ng mga personahe at family sector ng regional at tanggapan ng DSWD sa ilalim ng liderato ni Regional Director Gofelia Uwayan sa pamamagitan ng partisipasyon ng ahensya sa pagdiriwang ng National Family Week. Patuloy na itinataguyod ng DSWD Regional Field Office 10 ang pagkakapantay-pantay, pagkakaisa ng pamilya at suporta para sa ligtas, pag-aaruga at inklusibong tahanan kung saan bawat miyembro ng pamilya ay pinapahalagahan. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, tuloy-tuloy tayo, 7:20 in the evening, daycare children nakinabang sa inilunsad na feeding program sa isang bayan sa Pangasinan kasabay ng ika-54 na anibersaryo ng National Food Authority. Mula sa Tayug, alamin natin ang detalye kay Mildred Coquia.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: 21 daycare children sa Kanarbakanan Development Center sa Binalonan, Pangasinan na ang unang nakinabang sa community-based feeding program na nilunsad ng NFA Pangasinan Branch Office. Isinagawa ang programa bilang bahagi ng month-long celebration ng ika-54 na anibersaryo ng NFA, katuwang ang NFA Employees Association Eastern Pangasinan Chapter. Layunin ng programa na makatulong sa pagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga bata at itaguyod ang kahalagahan ng wastong nutrisyon para sa kanilang malusog na paglaki at pag-unlad. Nakiisa sa aktibidad ng mga kawanin ng NFA Pangasinan, Kanarbakanan Barangay Council sa pangunguna ni Barangay Captain Ferdinand Cabida, Registered Nutritionist Dietitian Princess Ana Junio at mga magulang ng mga benepisyaryo. Ayon sa NFA Pangasinan, isa sa gawa ang feeding activity buwan-buwan upang patuloy na maihatid ang suporta at pagkalinga sa mga bata at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Eh, maraming salamat, Mildred. Samantala, National LPG Alliance of the Philippines Incorporated na nawagan na sa mas pinaigting na pag-aaral sa LPG swapping centers ng Department of Energy. Para sa detalye, alamin natin kay AJ Ignacio.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: AJ.
19: Yes, Lords, babantayan nga ng National LPG Alliance of the Philippines, so NLAP, ang pagbuo ng guidelines para sa pagtatatag at operasyon ng LPG cylinder swapping centers. Ayon nga kay NLAP President Jose Jojo Cruz, tututulan ng grupo ang anumang posibilidad na samantalain ng ilang malalaking kumpanya ang pagproseso at igigiit na dapat ito ay naayon sa Republic Act number 11592. Nakatakda naman, Nords, na magsagawa ng preparatory meeting ang Oil Industry Management Bureau o OIMB ng Department of Energy simula bukas alas 9 ng umaga, this September 29, alas 4 ng hapon, at ilalahad sa pagpupulong ang pinakabagong draft guidelines para sa pagtatatag at operasyon ng LPG swapping centers. Iginit ni Cruz na dapat maging patas at maging magiging panuntunan at hindi pabor sa malalaking kumpanya upang maprotektahan naman ng mga independent LPG dealers at retailers, gayon din ng mga mamimili. Norge, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. 7:23 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Sa iba pa mga balita, balikan natin ang Mindanao, ika-54 na anibersaryo ng National Food Authority, makulay, masigla at makahulugan na pinagdiwang ng NFA 10 Northern Mindanao. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
21: Naging makulay, makabuluhan at makahulugan ang pagdiriwang ng 54th anibersaryo ng National Food Authority nitong nakaraang linggo sa iba't ibang provincial field office ng NFA 10 Northern Mindanao. Bawat probinsyal na tanggapan ng ahensya ay may kani-kanilang partisipasyon at aktibidad. Nagbigay sigla sa okasyon, nag-alay ng misa ng pasasalamat. Ang NFA Bukidnon ay sama-samang nagkaroon ng paligsahan at palakasan, nagbigay daan upang ipakita ang diwa ng sportsmanship, samahan at teamwork sa loob ng tanggapan at pang-araw-araw na paglilingkod sa sambayanan. Sa NFA Camiguin at Misamis Oriental, nagkaroon ng clean-up activities. Ipinakita ang pagkakaisa sa pagtataguyod ng pantay-pantay na karapatan at kapakanan ng lahat na walang pinipiling kasarian sa pamamagitan ng pagsusulong ng Advokasya ng Gender and Development o GAD. Binigyang diin ang kahalagahan ng RA number 11313 o ang Safe Spaces Bawal Bastos Law para itaguyod ang ligtas, magalang at inklusibong kapaligiran. Ang NFA Llano del Norte naman ay nagsagawa ng tree planting activity sa Barangay Baraas, Iligan City, binigyang pagpapahalaga ang pangangalaga at kapakanan ng kapaligiran at kalikasan. Patuloy ang makakomunidad na serbisyo ng NFA Region 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Manager Texon alinsunod sa nasyonal na mga panuntunan at pamantayan ng paglilingkod sa bayan sa ilalim ng pamumuno uno ni NFA Administrator Larry Lacson. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, sa Sambuanga, Sibugay naman, Sibugay Governor Hoofer, pinangunahan ng ocular inspection sa GWICAM or GICAM Bridge sa Sambuanga, Sibugay. Para sa detalye, alamin natin live, ihatid sa atin ni Lesti Cubol.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Besti.
22: Yes, sir. Pinamunahan ni Governor Hoover ang isang ocular inspection sa GICAM Bridge na nagbibigay din sa patuloy na commitment ng pamalang palalawigan sa pagsusulong ng mga mahalagang infrastruktura at pagkabuti ng konektibidad sa buong Sambuanga, Sibugay. Ang proyekto ay tugon sa matagal ng inatam na permanenteng tawiran na patungo sa isla ng Rutanga na direktang magugay sa sitio Hula-Hula sa barangay poblasyon sa Bayan ng Mabuhay papunta sa sitio GICAM sa barangay Dawa-Dawa sa Bayan ng Alicia. Kasama si na Tony Christian J. Milena, Administrator ng Lalawigan, Christopher Lasso, Engineer ng Lalawigan, Lieutenant Bernard Damian Sugo, Provincial Director ng Sambuanga, Sibugay PNP, Jason Umakalin, Membro ng Sambuanga Palalawigan at mga opisyal ng barangay, personal na sinuri ni Governor Hoover ang naturang tulay na nagbibigay o bibigay din sa kahalagahan sa mga komunidad na makikinabang dito. Bukod sa pagbibigay ng basa, ligtas at mas maginhawang paglalakbay, ang GICAM Bridge ay naasahang magpapatibay ng koreksyon, magpapabilis sa galaw na mga tao at kalakal, susuporta sa mga lokal na daing pang-ekonomiya at magbubukas ng mas malaking pagkakataon para sa mga komunidad ng isla ng Olotanga. Ang GICAM Bridge ay may habang 1.2 na kilometro at pinakamahabang tulay sa Sambuanga, Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
0: Yeah, maraming salamat. 7:28 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaranay lang paalala.
23: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna,
1: ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
24: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid kaban!
26: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: In the evening at nagpabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi. Uy, oo nga pala. Ito, pag-uusapan natin to. Postponement ng Barangay SK election this coming November 2, no? Dapat na November 2 yun eh. Pero nga dahil nga sa pinirmahan na ng ating pangulo yung postponement nito, ayun, may isang barangay chairman na nakuha na ng video na talagang grabe tontuwa. But anyway, Ito, kasama natin, salita na natin, linya natin telepono para, kasi just last week, if I'm not mistaken, pinag-usapan natin that Comelec is fully prepared in case that the BSKE will be pushed, will push through this November 2. But President Bongbong Marcos signed yung postponement. Alamin natin kung ano ang gagawin ngayon o kaya ano ang hakbangin ng Comelec with regards on that postponement. Nasa linya na natin telepono, Attorney John Rex Laujanco. Yes, magandang gabi po, Attorney.
2: Magandang gabi po, Sir Nerds, at sa lahat po ang taga-subaybay ng Salam Radio. Good evening po.
0: Ayan, maraming maraming salamat again sa inyong oras. Eh, talagang basta mga ganito, kailangan namin ng inyong wisdom with regards to this, no? Kasi una, ay doon muna tayo specifically in the barm area. Kasi doon sa ilang mga barm areas ay una, may mga well, doon muna tayo sa mga nanalo, no, rather in the previously na barm election. Kailan po? I think they are already declared as winners, tama ba?
2: Tama po, nung September 15 din po ay proclaim, yes, na po. Uh-oh. Yung 80 nanalo. Uh-oh. Sa parlamento po.
0: Oo. And then what is the timeline na gagawin nila sa kanilang pag-upo? Is it on kailan po sila uupo officially as members of the parliament that would convene the first day of the Bangsamoro as elected officials of the Bangsamoro government?
2: Opo, ang kanila pong term of office ay magsisimula po ng October 30, 2026 at tatagal po hanggang June 30, 2031.
0: Okay, and then with that, ano po yung mga gagawin? Like, are they, kasi diba parang sa legislative also that by 12 noon ay mag-assume na sila and then they will take oath, mga ganyan. May mga ganyan po ba? Depending on the Bangsamoro government and how kung paano nila gagawin?
2: Tama po, yung tatlong requirements po para sila po ay makapag-discharge ng functions, nagawa na po natin yung kauna-unahan, yung proclamation.
0: Yes.
2: At sila po ay nakita po natin na I think po halos lahat po sila ay nakapag-execute na ng kanilang oath of office. At sa October 30 po, sila pong lahat po ay mag-a-assume na. Inaasahan po natin na mag-a-assume na ng kanilang opisina. And after that po, they are now can freely discharge their functions as members of parliament.
0: And then on the first day of their function as members of the parliament, doon na din po ba ang unang araw, sa unang araw rather, pipili sila ng chief minister?
2: Bagamat hindi po natin madidiktahan kung ano po ang magiging agenda ng parlamento,
0: ayun,
2: ngunit inaasahan po natin na isa sa mga magiging una na kasama sa agenda nila ay ang pag-elect po ng ating chief minister.
0: Oo, kasi ilan sa mga nakausap din natin na nakapagbigay sa atin ng wisdom, sabi nila, the members of the parliament cannot push through with the regular functions not unless they would. No, they would elect yung chief minister on the first day of the session, and then next to it is that the elected chief minister will on the following days, kasi kaya kailangan na magkaroon na talaga ng chief minister by the first day para at least magawa na ng function ng chief minister yung mga gagawin niya on the coming days.
2: Tama po, dalawa po kasi ang role ng chief minister, no, bukod sa tagapamahala po ng parlamento, mm-hmm, sa kanilang trabaho po sa pag-akda ng batas, lumalabas din po kasi para rin siya po ang chief executive officer. Kaya nga po isa rin po sa inaasahan natin pagkaluklok po ng chief minister,
0: yes,
2: ay yung pag-appoint po ng mga magsisilbing mga ministro ng iba't ibang departamento po ng ating parlamento.
0: Ayan, okay. So yan ang inaasahan natin on the coming days right after the assume of office ng ating mga members of the parliament as first officially elected members of the parliament to form the Bangsamoro government. With that, Attorney John Rex Laujanco, doon naman tayo sa just last week, gaya nga na sabi natin, ipinag-uusapan natin that nabanggit niyo po, if hindi pirmahan ng ating Pangulo, magpupush through yung putuhan by November 2. But pinirmahan ng ating Pangulo yung batas na magpo-postpone ng BSKE. Ano na po ang mga hakbangin ng COMELEC sa postponement ng BSKE?
2: Opo, ano, una po sa lahat ng lumabas na nga po sa Official Gazette, ang Republic Act 12326 ay batas na po ito. Ang ginawa po ng COMELEC within the same day, actually hours lang po, ay nilabas ang unbanked resolution kung saan po una kinikilala natin ang paglilipat ng petsa ng halalan at bagong termino ng mga barangay SK officials. Pangalawa po, sinabi na natin na ang calendar of activities po para sa November 2, 2026 BSKE ay kanselado na po at hindi na papatupad ng COMELEC. Nagsimula na nga po ito nung yung kasi in effect na po eh yung nung September 18 pa yung ban sa movement, transfer, personnel, appointment, hiring and promotion o personnel na may mga opisina na nga po na tanggapan na nag-file na exemption, pati na rin po yung ban sa disbursement ng public funds, eh lahat po yan ay lifted na po. Pangalawa po, yung ating filing ng COC na sana po nagsimula ngayong araw na to at tatagal hanggang October 5 ay hindi na po pinagpatuloy, at yung supposedly onset ng ating election period, gun ban, iba pang mga bans na magsisimula naman October 3 ay hindi na rin po ipapatupad. At dahil din dito po, eh, sinabay na rin po namin sa anunsyo, gaya ng sinasabi namin dati, na kapag ka po nawala ang isang halalan, ay obligado ang COMELEC na magpatuloy ng registration. Kaya po sa second week ng November ay ibubuksan namin pumuli ang voters registration at tatagal po ito hanggang July 30, 2027. Ang registration nga po palang ito ay para na po sa ating 2028 national at local elections.
0: Okay, malinaw po yan, no? Malinaw po yan nabanggit ninyo. And with that, ano po ang kaakibat nito with regards naman doon sa mga already sitting o yung mga sitting barangay? Paano yung term nila? Ano po, kabilang po ba sa batas na ang dagdag 2 years na ito ay kinoconsider na bilang isang full term para doon sa mga nasa huling termino na?
2: Ay opo, ano, sa batas na rin po nagsabi una na talagang natural po na magkakaroon ng karagdagan na halos 2 taon sa kanilang termino. So parang dito po sa kanila maituturing na po ito na first term sa mga nakaupo po. Isang buong term po ito.
0: Okay.
2: So kung ito po ay nakaupo ka na ngayon, kaka-elect mo lang noong 2023, ito na ang iyong first term. Kasama na po yung iyong nadagdag na 2 taon. So hindi dapat ituring to na kumbaga parang bagong mandato o back to zero. Yun naman po mga nasa last term na rin na nadagdagan ng 2 taon, ay mananatiling last term po ito. Pinagtibay din po ng batas na yung para sa SK officials, eh isang election lang po sila pwedeng tumakbo. At malinaw din po dun sa ating batas na yan, na yung mga nagsasailalim ngayon sa mga complaints, investigations, at iba pa, may mga kaso na pending, tuloy po yan. Hindi nangangahulugan na parang inabandon na o naabswelto na sila dahil lang po sa pagkakaroon ng bagong termino na ito. Mm-hmm. Wala na po yung doktrina dati na gano'n na parang pag nahalal ka na fresh mandate, eh napatawad na lahat. Wala na po yan. Bukod sa abandonado na yan, malinaw po sa batas na ito na hindi yun ang epekto. At ito nga po, walang sinabi rin na walang pagbabago dun sa mga requirements sa qualifications ng ating barangay SK officials. At may utos po sa COMELEC, dalawa. Yung pagsasantabi ng mga gamit para po ito ay magamit natin. At yun na po yung ginagawa natin para maggamit lahat ito, walang masasayang for 2028. At ikalawa, yung pondo po sana na gagamitin pa, 11 billion pa po yan o 10 point something billion, ay pwede nang gamitin ng COMELEC para sa paghahanda sa 2028 national at local elections.
0: Ayan, okay. So malinaw po yan yung mga nakalagay na batas doon sa bagong pinirmahan na batas ng ating Pangulo. Makuhanan ko lang po kayo, before that is that, syempre kanina nabanggit niyo po that merong magaganap na voters education, and with regards naman po sa voters registration din po, lalo na sa mga kabataan na magiging eligible bumoto para sa SK 2028, kailan po ulit ito magbubukas?
2: Muli po sa ating mga kababayan, na alam ko po nung natapos tayo ng May 18, marami sa inyo humihiling na mabuksan. Ito na po yan. Second week ng November po, pakiabangan lang po yung eksaktong petsa. Ngunit desidido na po ang COMELEC, bubuksan muli ang lahat ng klase ng voters registration. At ito po itatagal hanggang July 30, 2027. So kung titignan nyo po ito, more or less parang 9 months na registration po ito. Sana nga po yung mga kababayan natin makilahok na dito, wag na pong hintayin yung last day. So doon po sa mga nagtatanong, pwede bang magpa-update, magpa-correct, na galing overseas, magiging local, meron pong mga pagbabago at changes sa inyong registration, pwede, mga na-deactivate, na gusto na ngayon makaboto ulit, magpa-transfer, at higit sa lahat, syempre, yung mga magiging 18 po ng May 8, 2028 na yes. National at local elections, ay pwede na po kayong magrehistro para po sa cycle ng voter registration na ito.
0: Ayan, okay, at least malinaw yan. Kumbaga, the COMELEC expecting already kung ano man yung magiging desisyon ng ating Pangulo with regards doon sa batas nga na pinirmahan, no? Pero eto, kuhanan ko lang po kayo ng inyong reaction dahil may mga mangilan nila na issues na kaakibat dito sa postponement ng Bangsamoro, or na, hindi Bangsamoro, ng Barangay SK election. Una is yung video na nakita na nag-viral over social media ng barangay chairman, di umano, na naku, parang tuwang-tuwa at talagang napagulong-gulong pa sa sahig na narinig niyang pinirmahan ng ating Pangulo yung postponement. Ano po ang reaction dito ng COMELEC?
2: Oo po, eh, no? Ito yung isang personal na expression po niya. Ayaw okay. na pong maghusga ng COMELEC dito. Hayaan na po natin yung mga kanyang mga constituents dito. Pero sa isang banda po, ano, ito yung nagpapakita na tayo yung demokrasya. Meron po talagang kalayaan na magpahayag. So kami naman po bilang tagapagpatupad ng batas, wala naman po kaming nakita ang paglabag sa anumang batas panghalalan dito. Eh hinahayaan na po itong mga bagay na ito ng COMELEC po.
0: Ayan, okay. Same as din doon sa pag-question ni Attorney Macalintal with regards sa Supreme Court, with regards doon naman sa postponement ng election. Ano naman po ang masasabi din ng COMELEC?
2: Ito po isang bagay na laging wini-welcome ng COMELEC. Ayan. Ang pagtataas po ng mga question na legal sa ating Supreme Court. Hindi po ito bago. Noong 2023, si Attorney Macalintal din po at ang kanyang grupo ang nag-question ng Republic Act 11935. Sa punto po ito, nanalo siya. At yun nga po, na-declare na invalid ang unconstitutional ang RA 11935. Sa pangalawang pagkakataon po, noong 2025 naman, na-question niyang muli itong Republic Act 12232. Ito po sana ng November 2, 2026 BSK. Ngunit sa pagkakataong pong ito ay kinatiga ng ating Supreme Court ang ating Kongreso. Ito po, sa tatlong pagkakataon at I believe yes. nakapag-file na po siya electronically. May mga yes. nakita po ako. Welcome po ito. At sana po nga sa lalong madaling panahon magkaroon po ng desisyon dito, makita po natin dapat bang ipagpatuloy ang halalan? Ano ba ang masasabi ng Supreme Court? Tama ba ang mga nagawa at takbangin ng ating Kongreso at ng ating Pangulo? Lahat po tayo, we stand to learn sa kasong po ito.
0: Ayan. And with that, ano po ang mensahe natin bilang pagtatapos with regards sa dito na lang sa main issue natin ng postponement ng barangay and sangguniang kabataan election?
2: Alam niyo po, sa ganitong bagay, marami pong natutunan na ating mga kababayan. Unang-una na pong sa lahat, yung proseso, kapangyarihan ng ating saligang batas at kapangyarihan na inatang po sa ating Kongreso at sa ating Pangulo. At kita niyo naman po, ang katapatan ng COMELEC na kami susunod basta may batas. At meron pa kaming ikalawang commitment dito. Kung meron na pong ipag-uutos ang Supreme Court, asahan po ninyo na susunod ang inyong COMELEC. Ang huli na lang po sigurong kahilingan, sana sa ating mga kababayan po, tama po, malaya tayong mag-form ng kanya-kanyang opinion, pero sana po kukuha tayo ng informasyon sa mga trusted sources of information. At kaya po makakaasa po kayo sa pakikipagtulungan po sa Salam Radio, sa Radyo Pilipinas. Madidinig niyo po kami sa programa ni Sir Nords Maguindanao na kami po ay mag-a-update sa mga kaganapan patungkol sa halalang ito. Maraming salamat po.
0: Yeah, maraming salamat, our spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudianco.
2: Mabuhay po and God bless po.
26: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:47 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkarelan ng balala.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
10: from PBS
8: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Kanina nga po nakasama natin si Attorney John Rex Laudianco, ang ating spokesperson ng COMELEC dito sa ating programa, kung saan inabanggit nga po niya and he confirmed na tama nga po, the postponement is valid already because pinirmahan nga ng ating Pangulo yung batas na nagsasabing at naglalayon na i-cancela, postpone ang November 2 election 2026 ng barangay at sangguniang kabataan. At alam natin na kaakibat niyan ay ang pag-urong na din ng ilang mga current na nakaupo ng mga sanggunian at saka, or rather ng mga barangay at sanggunian kabataang mga officials sa kanilang termino. So malinaw po yon sa batas, dapat po ay sundin at dapat po ay intindihin ng ating mga nakaupo, no? So kasali na doon sa kanilang termino, yung additional 2 years as one term already at hindi po yun kinukonsider. Kasi alam nyo kung bakit, dahil may termino lang if I'm not mistaken, every 3 years lang, no? And then, yung 3 years na yon ay 3 times ka lang din kaya pwedeng tumakbo if I'm not mistaken. No? Ganun yung sistema sa barangay, no? And so as sa election. So, dapat tumalima yung ating mga kababayan na nakaupo bilang mga leader ng ating mga barangay. Doon naman po, kasi talagang nag-viral nung isang araw yung video ng isang barangay chairwoman, no? Di umano, na talagang tuwan-tuwa doon nga sa postponement, kasi ikaw ba naman, mga, kumbaga, tuloy ang ligaya, iga nga nila, no? But anyway, sabi nga po ng ating butihing spokes ng COMELEC, yan po ang patunay na may demokrasya sa ating bansa, na hinahayaan ang ating mga kababayan na ipalabas, kaya ibahagi ang kanilang mga nararamdaman. Wala naman po ika nga na masama o kaya bawal sa ginawa ng nasabing di umano ay barangay chairwoman, kaya naman hindi ito ika nga malaking issue sa COMELEC. Naging issue lang 'yon doon sa mga kalaban niya at saka syempre yung mga nakating mga ano, no, syempre yung mga nagnanais na tumakbo. But anyways, ang importante dito is that there's freedom, no? Meron tayong freedom of whatever we can to freedom of emotion, freedom to share yung kung ano yung nararamdaman natin, freedom to share our emotions, no, with regards to a certain topic or issue or feelings, di ba? Normal. Siyempre, normal din yun na nararamdaman ng isang normal na tao. Anyways, sige, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. AFP tinanggi ang mga pahayag ng Chinese Embassy laban kay Defense Secretary Teodoro. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ayan. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at maring itinanggi ang mga pahayag ng Chinese Embassy hinggil sa West Philippine Sea, pati na ang papel nito sa operasyon laban sa Sanjia Steel Plant. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, bahagi umano ito ng narrative distortion of foreign malign influence, ang personal na pag-atake at pagbuluktot sa katotohanan kaugnay sa mga lehitimong security enforcement operations ng Pilipinas. Nilinaw ng AFP na limitado lamang sa seguridad at logistical support ang partisipasyon ng militar sa operasyon ng Sanjia Steel Facility sa Misamis Oriental. Gitpa ni Trinidad, karapatan at tungkulin ng bansa na ipatupad ang batas sa loob ng sariling jurisdiction nito. Sinabi rin niya na nakabatay ang paninindigan ng AFP sa West Philippine Sea sa international law, particular na sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Nangako ang AFP na hindi ito matitinag sa anumang panggigipit at mananatiling tapat sa tungkuling ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Diane Layar. Samantala, 7:54 in the evening.
26: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: El Nino na magdudulot na mainit na panahon, pinaghahandaan na ng Manila LGU. Para sa detalye, alam natin kay Diki Zarate.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: DK.
14: Inatasan ni Manila City Mayor Esco Moreno ang iba't ibang departamento sa lungsod na paghandaan ang El Nino pag-init ang panahon. Anaya ngayon pa lamang ay ramdam na niya ang maalinsangang panahon. Dahil dito pinapayuan ang mga residente na ingatan ang kanilang mga kalusugan. Sa pagpupulong, inatasan ni Yorme ang Manila Health Department na gamitin ang lahat ng resources para paghandaan maging itong mga magiging pasyente sa hinaharap. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hey, maraming salamat, DK Sarate. Samantala, sa iba pa mga balita, Pangasinan nakamit ang 100% submission ng local cultural inventories sa NCCA. Para sa detalye, alam natin kay Mildred Cukia.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Mildred.
16: 21 daycare children sa Kanarbakanan Development Center sa Binalonan, Pangasinan na ang unang nakinabang sa community-based feeding program na nilunsad ng NFA Pangasinan Branch Office. Isinagawa ang programa bilang bahagi ng month-long celebration ng 54th na anibersaryo ng NFA, katuwang ang NFA Employees Association Eastern Pangasinan Chapter. Layunin ng programa na makatulong sa pagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga bata at itaguyod ang kahalagahan ng wastong nutrisyon para sa kanilang malusog na paglaki at pangunlad. Nakiisa sa aktibidad ng mga kawaninang NFA Pangasinan, Kanarbakanan Barangay Council sa pangunguna ni Barangay Captain Ferdinand Cabida, Registered Nutritionist Dietitian Princess Ana Junio at mga magulang na mga benepisyaryo. Ayon sa NFA Pangasinan, isa sa gawa ang feeding activity buwan-buwan upang patuloy na maihatid ang suporta at pagkalinga sa mga bata at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Ay, maraming salamat, Mildred Coquia. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na nakalap ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa.
26: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ayan, okay. Anyway, sa ako, sa aking palagay, no, with regards nito doon sa nangyaring pagtitipon. Ha? Pagtitipon na ito ay naging talk of the province, town, o kaya ng region ng BARMM. Dahil nga po sa pag-uusap ng mga miyembro ng UBJP and so as yung miyembro ng BGC. These are yung BGC, no? The BGC kasi is headed by the governors of the, it's a coalition of the governors of the Bangsamoro government, or rather the Bangsamoro region, no? And then the UBJP is the major player of the members or party, major party of the members of the Islamic Liberation Front, which is the MILF, no? Yan po ang naging pagkakaisa, no, tungo or naging meeting tungo sa pagkakaisa nitong mga popular personalities behind these two major parties, no? ang nakuha, if I'm not mistaken, no, ang nakuha ni banks ni UBJP ay nasa 30 plus na votes. If I'm not mistaken, nasa 30 plus na votes. Which is 41 yung kailangan na boto para ikaw ay makahalal o yung alliances, no, para makahalal ng bagong chief minister. So as yung BFP also ay nakakamit ng 30 plus, which is yung 9 din nakuha, no? No, 9 or 15, pero I think 9, no? Na seats ng BGC, no, ng BGC ay ando naman sa pwede din makahalal ng chief minister if pagsamasamahin. So the

0: Samoro government and the Bangsamoro region. Again, maraming salamat sa ating nakapanayam for tonight, Attorney John Rex Laujanco, spokesperson ng COMELEC, at maraming salamat din sa lagi natin kaakibat, our engineers, Orly Lopez, Senior Joy Tumidan, Rosan Erno, at syempre pa, ang ating executive producer for tonight, Isabel, ayan, Isabel, hindi mo kasi sinulat to, Isabel Sila. At syempre, ayan, maraming salamat sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Siyempre, kasama din natin si Ms. Jamie Quinto. Na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas. Ito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilang Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Oras 8 p.m. Magandang gabi.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
3: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 8:05 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, magandang gabi na naman sa atin, mga Lodi. No? Nandito naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog at samahan niyo po kami tuwing Monday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabulong talakayan tungkol sa mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspire na mga balitang dapat po ninyong malaman. Kaya naman ihanda na ang inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vlogs ng Bagong Pilipinas at syempre po no, makakasama na naman natin ngayong gabi ang ating pong co-host, bilang ating co-host si Idol Admin Rich no. Welcome to you at magandang gabi sa iyo, Lodi. Bumati ka muna.
6: Yes, magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga OFW sa buong mundo. Yan, nanood na po kayo at kinig na po kayo dito no sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito lang po sa Radyo Pilipinas at napapanood din po tayo sa lahat ng social media platforms sa pangunguna syempre ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At syempre napapanood din tayo sa free TV sa mga mayroong TV Plus dyan no, nasa channels 3 ng ABS-CBN at sa For the Box channels 45 to 49 ng GMA7. At yung sabi ko nga kanina, mapapakinggan din tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga FM band.
5: Yes, at most importantly, no, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na kay Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga abayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre dito rin sa Mega Manila at maging sa lahat ng ating mga abayan around the world, sa mga OFW, sa mga immigrants, sa iba't ibang bansa, no, ay nagkapasalamat po kami sa patuloy po ninyong pagsuporta kasi yung pagsuporta po ninyo ang nagbibigay sa amin ng buhay para magpatuloy po kami dito sa aming radio program. At syempre sa ating mga kababayan, no, na nasa abroad, no, mag-ingat po lagi at syempre protektahan po ninyo ang inyong mga katawan, kalusugan dahil sa mga OFW bawal ang magkasakit. At syempre ang ating kasamang mga vloggers at sumusuporta sa ating Pangulong Marcos, no, at para po syempre, no, ipaglaban ang ating bansang Pilipinas especially sa West Philippine Sea, no, kaya huwag po natin kasi kalimutan mga vloggers na gumagawa ng mga content para po sa pagpapaliwanag ng mas maayos at syempre ng totoo, hindi fake news. So sa ating mga vloggers, maganda, no, ingatan ang inyong mga kalusugan syempre at gawa po tayo ng mas magagandang mga videos at syempre pagpapaliwanag tungkol sa ginagawa ng ating gobyerno sa ating bansa. Yun lamang po, no? At syempre marami po tayong tatalakay yung mga topics ngayong gabi. At syempre isa dyan yung weekly highlights ng ating Pangulo, nandyan din yung mga PBBM goods natin, syempre hindi mawawala po yan. At syempre kanina lang po nandun kami sa isang rally ng mga Marcos loyalists at supporters at sa mga parallel groups na ito, mga group leaders na yan, nagsagawa ng rally kanina dyan sa harap ng Senate upang ipahayag ang kanilang damdamin na dapat na talagang i-convict itong si Sara Duterte. Yun, no? So, bago natin umpisa ng ating first video, nagkapasalamat po ako sa aking mga kasama, sa aking mga supporters, especially kay Miss Wilma of Wilma, kay, hi Miss Wilma of US of A sa Florida, Pampanga. Sa Florida, US of A. 'Di ba? At siyempre kay Carl Clea din, no, na patuloy din na sumusuporta sa atin, no. Malapit na Pasko, Carl Clea. happy Christmas, no, at sa Happy New Year in advance, no. Mm-hmm. Siyempre sa ating mga kaubayan diyan, no, sa lahat atin, no? Kasi bear months na, 'di ba? Nag-ito nga September, unang bear month ng para sa ng para parating na holiday season. Ikaw, Admin Riz, meron kang bang naisip na mga gift, bibigyan mong gifts this coming holiday season?
6: Christmas? Siyempre meron, ano, yung anak ko, siyempre, no? Family talaga, no, yung bibigyan ko ng gift. No.
5: Yes.
6: Yun. Family.
5: Yes. You're good. Yeah. Wala namang iba? Mami, special someone ka ngayon. Huwag mo aming kalimutan ni Ani. Di ba? So, sa ating mga kaubayan, no? So,
6: siyempre, family first, no?
5: Yes.
6: Yung anak ko.
5: Yes.
6: Yung asawa ko.
5: Yes.
6: Yung mother ko, no? Family.
5: Yes. Very good si Admin dyan. Very, very good. Very family-oriented talaga si Admin Rich. So, kaya naman itong si Admin Rich, kung mapagbigay sa kanyang mga kaanak, no? Parang di siya naubos ng pera. Yun nga lang, wala nang bayaran. Okay lang yung Admin Rich, kasi yung pagpapala naman ay tagang overflowing sa'yo, no? Sik-sik-lig-lig, sabi nga, di ba? So, umpisa na natin ating first topic regarding dito. So, panoorin po natin ang buong detalye sa video.
2: Noong September 26, binisita ng Pangulo ang Nuvali Steel Processing Center Incorporated sa Binyan City, Laguna upang inspeksyonin ang tulong ng Department of Science and Technology sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa tulong ng programa, nakagamit ang kumpanya ng mga makabagong teknolohiya kabilang ang robotic welders upang mapataas ang productivity, kalidad at kaligtasan sa produksyon. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapalakas ng lokal na manufacturing at paghahanda sa mga industriya para sa mas makabagong teknolohiya.
7: Good morning everyone. We are here in Nuvali Steel here in Laguna para tignan ang ating state of the art na processing ng mga piyesa, manufacturing for parts, for automobiles, for motorcycles, for different types of machinery. And the reason that it's important that we see what's going on here is because this is probably the most state-of-the-art of robotics manufacturing here in the Philippines. At the products that are coming out of here are already of international standard that are acceptable as supply. They are acceptable as suppliers for the major companies, mga automobile, truck, company, motorcycle, and other machineries. They also are industrial suppliers for other companies that build jeepneys and mga basta't iba't ibang klaseng machines. The fascinating thing here is how advanced the robotics is in this factory. And yung naging tulungan ng DOST at saka ng private sector, ng Nuvali Steel, that has been something that has been a bit of something new. But what it is the, again, it is government and private sector working hand in hand to help private sector to the state of the art so that we can compete on an international level. Hindi na tayo kailangan mag-import ng kung ano-anong piyesa. Karamihan na ng piyesa na ginagawa ng motorsiko dito na nanggagaling. And therefore, the value added stays here. The supply chain is in the Philippines. The supply chain is also being encouraged here in the Philippines because not only do they provide products that satisfy one part of the supply chain, they're also promoting and helping, DOST is also promoting all of the players along that supply chain. So that pagka matibay ang supply chain, mas malaki ang production, mas maraming trabaho, mas maraming tayong magiging produkto na pwedeng gamitin again for assembly of various kinds of machine. It is fascinating that the technology is already here, and it is fascinating to see state-of-the-art robotics that are actually in an industrial setting. Nakikita natin yung mga robot sa mga display lang. ito yung talagang kung saan nila ginagamit na para gumawa ng pyesa. And it is the advances that have been made in robotics are really quite impressive. So it's very good to see. We will do more of these, not only for New Valley Steel, but also for the other companies. And it wasn't, we were talking earlier, it's not just products like this that are made out of steel, but also we were talking about robotics being used for the citrus for the production and the helping of the production, harvest, sorting of citrus products in the agricultural setting. So makikita natin, ito na yung AI, parating na talaga yung AI. At kahit sa mga bukid, makikita na natin na may AI na. But it's that is the only way so that we can keep up in terms of competition with the rest of the world. So this is a very, very important step that we have taken in terms not only of the advancement of the technology, manufacturing technologies, but also in the coordination and synchronization between government and the private sector. So we congratulate New Valley Steel.
8: Thank you, sir. Thank you
7: for the good work that you have done. Thank you.
5: Alright, tapos dati ng video, no, na ito nga, no, yung pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa Nubali para dito sa digital na, ano, na paggawa ng steel, di ba? At saka, siyempre, itong mga manufacture na ito, gumago sila mga pyesa, no, para yung mga katulad ng ginagawa natin yung mga jeep, yung kung ano man yung mga machineries na yan, eh, dito na ginagawa yung mga pyesa. So, napakaganda, di ba? Kasi, unang-una, nag-generate ng manggagawa. Itong manggagawa na ito, nagkaroon sila matrabaho. So, yung matambay, medyo nabawasan, di ba? So, napaaganda dahil nakatulong ito sa ating industry, sa steel industry. Sa totoo lang, no, binabalik ng Marcos administration ang ating steel industry na nabaliwala, na ibenta nga dati yung, di ba, National Steel Corporation, di ba? Kasi sa totoo lang, no, ang dami nating dito mga materials, di ba, mga ore na... Kumbaga sinusupply natin sa China, sila gumagawa ng steel tapos binibenta sa atin mas mahal. Di ba? So lugi tayo. Nasa atin yung raw materials eh. So ang kagandahan sa Marcoses, sa Marcos, naging dalawang presidente ng Marcos ni, talagang kumbaga nililinang nila yung mga kayamanan natin para maging ginto. Di ba? Kasi alam mo naman ng Marcos, no, ang kanilang mga kabutihan at yung kanilang mga goals and objectives para masiguro na merong trabaho ang Pilipino, na merong magandang kinabukasan ng mga Pilipino, ganun sila. Ikaw naman sabi mo, Admin Rich.
6: Tama yung sinabi mo, AJ, no? Ang sabi nga dito, hindi lang, ang layunin nito, no, hindi lang para magbigay ng trabaho, para magkaroon tayo ng ganitong klaseng mga
5: industry,
6: no? Kundi isa pang mahalagang layunin ay i-modernize, no, yung paraan, yes, no? Paraan ng paggawa ng mga Pilipinong negosyo mula sa traditional na proseso tungo sa mas digital, automated at data-driven operation. Kasi alam naman natin na papunta na nga, hindi papunta kundi andito
5: na.
6: Andito na yung AI,
5: it's,
6: no?
5: Already here.
6: At talagang iba na yung panahon ngayon.
5: Imbes na natin yung changes na to, di ba?
6: Dati AJ, no, magma-manufacture ka halimbawa ng mga parts ng halimbawa ng mga kotse.
5: Sa ano pa?
6: Medyo patagal, no? Pero ngayon hindi na, no? Mabilisan na lang.
5: At kasi saka robotic yung, na kasi.
6: At saka yung pagmamanufacture, talagang grabe yung madami, no? Marami na siya. Hindi katulad dati na parang mano-mano pa.
5: Yes.
6: Pero ngayon ay talagang
5: volume talaga. As in talagang, volume, di ba?
6: Eto na talaga yung stage na AI, no? Na mabilisan na talaga lahat. So, mahalaga ito sa atin, AJ, dahil alam naman natin, katulad ng sinabi mo kanina, na medyo napag-iiwanan nga yung ating bansa, di ba?
5: Yes,
6: pagdating
5: true.
6: Sa mga technology, yes, pagdating sa mga ganito mga paggawaan ng
5: manufacturing, diba?
6: Manufacturing ng mga ganitong mga spare parts, no, ng mga sasakyan, ng kahit pati ng mga
5: machines,
6: mga iba-ibang mga machines,
5: yes,
6: kahit ng mga computer o kung ano man yan, di ba?
5: At sa pag-minutes, no, sa pag-manufacturing nito, mas mamura yung pyesa.
6: So, pero ito nga sa ginagawa nga ng ating Pangulo na talagang nire-revive na naman niya yung steel industry,
5: yes,
6: natin. At hindi lang basta-basta ito, AJ, ha? Kasi talagang bukod sa sabi mo nga kanina, nag-generate ito ng maraming trabaho, yes, at nababawasan yung mga tambay.
5: Yes.
6: So dito, mas napapadali yung production, mas napaparami yung production. At kapag ganun, AJ, mas mapapamura yung ating mga materyales.
5: Yes,
6: diba?
5: Tama.
6: At mas makakapag-produce tayo ng
5: quality.
6: Quality at mas marami, no?
5: Yes.
6: Hindi lang basta quality kundi mas marami kasi nga ito mabilisan na siya, 'di ba? Kaya maganda talaga ito at nakakatuwa dahil ang pangulo natin ay talagang siya yung pangulo na gusto niya yung bansa natin ay makasabay tayo,
5: yes,
6: no, sa mga
5: true
6: first world country,
5: yes,
6: at talagang hindi tayo mapag-iiwanan.
5: Yes.
6: Yan talaga ang aim ng ating pangulo. Kasi talagang pagdating, AJ, no, sa globalization, talagang kailangan ay makasabay tayo at talagang hindi pwede na katulad na behind tayo sa mga bansa at sa Southeast Asia, no? Na sa totoo lang, noong unang panahon ay talagang tayo yung nangunguna.
5: Yes.
6: Kita mo nga, AJ, tayo yung merong...
5: Sa Southeast Asia.
6: Oo, tayo yung may pinakaunang Philippine Airlines,
5: yes,
6: diba? Alam mo ba yan?
5: Yes.
6: Diba? Tayo yung
5: even
6: may,
5: sa train, mm-hmm, so light train,
6: at tayo din yung talagang maunlad yung ating bansa, no?
5: Agrikultura.
6: Oo, at saka yung mga meron na tayong mga buildings na mga malalaki iba-iba, samantalang yung ibang mga bansa sa Southeast Asia,
5: wala pa
6: sila noon. Pero for how many decades, ano nangyari? Napag-iwanan ang Pilipinas.
5: Yes, bakit napag-iwanan?
6: So, ibig sabihin yan, mismanagement ng mga nagdaang naging pangulo ng Pilipinas.
5: Hindi lang sa mismanagement yan, Admin Rich, eh. Kaalaman.
6: Yun,
5: 'di ba?
6: Yung
5: tagang yung objectivity, yung objectives nila na mapaunlad yung Pilipinas, wala sila noon. Kasi saan lang ang pagpapaunlad is sarili.
6: Kaya ito nakakatuwa, AJ, no? Kasi ang pangulo natin iba yung kanyang thinking, no?
5: Iba yung talagang, thinking, iba yung mindset.
6: Talagang yung mindset ng pangulo natin para talaga sa pag-unlad ng mga Pilipino na hindi siya yung naka-box lang na,
5: yes,
6: ganito lang yung pupwede sa atin. Hindi ganoon, eh. Nag-iisip pa siya.
5: Spread your wings, sabi
6: na,
5: no?
6: Spread
5: your wings talaga.
6: Nag-iisip pa siya ng mga kung anong dapat gawin para mas mapa-unlad yung ating hindi lang ekonomiya kundi pati sa science and technology.
5: Yes.
6: At sa mga production, no, manufacturing. Kaya ang ganda talaga, AJ, no, eto yung mga bagay na talagang hindi na-appreciate.
5: Even sa information technology, diba?
6: Oo, critics ng ating Pangulo.
5: Yeah.
6: Pero kung titingnan natin, AJ, grabe ang ginagawa ng Pangulo natin.
5: Grabe, sobra.
6: Nakakahanga talaga bilang Pangulo ng Pilipinas. Talagang marirate natin ang Pangulo natin. 1 to 10. Sa akin siguro, AJ, no? Wala ang perfecto daw.
5: Yes.
6: 99.9.
5: 99.99.
6: Isa na lang.
5: At isa pa, no, Admin, no? Kasi sa ginagawa ng ating Pangulo, imagine mo, ikaw yung titrabaho araw-araw, lumilibot yun sa buong Pilipinas.
6: Oh, correct.
5: Walang naagawa niyang presidente before.
6: Mm-hmm.
5: Diba?
6: True.
5: Tang si Pangulong Marcos lamang.
6: Mm-hmm.
5: Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. lamang naagawa niyan.
6: Correct.
5: Lumilibot sa kasuluk-sulukan ng mga probinsya ng ating bansang Pilipinas.
6: Mm-hmm.
5: Parang malaman niya kung ano yung pangangailangan.
6: Mm-hmm.
5: Hindi yung malaman niya kung saan siya mga magkakapera.
6: Mm-hmm.
5: Diba? Kasi kita naman natin yung mga proyektong ginagawa niya. Saan ka ba namang nakakita ang mga presidente, nagdaang presidente ng kapagpatayo ng mga rice milling?
6: Oo.
5: Diba?
6: Eh, Jane, ako, ang
5: wala,
6: dami.
5: No, diba? Siya lang tanging...
6: Rice processing na.
5: Rice processing,
6: na,
5: diba?
6: Napakarami na. Diba? Sabi,
5: almost
6: sabi,
5: 300 na.
6: Sabi nga ni Secretary Chu, etong administration lang to ang nakagawa ng ganon kadaming rice,
5: yes,
6: processing. No? Grabe.
5: Tindi.
6: So, makikita talaga natin na ang Pangulo natin ay gusto niya patuloy ang pag-unlad ng Pilipinas kasi ito para sa mga Pilipino. Kaya tayo, AJ, no, natutuwa tayo at ang hinihingi nga ng taong bayan, marami, no, sa atin, ang hinihingi ay extension ng
5: extension
6: ating Pangulo. Kaya naman,
5: hindi
6: Congress,
5: extension,
6: no?
5: Eh.
6: Congress.
5: Gusto ko talaga, Prime Minister na siya. Hindi na extension yun.
6: AJ, no, gusto ko magkaroon ng pag-amienda or baguhin talaga totally ang,
5: yes,
6: ating constitution.
5: Tama ka dyan,
6: para
5: Admin
6: bigyan
5: Rich
6: ng another term ang,
5: yes,
6: Pangulo. No?
5: Para yung kasalukuyang panahon ngayon, makaagapay dun sa may constitution.
6: Correct.
5: Na medyo past na.
6: Obsolete na. Itong 1987 constitution.
5: Kasi wala pa nakalagay dun ng AI, cyber.
6: Napakarami dyan ang hindi na ina-apply na mga batas.
5: Na.
6: Kaya dapat na talaga na baguhin or amyendahan.
5: Yes, baguhin na talaga dapat.
6: Diba?
5: Importante
6: magbago. Ayaw magbago kasi backward yung kanilang isip.
5: Kasi
6: diba?
5: Ang akala sa sarili nila, sila kaya lang gawin yung mapaunlad ng Pilipinas. Pero nagdaan na yung akin, dalawang kino. Plus Ramos and Gloria, Erap and Duterte.
6: Correct.
5: Wala silang naidagdag.
6: Correct.
5: Ang naidagdag nila, utang lang naidagdag nila at saka problema. No? Patong na problema. Kaya itong si ating mahal na Pangulong BBM ay talaga namang inaayos isa-isa yung mga problema iniwan. No? Kumbaga, ginawang pamana sa kanya ng mga nagdaang presidente na wala namang kaalam pala. Ang yabang-yabang magsalita na kaya niyang lipulin ang corruption at saka droga.
6: Oo, pero 3 to 6 months.
5: Hindi naman pala niya kaya. Sabi niya kahit daw bigyan siya ng 20 years, hindi raw pala niya kaya. So maghanap ka daw ay ng Marcos. Eto na. Eto na yung winning wish ni Duterte na isang Marcos. So dapat stay mag-ano na tayo kay PBBM. Stay lang tayo kay PBBM, no? Na maging pangulo natin sa ating bansang Pilipinas. Hanggat hindi natatapos yung kanyang mga proyekto, hindi bibitaw dapat si PBBM.
6: So, Congress, no? Sana ay
5: Congress, kilos-kilos din.
6: Na ang ating constitution. Yes.
5: No, kilos-kilos din, no?
6: Magkaroon ng another term.
5: Nainip namin sa inyo, Congress. Nainip namin sa inyo. Sa totoo lang, ang bagal-bagal ninyo, anong hinihintay nyo? Ha? Anong hinihintay nyo? Yung hailstorm? Yung malaking patak ng yelo? Natatama sa inyo? Ano? Kilos-kilos din, no? Galaw-galaw, parang hindi may stroke. Di ba? So, advantage, no, sa ating mga... Ito nga, di ba, tumututok tayo sa mga program ni PBBM.
6: No,
5: even before na nakasama tayo sa kanyang mga ibang programa katulad sa yung Bagong Pilipinas Servicio
6: Fair.
5: Even sa tawa-tawa punta tayo para lang makita natin kung ano ba yung mga proyekto ng ating mahal na Pangulo, kung paano niya ito na ibibigyan ng direkta sa mga tao. Ano masasabi mo nung mga time na nakasama tayo sa mga lakad ni PBBM?
6: Nakakatuwa, no? Hindi ko makalimutan yung matandang babae, no, na iyak-iyak siya eh. Sabi niya, tumanda na daw siya, matagal na daw siya doon. Pero ngayon lang daw siya, sabi, ngayon lang ako nakakita ng Pangulo na pumunta dito. Tapos personal daw na binigyan siya, inabutan siya ng tulong. So talagang yes. appreciate niya na, uy, ganito pala, meron palang Pangulo ng Pilipinas, no? So yun, talagang hindi niya makalimutan, no, na ang Pangulong BBM ay pumunta doon.
5: Yes.
6: So talaga, kita mo naman na AJ, no, mahirap puntahan yung tawag.
5: Imagine mo, sumakay tayo sa C-130, papunta roon. Tapos may asawa pa tayong patay. Alam mo itong pangako roon eh, di ba? Alam mo naman sa C-130, walang upuan dyan. So kasama tayong mga sundalo, di ba? Tapos nung nakatayo na yung magte-take off, natumba kaya ako. Nakakaya. Ang ingot. First time. Pero sa totoo lang noon, ang saya ko at grateful din na nakasaya ko sa C-130 kasi hindi man lahat ng tao pwedeng maasaya sa C-130. Kasi talaga, special yan, special.
6: Pero masarap yung experience.
5: Masarap yung experience. Sobrang sarap, no? Kahit na nag-stay tayo sa may tarmac doon, no? 2 hours, 3 hours yata nag-stay sa may tarmac lang tayo, di ba? Katabi natin yung aeroplano, yung C-130. Habang di pa umandan, lumabas tayo, di ba? Kung tayo lumapag sa may tarmac doon, sa flooring doon ng tarmac, di ba? Sa runway. Diba, nakatuwa yung experience kapag naalala ko. Kasi hindi ko ito makakalimutan kasi hindi lahat ng mga Pilipino pwedeng maasain ng C-130. Tapos yung ganung privilege yun na kasama mo yung sundalo.
6: At masabi ko lang, AJ, no? Alam mo ba yung Bagong Pilipinas Servicio Fair? Nag-push talaga dyan si...
5: Dating speaker
6: Martin Romualdez.
5: Yes,
6: no?
5: Totoo yan.
6: Ang ganda, no? Napakaganda. Kasi madami ako na nasamahan eh. Madami ako nasamahan na Bagong Pilipinas Servicio Fair. Grabe, AJ, no? Lahat ng servisyo sa gobyerno dadalhin doon, no? Kasi alam naman natin na may mga ibang servisyo ng gobyerno na pupuntahan pa nila sa malayo,
5: yes,
6: no? Pero
5: yan
6: talagang pinupuntahan yung mga lugar na yun na medyo hindi
5: masyadong remote.
6: Mga remote areas. At talagang tuwang-tuwa sila,
5: yes.
6: AJ, no? Kasi ito, personal na hinahatid sa kanila yung mga tulong, no? Pati yung mga serbisyo sa gobyerno katulad ng DSWD, sa SSS, sa PhilHealth, iba-iba, no? Tapos nandun pa yung pagbibigay ng ayuda, pamibigay ng kung ano-ano. So, napakaganda, nakakatuwa talaga, no? Isa ito sa programa ng ating Pangulo na talagang na-enjoy ko, no, sa pagsama sa mga event na to, no, na medyo ngayon parang medyo
5: meron pa rin naman siya pero hindi na ganun ka kasi si Speaker Martin taga ang utak nito eh, 'di ba? Kaya naman ang daming serbisyo pero noon para sa mga pinon, Batangas, lahat na halos na napuntahan ng ano. Pero siyempre, no, marami tayong vlogger na kumbaga nagsasalit-salitan na maasama kasi hindi man kaya in one time na isa-isang vlogger, di ba? So, napakagandang experience po ninyo sa para sa amin po. At syempre, sa mga ganun pagkakataon, no, nagkapasalamat po kami sa PCO pa rin. Yal si PCO taga yung nagpo-push din sa amin para makapakita natin sa taong bayan yung mga ginagawa ng ating gobyerno. Especially yung mga ginagawa ni Speaker Martin Romualdez, ng ating mahal na Pangulo, siyempre, no, napaganda po niyo. So, sa ating pagbabalik po, no, mag-break muna tayo, ilang saglit na lamang po. So, magbabalik po ang Vlogs ng Bangang Pilipinas.
8: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
12: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya
13: kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
14: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
13: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Alright, no, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas, no. At syempre, no, standby muna tayo para meron yatang special report, no. Okay. So bago yan, no, Admin Rich, no. So itong pag-usapan naman natin ito regarding sa recap ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang weekly highlights, no. At syempre from nung last week ng kanyang activities, no? Mm-hmm. So ipapamahagi doon kay pamamahagi. Ibabalik natin doon yung kanyang naging weekly activities, no? So panoorin po muna natin ang buong video.
20: Sa buong linggo, patuloy na tinutukan ng pamahalaan ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga manggagawa, kalusugan at nutrisyon, seguridad at pagpapaunlad ng mga lokal na industriya. Mga hakbang tungo sa mas matatag na pamayanan at mas malawak na oportunidad para sa mga Pilipino. Noong September 23, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Maritime Convention 2026. Binigyan diin ng Pangulo ang patuloy na pagprotekta sa karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga Filipino seafarer, kasabay ng paghahanda sa kanila sa mga pagbabagong dulot ng makabagong teknolohiya at digitalization sa maritime industry. Noong September 25, nagtungo naman ang Pangulo sa Giwan Eastern Samar para inspeksyonin ang Felipe Abrigo Memorial Hospital. Matapos masira ng Super Typhoon Yolanda, muling itinayo ang ospital upang makapagatid ng mas maayos at makabagong serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Giwan at mga kalapit na lugar. Binisita rin ng Pangulo ang Transitional Hospital na nagsilbing pansamantalang pasilidad pangkalusugan ng komunidad habang

0: nasa gawa ang reconstruction ng pangunahing hospital.
1: Since meron kami bagong hospital, para sa akin, mas malaking tulong yon kasi may mga bagong equipments doon. Tsaka when it comes to structures po, mas mapapadali ang pag-ano namin sa pasyente. Kasi dito, sa dati naming hospital, hiwa-hiwalay ang building. So yung kung mag-isa ka lang na nurse, nasa ibang building ka, kailangan mo pang tumakbo papunta sa emergency room, which is sa unang building, and then i-transfer pang patient sa kabilang building for confinement. Well, dun sa bago naming hospital, nasa isang area lang po. So pagpasok namin sa emergency room, mismo sa isang building na siya.
2: Mahalaga po talaga to sa amin kasi hindi na po namin kailangan pumunta po sa ibang bayan po para po sa magpagamot. Kasi wala po kami binabayaran sa bills. Hindi na po kami gumabayad po sa gamot. Saka may free din sa breakfast, lunch, saka dinner po namin dito. Sa paglilipatan ng bagong hospital, mas malapit po sa amin. Saka may mga bago pong equipment na magagamit po na hindi na po namin kailangan pumunta sa ibang city po para magpa CT scan or magpa X-ray po. Kasi meron na po kami dito mga bagong equipment.
0: Mula Eastern Samar, nagtungo naman ng Pangulo sa Catbalogan City sa Samar para inspeksyonin ang bagong walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Inaasahang magbubukas ang pasilidad sa susunod na buwan upang makapaghatid ng libre at masustansyang pagkain sa mga Pilipinong nangangailangan. Binisita rin ng Pangulo ang Camp General Vicente Lucban kung saan kanyang kinumusta ang mga sundalo at tinalakay ang kalagayan ng seguridad at mga operasyon sa lugar.
3: Yes, no, pad naman natin itong itong activity ni PBBM. Actually, meron pang kasunod dyan. Kaso nga lang, kinat ko siya kasi tinapik natin una eh. Regarding po dun sa may, diba, sa may steel na, dyan sa may Nubali. Siyempre, para mabigyan ko ng mas malawak na talakayan dyan, diba? Kaya ganun ang ginawa ko. Kinat ko siya doon. Para hindi siya hindi double na double videos na.
4: Uh-oh.
3: So ito ang admin dito. So, ano masasabi mo sa ganitong sa naging activity ni PBBM?
4: Ayun nga AJ, full pack talaga yung activities no ng ating pangulo. Sabi ko nga parang hindi na siya talagang napapagod no. Grabe,
3: araw-araw, no? Diba? Ako na napapagod. Pagpunta pa lang dito, napapagod na ako.
4: Tapos, ang pangulo natin ay ilang taon na, senior na siya.
3: 69, no? Senior.
4: Senior citizen na. Tapos, ganun, no?
3: Ganun kalakas, diba?
4: 69 ba o
3: 68? 69.
4: Ang bilis ng panahon. No, bilis ang panahon. Pero pag tinignan mo yung pangulo natin, parang hindi naman 69.
3: Kasi 1957 si PBBM, 1957.
4: Parang hindi siya 69.
3: 2026 na ngayon eh. Kaya nga eh. Diba? Parang parang nasa 50s lang siya. No?
4: Oo, tapos fit na fit pa yung kanyang katawan, di ba? So, ayun nga AJ, mabalik tayo no, sa recap no ng mga ginawa, no, activities ng ating Pangulo. Ay talagang gustong-gusto ko dito AJ yung sa mga hospitals,
3: yes.
4: No, yung ginawa niya na itong mga bagong hospital sa yes. Samar, yes. No.
3: At nagsama-sama niya.
4: Kasi itong sabi ko nga, itong hospital, napaka-importante talaga nito dahil syempre, yung pangangalaga sa kalusugan ng mga
3: yes.
4: kababayan natin, lalong-lalo na ng mga kababayan natin na kapos talaga no, sa pera.
3: Financial.
4: So ito, kitang-kita natin na itong hospital na to hindi man siya ganoon talaga kalaki, no? Pero talagang merong mga makabagong mga kagamitan
3: na
4: mga equipments na talagang makakatulong para sa mga pagtitreat ng sakit no ng mga pasyente na dadalhin doon. At yun nga kanina tuwang-tuwa nga yung bata no na
3: yes.
4: nagsalita kasi yung hospital na bago na kung saan bago ay malapit daw no sa kanila.
3: Yes.
4: At hindi na sila
3: pupunta sa ibang
4: pupunta sa ibang city. Yes. Kasi yung lugar nila medyo remote.
3: Actually,
4: ano?
3: Yung Giwan, malayo yan. Giwan, remote. Malayo.
4: Pero kita mo, nagkakaroon na ng mag-o-open na yung talagang panibagong hospital doon. So, diba? Ang laking tulong nito, AJ, no, sa mga kababayan natin na taga doon. So, kaya dyan, tuwan-tuwa ako dyan, AJ, no? At saka, syempre, alam naman natin din yung walang gutom kitchen ng yes. ating Pangulo. Yan din gustong-gusto ko kasi aminin man natin sa hindi, marami din tayo mga kababayan na talagang
3: nagugutuman talaga.
4: Kulang din talaga, no? May trabaho, pero
3: kulang. Hindi enough.
4: So, etong mga agarang pag-ampat no ng gutom ay yes. mahalaga ito AJ yes. no para din sa aim ng pangulo natin na by 2027 no wala nang mga Pilipino na magugutom
3: yes.
4: kaya maganda ito yes, no para sa mga kababayan natin
3: talagang naman si pangulo ay taga-sinusugan lahat no para yung programa niyan nasusundan niya at may nagagawa siya natatapos siya
4: my short term
3: importante yun kasi mahirap kasi yung may program ka na sinasabi mong programa pero wala naman halos nagawa. May magawa man, pero alam mo yun, yung madaling masira.
4: Yung
3: parang natapos ng walang kakwenta-kwenta, di ba?
4: Ningas, tsaka ningas kugon.
3: Ningas kugon.
4: Yung bang gagawin ngayon, pagkatapos, after how many months, wala na, no?
3: At saka, hindi puro, na itutuloy. Puro pabida lang.
4: Puro yabang.
3: Puro pabida
4: salita,
3: lang.
4: Salita. No?
3: Hindi pwedeng ganun eh. Kasi tama na yung mga ganun style ng Duterte. Tama na yung ganun style. Kasi katulad na lang nang sasabihin na wala nang corruption, wala nang droga, tapos di naman pala kaya.

0: Abang. So, sa importante sa ating special, kasi imagine mo ha, presidente ka, ikaw na mamuno sa bansang Pilipinas. Pero hindi pwedeng puro yabang na ng Duterte ang nangyayari. Sabihin pa, bigyan mo ako ng 100 billion, presidente, lahat ng problema sa education, tapos. Hindi nga, hindi mo nga natapos eh. Ikaw mismo hindi natapos eh. Ayun, di ba yung style ng Duterte, ganun style eh. Puro yabang, puro pasikat. Tapos yung mga Pilipina naman na nabubudol, yes, ang galing. Ako man lang, ganyan eh, ang galing taga niya Sara, that time, nagalingan. Pero nung ano ito, ay, naman. Nung nakita ko sa, yung kasama si BBM sa isang ano ng DepEd, parang, pag may ano sa term, nalimutan ko lang eh. Nagbasa all the way. Tapos si BBM, parang alam mo siya ang DepEd secretary. Alam na alam siya. Siya hindi niya alam. Ay, doon ako nawala ng gana sa kanya kay Sara. Kasi ko, ay, bobo to. Oh. Ay, sorry po. So, yun na, admin it. So, yun. Nadulis na naman dila ako. So, yung mga ganun pagkakataan min sa admin reach, no? Ano ko na yun eh? Trademark ko yun. Madalas ng salita na dadulas. Buti na lang di ano dadulas sa mga pagkakataon na yung ako mapahamak na sa kasalanan ko. Kasi wala naman tayong ginawang hindi mas walang ginawang mali, no? Pero ay, alam mo yung mali natin na white ano lang yung parang
1: white lies.
0: Hindi mo sa white lies, kumbaga very ano lang, very slight.
1: Very subtle, no?
0: Very slight lang na pagkakamali. Hindi naman yung soba-soba mali, no? Katulad ng ganyan, admin sa dulas tayo. Hindi ko sana sasabihin yun. Pero nawala sa isip ko na bawal yung... Ikaw kasi admin eh. So, ayun, isa napagandang ano ng ating mahal na Pangulo, no?
1: Uh-oh.
0: Yung pag ginawa, may nasabi siya, tutupa rin niya. Yan ang Tatak Marcos. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Yan Tatak Marcos. Mm-hmm. Sabi nga ni Imelda dati, patatayong kaya ng struktura. Yung lake, yung tubig sa CCP. Uh-oh. Sabi ni, ano, ni Rockefeller. Paano mo gagawin yan? O, geto, in-explain ni Madam Imelda. In 4 years na tapos niya, bumalib si Rockefeller na, ang galing mo naman sa ginawa mo niya. Kami 10 years nga, ginawa yung ano, yung ganyan. Ikaw 4 years, di ba? Kapag ang Marcos nagsalita, tiyak, matutupad at matibay po, no? Walang halong korupsyon. Kasi abunado pa nga sila kung kinuwenta mo yung ginawa ng ating mahal na Pangulo before. Tapos masweldan ng tao, tapos 487 billion lang na ginastos niya. Aba,
1: Budget for 20 years.
0: Abunadong Marcos. Di ba? Kung tusumahin mo, ang dami. Geothermal plant, mga ganyan. Ang dami, di ba?
1: Mga hospitals,
0: di ba?
1: Hospitals.
0: Abunadong Marcos talaga. Pati mga kalsada, di ba? Tapos, ito, 7 trillion ng utang. Di ba? Inutang. Tapos, yung bridge, bumagsak. Ano yun? Magkano lang ba yun?
1: tama na. Huwag po nang dalihin. Baka may madulas na naman. Yan. So, babalik tayo, no? Yung events, yung activities na ginawa, yes, ng ating Pangulo, no? For 1 week, no? Nakita natin na talagang holistic yung approach ng ating, yes, Pangulo. A whole of nation approach, no? Kasi, andyan lahat, AJ, no? Hindi lang para sa ekonomiya, kundi para din sa... meron din para sa ano, sa technology, meron para sa iba-iba, no, sa mga trabaho, sa ekonomiya din yun.
0: Utang.
1: So, ibig ko sabihin, AJ, no, talagang yung programa ng ating Pangulo, may long term, merong short term, yes, tapos may follow-up. Yun ang maganda, may follow-up.
0: Alam mo, kaya short term siya. Parang testing muna kung ano ba maging resulta nito. Ganyan lang siya.
1: At saka yung maganda nga yung may follow-up. Yes. Kasi marami sa mga nagdaang mga leaders, mga presidente, na paggagawa sila ng mga proyekto or programa, walang follow-up, no? Parang one time, pagkatapos wala na, tinenga na, pagkatapos wala na, naiwanan na, tapos nasayang na yung pondo, no, yung pera ng taong bayan, nasayang na. Pagkatapos another administration, uulitin na naman yung ginawa nila. Yes. Na, kasi ano eh, sira na yung proyekto. No?
0: Hindi naman so, same project. Na naman. No?
1: So ang mangyari, sayang ang oras, sayang yung time, sayang yung pondo, nasayang lahat ang panahon, nasayang
0: yung oras,
1: EJ,
0: time na
1: diba?
0: Rin yun. Oh,
1: yun na, time, oras, no? So, in English ko lang, at saka Tagalog, no? So, yan, AJ, no? Makikita natin, paminsan-minsan mag-ano joke naman tayo, no? So, makita natin, AJ, na yung ginawa talaga ng Pangulo natin ay napakaganda, no? So, eto nga, ang sinasabi natin na full pack talaga yan, Lunes hanggang Linggo, no?
0: Yes, na
1: parang
0: hindi
1: na siya nagpapahinga. Hindi nagbabakasyon.
0: Yes, no?
1: Hindi katulad doon sa isa na walang ginawa kundi magbakasyon.
0: At pagbalik,
1: no?
0: Di ba, overhaul?
1: Yan, pagkatapos, syempre, gumagamit ang pondo ng taong bayan
0: yes.
1: sa mga security details,
0: yes.
1: no? O wag na natin dalihin, baka mamaya maibala naman, no?
0: Administrative, no? At dahil dyan, no? Kanina lamang, meron tayong pinuntan na rally, no? Ng mga parallel groups na Marcos Supporters at Marcos Lois kanina dyan sa may Senado, no? At syempre po, no? Ang panawagan ng tao, anong panawagan?
1: Convict
0: Sara now, di ba? Ang sabi nila. So, ayun nga po, no? Kahit hindi natin panoorin yung video, okay na. Tapos, syempre po, bukas meron din mga grupo na pupunta din sa same ano para ihayag din kanilang mga kagustuhan na ma-convict si Sara. So, pupunta ba bukas?
1: Siyempre.
0: Kasi siyempre, no.
1: Magsasalita ako sa stage.
0: Ayun, galing naman Advin Rich. Special guest.
1: Pero di ba, meron akong hiling
0: yes.
1: na... Ayan, pag nagsalita ako sa stage, huwag niyo pabababain ha. Kasi twice na no sa rally no, no nag-rally tayo ng Sara resign, nag-rally tayo ng impeach Sara.
0: Oh.
1: Aba pinapababa ako sa stage.
0: Eh kasi naman isang oras ka na nagsasalita. Huwag naman ganun admin, hindi naman sa in show 'yun. Kasi sa Sunday ka naman magsalita, tuloy-diretso.
1: Kita mo, bomba na bomba pa ako. Talagang ano eh, grabe. Talagang nagkakalaiti ako,
0: sa
1: diba?
0: Sunday ka naman magsalita.
1: Biglang...
0: Oh, siyempre, may timing yun naman yun. Admin, marami mong sasalita. Ay, hindi na ikaw.
1: Nakakainis.

0: magsalita doon sa Sunday. Dito nga lang sa Radyo Pilipinas. So, yun nga na.
1: Iba kasi pagdating doon sa rally. Kasi talagang, ano eh, di ba?
0: Lahat na doon ng effort mo. Lahat ng last.
1: Paya, no? Maraming po salamat sa mga nagpa-follow sa atin sa Radyo Pilipinas. Dito lang po sa Drivers ng Bagong Pilipinas. At saka mga kababayan, no, paki-follow na rin ako. Paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Admin Rich. At Admin Rich din po sa aking TikTok at sa aking Facebook, Admin Rich TV, Rich Admin TV. Nawala na yung Admin Rich ko. Nawala na. Dinilit na. Grabe, no? Namas report ako ng mga green crocodiles.
0: Sabi nga, verde ang kulay ng buhaya.
1: Sayang na sayang. Ang laki na yung followers ko doon. No?
0: Yes, no. Yung nga, Admin Rich, salamat. Maraming salamat sa Admin Rich mo sa...
1: Tadali, hindi tayo tapos. Yes, at maraming po salamat, no, kay Amy Rusul na patuloy po na nanonood at nag-share ng ating mga videos kay Plosita Anakaya. Maraming salamat. At saka follow up ko lang, no, kasi yes. Yung scammer, magbayad ka na. Magbayad ka na. At saka follow up ko lang din, no, yung pagkaka-pronounce ko kasi ng pangalan, no. So, iba pala. So, my condolences, no, kay the family of grieving family of Rushdie Bin Madnor, no. Maraming salamat for the grieving wife of Rushdie Bin Madnor, no.
0: Yes.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Iga ng mga barangay sa Pilipinas at kapitan ng barangay San Fabian Echage Isabela. Walang iba kundi si Jessica D. Ano po? Ito pa naman po ay may kinalaman dito sa Republic Act number 12325 na tagtatakda ng 5 taong termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan. So lahat pong yan, natabayanan po ninyo at marami pang iba dito sa edisyong ito ng Global na Tayo makalipas ang ilang paalala.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory.

0: emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
1: Okay, at kagat po natin pinuputol yung mga paalala na yan mula sa ating himpilan sapagkat meron po tayong kasama sa ating linya ng komunikasyon. Napakahalaga po nitong panayam nito and we are very, very honored to have her personally sa ating programa ngayong araw na ito. Makakasama po natin si Miss Mary Jane Belloso. Ayan, magandang umaga Mary Jane. Good morning.
2: Magandang umaga po, Kuya Ray.
1: Ako, kamusta ka na? Kamusta ka na, Mary Jane?
2: Mabuti po, ito po, sobrang saya.
1: Yan, yan.
2: Kapag po, nagsimba po kami, tapos maaing kami yung buong pamilya.
1: Oo nga, wow, talaga naman, ano po. Sa haba-haba ng panahon, Mary Jane, kapiling mo na ngayon ang inyong mga mahal sa buhay. So, paano mo ginamit yung unang araw na nakasama mo sila kahapon, Mary Jane?
2: Talaga sa bahay lang po.
1: Bahay. Okay, sige.
2: Opo.
1: Talaga.
2: General clean po ako, kasama nila nanay dito po sa bahay. Hindi po kami lumabas ang bahay muna.
1: Oo.
2: Hapon lang po kami lumabas po.
1: Talaga, naglinis ka pa ng bahay, ha? Pagdating mo.
2: Opo. Sobrang dali po kasi ng bahay nila nanay. Ang tagal po kasi din nila hindi natirang dahil nga po nagkasakit si nanay at si tatay.
1: Yun.
2: Kaya kinuhapon si tatay ko.
1: Okay. Eh, Mary Jane, so ngayon, tuluyan mo na nakamit ang matagal mo nang minimiting tunay na kalayaan. Ano, kasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay. Ano ngayon ang plano mo? What are your plans? Ano ang plano mo sa darating na mga panahon?
2: Ito nga po sa mga iba nag-i-interview na wala pa po talaga kung plano. Hindi pa po kasi alam ko ano po mangyayari sa hinaharap po. Pero para po sa akin, kung pwede po akong maharap para sa ating pamilya, ay gusto ko po talaga na family bonding po sa kanila, makasama sila. Gusto ko po na maging maayos po ang buhay ng pamilya ko dahil ito nga po, nandinang ko po yung bahay namin. Ito katulad ng sinasabi ng mga tao na ang pamilya Belloso po, maganda na ang buhay. Marami po sira sa bahay na kailangan po ayusin ang pamilya ko.
1: And talaga naman, I could not even imagine kung gaano kasaya ang nararamdaman mo simula nung araw na nalaman mo na nabigyan ka na ni Pangulong Marcos Jr. ng absolute pardon. Ano yung naging pakiramdam mo nung nalaman mo napirmahan na ng Pangulong Marcos Jr. yung absolute pardon para sa'yo?
2: So, Kuya Ray, kung alam mo lang kung ano po parandam ko noon, halo-halo po talaga. At hindi ako makapaniwala na parang nananaginip ako. Sabi ko nga po noong una kong nakita sa TV yun. Sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, totoo ba? Nalalaya na ako. Hindi pa hinagbibiro. Sabi ko, sumasama doon si IW. Sabi nila sa akin, Papa Belloso, totoo yan, lalaya ka na. Sagot ko,
1: Tapos yung gabi din na yon lumaya. Talagang nakalabas ka na, di ba? Nung gabi din yon, tama ba?
2: Ano po, nung pong narinig ko po yung balita po na yon, wedis po ng gabi. Tapos po kinabukasan, dahil po sa CIWN, nag-i-school po ako ng art. Nag-i-school pa rin po ako. Tapos po nung bandang hapon, tinatawag nga po ako doon sa opisina. Sinabi nga po na kailangan ka namin i-safety habang inayos mga papel mo dahil itong araw na to, kailangan kang umuwi. Sabi nung superintendent doon na bago mag-alas 8, dapat nakalabas ka na dito. Sabi po,
1: Talaga no. Pero inaasahan mo ba na yung araw na yon pipirmahan ng Pangulo yung absolute pardon mo? May idea ka ba o inaasahan mo ba na mapipirma niyan yung araw din na yon?
2: Wala po talaga. Sa totoo lang po, na-surprise po talaga ako, Kuya Ray. Kasi gabi-gabi ko po talaga siyang ipinapanalangin po sa Panginoon na sana naman ay yung nasa balita na yun ay totoo. Ang ano ko po talaga ay siguro, ano pa, siguro medyo matagal pa, siguro bago magpasko, bago umasa, may pamilya ko, hindi ko po talaga na-expect na kinabukasan po, ilalaya na po talaga ako.
1: Oo, talaga naman, ano, talaga naman. Pero, kamusta ang pakikipag-ugnayan sa iyo ngayon ng Department of Migrant Workers? Patuloy naman sila nakaalalay sa iyo, maski nandiyan ka na ngayon sa Nueva Ecija.
2: Opo.
1: Mhm, okay.
2: Tuloy naman po.
1: Mhm. Ano yung
2: Bukas pupunta po nila dito.
1: Ah, bukas sila pupunta diyan. Okay, sige.
2: Opo.
1: Ang pero balita ko, ang DSWD nagpaabot din ng tulong sa iyo, sa inyo at sa iyong pamilya, Mary Jane.
2: Opo, lubos nga po ako nagpapasalamat sa DSWD na tumadya po dito sa aming tahanan kahapon at nagbigay po ng tulong financial po.
1: Yun, that's good to hear, that's good to hear.
2: Opo, at saka ano po, sabi po, pinapilapan din po ako yung pago daw po sa livelihood na kahit saan po ay nabibigyan po ng puhunan, sabi po.
1: That's good, alright.
2: Para po sa nagpatay ko po, sa aming po pamilya na kapag meron din pong kailangan medical po, ano po, sabi lumapit lang daw po sa kanila, pwede.
1: Okay. Pero ngayon, sa lahat ng mga nangyari, simula nung ikaw ay nakulong sa Indonesia hanggang sa makabalik ka rito sa Pilipinas, hanggang ngayon sa iyong ikang tuluyan ng tunay na kalayaan na nakamit mo, ano yung mga masasabi nating lessons, aral na ikang pwede mong ibahagi sa ating mga kababayan sa lahat ng mga nangyari sa iyo, Mary Jane?
2: Nangyari po sa akin mula po noong 2010 hanggang sa nakauwi po ako dito, siguro po ang unang-una po ay po tayo masyado magtiwala. Sabihin muna natin na yung trabahong inaalok sa atin ay hindi po illegal. At lahat po ng mga taong nakaranas po na aking nararanasan, na huwag po silang susuko, Kuya Ray.
1: Wala
2: ng pag-asa, Kuya Ray.
1: Ayun yung talagang yung pananalig at pananampalataya.
2: Ayun, ang panunod ng Diyos ay palaging nandyan, nakagabay po. Sabi nga po na hindi tayo bibigyan ng pagsubok. Kung na hindi po natin malalagtasan dahil magbibigay po ang God, ang Panginoon ng way po para po malagtasan natin siya. Yun po, Kuya Ray.
1: Okay. Eh kung makakaharap mo ngayon si Pangulong, nakapag-usap na ba kayo ni Pangulong Marcos Jr., Mary Jane?
2: Hindi pa po.
1: Ah, hindi pa. Pero kung magkakaharap kayo ngayon o kaya bukas, ano ang mensahe mo sa kanya?
2: Ang mensahe ko po kay President Bongbong Marcos Jr. na kung halimbawa mo po na makaharap po siya o marinig po niya itong interview ko na ito, maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay po ng Pangulo. Maraming salamat po sa pagpirma po niya sa aking absolute pardon. Sabi ko nga po na hindi lang po kalayaan ko ang binigay ng Pangulo, hindi lang po ang kasama ko, ang pamilya ko. Binigay din po niyang pangalan ko, yun po yung sobrang talaga po sa akin, Kuya Ray, sa totoo lang. Kaya pag nakita ko po ang Pangulo na personal, na way makita ko po siya ng personal, makapasalamatan ko po siya ng personal at yun po'y pagpaload po sa akin puso't isipan, Kuya Ray.
1: Sa parte naman ng Department of Migrant Workers, ano naman ang mensahe na pwede mong iparating sa kanila?
2: Sabi ko po sa kanila, wag po kayong mapagod. Patuloy lang po kayong tumulong sa mga tulad ko dahil kailangan po namin kayo para po kami patuloy na lumaban. Dahil nga po, mula 2010 kasi Kuya Ray, sila na po talagang gumagabay sa akin. Kaya alam ko po na yung po mga kababayan ko nakakaranas ng katulad ko po ay ayaw din po nilang tulungan po.
1: And of course, huling-huling mensahe na lang para sa kapwa mo Pilipino na nakikinig ngayon sa iyo at sumubaybay sa buhay mo, Mary Jane, hanggang sa mga oras na ito na nakalaya ka na. Ano ang mensahe mo sa sambayan ng Pilipino?
2: Ang mensahe ko po sa sambayan ng Pilipino na suporta sa akin mula umpisa hanggang po sa aking paglaya, sa mga tao na hindi ako inusgahan sa mga tao na naniniwala na wala akong kasalanan, sa mga tao na nakipaglaban mo para makamit ko ang kalayaan. Nagpapasalamat po ako sa kanila lahat dahil naniniwala po ako na ang dasal po ng maraming tao ay sigurado po na mangyayari po. Kaya hindi ko man po sila mapasalamatan isa-isa.
3: Mm-hmm.
2: Kung maririnig po nila ang aking pasalamat lang ngayon ay pasigin ko po sa kanila na buong puso po ako nagpapasalamat sa kanila dahil utang ko po sa kanila ang aking pangalawang buhay.
1: At ito, alam ko kasama mo dyan sa Nueva Ecija si Nanay Celia, si Tatay Cesar at ang iyong mga anak. Ano ang ang mensaheng gusto mong iparating sa kanila?
2: Para kay Nanay, kay Tatay po sa mga anak ko na ito na, naka-uwi na ako. Tutupadin ko na yung pangukong sa inyo na alagaan ko si Nanay, si Tatay. Gabayin ko pa yung mga anak ko kasi ang daming taon ko talaga na nawala ako sa kanila. Para po ay hindi pa po uli lahat na kasama sila kaya nga po palayo pong pinagdalasan sa Panginoon na bigyan po ng mahabang buhay ang nanay at tatay ko. Dahil marami pa po ako talagang plano sa aking pamilya eh.
1: Aywa, naniniwala kami dyan, Mary Jane, at naniniwala rin kaming mabibigyan ka pa ng sapat na panahon na makasama mong iyong pamilya, ang iyong nanay Celia, si tatay Cesar at iyong mga anak. Dahil sabi mo nga, ano, walang imposible sa may kapal sa Panginoong Diyos. Binigyan ka niya ng pagkakataon na makalaya ng tunay na kalayaan, makasama sila. At siguradong bibigyan ka pa ng mahabang panahon sila nanay at si tatay at mga anak mo na mahabang panahon para maramdaman nila yung tunay na pagmamahal mo na matagal mo nang gustong iparamdam sa kanila, Mary Jane.
2: Amen po, Kuya Ray.
1: Okay. Mary Jane, maraming salamat sa oras mo na ibinigay sa amin. At muli, alam mo, kasama mo kaming tumatalon nung nalaman namin nung nabigyan ka ng absolute pardon ng Pangulo. Kasi matagal din kami nakatutok. Nasa Indonesia ka pa lang, nakatutok na kami sa Radio Pilipinas World Service.
2: Thank you po. Maraming salamat po. God bless po sa inyo, Kuya Ray.
1: Maraming salamat, Mary Jane. God bless. More power sa iyo. And ikang enjoy your time with your family. Maraming salamat, Mary Jane.
2: Oh, thank you po.
1: Ang ating pong kababayang si Miss Mary Jane Veloso, live and direct from Nueva Ecija. Samantala, sa puntong ito, kasama na natin ang ating butihing kalihim, Secretary Hans Leo Cagdac ng Department of Migrant Workers. Magandang umaga po, Secretary Cagdac. Si Ray Sampang po ito. Good morning.
4: Magandang umaga ka, Ray, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
1: Ayun, at kanina lamang po, kausap namin si Mary Jane Veloso, Secretary from Nueva Ecija. So, lubos po siya nagpapasalamat sa inyo sa Department of Migrant Workers dahil po sa napakalaking tulong na naibigay na ninyo sa kanya, gayon na rin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa puntong ito, Secretary Cagdac, ano ba ang mga maaring susunod na hakbang ng DMW para kay Mary Jane Veloso, Secretary Cagdac?
4: Bukas, magtutungo ako sa kanilang tirahan sa Nueva Ecija at personal kong ihahandog ang aming tulong mula rin sa ating Pangulo para makapagsimula siya ng negosyo o anumang gusto niyang bagong simula, pwedeng na training, pa-training niya. Basta it's in the form of financial assistance at siya na mismo ang magtatahak ng landas ng pagkabuhayan na gusto niya. Mm-hmm. So, bibigay po.
1: Mm-hmm. Alright. Teka lang, medyo. Okay, medyo nawala yung signal. Hello, Secretary? Secretary? Okay, medyo nawala yung signal ni Secretary Hans Leo Cagdac. We have to reestablish siguro yung communication kay Secretary Hans Leo Cagdac, ano po, ng DMW. Alright, we'll try to get back to Secretary Hans Leo Cagdac. Pero yun po, narinig nyo yung tinig ni kababayan natin si Mary Jane Veloso, live and direct from Nueva Ecija. And of course, kanina nga po nakausap na natin si Secretary Hans Leo Cagdac. Kailan naputol yung ating linya? Ano ho? Anyway, so yun, bukas magtutungo yun. Nagbabalik na po sa linya ng ating komunikasyon si Secretary. So Sec, bukas po magtutungo kayo sa Nueva Ecija, Secretary?
4: Yes, magtutungo po ako doon para magpahatid ng tulong pinansyal, pangtayo ng negosyo, para makapagbagong simula ang ating mahal na OFW Mary Jane Veloso. At panahon ko rin para makadaupalad si Nanay Celia, Tatay Cesar, at si Marites. Meron siyang OFW na kapatid eh.
1: Okay.
4: Si Marites. So napuntahan ko na sila ng minsan at ngayon naman babalik na ako sa kanila muli.
1: Alright. Pero Sec, sa punto nung kaso niya ni Mary Jane, tapos na ba ito? O meron pa siyang kakaharaping mga legal na process na kailangan pagdaanan?
4: Wala na. Absolute ang pardon. Eh. So, this is a presidential prerogative. That is the president's alone. So, walang makakapag-question dito. It's absolute and it's vested by no less than the Constitution. Yes. And it absolves the grantee of all criminal liability at mabubura yung kanyang criminal record.
1: Opo. Yung pong aspeto nung recruiter na yung nag-human trafficker sa kanya o yung nag-illegal recruiter sa kanya, may panahon pa ba para habulin itong mga ito, Secretary?
4: Yes, sa pagkakaalam ko, may ongoing case at pagkakaalam ko nga, nakakulong eh.
1: Yun. Yung good, recruiter good, niya. Yes. Good. Pero Sec, anong lesson dito sa nangyari kay Mary Jane Veloso? Sa point of view ng DMW, what lesson were learned from this case?
4: I think ang lesson dito ay una ay pagkakaroon ng patuloy na yung effort na magkaroon ng pagbabantay la kontra dito sa mga drug mule syndicates para wala na silang mabiktima ng mga illegal recruiters and human traffickers. Kaya at ganoon na lamang din, nung isang araw ay 5 ang pinasara natin establishmento sa isang araw. Sila naman yung magkakaugnay, pare-pareho silang branches ng isang kumpanya pero nationwide ng operation. At meron tayong higit kumulang ay madodoble natin yung achievement natin. Well, nadoble na natin last year at ipapagpatuloy natin yung dami ng mga manapasara natin. Higit kumulang, aabot na sa 100 ang napasarang establishmento mula nung simula ng Marcos administration na illegal recruitment. At when we talk about naman yung mga sa online ay mga 100,000 ang napa-takedown natin sa Facebook Meta at sa TikTok ng mga anti-illegal recruitment. So, patuloy lang at paigtingin pa natin yung effort na yon. Of course, yung pagpasa sa alang-alang ng ating mga OFWs na nakakulong, patuloy natin isa sa alang-alang kanilang kapakanan, welfare, until sila yung makapanumbalik at mabigyan ng effective reintegration.
1: Alright. And of course, bukod po sa magandang balita dyan kay Ms. Mary Jane Veloso, ang DMW din po pala, Secretary, I think noong September 25 or 26, nakapagbigay kayo ng 3 milyong pisong halaga ng action fund sa may 48 distress OFWs?
4: Yes, yes. Ongoing ito kasi nagbigay ng 3 billion peso sa ating Pangulo. Bunsod ng krisis kung saan naubos yung 2026 budget natin na mga Mayo pa lamang, ay nagbigay na si Presidente ng supplemental ng 3 billion for this year. Kaya patuloy ang ating effort patungkol dito dahil gusto talaga natin na magkaroon ng patuloy na pag-distribute nitong action fund natin.
1: Alright. Pero Sec, siguro habol samantalahin ko na ito. Samantalahin ko na po, Sec, pasensya na po. May migrant workers office po ba tayo sa Germany? Kasi may napaulat ng mga turistang Pinoy na lulan ng na-accidenting bus sa Munich, Germany. Meron ba tayo
4: NW? Yes, yes. Meron na mula pa kahapon nga kasi nangyari yung trahedya ng bus na nagkaroon ng aksidente sa A96, parang freeway yan sa sa timog ng Alemanya, ng Germany. At kahapon pa lamang ay pinag-utos na ng ating Pangulo na monitor ang sitwasyon at tulungan yung mga nangangailangan tulungan. At dahil dito ay namomonitor natin together with the Sectes Lazarus team on the ground, yung ating Consulate General's Office in Frankfurt. At si Admin PY Kaunan ay tiyempo nasa Croatia at nag-conduct ng kanilang OWA Cup doon, tournament nila. At kaya siya naman ngayon today ay magtutungo sa Southern Germany para mismong bisitahin. Higit kumulang sa bilang natin ay aabot ng mga 40 ang Pilipinong nasa bus na yon. At marami sa kanila mga OFWs or former OFWs mula Italy. So from Italy kasi bumiyahe sila via Zurich at papunta ng Alemanya bilang turista doon. At yun nga, ang nangyari, nagkaroon na aksidente at dalawa ang nasawi. At walo ang nasa critical condition, but all the rest ay minor lang ang sitwasyon. But all of them are being treated at may accommodation din na ibibigay sa kanila habang nag-aantay na makabalik sa Italy. At ngayon nga, nandun si Admin PY Kaunan. Isa pa, may isa pang official, si Yusek Jun Rasul naman, nasa Brussels, Belgium.
1: Okay.
4: At siya rin ay magtutungo. So may dalawang DMW officials, OWA officials na nando doon. So may augmentation na team na tayo to support, dumalaw sa ospital, kalingain, ayanda ang pagpapauwi doon sa dalawang nasawi. Yung mga buhay na kailangan bigyan ng financial na tulong ay bibigyan din natin na naapektuhan. So nandun, in short, Karey, nando doon ang teams natin na ayon din sa tagubilin ng ating pinag-utos ng ating Pangulo na tutukan itong sitwasyon na ito.
1: Wow, that's nice to hear. So dalawang DMW officials, si OWA Administrator PY Kaunan at isa pa nating DMW official nandoon na siguro by the time nandoon na sila at nakatutok na sila sa sitwasyon doon. Alright, with that, Secretary, maraming salamat. Pero bago ang lahat, ano pa bang mensahe na pwede mong iparating sa ating mga overseas Filipino workers, mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFWs in distress na masasabing halos nasa kalagayan din ni Mary Jane Veloso pero ngayon ay nakalayan. Anong mensahe mo na pwedeng ibigay pa sa kanila? Okay. Alright, sige, medyo.
4: Oo, nanat.
1: Sige po, go ahead po, Sec. Ay, naku. Naku.
4: Sige. Lang po doon.
1: Okay. Alright. Sige, medyo hirap na yung signal ni Secretary. Alright. So, maraming salamat po, Secretary Hans Leo Kakdak ng ating Department of Migrant Workers and Development. Okay, thank you so much, Sec, sa oras na pinagkaloob mo sa aming programa. Although nagkakaroon talaga ng fluctuation sa signal. Alright, sige. At naku, napakaganda na simula ng ating unang bahagi ng ating programa. Ha? Ngayong araw na ito, una, nakausap natin ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso na masayang-masaya na sa piling ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija. And of course, after that, ang ating panayam kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Magbabalik po kami para sa isa pang magandang panayam. Ang tabayanan niyan, makakapanayam natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian Etiague Isabela. Sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan. Kanina, ayan, talaga namang kausap natin si Mary Jane Beloso sa Maybaysiha. Tapos sinundan ni Secretary Hans Leo Kagdak ng Department of Migrant Workers. Ngayon, at tututok naman tayo sa mismong ikang basic unit ng public service at ng basic unit ng government. Ang barangay. Yan. Kasapagkat makakasama po natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at punong barangay ng San Fabian Etiague Isabela. Walang iba kundi si Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, National President, Punong Barangay o Kapitana Jessica D. Ayan, maganda umaga po, Kapitan o Chairman o sabi na natin Punong Barangay D, magandang umaga po.
10: Magandang araw po, Mr. Ray, at sa lahat po ng sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service po.
1: Ayan, thank you very much po, Kapitana ano, o National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Okay, pinirmahan na po ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act 12326 na nagtatakda ng 5 taong termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan. Kasabay po nito, hinikayat ng Pangulo ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay na gamitin ang karagdagang panahon upang higit na mapabuti ang serbisyo. Tapusin yung mga nasimulang programa at tugunan ang pangangailangan ng mga komunidad, pamilya at kabataan. Unang-una, ano po muna ang reaksyon ninyo bilang presidente, national president ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas sa desisyong ito sa pagpirma ng Pangulo sa Republic Act No. 123-326 na nag-extend ng termino sa 5 taon ng mga barangay at sangguniang kabataan elections? Reaction po muna ninyo.
10: Of course, first and foremost, kami po ay nagpapasalamat sa Pangulo sa kanyang tiwala. Ganun na rin po sa ating mga mambabatas, sa kanilang tiwala sa ating mga barangay. Dahil sa pag-extend po ng term ng mga barangay officials, so pag-a-adjust ng term into a longer term, nagpapakita po na ito na talagang nagtitiwala po sila sa ating mga barangay, lalo na sa mga kasalukuyan po. Especially that they move the elections to 2028. So kasi naman po, kung hindi po sila masaya siguro sa performance ng ating mga barangay at hindi po nila nakikita ang importansya at contribution ng mga barangay po natin, hindi naman po nila sigurong i-adjust into a longer term ang ating mga barangay officials.
1: Alright. Pero matanong ko lamang po, President D, ilan ba lahat ang bilang ng mga barangay officials at sangguniang kabataan na ma-extend ang term sa ilalim ng bagong batas?
10: Sa barangay officials alone, nasa 336,080. So, multiply it by 2, nasa 672,160 po na elected barangay officials.
1: Wow, malaki-laking bilang din po pala yun. Ano po, President D? Alright. Ngayon, ito pa eh. Kasi pwede po bang pakipaliwanag yung 5-year, tama ba, 5-year term or extension sa ilalim ng nasabing batas? Kasi maraming nagtatanong, applicable na ba yan kagad ngayon sa mga concurrent barangay at sangguniang kabataan election officials?
10: Apo, dito po sa bagong batas na ito, yung 12326, ina-adjust po ang termino ng ating mga barangay. Kung natatandaan po natin, for a long time, 3 years po ang term ng barangay. Naging 4 years po last year and then ngayon po naging 5 years po ang termino na 2 terms po ito. So lahat po ng kasalukuyan na barangay officials on their second and third term, dahil since they adjusted the date of the election, so 2028, considered one full term na po ito, itong kasalukuyan. So pag second and last termer ka po, second and third termer, ito na rin po ang huling termino mo at hindi ka na makakatakbo for the same position sa 2028 elections.
1: Pero kasi itong naging pagpirma ng Pangulo dito sa Republic Act 12326, matagal na hinintay. Kasi 'di ba magsisimula na sana yung pagpapail ng mga COC para doon sa barangay at sangguniang kabataan elections kung hindi ito nasuspinde. So, anong naging feeling ninyo nung, lalo na nung mga barangay officials natin na magpapile na sana ng COC para sa another term, tapos malalaman nila extended pala. May mga reaction ba kayo nakuha mula sa mga constituente sa barangay level, President D?
10: Of course, mixed reactions din po kasi may marami din pong mga gustong tumakbo ng mga barangay officials and SKA officials din po natin. So, may mga natuwa. Meron din naman pong mga nalungkot dito sa nangyaring ito. Pero kasi po, sir, I think sa Liga po talaga, we've always been supportive of the term adjustment for the barangays. Kasi historically po talaga, kung titingnan po natin, ang termino ng barangay, hindi na po bago ang 6 years, 5 years. For a time, it was 6 years, naging 5 years. And even originally, wala po talagang term limit ang ating mga barangays. But this is where we can see na kung gaano ka-crucial yung trabaho at contribution ng mga barangays po natin sa ating bansa. Bago pa tayo nagkaroon ng centralized government, nandiyan na po ang barangay po natin. Sila po talaga ang grassroots na gumagalaw po talaga sa ating bansa. And ito pong pag-adjust po to 5 years, it's really much more beneficial sa ating mga barangay, sa kanilang performance, kasi alam niyo po, mahigit sa 70% sa ating mga barangay ay may annual budget na 5 milyon pababa. Yung iba pa dyan, 2 milyon sa isang taon. So ito po yung kaliit-liit na po nung pinagkakasya nila. If you have a 3-year term, para makagawa sila ng isang magandang proyekto, kulang na kulang ang 3 taon kasi iipunin po nila yon. So if they have 5 years with a very little funding, they can come up with higher impact, longer term projects. Pa doon din po nakaayon sa strategic plan ng DILG kasi meron pong pinapagawang 5-year strategic plan ang DILG. So nakaayon po doon sa 5 years din po na yon. At the same time, malaki rin po ang ititipid ng ating national government with lesser elections. Alam nyo, pag barangay elections po talaga, it's very, very personal sa ating mga communities dahil ang mga naglalaban-laban po dyan, mga hindi lang po mga magkakapit-bahay, kundi magpapamilya, magkakapit-anak. So yung 3 years po, hindi po yun, kumbaga, matindi pa yung lamat ng mga galit ng bawat isa no, sa paglalaban. Tapos, election na naman po. So, nagkakaroon din po ng disunity sa ating mga komunidad. So, yun po. Marami pong benefits into a longer term so that the barangays can actually focus, instead of politics, can focus on work. Yung totoong trabaho ang kailangan pong gawin.
1: Alright. You mentioned, President D., na ang barangay, napakahalaga ng barangay, especially sa grassroots level. Plus, ang liit ng pond. Tama ba? 2 million to 3 million lang? O 5 million?
10: More than 70% po ng barangay natin, 5 million pababa ang pondo annually.
1: Annually.
10: Opo.
1: So, okay. So, ito kasing usapin na palagay ko nakarating na rin po sa inyo ito at sa ating mga barangay officials na yun nga, isa sa mga kumukwestiyon sa term extension. Dahil marami naman daw mga barangay officials na hindi naman ginagawa yung kanilang trabaho. O nagtatrabaho man, hindi sapat, o kaya nagiging pabaya sa kanilang tungkulin, pero mabibigyan pa ng term extension. So ano po ang pananaw nyo dito? How would you answer this point of view mula naman sa ibang mga nagki-criticize dito sa term extension na ito?
10: Apo. Alam nyo, minsan po, meron tayong mga misconceptions na walang progreso yung barangay natin kasi wala naman nangyayari, ganun. Pero minsan, kailangan din po natin tignan kung ano po ba talaga ang sitwasyon ng ating mga barangay. So halimbawa po yung barangay nyo, 2 milyon lang ang pondo sa isang taon. Napakaliit lang po doon ng budget para mapunta sa development ng barangay. Lalo na po kung hindi yung barangay captain nyo o barangay officials nyo, hindi naman po talagang marunong maglobby ng mga pondo sa mga matataas na opisyalis, lalong walang papasok po na mga programa sa barangay. So minsan akala natin walang progress pero sa totoo wala naman pong pera to work with. Lalo na kung mahirap pa yung kapitan, mahirap mga kagawad po natin. Wala po silang mailabas na pera from their own pockets. Which in other barangays, ganun pong ginagawa ng ibang barangay officials. Tandaan din po natin, ang mga barangay officials po natin, wala naman pong salary. They only receive an honorarium. Wala rin pong benefits, walang health benefit, walang social security, o kung ano man na natatanggap from the government. So lahat po yan, talagang service ang ginagawa. So we have to find out. And at the same time, kung talaga pong mapuprove natin na itong mga barangay officials natin ay hindi naman po ginagampanan ang kanilang tungkulin. Meron naman po tayong mga channels para i-complain. Diyan po pumapasok yung participation nating mga citizens. So hindi po tayo dapat nagrereklamo verbally. Kailangan po umaksyon din tayo para mapawasan din po yung mga ganyang barangay officials po natin at mapilitan po lahat na magtrabaho ng mabuti. Maari po silang mag-file sa sanggunian bayan o sanggunian panglungsod. Maari din po silang mag-file sa ombudsman, sa RTC. Depende po kung ano pong kaso yan. Kung may mga ginagawang anomalya yung barangay officials po natin, kailangan po actionan natin. And meron din, nandiyan din po ang DILG, nandiyan din po ang citizens hotline number, yung 8888, para tulungan din po tayo at mag-assist po sa atin. There are avenues that we can take. Meron din pong tinatawag na recall ang COMELEC. Kung nawala na po talaga ng confidence yung mga constituents natin sa buong barangay, doon sa barangay official, maaari din po silang mag-file din po doon sa COMELEC. So,
1: mm-hmm.
10: yun po, yun sinasabi ko lang po, sir. Alam niyo, ang dami pong barangay officials, given the situation that they have, na walang sweldo, walang benefits, walang protection, they still perform their duties. At marami po sa kanila, masasabi ko na talagang maganda ang ginagawa sa mga barangay. Pero meron at meron din pong itong mga hindi.
1: Mm-hmm.
10: Kaya gamitin po natin yung mga channels natin sa gobyerno para magbigyan ng aksyon tong mga sitwasyon na to ng ating mga barangay para hindi na po sila madagdagan pa.
1: Mm-hmm. Now, samantalahin ko na rin to, President D, ha? Itong pagkakataon na ito na makapanayam kayo. Ito raw kasing term extension can also serve the interest of political parties or political candidates sa susunod na election. Dahil dito kumukuha ng suporta ng boto sa grassroots, meaning sa barangay. Any reaction on this?
10: Pwede naman po, sir, pero nasa sa ano naman po yan, nasa sa mga leaders naman din po natin yan. Ito naman po ay na-apply sa lahat ng barangay officials po nationwide. So we can't really apply that situation to all. So yun lamang po ang reaction ko po dyan, sir.
1: Okay. Anyways, thank you very much for that candid answer, ano po, President D. Pero ito na, this is my last question for today. Paano po titiyakin ng liga ng mga barangay sa pangunguna po ninyo ang panawagan ng pamahalaan para sa isang tunay na serbisyo sa inyong mga nasasakupan ngayong batas na po itong Republic Act na ito?
10: Alam niyo po, ang liga ng mga barangay, we are at a good vantage point in supervising our barangays kasi meron po tayong municipal, provincial, and national liga chapters. So, isa pong magandang tungkulin po ng ating liga ay magbigay ng gabay sa ating mga barangay officials and to unify and strengthen our league para i-steer po sila sa tamang direksyon. And that's what we've been trying to do for the past 2 years na nandito po tayo sa posisyong itong sa liga. Sinusubukan po talaga, kasi alam niyo po, naabutan ko rin po ang liga na medyo watak-watak po. And ngayon, we've been trying to strengthen the organization para ma-influence po namin ang lahat ng barangay na talagang mag-perform. And I think so far, marami naman po tayo mga developments na gagawa. Ito lang po ang challenge for the next 2 years na nabigyan po tayo ng extra is how to maintain yung quality, quality ng service po natin. So, dyan po pumapasok ang mga local liga chapters din po natin in terms of supervising our barangay officials. Katuwang din po natin and we work directly with the DILG and BOO office para tulungan din po at gabayan ng ating mga barangay officials nationwide.
1: Okay, huli na lamang to, President D. Ano naman ang mensahe mo sa iyong mga constituente, sa iyong nasasakupan, lalong-lalo na dyan sa Barangay San Fabian, Etiague, Isabela?
10: Sa aking mga constituents, so ako'y nagpapasalamat sa tuloy-tuloy na suporta niyo po sa administrasyon po natin, sa ating barangay. Asahan niyo po na tuloy-tuloy po ang magandang serbisyong binibigay po natin. Itong pagsasama po natin, ang inyong tiwala, hindi po namin sisirain kahit kailan. Kami po ay magsiservisyo lagi sa inyo ng may malasakit at tapat. At ganun din po sa aking mga kasamahan na mga barangay officials. Ang panawagan ko po talaga lagi sa lahat na paulit-ulit ko pong sinasabi sa lahat, no, lagi ko pong aasahan ang inyong pagtatrabaho ng maigi. Itong binigay po sa atin ito, hindi lang po ito dagdag ng panahon para tayo may upo sa mga posisyon na ito. Ito po ay nangangahulugan ng mas mataas na responsibilidad sa atin at sana hindi po natin sisirain ang tiwala hindi lang ng ating national government kundi pati na rin ng ating mga kababayan, ating mga kabarangay. Gamitin po natin ang oras na ito na natitira sa ating termino para talagang magserbisyo ng mararamdaman po ng ating mga constituents, mga pagbabago na kinakailangan po ng ating mga komunidad.
1: Alright, with that, ang ating National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, President Jessica D. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo. Sa amin, more power po sa inyo,
10: Maraming
1: President
10: salamat
1: D.
10: Po, sir. Thank you po, sir.
1: Thank you so much din po sa inyong oras at panahon. Ayan, ang ating National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian Etiague, Isabela. Alright, dahil po dyan, unti-unti na tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na tayo, dito pa rin sa Impilang Radio Pilipinas World Service. Just a rundown ng ating laman ng ating programa ngayong araw na ito, kanina nakasama natin on the first part of our program ang ating kababayan na si Miss Mary Jane Beloso. Through phone patch, nakausap natin siya from Nueva Ecija kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga magulang at nandoon din ang kanyang mga anak and of course, ang kanyang mga kabarangay. Kamusta kayo dyan? Huh? And of course, masayang-masaya si Mary Jane, of course, we could understand that and we also feel the same na nakauwi na siya sa Pilipinas at ngayon tuloy na niya nakamit ang tunay na kalayaan kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. And of course, nakasama din natin, nakapanayam din natin right after ng ating panayam kay Miss Mary Jane Beloso, ang ating namang kalihim ng Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Leo Cacdac. Siyempre, napakalaki ng gampanin at napakalaki ng naging role ng Department of Migrant Workers sa pagpapalaya kay Miss Mary Jane Beloso mula sa Indonesia, pabalik ng Pilipinas hanggang sa makalaya siya at mabigyan siya ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At bukas, magtutungo nga po, bukas, Martes, oras at araw sa Pilipinas, magtutungo si Secretary Hans Leo Cacdac sa Nueva Ecija upang personal na makipag-usap at makita si Mary Jane Beloso kabilang ng kanyang mga mahal sa buhay. At kanina po, nakasama naman natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian Etiague Isabela, walang iba kundi si Punong Barangay Jessica D. Alright, at hinggil naman po ito dito sa term extension ng ating mga barangay officials at sanggunian kabataan officials sa pamamagitan ng pinirmahan na batas na Republic Act number 12326. Ngayon po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Siyempre nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nakatuwang sa production side ng ating executive producer Miss Jam Season, sa ating master control of course nandiyan si Miss Susan Aison at sa ating wirecast, ang ating wirecast operator si Mr. JP Lumuntad. Mukhang may magandang balita, JP, kahapon na. Ay, nung isang araw, nung isang linggo, parang dumating na yung mga papel last week. Ewan ko lang kung totoo. Sana nga, cross our fingers, di ba? Sana nga. Anyway, sige po. And of course, ulitin ko lamang po aking panyaya. Please, like and follow our Facebook page, Radio Pilipinas World Service. So, dun po sa inyong mga Facebook browser, pag tinype nyo po yung aming Facebook page, Radio Pilipinas World Service, paki-like na rin po at follow yung ating Facebook page. And of course, sa ating YouTube channel, ayan din, paki-subscribe na rin po sa ating Radio Pilipinas YouTube channel, Radio Pilipinas World Service YouTube channel. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na lamang edisyon ng programa Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Lagi po nagpapaalala, stay safe. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
0: Ayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin na prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon.
4: Headlines. Dagdag sahod ng mga manggagawa, pakikinabangan ng higit 1 milyong minimum wage earners sa National Capital Region. Dagdag sweldo, sisimula naman sa October 14 sa Central Visayas.
2: Headlines.
3: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, sisimulan bukas.
2: Headlines.
4: Tulong sa mga apektado ng tigil pasada ngayong araw, inilatag ng National Capital Region Police Office.
2: Headlines.
3: Mary Jane Veloso personal na bibisitahin ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa Nueva Ecija. Veloso, labis naman ang pasasalamat sa absolute pardon na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Headlines.
4: Pilipinas, patuloy na nakikipag-ugnayan sa Germany at Thailand hinggil sa mga Pinoy na posibleng apektado ng aksidente at pagbaha.
2: Headlines.
3: COMELEC tiniyak na hindi masasayang ang nagastos na pondo matapos ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections.
2: Headlines.
4: At cross-examination kay PhilJEPS official Rendel Sopeña, isinasagawa ngayon ng depensa sa 30th araw na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
3: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin ang nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon. Mga nagaganap na karahasan sa mga paaralan hindi katanggap-tanggap ayon sa punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report. Tinuyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisiyatiba ng kanyang administrasyon na isa prioridad ang sektor ng edukasyon. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Recognition of Program for International Student Assessment Participating Schools and Education Partners sa Lungsod ng Pasay kung saan ay binanggit itong pinakamataas sa kasaysayan ng budget ng Education Department para sa taong ito. Sabihin ito ayon sa Pangulo ay ang pagsuporta rin sa mga mag-aaral at guro sa gitna ng pagdarasin itong mapaganda ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sabay nito ay binigyan din rin ng Pangulo ang pagtataguyod ng pamahalaan para matiyak ang safe environment para sa mga estudyante at ang nangyaring mga karahasan sa paaralan ay hindi anya katanggap-tanggap. Committed na ang gobyerno sa mga estudyante at mga magulang para hadlangan ang school violence at tandang maglagay ng resources ang pamahalaan para matigil ang karahasan sa mga paaralan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. We are committed to providing our youth, our parents, and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ipinatutupad na ng buo nitong weekend ng Department of Labor and Employment o DOLE ang arawang dagdag sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Epektibo nitong September 26 ang Wage Order NCR-28 na nagbibigay ng 60 pesos daily wage increase sa nasabing mga manggagawa. Tinatayang 1.1 milyon na minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilalim na nasabing wage order, magiging 755 pesos per day ang minimum wage para sa non-agricultural workers mula sa 695 pesos, habang magiging 718 pesos per day mula 658 pesos para sa mga minimum wage earners sa agriculture, small retail at service establishments, gayon din sa small manufacturing establishments. Mahigpit namang binabantayan ng DOLE ang mga kumpanya sa pagsunod sa wage order.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sisimula naman sa October 14 ang karagdagang 42 pesos na arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Central Visayas. Mahigit 337,000 na private sector workers sa rehiyon ang inaasahang makikinabang dito. Sa ilalim ng bagong wage rates, magiging 582 pesos ang daily minimum wage sa Class A areas kabilang ang Metro Cebu, habang 542 pesos sa Class B areas kasama dyan ang Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ang Central Visayas ang may pinakamataas na inflation sa rehiyon sa bansa batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Big time oil price rollback asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Yes, Chad, asahan na nga ang malaking big time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo simula nga bukas. Batay nga sa inilabas na abiso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bababa ng 7 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel, habang 24 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina at 5 pesos and 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chet, na susundin na ito ng ilang mga kumpanya ng langis ang naturang halaga at sabay-sabay ang ipatutupad ito bukas ng alas 6 ng umaga ng Martes. Ang oil price adjustment ay bunsod pa rin na pabago-bagong presyo sa pandaigdig ng merkado. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakalatag ngayon ang security at public assistance measures ng pamahalaan kaugnay sa tatlong araw na tigil pasada ng grupong manibela simula ngayong Lunes. Nakatalaga ang ilang tauhan ng NCRPO sa strategic areas sa buong Metro Manila, kabilang sa transport terminals, mga pangunahing lansangan, convergence points, business districts, mga eskwelahan, commercial areas at iba pang lugar. Paglilinaw ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, hindi nito layunin na makialam sa payapang pagkilos ng sinumang grupo, bagkus ay bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga rallyista, commuter, motorista, driver at publiko. Handa rin umanong umalalay ang mga pulis sa mga apektadong pasahero sa pamamagitan ng libreng sakay. Samantala, may nakaamba ring kilos protesta ang grupong Piston sa September 29 at 30.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: May alok na libreng sakay ang pamahalaan para sa mga pasahero na maapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na magbibigay sila ng libreng sakay kung kinakailangan para hindi maagawan ng kita ang mga pampublikong sasakyan. Katuwang naman ng LTFRB ang iba pang ahensya ng gobyerno sa libreng sakay program.
12: Kapag po na-determine po natin na wala pong sapat na pampublikong sasakyan po na tumatakbo, idinideploy po natin yung ating pong mga libreng sakay. In coordination with other government agencies such as DOE, DepDev, Office of the Executive Secretary, DOTR, Coast Guard. So marami po tayong mga nakaabang na sasakyan na pwede po anytime po ay pwede na idideploy po namin pag kailangan.
4: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pananagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga transport operator na hindi bibiyahe, bagay na paglabag sa regulasyon ng kanilang prangkisa. Narito po mga parusa ng LTFRB para sa pag-abandona o pagtigil ng operasyon. 5,000 pesos na multa para sa unang paglabag, pagsuspende sa prangkisa para sa ikalawang paglabag at pagbawi o pagkansela ng prangkisa sa ikatlong paglabag. Ang tatlong araw na kilos protesta ng Manibela simula ngayong araw at ng Piston sa September 29 at 30 ay protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy na naghahanap ng ibang paraan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para tulungan ang transport sector na apektado ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr. na batid nila ang hinaing ng sektor sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Anya, patuloy na dinidinig ang mga panawagan ng transport sector habang naghahanap ng iba pang paraan para masuportahan sila.
12: Tuloy-tuloy pa rin po tayo naghahanap ng paraan kung saan po makatulong pa rin po sa ating mga kapatid na transport workers. Meron po tayo ngayon yung fuel discount po na ini-implement pa rin despite this fare increase. Meron pa rin po yung 12 pesos fare discount. At nag-recommend po kami na kung pwede po ay maitaas yung pong 12 pesos pero hindi pa po namin nakukuha ang approval. We are also looking for other ways.
4: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umarangkada na po ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 13 pesos, magiging 14 pesos na ang minimum fare sa ordinary jeepney, habang tataas sa 2 piso sa kada susunod na kilometro. 17 pesos naman ang minimum fare sa modern jeepney na may 2 pesos and 40 centavos na dagdag sa kada susunod na kilometro. Para sa mga provincial buses, mula 2 piso ay magiging 3 piso ang dagdag pasahe sa kada susunod na kilometro. Depende yan sa uri ng bus. Umakyat naman sa 3 piso kada susunod na kilometro ang dagdag pamasahe sa UV Express mula sa 2 pesos and 60 centavos. Sa kabilang dako, maglalaro sa 65 hanggang 90 pesos ang flag down rate sa mga taxi. Depende sa uri nito, habang walang dagdag sa per kilometer rate. Mula naman sa 75 pesos ay tumaas sa 115 pesos.

0: Dagdag pasahe sa gitna ng taas presyo ng mga bilihin. Kabilang sa mga shipping company na nag-anunsyo ng fare increase ay Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferry, Star Horse Shipping Lines, Archipelago Philippine Ferries Corporation at Island Water. Hindi naman binanggit ng mga ito ang porsyento ng pinakahuling dagdag pasahe. Una nang sinabi ng Marina na pinapayagan ng dagdag pasahe basta't hindi lalagpas sa 10%. Ipinaalala rin ang ahensya sa mga ferry operator na may ceiling sa fare increase sa ilalim ng umiiral na mga regulasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Personal na bibisitahin bukas ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac si Mary Jane Veloso sa Nueva Ecija. Sa programang Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng Kalihim na ipagkakaloob nila ang tulong kay Veloso para sa pagsisimula ng panibagong buhay makaraang makulong ng mahabang panahon sa Indonesia. Una na ring nagbigay ng tulong pinansyal ang DSWD kay Veloso at inaasahang bibisita bukas para sa karagdagang suporta.
3: Tungo po ako doon para magpahatid ng tulong pinansyal, pangtayo ng negosyo para makapagbagong simula ang ating mahal na OFW Mary Jane Veloso. At panahon ko rin para makadaupalad si Nanay Celia, Tatay Cesar at si Marites. Meron siyang OFW na kapatid eh.
2: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Labis na nagpasalamat si Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinagkaloob na absolute pardon. Magugunit ang 16 na taong nakulong si Mary Jane at muntik bitayin sa Indonesia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Veloso na bukod sa kalayaan ay nalinis din ang kanyang pangalan mula sa drug trafficking. Sa ngayon ay nasa Nueva Ecija si Mary Jane kasabay ng pangako na babawi sa kanyang pamilya.
4: Marami salamat po sa lahat ng tulong na binigay po ng Pangulo. Marami salamat po sa pagpirma po niya sa aking absolute pardon. Sabi ko nga po na hindi lang po kalayaan ko ang binigay ng Pangulo, hindi lang po ang masama ko ang pamilya ko. Binigay po niyang pangalan ko, yun po yung sobrang talaga po sa atin.
0: Si Mary Jane Veloso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinagmalaki ng Malacanang ang mga programa at tagumpay ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na marami nang nagawang administrasyon mula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, aminado si Yuse Castro na marami pa rin dapat gawin para lalong guminhawa ang buhay ng mga Pilipino, kabilang sa mga ibinida ng Malacanang ang pag-angatsan ng Pilipinas sa upper middle income status at ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Kasama rin aniya sa mga tagumpay ng Administrasyong Marcos ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura at ang pagtataguyod ng mga karapatan ng mga magsasaka at mangingisda. Bukod pa aniya ito sa abot-kayang pabahay, mas mahusay na healthcare at transport system at modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakikipag-ugnayan ang Philippine Consulate General sa Milan at Frankfurt sa mga pasaherong Filipino at kanilang kaanak matapos maksidente ang sinasakyang bus sa Germany. Kinumpirma ng PCG Frankfurt na 2 individual ang nasawi sa nasabing aksidente at ang tourist bus group ay may 33 Pilipino na bumiyahe mula Milan patungong Munich. 19 naman ang napaulat na nasugatan na agad dinala sa mga pagamutan. Samantala, hindi nasugatan ang 2 Italian bus drivers na ngayon iniimbestigahan dahil sa negligent homicide. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PCG Frankfurt sa pamilya ng mga nasawi at patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga nasugatan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga ahensya ng Pilipinas sa Germany at Thailand para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng aksidente at pagbaha. Nakikiisa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipino at kanilang pamilya na apektado ng bus accident sa Germany at malawak ang pagbaha sa Thailand. Kaugnay niya, naglabas ang OWA ng mga hotline para tumugon sa kailangang tulong at koordinasyon. Para sa mga Pilipinong apektado ng pagbaha sa Thailand, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Thailand sa numerong 0633-275-743. Para naman sa nangangailangan ng assistance kaugnay ng bus accident sa Germany, maaring makipag-ugnayan sa OWA Berlin

0: sa numerong 4915228238085 at OWA Milan sa numerong 39375-676-2592.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Idiniklara ng Thai Cabinet ang September 28 at 29 bilang special public holidays sa Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani at Samut Prakan dahil sa pagbaha. Mapapatuloy naman online ang mahalagang serbisyo ng gobyerno. Samantala, ipauubaya sa pribadong sektor at state enterprises ang desisyon kung ipatutupad ang kaparehong arrangements. Una nang inabisuhan ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipino doon na mag-ingat kasunod ng heavy rainfall warning sa Bangkok at 70 lalawigan nitong weekend. Inaasahan naman ng Geoinformatics and Space Technology Development Agency na hihina ang malalakas na ulan sa Thailand ngayong araw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba nating balita, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi masasayang ang nagastos na pondo para sa barangay at sangguniang kabataan elections matapos itong ipagpaliban mula November 2026 patungong 2028. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, sa 19 billion pesos na budget sa eleksyon ay 8 bilyong piso ang nagastos para sa pag-imprenta ng mga balota at pagbili sa ballot boxes at iba pang kagamitan. Ang mga bagong botante na madaragdag sa listahan ay ilalagay sa dulong bahagi ng balota. Samantala, iniurong naman sa 2028 ang pag-deliver ng mga indelible ink at iba pa na may tinta na may shelf life na 1 taon.
3: Sabi po namin sa manufacturer sa 2028 na i-deliver kasi mas magandang sila po mag-store sa kanilang warehouse. Mukhang temperature controlled naman po yung kanilang mga warehouse, so hindi po naman po ito masasayang.
0: Yan po ang tinig ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Naghain ang petisyon si election lawyer Attorney Romulo Makalintal sa Korte Suprema para itigil ang pagpapaliban sa 2028 barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Makalintal, inihain niya ang petisyon sa pamamagitan ng electronic filing laban sa Republic Act 12326 o ang 5 taong fixed term ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Samantala, sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia na mandato ng ahensya na ipatupad ang batas sa nagpapaliban sa barangay at SK elections. Una nang sinuspindin ng COMELEC ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa barangay at SK elections, makaraang lagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban dito. Kabilang anila rito ang paghahain ng Certificates of Candidacy na sisimulan sana sa araw na ito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inaasahang papalo sa 74 million ang bilang ng mga botante para sa May 2028 national at local elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na bubuksan sa kalagitnaan ng Nobyembre ang voter registration period para rito na tatagal hanggang July 2027. Maaari ring makaboto ang naturang mga botante sa barangay at sangguniang kabataan election sa November 2028.
4: Kung 71 milyon tayo para sa regular na election, 25 para sa sangguniang kabataan, pero expectation po natin pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabuti ng mga 74 million and therefore ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections. Sa 71 million, hindi po kasama SK. Uh-huh. Ang SK po natin ay 25 million.
0: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Garcia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Itutulog ng Pilipinas sa nalalapit na ASEAN Defense Ministerial Meeting sa Oktubre ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at pagsunod sa batas. Magisilbing host ang bansa sa regional dialogue na gaganapin sa Cebu. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., palagi namang ipinapaalam ng Pilipinas ang posisyon nito at dapat anyang magkasundo sa magiging pahayag ng mga leader. Prioridad anya ng Pilipinas sa regional dialogue ang maritime security at pagpapalakas ng koordinasyon sa panahong may kalamidad o sakuna.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inaasahang isasagawa sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon ang cross-examination ng depensa kay Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. Sa araw na ito rin, inaasahang patuloy na ipipresenta ang mga ebidensya Hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at koneksyon sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Una nang nangako si Sopeña noong nakalipas sa Linggo na babalik siya sa pagdinig ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes para talakayin ang umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Sa linggong ito rin, inaasahang sasalang sa witness stand si Davao City Mayor Baste Duterte, Attorney Gary Samonte, at Police Major Jerickson Sanggalang at dating Senador Antonio Trillanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kaso na hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte, palalawakin sa mga baril, lupa, talaan ng PhilHealth at records ng Anti-Money Laundering Council. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Palalawakin ng House Prosecution Panel ang paglalahad ng ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Kabilang sa mga ipapresentang ebidensya ng prosecution ang mga baril, ari-arian sa lupa at mga kontrata sa gobyerno bukod pa sa mga dokumentong pinansyal at korporasyon na nauna lang iniharap sa Senate Impeachment Court. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., iaharap nila ang PNP Firearms and Explosive Office para tignan kung may mga baril o firearms na nasa ilalim ng pangalan ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na hindi pa na-disclose sa SALN. Maging ang mga register of deeds ay ipipresenta kung merong real properties na nakapangalan sa mag-asawa na hindi rin nakalahat sa SALN. Si Trillanes at isang opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay kabilang sa mga testigo na nakalinyang humarap sa patuloy na paglalahad ng prosekusyon hinggil sa umano'y hindi maipaniwalag na yaman ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, seguridad sa labas ng Senado mahigpit ngayong araw dahil sa kilos protesta na pabor sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Bantay sarado ngayong umaga ang labas ng Senado dahil sa kilos protesta ng iba't ibang grupo na pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Maaga pa lang, nagkalat na ang mga pulis sa lugar at may mga barikada kung saan lang maaaring pumuesto ang mga ralihista. Ayon sa mga grupo na nagtitipon sa labas ng Senado, inaasahang na sa 1,500 individual ang makikiisa sa kilos protesta ngayong araw. Manggagaling naman ito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mayroon din sa Bulacan. Ang sigaw naman ng grupo, batay sa mga bitbit nilang placard sa tarpaulin, agaran ng makonvict ng impeachment court ang Vice Presidente dahil naniniwala silang guilty ito sa pagnanakaw at dapat managot sa publiko. Git pa ng grupo, wag nang patagalin ang paglilitis dahil sapat na ang ebidensya na inilatag para panagutin ang Vice Presidente. Inaasahan naman na hanggang Biyernes magkikilos protesta ang grupo sa labas ng Senado at mas marami pang magtitipon sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Posibleng bawiin ang prosekusyon ng kasong bribery o panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., posibleng iatras ang bribery charge kapag hindi na ilatag ng prosekusyon ang ebidensya bago talakay ng Senado ang 2027 national budget. Plano ng prosekusyon na tapusin ang paglalatag ng ebidensya laban kay Vice President Duterte sa kalagitnaan ng Oktubre. Ayon kay Tolosa, ito rin ang panahon na magiging abala na at prioridad na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang budget sa 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas 11:27. Kapitan ng nasunog na MV June Aster in reklamo na sa Department of Justice. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nakapagsampa na ng criminal complaint sa DOJ National Prosecution Service ang Philippine Coast Guard laban sa kapitan ng nasunog na barkong MV June Aster na si Kapitan Ruel Sarmiento. Ayon kay PCG Commodore Spokesperson Noemi Kayabyab, patungkol ang kaso sa falsification of public document sa Master Declaration of Safe Departure na isinumite ng kapitan sa boarding team. Ito'y matapos lumabas na 6 sa mga pasaherong nakalista ay hindi nakasakay at may insidente ng double entry. Ayon kay Kayabyab, kasalukuyan nang isinasailalim sa evaluation ng DOJ ang reklamo at oras na makita ng sapat na basehan. Ang nasabing kaso ay idadakit ang reklamo at formal ng isasailalim sa preliminary investigation. Nasa case build-up plan na rin anya ang PCG para sa iba pang criminal complaint at nag-aantay ng forensic result. Bumugulong na rin anya ang Maritime at Marine Casualty Investigation at inaantabayan na nila ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay dito. Pagpagiliw ni Kayabyab, magkakahiwalay ang isinagawang nilang investigasyon sa Marina. Magpagitiyak nito, tinitingnan nila ang lahat ng anggulo para matukoy ang sanhi ng sunog sa barko. Sa pinahuling datos, 43 ang nakaligtas sa insidente at nasa 77 naman ang nasawi habang 8 ang nawawala. Sa kabuuan, 128 ang sakay ng nasabing barko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DILG, pinauubayan na sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program ang dating pulis na nag-abot ng mali-maletang pera sa mga Duterte. Si J. Mark Dagala sa ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Chet, ipinaubayan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program nito ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso. Si Gracioso ang nagbunyag na nagatid ng mali-maletang pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Ay, sa punong balitaan dito sa Pokrame, sinabi ni DILG Secretary John Victimulia na nasa DOJ na ang bola kung may depende sa kanilang assessment kung pasok sa mga pamantayan nito sa WPP itong si Gracioso. At kung merong anya na silang gagawin dito ay kanilang susugan lamang ang mga hakbang na gagawin upang masunod ang proseso ng pagpasok nga dito kay Gracioso sa naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: First, he has to go under the Witness Protection Program. Diba? I-assess ng DOJ yan kung ready siya o hindi sa Witness Protection Program. That's not my call, DOJ yan. But if sabi ng DOJ na is a credible witness, di ilalagay natin sa isama kami dun sa Witness Protection.
8: Una na nga kinupirma ng PNP na dating na-assign bilang security detail ng mga Duterte itong si Gracioso at hindi lang at dati na rin naharap sa kasong administratibo at kriminal itong opisyal noong 2021 at 2022 habang nakapwesto pa ito sa Police Regional Office 4A. Hindi lang agad na-actionan ang kaso nito kaya inabot ang September 11, 2026 bago tuloy ang naalis sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senador Ping Lacson hinimok si DPWH Secretary Vince Dizon na ipaliwanag ang tungkol sa geotagged photos ng proyekto sa Taguig na nakita sa Leyte. Si Nymph Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinainisigahan ni Senator Ping Lacson kay DPWH Secretary Vince Dizon kung paano napunta sa Leyte ang geotag photo sa kalakip ng billing documents ng isang proyekto sa Taguig City. Batay sa ulat mismo ng DPWH na binanggit ni Lacson ang geotag photos ng isang kontrata ay may coordinate sa humigit kumulang 600 kilometers ang layo sa aktual na project site at tumutukoy sa Leyte Province. Ayon kay Lacson, talumas ito sa pahayag ni Dizon o Biyernes na walang ghost projects sa Taguig. Binigyang din ang senador na ang kontraktor ng naturang proyekto ay St. Timothy Construction, pag-aari ng Vizcaya family na iniuugnay sa kontrobersyal na flood control projects. Batay naman sa financial documents sa pinagiti Lacson, nakapag-release ng 15% advance payment na nagkakahalaga ng higit 13.7 million pesos noong June 23, 2022. Ang mga kalakip na billing photographs ay may coordinates na tumutukoy naman sa Tacloban City, Leyte. May ilang subsequent billings din ng proyekto na umabot sa kabuang 96 million pesos habang sinabi ni Lacson na nakita rin sa DTWH inspection report na ang coordinates ay geotag photographs na kalakip ng progress at final billing ay hindi tumutugma sa aktual na project site. Tayo ni Lacson, nagsumiti na ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ng hindi bababa sa 45 case studies na naglalahad ng systemic anomalies sa flood control projects sa Taguig. Nagsagawa na rin ng Ombudsman ng fact-finding investigation sa usapin. Kula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tax-free na insentibo para sa national athletes at coaches, itinutulak. Ang iba pang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Isinusulong ni Paranaque Representative Brian Yamsuan ang agarang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng full tax exemption sa mga insentibo, reward, bonus at donasyon para sa national athletes at coaches. Sa ilalim ng House Bill 9470, saklaw ng tax exemption ang mga atletang nanalo maging ang mga lumahok ngunit hindi nakakuha ng medalya. Layo din ang panukala na hikayati ng pribadong sektor na suportahan ang mga atleta dahil maaari unang ibawas sa gross income ng donors ang mga donasyon gagamitin sa training at kompetisyon. Mais ding amyandahan ng panukala ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ayon kay Yamsuan, karapat dapat matanggap ng mga atleta at coach ang buong halaga ng anumang reward, bonus o donasyong ibibigay sa kanila. Gate niya dapat kilalanin ang sakripisyo maging ng mga atletang hindi nakapag-uwi ng medalya at mabigyan sila ng parehong tax-free benefits upang mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang training at development. Sa ngayon, nakasungkit na ang Team Philippines ng 12 medalya sa 2026 Asian Games kung saan nangunguna si Olympic champion Carlos Edriel Yubo na may 2 gold medal. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy na pinalalakas ng National Water Resources Board Executive ang contingency measures bilang panghanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na kabilang dito ang paghahanda sa mga deep well sa Metro Manila na magsisilbing alternatibong pagkukuna ng tubig. Pinayuhan din ng water concessionaires na paigtingin ang iba pang water conservation measures sa loob at labas ng Metro Manila.
12: Parte na rin po ng concessionaires ay pinapaigting na rin po nila no, yung tinatawag nating mga non-revenue water. No, ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po no, ng mga leakage, mga taga sa sistema para hanggat maaari po ay mabawasan po no, yung mga nasasayang na tubig.
0: Yan po ang pahayag ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang mga lisensyadong nagmamay-ari ng baril na isabuhay at lagi isaisip ang responsabling paghawak at pag-iingat ng armas. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layon itong iwasan ang hindi autorisadong pagbibitbit ng baril at maproteksyonan ang bawat pamilya at komunidad. Inilunsad ng PNP Civil Security Group ang Gun Safety Advocacy Campaign sa iba't ibang panig ng bansa. Ginawa ang hakbang sa gitna ng mga insidente kamakailan na may kinalaman sa hindi autorisadong paggamit ng baril na kinasasakutan pa ng mga minor de edad. Layon ng kampanya na maibadid o maibatid sa gun owners ang responsibilidad ng kaakibat ng pagkakaroon ng baril bukod pa sa requirements na kailangan sa pagpapalisensya ng mga ito. Inatasan din ng PNP ang lahat ng police regional offices at local police units na paigtingin ang kampanya para ipabatid sa publiko ang hinggil sa responsableng pagmamay-ari ng baril.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Filipina tennis ace Alex Ayala sisimula ng kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament sa 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Mula Sports Radio 918, aritong ulat ni Ria.
13: Susimulan na ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament ng 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Matapos ang kanyang first round bye, makakalaban ni World No. 18 Ayala si World No. 510 Pacharin Chipchande ng Thailand sa second round na nakalinya bilang ikalawang laban sa center court. Hawak ni Ayala ang malino na bentahe kontra 31-year-old Thai na kanya nang tinalo noon 6-3-6-4 sa 2022 ITF Thailand 05A event. Umabante si Chip Chande sa second round ng Asian matapos maitala ang 6-1-6-1 panalo kontra Mahin Aftab Qureshi ng Pakistan noong linggo. Target ni Ayala na mahigitan ang kanyang 2 bronze medal hold noong Hangzhou Asian Games at makapag-ambag ng ginto sa medal tally ng Pilipinas na ngayon ay nananatiling 2 salamat sa panalo ni Olympian gymnast Carlos Yulo. Sasalang din si Ayala sa women's doubles katandem si Shaira Hope Rivera, kung saan makakaharap nila sina Lai Ching Lam at Kalista Liu ng Hong Kong. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isang mabilis na update lang patungkol po sa opening match ni Alex Ayala. Medyo delayed lang yan dahil malakas po ang buhos ng ulan dyan sa Nagoya City sa Japan. Papatuloy ang ating balitaan, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kaban!
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagumdum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
17: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old. From Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita dito sa Luzon, kahandaan sa pagresponde sa sunog, patuloy na isinusulong ng BFP Mahataw Community Fire Auxiliary Group training isinagawa mula Radyo Pilipinas Batanes. Narito ang ulat ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamunaring Bureau of Fire Protection Mahataw upang gawing handa ang mga miyembro ng komunidad sa pagresponde sa sunog at iba pang emerhensiya sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa mga miyembro ng Community Fire Auxiliary Group o CIFAG. Sumailalim ang mga kalahok sa mga practical na aktibidad na nakatuon sa pagpapahusay ng kanilang fire safety awareness, preparedness, teamwork at emergency response skills. Ayon sa BFP Mahataw Fire Station, ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang palakasin ang katatagan at kahandaan ng komunidad sa pamamagitan ng fire safety education, capacity building at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Ang CIFAG training ay inaasahang makakatulong sa pagbuo ng mas ligtas, mas matatag at mas handang komunidad sa harap ng mga insidenteng may kaugnayan sa sunog at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baba tayo ng Southern Tagalog. Kunin natin ang report ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena. May 30 milyong pisong halaga ng farm-to-market road at infrastruktura ipinagkaloob sa Ferrol, Romblon ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinagkaloob ng pamalang nasyonal sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ang mahigit 30 million pesos talaga ng farm-to-market road at infrastruktura sa pamalang lokal ng Ferrol Romblon. Ayon sa mabalit ng pamalang lokal, kabilang sa mga sinasagawang proyekto ang 23 million pesos na access road sa Sitio Landing, Barangay Tubigon na matagal na umanong hinihiling ng mga residente sa lugar upang mapabuti ang kanilang access at pagbiyahe. Kabilang din ano na rito ang pagtatayo ng mga school clinics sa elementary schools at road project din sa Barangay CM Recto at Hinagoman. Ang LGSF na isa sa flagship programs ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pondong inilaan para suportahan ang mga proyekto at programa ng mga lokal na pamaraan, partikular sa mga infrastruktura at mga pangserbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Idinagdag pa ng pamalang lokal na bahagi ng LGSF ang 7 million pesos na pondong kanilang ginamit para sa mamahagi ng bigas sa mga residente ng Ferrol Romblon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Bicol Region naman, BFP Goa sa Camarines Sur pinaiigting ang border control points para maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Ronnie Hufancia.
1: Radyo Pilipinas Report.
21: Naglagay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Goa Camarines Sur sa mga border control point ng nasabing munisipalidad. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection Goa, nakipagtulungan sila sa Bureau of Fire Protection Sangay upang magbigay asistensya sa pagbabantay sa mga lugar na posibleng daanan ng mga truck na may kargang buhay na baboy. Nais umanun nilang kontrolin at maiwasan ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy sa mga bayan ng partido area ng Camarines Sur upang hindi maapektuhan ang mga alagang baboy ng mga hog raiser. Nilinaw din ng BFP Goa na nananatiling ligtas sa African Swine Fever ang bayan ng Goa at sinigurong mas lalo pa nilang hihigpitan ang pagbabantay sa mga border at checkpoint area upang manatiling ligtas ang mga bayan sa partido area sa ASF. Nalawagan din ito sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga ginagawa nilang inspeksyon upang masiguro ang maayos at mabilis na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, wala naman tayo ng mga haragdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
26: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
25: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako na tayo sa Visayas. Balita ng Radyo Pilipinas Cebu, ilang mga magsasaka sa Cebu City ramdam na ang epekto ng El Nino. Ang detalye mula kay Angeli Valiente.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Ilang mga sakahan na sa lungsod ng Cebu ang apektado ng nararanasang El Nino. Sa ulat ng Cebu City Agriculture Department, hindi bababa sa 138 hectares ng lupang sakahan sa Mountain Barangay ng Cebu City ang nakitaan ng epekto ng tagtuyot. Nasa 399 na mga magsasaka naman ang apektado. Ayon kay Cebu City Agriculturist Jubilito Baclayon, karamihan sa mga apektadong pananim ay mais, gulay, palay at iba pang highland crops. Dahil sa nararanasang mainit na panahon, naaapektuhan rin ang supply ng tubig na kailangan ng mga pananim at kapansin-pansin rin ang pagdami ng mga insektong umaatake dito na nagresulta sa mababang produksyon. Ayon pa sa ulat ng CAD, 8 na lamang sa 42 irrigation system ang functional ngayon matapos masira ang karamihan sa mga ito ng mga nagdaang bagyo. Agad namang tumugon ang CAD para sa agarang intervention sa mga apektadong magsasaka. Namahagi ng mga drought-resistant seeds ang tanggapan sa mga magsasaka samantalang nagsagawa rin ng rehabilitation at desilting sa mga irrigation system upang maging maayos ang daloy ng tubig. Patuloy rin ang paghahanap ng lokal na pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng tubig kagaya ng mga artesian wells. Inatasan rin ang lahat ng mga tanggapan sa ilalim ng Cebu City Government na maghanda sa posibleng pag-intensify pa ng El Nino sa mga susunod pang mga buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa Mindanao, DPWH Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang pagpapaangat ng gabion sa Bangkal, Davao City na naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Armando Fenequito.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Armando.
10: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaangat ng gabion wall sa komunidad sa Bangkal malapit sa Talomo River sa Davao City kaninang umaga. Binalikan ni Dizon ang kanyang inutos halos 2 buwan na nakalipas at kinamusta mga residente matapos makaranas ng matinding pagbaha noong nakaraang Hulyo. Kinamusta ni Dizon ang kalagayan din ng mga residente. At dito inalam din ni Dizon mula sa mga opisyal ng DPWH ang estado ng nasabing proyekto at kung ano pa ang kinakailangan para makompleto ito. Sa panayam naman nito sa media, tiniyak naman ng kalihim na ginagawa ng ahensya ang kanilang trabaho sa ikabubuti ng mga Pilipino. At dito pakinggan natin ang bahagi ng panayam ni DPWH Secretary Vince Dizon.
27: So ngayon, kausap ko si Kuya Marlon, kahit pa paano ang sabi niya at saka ng kapitbahay dito is at least kahit pa paano they feel safer. No? They feel safer, hindi na sila hindi makakatulog kapag malakas ang ulan kasi nga they feel safe na meron ng protection na nandito para sa kanila. So
10: at yan ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. At yan ang latest mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas. Armando Finikit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, hinihikayat ang landowners sa Marawi at Marantao na sumailalim sa profiling. Si Johanya Yusuf ng Radyo Pilipinas Marawi para sa Balita.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Hinihikayat ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Lanao del Sur ang mga landowner at occupant ng agricultural land holdings sa ilang bahagi ng lungsod ng Marawi at bayan ng Marantao na lumahok sa nagpapatuloy na profiling at validation ng kanilang mga lupain. Sa klaw ng aktibidad, ang mga barangay ng Basak, Malatlat, Banga, Bacolod, Chico, Kadayunan at Biaba Damag sa Marawi, gayon din ang Luway at Palawran Naranao sa Marantao. Ayon kay Rukay na Mindalano Kamar, Chief of Agrarian Reform Division ng Tanggapan, layunin ang profiling at validation na matukoy ang aktual na status, paggamit, occupancy at mga claims sa mga lupang sakop ng Camp Kitlim Military Reservation alinsunod sa Executive Order No. 75 Series of 2019. Samantala, nagpapatuloy naman daw ang profiling activities sa Biaba, Damag at Kadayunan habang tuloy-tuloy rin ang validation sa Luway at Palawran Naranao. Pinapayuhan ang mga hindi pa nagpo-profile o nava-validate na makipag-ugnayan sa MAFAR at magdala ng anumang available na dokumento tungkol sa kanilang landholding. Para sa Bagong Pilipinas, Johanya Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Tutunguhin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mga inisyatiba upang maprotektahan ang Sierra Madre, patuloy na pinalalakas ng provincial government ng Isabela. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
14: Naisayang Katitri Planting Cleanup Drive kung water testing and monitoring iti sakaanan ti Northern Sierra Madre Natural Park iti syudad ti Ilaga ni Isabela kaspaso ti celebration iti Save Sierra Madre Day, National Tourism Month kan World Clean and Green Week. Nagipasat iti dahito yung inisyatiba dagiti na dumaduma a sektor kaspasot ti agkakadwa panaggaraw para iti panang taripato kan panang patalin naod iti Sierra Madre. Ganda dahito yung maingato ti public awareness kan maiyawis ti aktibo a panakipasot dagiti komunidad iti panangaywan iti maawagan kas longest mountain range iti Pagilian kas panagtignay iti mandar da Governor Rodito Albano kan Vice Governor Kiko D. Nagipagkaykaysa ka dagiti aktibidad dagiti empleyado iti provincial government, lokal a gobyerno, law enforcement agencies, dagiti indigenous people's communities can youth leaders. Manipod syudad ti Tugigaraw dayto ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dadakoy naman natin ng Baguio City, mga magulang, pangunahing may katungkulan sa mental health status ng kanilang mga anak, ito ay ayon sa Baguio City Health Services Office. Narito si John Munar para sa report.
15: Pinasingkadaan iti Baguio City Health Services Office at akil iti akim weno pagrebengan nagannaak kenda dumapay nga natayngan iti panang iturong ken panang salaknib iti mental health iti ubing agraman iti panang isuro kadakwada iti pagdumaan iti umno ken san nga umno nga aramid. Sigon kini Dr. Ricky Ducas, Mental Health Coordinator iti Baguio City Health Services Office, saan pa'y anan-anay iti panakadevelop iti panunot dagiti ubing iso nga napateg iti panang iturong dagiti nagannaak tapno mapabilig iti panakamuda iti umno ken saan nga umno nga aramid ken maadal da iti panang bigbig iti responsibilidad da. Kinunana masapol met nga maadal digiti ubing iti panang bigbig iti epekto digiti aramid da iti bukod da nga rikna ken iti rikna digiti daduma. Daytoy kagbabayan iti umiso nga panang isuro ken panang iturong digiti naganda ken daduma anataingan. Kabayatan na impala o kweno ipalpalagip ni Ducas iti suicide prevention naman ket masapol
1: kapol nga pag-istoryahan ti pamilya ti mental health ken pagbalinin, agagangay iti panagkidaw iti tulong. Kinunana panagkidaw iti tulong ket saan nga pagkapsutan, no dekat maysa nga porma iti kinatured. Ipalpalagip namat iti kinapatag iti panakamudag iti pamilya kadag iti senyales ken simptomas, iti pakaragatan iti mental health iti ubing, tapno dagos nga magbigbig digitoy ken may paayan iti kasapulan at tulong. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar ng Impadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong ipakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakoy naman natin ang Virac Police Regional Office 5 paiigtingin ang police response sa lalawigan ng Catanduanes. Ang kabuuan ihahatid naman sa atin ni Rosine Nieva.
16: Mas pahihigutong kan Police Regional Office 5 ang pagtatrabangan kan mga pulis sa Catanduanes nganing mas maparikas ang pagresolbar sa mga krimen. Sigon kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, may special investigation team na matutok sa mga kaso kan 8 focus crimes, partikular sa mga insidente mangyayari sa mga banwaan kan Catanduanes. Sinabi ni Silvio na sa irarom kan whole of PRO 5 approach, tatabangan kan Provincial Police Office as in Regional Office ang mga local police stations sa investigasyon hasa sa marisulbarang kaso. Pigpapautuman kan PRO 5 ang verification sa mga naarestong suspect na ni matukoy kung igwasin din mga naenot na kaso o kabali sa persistent offenders. Ubheto kay ni makatabang sa prosecution kan mga kaso asin matukoy ang crime environment. Kabali ang mga posibleng rason kan pagkakasangkot sa krimen na pwede man nabantayan kan mga lokal na gobyerno sa pagtugon sa problema arugan kawaran ng trabaho. Gikan sa RP Virac, ini si Rosine Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosine Nieva mula sa Virac. Tutunguhin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan na sa 300,000 minimum wage earners sa Central Visayas makikinabang sa inaprubahang 42 pesos na dagdag sahod. Pakinggan ang ulat mula kay Angeli Valiente.
17: Gilauman nga naa sa 300,000 ka mga minimum wage earners sa Central Visayas ang makabenepisyo sa baguhay lang giaprubahan nga usbaw sa sweldo. Nagtigom sa Cebu City ni atong Sabado ang National Wages and Productivity Commission aron sa pagpalig-on sa giduso ng 42 pesos nga usbaw sa sweldo sa mga minimum wage earners samtang 500 pesos alang sa mga kasambahay dinhi sa Central Visayas lakip na ang lalawigan sa Negros Oriental ug Siquijora. Mato di Department of Labor and Employment Secretary ug mausab ang chairperson sa NWPC Francis Tolentino nga ang giaprubahan nga dugang sweldo sa mga minimum wage earners mo translate kini sa 1092 pesos matag buwan nga dugang sa sweldo sa mga empleyado sa mga pribadong kompanya nga nagsweldo og minimum. Ang giaprubahan nga kantidad na kabot human sa mga gipahigayon nga public hearing diin gipaminaw ang habig sa mga employer ingon man sa mga representante sa mga empleyado. Malaumon si Secretary Tolentino nga musanong ang tanang employer sa rehiyon sa higayon nga mamahimo ng epektibo ang bagong minimum wage sa umaabot ng Oktubre 14. Karong adlaw nakatakda nga sugdan ang pagpatik sa mantalaan sa bagong nga wage order diin mulanat ang publication sulod sa 15 kaadlaw ay hapamamahimong epektibo ang bagong suhulan. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Pupuntahan naman natin ang Iloilo, DSWD Negros Island Region, Kalahi Seeds, tinurnover ang 1-unit 2-classroom building na mayroong amenities sa Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Narito si Marian Grace Erenieta para sa report.
18: Mas siguro na nga mas mangin accessible ang pagtuon para sa masobra 300 ka secondary learner gikan sa Sag-ang Integrated School sa Barangay Sag-ang La Castellana, Negros Occidental. Ini matapos nga gin-turnover na ang bagong 1-unit 2-classroom building nga may amenities sa barangay gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office, Negros Island Region, Kalahi Seeds. Ang nakumpleto nga classroom building ang may total project cost nga masobra sa 3.7 million pesos, makahatag sa dugang nga learning spaces sa mga estudyante. Makabenepisyo sa proyekto ang 3,669 kapanimalay o kung 14,178 kapumuluyo sa barangay Sag-ang nga may 300 sa East ka secondary learners nga gintumod bilang direkta nga benepisyaryo sa bag-o nga pasilidad. Nang imposible ang proyekto pinaagi sa convergence ang resources kag community participation lakip ang 73,000 pesos nga community counterpart contribution. Pinaagi sa Kalahi Seeds na hatagan kahigayunan ang mga community member nga makaupod sa pagtumod sang ila kinahanglanon kag makabulig sa pagsolusyon. Ang proseso nakapabaskog man hindi lang sang infrastruktura kundi lakip man sang partisipasyon sang komunidad, ownership kag kolektibo nga aksyon. Nagikan sa Iloilo, Morgan Grace Araneta para sa Radyo Pilipinas World Service.
19: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Araneta mula sa Iloilo. Pupuntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. DTI sa Region 11, mas pinaigting ang consumer protection sa rehiyon sa pamagitan ng Davao Connect. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
20: Gipaligon sa Department of Trade and Industry kon DTI 11 ang Consumer Protection sa Davao Region pinaagi sa formal nga pagtukod sa Davao Alliance for Vigilance and Organized Network Towards Consumer Trust kon Davao Connect. Pinaagi sa Memorandum of Agreement o MOA signing, gipaligon ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno, consumer organizations, gubang stakeholders. Sumala kang DTI 11 Regional Director Romeo Casaniaga, paligunon sa Davao Connect ang pagtubag sa mga issue sa consumer, pagpanagawa nalipot sa katungod sa mga mamumuo ug paghatag og husto ug tukmang impormasyon. Dugang pa niini nga importante ang mas hugot nga kolaborasyon tungod sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton ilabi na sa petroleum products tungod sa krisis sa Middle East. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service.
19: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Tutunguhin naman natin ang Butuan. Philippine National Police at Bureau of Customs, todo bantay sa nasa koteng kargamento ng smuggled imported cigarettes na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Narito si Jocelyn Morano para sa report.
21: Ang kapulisan kauban ng Bureau of Customs nagpatuman karon sa hugot ng pagbantay sa 3.2 billion nga balor sa mga smuggled nga sigarilyo nga nasapon dito sa Gothong Private Wharf sa Talisay na Sipit, Agusan del Norte. Giila kini sa mga otoridad nga mao'y pinakadakong hole sa smuggled nga sigarilyo sa kasaysayan sa Pilipinas. Ang imported nga mga sigarilyo anaa sa 54 ka mga container vans. Niatong September 24, personal nga gisusi ni BOC Deputy Commissioner Emmanuel Luis Licop og Police Regional Office 13 Regional Director Police Brigadier General Rolindo Sugilon ang maong kargamento aron masiguro ang tinuod nga ihap og dokumentasyon niini. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Emerson Alipit, Force Commander sa 1st Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company. Gikinahanglan ang hugot nga seguridad samtang anaa kini sa ilang safekeeping hangtod sa formal nga condemnation og destruction aron masiguro nga dili kini makasulod sa merkado o di baka makawat. Sa karon padayon pa pagsusi sa PNP og BOC kun kinsa ang tinuod nga utok og tag-iya sa maong kargamento tungod kay peke confictitious ang mga ngalan sa nakabutang nga consignee. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
19: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin naman natin ng Marawi. General Services Office ng Marawi nagsagawa ng clean-up drive. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Malik Mambuay.
4: Ining gulalan ng gobyerno ang Marawi City ang gulalan sa General Services Office o kaplumpi apod ko as lasla kung National Cleanup Month sa iku dua mga barangay Sangkaya City. Piaguluan ng umapolo Sangkaya Opisina si Muhammad Gundarangin ang kaya panaguntama na kaplumpi sa barangay Buwan di Parba ag barangay Emi. Si Alapi daw o akibabaling agus mga official Sangkaya dua barangay ang kaya panaguntama sa miya kapanalamatsiran ko ang dalag di apanamar kapapakawiyat ko ang magingod sa kalalalayon ugira na kaplumpi. Si Gundarangin na Peter Ruyen at Tina Mapia na gudapat na makanggaya yan do kung madaklataw sa suakap lupio ko mga darperan na kanabo mambusaragun ko akap kataling mangkaya National Cleanup Month kaya Tina patot na umandan gawin na gubaloy na dilibitan o pagtaw si ko mga darperan. Gebo si Malik Mambuay pun sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagkatapos ang bugson ng regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
22: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
22: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
22: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga kasama, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong,
0: para sa isang oras na diskusyon patungkol sa mga concerns na related sa ating kalusugang pangkaisipan. Sa puntong ito ay kasalukuyan po tayo nga napapakinggan at napapanood sa pamagitan ng ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Meron din po tayong replays and re-uploads sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Ano ba ang gagawin para makapag-access dito? Siyempre, unang-una mag-download at mag-install sa pamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa App Store naman para sa mga gumagamit po ng iPhone. Siyempre, pag na-install nyo na po ang Evox PBS receiver app, hindi naman pwedeng nakatenga yan, no? So, syempre, gagamitin po natin. Anong gagawin? Ay hanapin nyo lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service. Para po sa mga nakakita, nasa likuran ko na po yan. Para sa mga hindi, i-search nyo na lamang po, no? Para mas madali. Saka may label naman yan dun sa mismong mobile application. Kaya hindi na kayo mahihirapan pang hanapin o i-distinguish yan mula sa ating mga sister stations under Presidential Broadcast Service. Syempre, meron din tayo, no? Bukod sa ating mga nabanggit na platforms, ang social media at ang Evox PBS receiver app, meron din po tayong shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Na inyo po nga napapakinggan, no, itong ating programa every Monday po yan na madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. that's Philippine Standard Time po sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang i-shout out din, no, ang ating sister station katabing-katabi lamang po ng ating studio, ang Radyo Magazine, dahil meron tayong replays every Saturday and Sunday. Bali, weekends po yan, from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine Standard Time po yan, via 1278 kHz sa AM band. So, ka-warm heart, Drizel. No? Very interesting ang mga topics natin ngayon dahil mga mental health related observations, no, ang ating pagtutuunan ng pansin. Ayan po, bukod syempre sa Pride Month na medyo iti-tease natin, no, yung ating mga listeners na meron kaming niluluto for that. No, so abangan nyo lamang po yan sa mga susunod na episodes. And of course, no, hopefully meron din tayo for Father's Day. Pero eto muna ang pagtutuunan natin ng pansin dahil meron tayong dalawang topics, no, na yun nga, sabi ko nga kanina, ay ino-observe.

0: Siyempre, meron tayong inaasahang na stereotype na dapat matatag at hindi dapat nagpapakita ng emosyon ang mga lalaki habang nakakaranas ng stress, depression, anxiety na kadalasang hindi nila kayang ibahagi sa lahat.
1: Mm-mm. So, yung mga mapapatanong talaga tayo, no? Tayong mga nandito sa Warm Heart at maging siguro yung mga tagapakinig natin kung ano nga ba ang yung epekto ng kulturang magpakatatag ka lamang, no?
0: Mm-mm.
1: Pagdating sa mental health. This applies, no, hindi lamang naman sa mga kalalakihan kundi maging siguro sa mga kababaihan and of course yung mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community, no? Pero for this episode niya, tulad ng ating nabanggit kanina, we'll focus sa mental health po, no, ng ating mga kalalakihan dahil isa sa mga ino-observe nga natin ay yung mental health, no, men's mental health awareness month. At syempre may isa pang katanungan diyan, ka-Warm Heart Drizzle. Paano ba natin mababago yung pananaw ng publiko upang makahikayat, no, o mahikayat ang mas bukas na pag-uusap, open conversations at suporta para sa mental health o kalusugang pang-isipan ng ating mga kalalakihan.
0: Kaya mga ka-Warm Heart, samahan ninyo kami na mas malalim na talakayan tungkol sa tunay na kalagayan ng mental health ng mga kalalakihan kasama si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist, na siya rin ang founder ng Psychotech Psychodiagnostic and Counseling Services.
1: Ayun. So, good morning po, Doc Cocoy. Welcome po sa programang Warm Heart ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo, Steph and Rizal. Thank you for having me here sa Radyo Pilipinas World Service. And happy Warm Hearts dyan sa ating mga listeners ngayong umaga na ito. It's always a privilege to be part or to be invited to share mga natututunan ko po sa aking practice dito sa Kabanatuan. Our clinic is Psychonect, Psychodiagnostic and Counseling Clinic po dito sa Kabanatuan.
1: Mm-mm. Sa mga hindi nakakaalam, I think this is the second time na nandito sa Warm Heart. Noong mga panahon kasi noon, nasa kami, recorded pa yung program at kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So it's nice to have Doc Cocoy back dito sa Warm Heart. So unang-una po sa lahat, Doc Cocoy, kasi nga nabanggit ko nga po kanina na this June is a Men's Mental Health Awareness Month. Bakit po mahalaga na ginugunita po ito, syempre para maisulong din po, no, yung lusog isip ng ating mga kalalakihan.
2: Yeah, kasi alam mo, sa panahon na ito, talagang maraming, after the pandemic, maraming nararanasan kaming mga kalalakihan. At madalas itong mga nararanasan namin na ito ay bilang isang ama o bilang isang kalalakihan, marami tayong mga maraming mga noise tayong naririnig. At yung mga noise na yun minsan ay nagiging daan para maging mabigat, no? Sabi nyo nga, silently, no, dinadala namin itong mga load na ito. At itong mga load na ito ay minsan na meron siyang mga naibibigay na triggers, no? At yung mga triggers na yun ay madalas nagiging dahilan para magkaroon ng depression, karoon sila ng mga anxiety attacks, or minsan burnout, kasi hindi lang sila nagtatrabaho sa labas, minsan sa bahay nagtatrabaho din, or minsan habang sila ay natutulog, iniisip pa rin nila kung paano nila pupunan ng mga pangangailangan o tutustusan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So, hindi lang po kasi mga kalalakihan na nabuo ang pamilya, lalo rin po yung mga pamilya na yan, mga single parent na mga ama. Kaya po rin po yan ay mas mabigat din po yung load nila.
0: Doc Cocoy, ano po yung mga mental health struggles po usually na nakikita po ninyo sa mga pasyente po ninyo ng kalalakihan?
2: Well, madalas ang mga mental health struggles nila ay yung kadalasan yung pressure, no, becoming a parent, no. Bilang isang ama, maraming mga tinatanong palagi, ako ba ay tama ba yung may po-provide ko ba yung dapat ko i-provide sa pamilya ko? Mabuti ba akong asawa? present pa ako bilang isang magulang? Yung mga ganyan, lalo na ngayon sa crisis natin na nararamdaman ngayon, ano, pataas ang mga bilihin.

0: So bilang ama, lahat yan ay iniisip mo. So yung mental fatigue, sabi nga nila, at saka yung constant stress na iniisip mo, ay madalas ito ay mayroong psychosomatic effect sa atin. Kaya po yung iba dyan, nararanasan nila, minsan meron silang, nagkakaroon na sila ng sakit sa puso, or sila po ay nagkakaroon na ng diabetes, yung mga ganyan. So, and also addiction, no? Addiction sa pag-inom, addiction sa cellphone. So madalas yung mga yan ay nagiging isang dahilan kung bakit magkakaroon sila ng mga ganitong klaseng mga sakit or symptomas.
1: Ito naman po, Doc Kokoy, no? Dahil syempre dito sa programa ay lagi naman po natin nga pinapalaganap yung tinatawag po na health-seeking behavior, no? Hindi lamang po sa mga kalalakihan, kundi among the general public. Pero for this one po, no, bakit kaya nahihirapan po yung ating mga kalalakihan, no, na magsalita upang sila po ay humingi, no, makahingi ng tulong sa ating mental health professionals?
0: Well, ang kadalasan nagiging takbuhan kasi ngayon ng mga kalalakihan ay kaibigan nila. At minsan yung mga kaibigan nila may mga problema rin. So ang nangyayari po, nagsama-sama silang may problema na masyado ho nilang nilulunod yung kanilang sarili doon sa problema na hindi na sila nakakaahon. So minsan po, yun ang nagiging dahilan. Minsan naman po, natatakot din po sila doon sa stigma, no, na pinag-uusapan natin. But the mental health law allows us to look into how these services are offered, no, freely offered. Di na kagaya dati na kinatatakutan, no? Pero ngayon, magugulat ka ngayon dito sa kabanatuan, marami na rin po nagpapacheck ng mga kalalakihan ngayon. Even po yung mga iba rin ay dinadala nila yung kanilang mga asawa, dinadala nila yung kanilang mga anak. Kasi nga po, nakikita ng mga kalalakihan ngayon yung benefits ng paghingi ng tulong, no, sa isang mental health professional. Pero balik tayo sa tinatalong ninyo, yung pong madalas po dun yung stigma, no, na parang bakit ka pumupunta doon, 'di ba? Bakit ka pumupunta doon? So madalas ay hindi pa ho nila naiintindihan, lalo na po doon sa mga generation na medyo ang tinuro sa generation nila ay laging maging matatag, laging you know, huwag kang iiyak kasi lalaki ka, ganun. Kasi meron tayong mga tinatawag na family tapes na madalas ay nagiging dahilan para tayo ay hindi mag-respond dun sa panahon ngayon, which is to really seek a mental health professional.
2: Doc Kokoy, tanong ko lang po, paano po ba yung pagkakaibahan ng babae sa lalaki sa pagko-cope up nila sa mga mental health issues nila?
0: Well, ang mga babae ay they're very expressive. Diba po? They're very open, no? Pero ngayon, sa mga lalaki kasi, madalas napapansin ko parang nadidevelop na yata yung social anxiety ngayon sa karamihan sa mga kalalakihan. So, hindi sila, because of fear of judgment or fear of being, ano, you know, being looked at from a different light, madalas po ay they just keep their thoughts to themselves. Kasi po ngayon, napansin ko talagang gusto lahat ng mga tao, ano sila eh, walang napapansin na kamalian sa kanila. Kaya minsan ang nangyayari po ay they would just be quiet. As opposed to sa mga babae, they are more, you know, they seek. You know, kaya nga po nauso yata yung mga marites. Kasi nga po talaga nagbibigay ito ng magandang paraan para sila ay makapag-vent or makapaglabas ng kanilang mga naiisip o nararamdaman. Kaso nga lang po, minsan nagiging problema naman po sa maling taong pagsasabihan na we-weaponize po niya yung ating mga kahinaan. So kinakailangan po din mag-ingat tayo dun sa pagsasabihan natin at maging mapili rin tayo dun sa mga salita. Kasi yung mga salita na yan minsan ay maaari po siya maging double-edged sword na maaaring makasakit po sa iba or mas lalong makasakit sa iyo.
1: And speaking of openness, Doc Kokoy, punta muna tayo dun sa kabaliktaran po, no? Ano naman po yung epekto ng mga, kumbaga, pagtatago ng emosyon sa pangmatagalan po, no, na kalusugang pangkaisipan, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan?
0: Well, alam po natin na pagka ikaw ay emotionally suppressed, no? Pag emotionally suppressed ang isang tao, madalas, yan yung tinatawag na sudden outbursts ng galit. E minsan magagulat ka, maliit lang na bagay, bigla na lang siyang sumabog na parang bulkan. Hindi mo alam kung saan siya nanggaling. So, ang nangyayari po ay, you know, yun, bigla na lang. Ano. So, do not suppress, kasi the more that suppress, mas lalo po siyang magiging dangerous. Sabi nga nila, mas mahirap pag nagsalita ka ng alam mo na meron palang talim. Kasi minsan yung talim na yon pagka nakasugat, hindi mo alam kung gaano kalalim. Meron naman pong iba minsan, pagka sinusuppress nila yung kadalang nararamdaman, so sobrang pag-suppress nila, alam na sila, nonchalant. Nausap na po, ewan ko po, Miss Steph ko na, or Miss Drizel ko, naririnig yung nonchalant. Mm-hmm. You know? I think this is one way of, you know, showing na karamihan sa mga tao ngayon, babae man, lalaki man, o membro man siya ng LGBTQ community, minsan may marami na sa atin may mga nonchalant response. Kasi, siguro, base sa kanilang experience, maaring magsalita ka man, hindi ka magsalita, may sasabihin pa rin. So, ang nangyayari is they just keep, you know, themselves, or just, you know, nonchalant, no reaction. Kaya po, minsan, yun po yung mga nagiging effect po niyan. And, just recently, napansin ko rin po, in the couple of months sa aking pong practice, napapansin ko po na karamihan sa mga kabataan or even sa mga young professionals ngayon, kagaya po, I would assume kayo po ay mga young professionals, mapapansin po natin na pag natapos na lahat, when the smoke clears, when I say smoke, ito po yung pag-aaral, ito po yung pag-i-establish na ng trabaho, or relationship, or whatsoever na na-achieve mo, there come a time na bumabalik sila sa nakaraan, at minsan nagugulat ka, doon sila nagkakaroon ng triggers. So ito po ay resulta ng tinatanong ninyo na pagka ito ay sinopress mo, lalabas at lalabas pa rin yan, at magiging dahilan kung bakit minsan nakaka-apekto ng relasyon, ng trabaho, or even sa image ng isang tao.
1: Mm-mm. And although emotionally suppressed nga po na yung karamihan siguro sa mga kalalakihan, Doc, meron pa rin po bang mga masasabing senyales na dapat pong bantayan? Kasi yung pagiging nonchalant is a way of, kumbaga, masking emotions, kumbaga, para mapagtakpan yung pinagdadaanan. Pero meron bang mga matatawag na siguro signs or red flags man lang kahit emotionally suppressed ang isang lalaki o isang tao in general, para malaman na sila po ay may pinagdadaanan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
0: Well, unang-una sa lahat dyan is yung presence nila, no? If ang presence nila ay napansin natin na bigla na lang lumayo, no? Automatic mag-iisip ka na yan. Kasi bakit siya biglang lumayo? Ano ba nangyari? Diba? Another one is, bakit bigla siyang mabilis mag-alit? Minsan, yung mga bagay na yung biglang sumisigaw, biglang, alam mo yun, biglang nag-walk out, even sa pagkain, no? Papansin mo yung pagkain nila, pagtulog. Minsan may mga bagay na gusto mo siyang kasama, and minsan madalas din po nangyayari is masyado pong nagiging ano, ayan. So automatic pag yung tao po ay nagiging lulong po siya sa nalululong po siya sa bisyo, doon po nagkakaroon ng problema. Another one is nahihirapan siya mag-concentrate, no? Minsan may tananong ka na, hindi naman niya naalala, or may pinagawa ka sa kanya, mali-mali. So yung pong concentration niya nawawala. At the same time, meron pong mga tinatawag na slips of the tongue. Ito pong mga slips of the tongue na ito ay dapat aware tayo diyan. Slips of the tongue would mean bigla nang sasabihin, ayoko na, no? Gusto ko nang matapos lahat. No, may mga ganyan, or baka bukas wala na ako. Ganyan. Ibinibigay, may mga ano sila, mga sinasabi minsan na alam mo na dapat kang maging aware at dapat mong i-check yon sa kanya or dapat mong ipaalala sa kanya yung paulit-ulit niyang mga slips of the tongue ngayon. Kasi pag ang tao ay pinapakita niya na wala nang saysay ang buhay, doon po ay dapat maging aware tayo na that's already a red flag. Yan
2: okay
0: po.
2: Doc Kokoy, bali in relation po dun sa nasasabi po natin na mga sinyales po, tapos yung pagiging nonchalant, pagiging mainit ng ulo. Eto naman po, nasabi nyo po kanina na yung openness po is makakatulong para maibsan yung mga saloobin nila. So paano po nakakatulong yung pamilya, yung mga kaibigan nila para magbukas po or buksan nila yung mga damdamin nila or masabi nila yung gusto nilang sabihin?
0: Well, ang kalaban kasi ng tao ngayon, sarili niya. At bilang isang family member, importante na oobserbahan mo muna yung gusto mong kausapin or alam mo na mayroong mental health concern. At the same time, you have to also know the right words to say. Kasi minsan yung tinatawag na I statement, maganda rin siyang nakakatulong, no, when we try to confront a person or a family member na meron siyang meron ka na observe sa kanya na dapat niyang malaman. So ang pwedeng gawin diyan is dapat marunong kang pagka kapag reach out ka na sa kanya, dapat ready tayo na makinig, na walang paghuhusga, ready nating iparamdam na they are in a safe space, that you are a safe person that they can talk to. Tapos dapat wala tayong mga assumptions or mga preconceived notions. Kasi minsan, pag nag-share na yung family member sa atin, ganito lang yan, ganito lang yan. Yung mga tinatawag po natin mga quick fix na statements, iwasan po natin yun. Kasi tandaan po natin that ang isang tao ay created uniquely by God. And therefore, meron po siyang mga kanya-kanyang experience. And then the only way for us to help is to be just be true, be honest, and just iparamdam sa kanila na nandun tayo. We are present. Iniintindi natin yung kanilang mga sinasabi at walang paghuhusga or walang paggamit ng mga sasabihin nila in the long run. So, it starts with, kamusta ka na?
1: Mm-mm. And speaking of support system, no, Adok Kokoy, kasi nabanggit po natin, no, yung sa family and friends, how about naman po sa ating workplace, no, kasi tulad ng nababanggit natin kanina, ay syempre may mga young professionals tayo dyan na humaharap sa araw-araw na hustle, no? Kumbaga, lalong-lalo na siguro sa syudad. Ay, ano po kaya, no, yung maaaring gawin ng ating pinagtatrabahuhan, no, para masuportahan ang mental health ng ating mga kalalakihan?
0: Well, maganda po yung nasabi, ay tanong yun yan kasi po ako po ngayon ang director ng Guidance and Placement Center po ng Wesleyan University Philippines po dito sa Kabanatuan. At isa po sa mga programa namin ngayon na nilaunch namin is yung patungkol po sa aming mga employees at yun po yung mga stress management na mga talks or nagkakaroon po kami ng mga heartline na mga topics, and ito po ay ina-address po namin yung mga common daily battles ng aming po mga employees dito po sa aming university. So kung anuhin po natin is kinakailangan yung eskwelahan o yung pinagtatrabahuhan natin, dapat meron silang malinaw na programa dito. At ito naman po ay pwede naman ito mag-start sa mga stress management, sa mga debriefing sa trabaho, at yung mga tinatawag natin na mga exercise, no, regimens with reflections. Yun po, kasi dapat po mag-create din po ng safe space sa ating mga workplace para doon naman po ay sila ay makapag-relax or sila po ay makapagpahinga kahit sandali or makapag-isip. Ngayon pong taon na ito, nag-iisip po kami mag-create ng isang debriefing room dito po sa aming eskwelahan. Parang pupunta ka doon, may magandang upuan, may naaamoy kang magandang scent, ganun, then quiet music, ganun po. Para maramdaman nila na kailangan din nilang huminga kahit sandali para sila ay makabalik at mas maging productive sila pagbalik nila sa kanilang trabaho. And I think that is now being practiced po sa mga iba't ibang workplace. Having that space to relax and to just recalibrate your thoughts.
1: Kanina, yun na, sa family and friends, tapos ngayon sa workplace. Ito naman po, Doc Kokoy. Ano naman po ang maaaring papel na na pwede po naming gampanan dito naman sa larangan ng media, no? From your perspective po, no? Upang mahubog pa po yung pananaw tungkol sa emosyon po ng ating mga kalalakihan, upang ma-break the stigma na nga po, no? Itong lalong-lalo na yung stereotype po na pumapalibot when it comes to men's mental health.
0: Yeah, kasi po iba na po kasi ang direction natin ngayon, ano. Kaya po ang nakikita ko po ngayon na ang nagiging magandang tulong po ng radio. We also have a radio station din po sa Wesleyan eh. Kaya nagiging maganda po ito na venue for us to help our listeners be more aware of dun sa mga struggles. And those sa mga struggles na binibigyan sila ng pagkakataon na tignan yung mga bagay-bagay para mas lalong maging practical para sa kanila. For example, yung pag-address natin ng depression at anxiety. Ito ay madalas na nararanasan ng tao, pero may mga pamamaraan or may mga madaling tips na pwede natin sa kanilang ibigay para mas lalo nilang mamanage yung sarili nila. So itong mga ito ay isang magandang pagkakataon sa ating radio station para malabanan natin. Halimbawa po, ang mga issues na pwede nating pag-usapan ngayon ay patungkol po sa financial pressure. Diba? Maganda pong pag-usapan niya sa radio. No? Kasi dito, titignan natin kung paano ba siya gumastos. No? Paano ba niya tinitignan yung pera niya. Kasi po ngayon, lumalabas din po sa research na ang pera, maliit man yan o malaki, nakaka-apekto yan. Lalong-lalo na po kung hindi ka marunong gumastos. So maganda po yan ang pag-usapan. Lalo na sa mga kalalakihan kasi ngayon, ang ating ang paggastos ngayon ay just one click away, 'di ba? Si Shopee, si Lazada. Alam po ninyo, Miss Steph and Miss Drizel, isa po sa mga naging ano ko nung 2026 bilang isang ama is i-cancel ko na yung aking mga shopping app. Kasi po ano eh, meron siyang dagok sa akin or even sa mga kasama ko sa opisina kasi para siyang ano eh nakaka yung ting. Pag narinig mo yung ting, automatic, meron siyang effect sa'yo. So, itong mga bagay na pagbabawas ng mga bagay na alam natin na pwede makapag-trigger sa atin, particularly sa financial pressure, eh, maganda rin siyang pag-usapan sa radyo. Another one is yung relationship problems, no? Madalas ngayon, yung usapang hiwalayan, usapang heartbreak, usapang mga marital conflicts which leads to vowsy, and yung mga co-parenting challenges, yan po yung mga dapat nating pag-usapan ngayon sa radyo kasi kinakailangan bumalik tayo dun sa basic unit which is the family. And I think pagka po sa mga listeners natin sa radyo, lalo na po yung mga ama na naghahanap po ng ganitong klaseng tips, maganda po rin siyang pag-usapan. So I think marami pa po tayong pwedeng tignan, pero isa pa po sa mga napapansin ko ngayon is yung digital exhaustion. Ito po yung mga bagay na unconsciously pumapasok po sa isip natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na information overload. Alam niyo po yung idea ng doom scrolling? Di ba po yung doom scrolling po yan? Yan po yung nagiging effect natin, nagkakaroon tayo ng ano dyan, ng may mga pumapasok o may mga natitrigger sa atin. Kaya minsan, yung screen time din natin, dapat minamanage natin siya. So these things are topics that we can talk about, and particularly po sa mga kalalakihan is yung tinatawag natin na parental pressure. Kasi po, bilang ako rin, bilang isang ama, napaka laki po ng kung meron ako mga maririnig na ganito. lalong-lalo na po sa inyo pong radyo ay magiging isang magandang way para mas lalo kong tignan sa mas practical na pamamaraan at gamitin sa way na alam kong makakatulong sa pamilya ko at the same time makakatulong sa akin and pwede ko rin siyang i-share sa iba.
2: Doc Kokoy, mabalik po ako dun sa stereotyping na sinasabi nila dapat ang mga lalaki ay matatag. So, para po sa inyo bilang psychologist, registered guidance counselor, paano po mababago natin yung pananaw ng publiko patungkol dito po?
0: Kasi po yung mga sinasabi po ninyo na ganyan, those are what I call embedded sa ating ano, sa ating tinatawag natin na genes natin. Those are nasa genes natin yan. At the same time, yan din po yung matinatawag natin na mga bagay na alam natin na common na pinag-uusapan, di ba po, ng mga tao. Or it's already an assumption that a lot of people will use. Pero when you change the ano tawag dito, the theme, or when you change something, importante pa rin kasi dyan yung awareness. Okay, we need that awareness. We need that idea that para mabago ito, kinakailangan magbigay tayo ng panibagong idea. And that is to let the people or let that person know that we are now changing. And the changing of minds would allow us to see, kinakailangan pala tignan ko ito kasi ito ngayon yung makabagong pamamaraan para i-address yung aking mental health. And research will show that if hindi tayo magiging open sa mga pagbabago and we are just stuck sa mga makalumang pag-iisip, ay hindi tayo magiging progressive, hindi magiging maayos yung ating well-being or yung ating mental health.
1: Mm-mm. Siguro ito na lamang po,
0: nasagot
1: no?
0: Po ba?
1: Yes po, nasagot naman po, no? Pero in relation okay. po to that, no, Doc Kokoy, no, sa isang, siguro sa isang lipunan na patuloy na nagdidikta, no, na ang mga lalaki ay dapat maging matatag, bilang kayo po ay isang mental health professional, sa inyong palagay, kailan po ba natin tunay na mabibigyang laya ang mga kalalakihan na maging bukas at tapat sa kanila pong nararamdaman?
0: Well, ito po ay magsisimula sa kanila pong commitment na i-improve nila yung sarili nila. Ito po ay magsisimula sa pagtanggap nila kung ano ba ang kinakailangan nilang harapin, na kinakailangan nilang iayos or kinakailangan nilang ihingi ng tulong. Kasi nga po minsan ang mga kalalakihan may konting kayabangan or mayroong ego na sinasabi natin na kinakailangan pong ibaba or tignan ng kalalakihan na isang pamamaraan para mas lalo rin siyang mapalakas. Kasi hindi sinasabi na ikaw ay mahina. Ikaw ay sinasabing kailangan mo lang ng suporta at kailangan mo lang ng tao na mayroong makakaintindi sa iyo para makapag-recharge ka at mas maging focus ka doon sa mga responsibilities mo bilang isang kalalakihan.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po at Doc Kokoy sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Warm Hearts. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Okay, maraming salamat po. Tandaan po natin na lahat po tayo na nakikinig ngayon, ano, naturuan tayo na bilang isang kalalakihan na dalhin natin lahat or bilang isang ama. Pero tandaan natin ang katotohanan, yung pagiging humble at pagiging yung paghingi ng support ay isa itong kalakasan, no? Magiging malakas ka kasi alam mo kailangan mo ng tulong. And tandaan mo na ang mental health natin, kayang-kaya natin siyang i-balance. Kasi nandiyan ang pamilya, nandiyan ang ating community para suportahan tayo. So tandaan natin sa mga listeners natin ngayon, our mental health matters. Kasi yung ating mga nararamdaman ngayon, nagiging pamamaraan lang siya para mas lalo tayong maging malakas at mas maging focus sa mas magandang kinabukasan. Kasama ang ating pamilya sa alam natin na magiging fruitful yung ating future. Maraming salamat po ulit, Radyo Pilipinas World Service.
2: Thank you, Doc.
1: Thank you pa, Doc. At ating nakasama patungkol sa mental health struggles at stereotypes na kinakaharap ng ating mga kalalakihan, si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist na siya ring, founder ng PsychConnect Psychodiagnostics and Counseling Services.
2: At sa ating pagbabalik ay ating pag-uusapan naman ang post-traumatic stress disorder or PTSD dahil natapat din sa Hunyo ang PTSD Awareness Month. Narito muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm heart.
1: Tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para sa ikalawang bahagi ng ating programa ay pag-uusapan na nga natin ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD dahil ngayong Hunyo ay ginugunita rin natin ang PTSD Awareness Month upang bigyang pansin ang isang matatawag na seryosong kondisyon sa kalusugang pangkaisipan na madalas ay hindi natin talaga karaniwang napag-uusapan.
2: Yes, at ang Post-Traumatic Stress Syndrome Disorder o PTSD ay maaaring maranasan ng sino man. Nakaranas ng matinding trauma mula sa sakuna, karahasan, hanggang sa personal na trahedya. Sa kabila ng mga stigma, mahalagang maunawaan ng PTSD ay totoo at may mga paraan upang ito ay malunasan sa tulong ng mga tamang suporta at paggamot.
1: At sa puntong ito ay tatalakayin na nga natin ang mga sintomas, epekto at kung paano natin matutulungan ang ating sarili at ang iba pa, no, ang ating kapwa na dumaranas nito. Sama-sama nating palalimin ang kaalaman at malasakit para sa mas bukas na usapan, hindi lamang patungkol sa PTSD kundi sa mental health in general. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Mary Easter Claire Mech S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya ring founder ng Excelsus Psychological Services.
2: Good morning po, Doc Mech. Welcome po sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Hi po. Good morning.
1: Good morning din po, Doc Mech. Para lang po sa ating kaalaman, no, bukod kay Doc Cocoy, si Doc Mech ay isa rin sa mga naging nagiging frequent, no, na guest natin dito sa Warm Heart nung kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. Doc Mech, no, para sa una po naming katanungan sa inyo, ay maaari niyo po bang ipaliwanag para lang po sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba talaga ang PTSD at kung paano ito naiiba sa karaniwang stress o lungkot.
7: Okay. So, magandang umaga po mo sa ating mga tagapakinig. Pag-usapan natin ang PTSD sa pag-usapan talaga dahil para sa kaalaman ng lahat, ang post-traumatic stress disorder o yung mas alam natin tawagin PTSD ay isang mental health condition na na kailangan natin talagang seryoso mo. Ito ay na-trigger kapag ang isang tao ay nakaranas o naka-witness mo ng isang terrifying or traumatic event sa buhay nila. Right now, no, pinoconsider na na pwede makaranas din or ma-trigger din ang PTSD ng tao na hindi niya talaga directly naranasan yung traumatic event, but siya ay nakwentuhan or nagiging empathic sa pakikinig sa isang tao na nakaranas sa traumatic event. At that's what I'm trying to do. So let's start na rin yung start.
1: Doc Mike, mukhang nga kailangan natin na pumihit ng konti kasi medyo nag-choppy po tayo, no? Ayan, pihit lang tayo ng konti, Doc Mike. Doc Mike, naririnig na po kami?
7: Yes po.
1: Ayun po, medyo pihit lang po tayo ng konti. So ayan, yung katanungan na ni Kawarm Heart Drizel.
2: Doc Mike, ano po yung mga karaniwang sanhi o pinagmumulan or pinagsisimulan ng pagkakaroon ng PTSD?
7: Kapag isang tao ay nakaranas o nakawitness ng isang traumatic event, consider na rin yung mga tao na kunwari kunin ko kita at dahil sa kwento ko na traumatic ay apektuhan ko. That can also trigger PTSD.
1: Ito na lang po siguro, no, Doc Mike, no. Ano po yung mga masasabi po na sintomas o senyales na dapat pong bantayan kung ang isang individual po ay posibleng may PTSD?
7: Okay. Ang pwede natin bantayan ay yung apat na symptom.
1: Medyo pihit tayo ng konti, Doc Mac.
7: Ng PTSD. So, may 4-6-35. Hello?
1: Hello po.
7: Hello, narinig ko ba ako?
1: Yes po, ayan. Medyo loud and clear po. Ulitin ko lamang po yung tanong po, Doc Mac, no? Okay. Ano po yung mga sintomas o senyales na dapat bantayan kung ang isang tao po ay posibleng may PTSD?
7: Ayan, dapat natin bantayan yung apat na symptom clusters ng PTSD. Yung unang symptom cluster is yung tinatawag natin intrusive memories. Ibig sabihin, ito yung mga alaala, no? Pabalik-balik ng alaala ng traumatic event na pabalik-balik sa atin na nagpo-cause ng emotional pain. Pangalawa, so, this intrusive memory, yung mga flashback, yung pakiramdam na para mo ulit, and yung mga accident.
1: Ayun, medyo nawawala-wala yata tayo, no? Ayan. Miss Mac, Doc Mac, naririnig po ba kami? Ayun, medyo nawawala-wala tayo. Subukan natin sa ibang platform para mas, syempre ito ay mahalagang impormasyon na dapat natin maihatid sa ating mga ano. Paraanin muna natin ang isang maikling paalala mula sa ating himpilan.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: At at nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Subukan natin. Doc Mek, nandiyan na po ba kayo?
15: Yes po. Naririnig po ba ako?
1: Ayun, loud and clear po. Ayun. At siguro, medyo nag-choppy kasi dun sa isa nating question, no? Yung mga senyales at sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong may, posibleng may PTSD. Maaari niyo po bang ulitin po, no? Ang inyong kasagutan para po sa ating mga tagapakinig.
15: Okay po. Ulitin ko lang po, no? Ang mga ang mga symptoms or yung four symptom clusters na dapat nating bantayan. Rinig po ba ako?
1: Yes po. Loud and clear po.
15: Hello?
2: Hello po.
1: Opo. Hello po. Naririnig na po namin kayo, Doc. Pwede niyo na po nga ituloy po.
15: Ayun po. Rinig po ba ako, ma'am?
1: Yes po. Opo. Yes po. Rinig po namin kayo. Ayan, Doc? Hello po, Doc? Naririnig po kami? Ayun, mukhang nawala ulit si Doc Mek. Subukan natin ulit sa ibang platforms. Baka kaya sa ibang platforms, no? Isa ulit na paalala mula sa ating istasyon.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of...
1: Ayun, so tayo nagbabalik muli dito sa ating programang Warm Heart. Ayun, mukhang medyo tayo nag-feedback tayo ng konti. Pero Doc Mek, naririnig na po kami?
15: Yes po, rinig na po.
1: Sige. Rinig po namin kayo. Okay. Doc, ulitin lang po natin yung katanungan ko ulit na medyo nag-choppy tayo ng konti, no? So ano po yung mga pangunahing sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong posibleng may PTSD?
18: Okay, ulitin ko po, no? Ang kailangan nating bantayan ay yung apat na symptom clusters ng PTSD. Una po ay yung tinatawag nating intrusive memories. Yung pagsinabi natin intrusive memories, ito po yung pagkaalala sa mga unwanted memories na nag-cause ng patin ng trauma at emotional distress. So yung mga flashbacks na nag-focus na para maramdaman natin muli yung traumatic event. Pangalawa po nito is yung avoidance. Avoidance po is yung pag-iwas natin na mapag-usapan or isipin yung traumatic event tulad ng pag-iwas sa mga activities o mga tao na maaaring maging reminder ng traumatic event. Pangatlo po is yung negative changes in thinking and mood. So, dito naman po, of course, dahil sa traumatic event na iyon, nagkakaroon tayo ng persistent negative feelings sa sarili natin o kaya sa ibang tao, no, na nagkakaroon sa atin para magkaroon ng guilt or pagsisi sa sarili, no? Pwede din naman, part din ito yung emotional numbing, parang wala kang maramdaman, no? or detachment sa mga mahal mo sa buhay. At yung panghuli po na cluster symptom is yung pagbabago sa ating physical and emotional reaction na kapag tayo ay naaalala natin or bumabalik sa atin yung mga traumatic memories na yon ay nagkakaroon ng fight or flight system yung ating ang ating sarili tulad ng pagka-irita, no, or angry outbursts, sleep disturbances, at nasisirapan din pong mag-concentrate and difficulty in concentrating or pag-focus. Ayun po.
2: Okay, Doc Mac, tanong ko lang din po, paano po ba nakaka-apekto yung... Doc Mac? Hello po?
18: Yes,
2: po. Doc, yes, tanong ko lang po, paano po makaka-apekto yung pagkakaroon po ng PTSD sa pang-araw-araw ng isang pasyente po?
18: Of course, no, nakaka-apekto talaga to dahil since this is a psychological disorder, nahihirapan tayong mag-function ng normal, no? Yung ating pang-araw-araw na gawain ay maaaring hindi na natin magawa ng kung paano na dito ginagawa noon, no? Dahil sa ating emotional distress na nararanasan sa tuwing maaalala natin yung traumatic events, lumalayo na tayo sa mga tao na apektuhan itong ating mga relasyon sa mga kapwa natin at sa mga tao sa paligid natin. At of course, no, dahil nahihirapan tayong makatulog or mag-concentrate, ay maaari din itong maapektuhan ng ating trabaho o pag-aaral. Kaya napakahalaga na i-address natin ito.
1: Ito naman po, Doc Mac, no. Sino-sino po ba, no, ang mga individual na masasabi pong may higher risk po, no, na makaranas po ng PTSD?
18: Okay. So, ang mga individual na maaaring makaranas ito ay kahit na sino. No, lahat tayo ay susceptible for experiencing or being triggered with PTSD, lalo na kung ang ating buhay ay na-expose tayo sa mga traumatic incidents sa buhay natin, like yung mga nakaranas ng calamities or kawalan o pagkawala ng mga mahal sa buhay or accidents or pati yung mga na-violate yung kanilang mga karapatan, no? Maaari sila maka-experience ng tinatawag natin na PTSD.
2: Doc, ano-ano mga maling paniniwala patungkol or stigma patungkol sa PTSD na dapat natin dapat pong itama?
18: Maraming maling paniniwala tungkol sa PTSD. Ang mga paramihan na nagsasabi na ang PTSD daw ay nararanasan lang ng mga soldado na papa-inkwentro sa gera, no? Hindi po totoo yun. Lahat po tayo maaaring maka-experience nito or matrigger nito or magkaroon nitong condition na to, mental health condition, na saan na ay hindi, no? Pero lahat tayo ay maaaring magkaroon nito. Isang pagkakamali din o misconception o maling paniniwala tungkol sa PTSD is PTSD yung mga tao hindi naaranas ng totoo o direct na experience ng trauma. Tulad na nabanggit ko kanina, mayroon tayong tinatawag na vicarious trauma, no? Mm-hmm. Tayo kasi yung mga tao ay may iba't-ibang stress tolerance na tinatawag. Yung minsan may mga tao na mataas yung kanilang stress tolerance na kahit na sobrang yung event na nangyari sa kanila ay hindi sila nakakaranas ito. May mga tao rin naman na mababa ang kanilang stress tolerance. So, minsan kahit iniisip natin na maliit na bagay lang, nakatotomatize sila. Okay? So, kunwari, may isang kaibigan ka na nagkwento sa'yo ng traumatic event ng buhay nila, pwede ka rin magkaroon ng PTSD dahil sa kwentong yun. No? Sinatawag natin yung vicarious trauma na natutunan or na narinig. No? Pero hindi ito yung directly naka-experience ito, ay pwede ka pa rin magkaroon na tinatawag na PTSD.
1: Ito naman po, Doc Mek, no? Syempre, sa bawat naman na mental health condition ay laging kinakailangan po yan, no? Ng support system upang kahit papaano ay mabisa ng epekto po, no? Nitong mga kondisyong ito. So, ano po ang magiging papel po ng family and friends sa pagtulong po sa isang taong may PTSD?
18: Malaki ang maaaring maitulong ng social support. Maaaring ang pamilya at mga kaibigan ay may papel na ginagampanan upang matulungan ang isang tao na nagsusuffer ng PTSD. Yung simpleng pakikinig, no? O pagtulong, pag-alala sa kanya hanggang sa umabot siya sa punto na na-manage niya na yung kanyang mga sintomas. Dapat tayo maging mas pasensyoso sa mga sintomas na to, no? Kasi part ng sintomas is yung paglayo sa mga tao, pagiging irritable, pagiging magagalitin, no? Pagkakaroon ng depression din. Kaya kailangan upang matulungan natin ng isang tao na nakakaranas sa PTSD, dapat tayong maghabaan natin, no? Ang ating pasensya. At dapat tayong laging umagapay, no, sa isang taong may PTSD.
2: Doc Mac, eto naman po, kung kanina is about sa family naman po, eto naman po sa, ano naman po ang papel ng pamahalaan at komunidad para sa pagpapalaganap ng kamalayan patungkol sa PTSD?
18: Okay. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng pamahalaan at ng komunidad, no? Meron tayong mga mental health facilities and also mga tao na maaaring malapitan ng isang tao na may PTSD upang, lalo na yung mga professional, no, na upang tulungan sila na ma-manage yung kanilang mga sintomas at bumalik sa normal functioning ng kanilang mental health, no? Sana, no, ang gobyerno din ay magkaroon ng mas marami itong programa upang matugunan yung mga pangangailangan ng isang taong may PTSD. Siguro, magandang ilatag natin yung mga, bukod sa meron na tayo ngayon, no, na Mental Health Act, bukod doon, ay siguro mas magandang magkaroon tayo ng mga tulad nito na programa na pinapakilala at nagbibigay ng awareness sa mga tao tungkol sa mga mental health condition gaya ng PTSD.
1: Ito na lamang po siguro, no, Doc Mac, no, para po sa mga merong maaring mga tao na hindi talaga sila bukas na ipaalam na sila po ay nakakaranas po nitong PTSD, no. Sa inyong palagay bilang isa pong mental health professional, ano po ba yung masasabing tamang panahon kung kailan dapat humingi na po ng tulong itong mga taong may PTSD?
18: Huwag nyo natin may lala, no? Ang tamang panahon ay ngayon, no? Kung ito ay nakakaranas ng nararamdaman mo hindi ito yung normal na functioning ng iyong pag-iisip. So, nakikita mo na na may mga nangyayari sa sarili mo na sa tingin mo gusto mo.
1: Ayun, naputol tayo. Ipaulit lang natin yung kumbaga yung masasabi natin na kasagutan ni Doc Mac dun sa ating question. Dahil mahalaga ito, no? Mahalagang malaman ito, lalong-lalo na ng ating mga kababayan na mahal na ka. Ayun, Doc Mac, medyo naputol tayo. Go ahead po.
18: Okay, naputol. So, huwag na po natin hintayin, no? Na tayo ay lumala, na tayo mahirapan pa. Wala naman na pong dapat ikahiya sa paglapit sa mga professional pagdating sa mga karamdamang pangkaisipan. Anytime, no? Pwede tayong lumapit. Anytime, pwede tayong dumulog dahil hanggat madali siyang tugunan, no? Ayun ang pinakamagandang pagkakataon upang ating isambungi yung ating karamdaman.
1: Mm-mm. And with that, maraming salamat po at Doc Mex. Pagsama niyo po muli dito sa programang Warm Hearts. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
18: Okay, maraming salamat din po. Happy Sunday.
1: Happy Sunday din po.
2: At ating nakasama para sa ating paksang Post-Traumatic Stress Disorder or PTSD, si Dr. Mary Esther Claire Mec S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya rin ang founder ng Exilus Psychological Services.
1: At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at Justin Osias. Narito po muli ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
2: Drizel Nanyong.
1: At ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin.

Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babaeng alam mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagpalaki. Ikaw lang ang bukod tanging.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station
2: Great ng Secretary
0: Pilipino.
2: Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan na ang paparating na very strong El Nino ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development na kapagpaabot na ng mahigit sa 21 billion pesos na tulong sa mga apektado ng El Nino.

0: Pilipinas News, News Nationwide.
1: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, September 29, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan na ang paparating na very strong El Nino ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Ang pagtutok sa El Nino at inaasahang lalakas pa patungo sa very strong El Nino sa panahon ng September to December 2026. Ang pinagkakaabalahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong binigyan din ni Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap na din ang una ng pahayag ng pag-asa na ito'y nagsisimula na. Ayon kay Castro, maraming dapat gawin para tugunan ang mga peligrong posibleng idulot ng matinding tagtuyot na ang peak ay sinasabing mararamdaman ngayong buwan hanggang Disyembre. Bukod sa pagtutok sa El Nino na maaaring magpatuloy pa hanggang unang bahagi ng 2027, ay apala din ani Castro ang presidente sa krisis sa Middle East. Ang nagaganap na mga sitwasyon pagbibigay din ng communication official ay higit na mahalagang dapat na mapagtunan ng kaukulang pansin na nakakailangan na niya ng aksyon. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro.
3: Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Social Welfare and Development nakapagpabot na ng mahigit sa 21 billion pesos na tulong sa mga apektado ng El Nino. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Tuloy-tuloy ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa higit 21 milyon piso ang kabuuan nitong halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng tagtuyot. Kabilang dito ang Cagayan Valley Region, Mimaropa, pati na ang Bicol Region. Sa Caraga naman na mahagi ang DSWD office ng nasa 7,000 bote ng 10 litrong inuming tubig bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado ng matinding init at kakulangan sa tubig. Habang sa Dinagat Islands, nasa higit 6,000 family food packs naman ang ipinamahagi sa mga pamilyang nangangailangan ng food assistance dahil sa El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Philippine National Police patuloy na magbabantay sa ikalawang araw ng tigil pasada. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Itigil sa pagbabantay gaya din sa pag-alalay ang Philippine National Police sa mga pasahero maapektuhan ng tigil pasada ng iba't ibang transport group. Ito'y bagamat itinigil na ng grupo manibela ang kanilang tigil pasada ngayong araw habang magpapatuloy naman ang ikinasang protesta ng grupo pinagkaisang sama ng chopper at operator station wide Pistona na isnaasahang tatagal naman hanggang bukas. Ang KPNP Chief of the General Jose Melesio Natatis Jr. kaisa sila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maghahandog ng mga libre sakay kaya't mananatili nakaantabay ang kanilang mobility assets. Kasunod nito ay natasan din ng PNP Chief ang mga commander sa ground upang tingin ng lalo ang presensya ng pulisya sa mga transport hub at iba pang areas of convergence para lalayan ng mga pasahero. Paalala ng PNP Chief sa mga pulis manatili profesional habang iginagalang ang karapatan ng mga chopper na magpahayag ng kanilang saalubin sa mga usaping kanilang nakaharap. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balanse ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga transport workers at commuters kasunod ng inaprobahang dagdag pasahe. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kailangan ng fare increase. Ito'y upang matulungan ang mga jeepney operators at drivers sa mataas na gastos sa gasolina at pagsaalang-alang sa kapakanan ng mga pasahero. Patuloy niya ang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong transport workers, kabilang dito ang fuel subsidy. Kung matatandaan, sa ilalim ng bagong fare increase, 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney mula sa 13 pesos. 17 pesos naman ang pamasahe.

0: Kaya sa modern jeepney mula sa 15 pesos, mayroon ding dagdag pasahe sa mga bus, UV Express, taxi, TNVS at point-to-point buses. Tiniyak naman ni Castro na mananatili ang mga diskwento sa pasahe para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs. Patuloyan yung pag-aaralan ng gobyerno ang mahakbang upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at pasahe sa commuters.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Binabilis ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-i-issue ng fare guide para sa pagpapatupad ng aprobadong taas pasahe sa mga public utility vehicles o PUV sa buong bansa. Inatasan ng mga regional office na tulungan ang mga operators at drivers sa pagkuha ng temporary fare guide. Ang kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Puwa Jr., hindi na kailangang hintayin ang fare matrix para may patupad ang fare increase. Maring i-download at i-print ang mga o ng mga operator at driver ang fare guide mula sa website ng LTFRB. May bisang temporary fare guide hanggang December 31, 2026. Simula naman sa January 1, 2027, kailangan ng gamitin at ipakita ng mga PUV operators ang opisyal na fare guide o fare matrix na inisyu ng LTFRB.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Formal nang naghain ang petisyon para sa piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division. Si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez may kaugnayan ito sa kasong plunder laban sa kongresista kasama si dating Ako Bicol Partalist Representative Zaldico at dalawa pa. Kaugnay ng umano'y 7.44 billion pesos na kickback. Tinuturing na non-bailable offense ang plunder, ngunit maaaring pagkalooban ng piyansa matapos ang summary bail hearing. Ayon sa korte, naisampa ng kampo ni Romualdez ang petisyon kahapon ng tanghali. Magsisimula ang pagdinig sa piyansa sa Oktubre 12 at magpapatuloy tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Ayon sa prosecution, 23 saksi ang kanilang ihaharap upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa mga akusado. Si Romualdez ay inaresto noong September 14 matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte noong September 7.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Iniugnay ng isang dating pulis na nagsilbing security head ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa paghatid ng pera sa dating speaker mula sa kontrobersyal na contractor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpang salaysay, tinukoy ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. si Kimbo bilang isa umano sa mga personalidad na pinagmula ng cash delivery. Dinetalye ni Gracioso ang isang o ang ilang pagkakataon na niya'y nagpapakita ng pagkakasangkot ng bambabatas sa paghawak at pagdadala ng perang nagmula sa mga contractor ng flood control. Ayon sa dating pulis, mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 Village matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, binsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks branch malapit sa Petron, Katipunan. Ito'y kung saan sinabi niyang nakita niya si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mga aligasyon ng security aid ni dating House Speaker Lord Alan Velasco laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan munang pag-aralan bago ikonsidera sa aligasyon ng unexplained wealth. Ito'y ayon sa House Prosecution Team. Darito ang balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naniniwala ang House Prosecution na maaaring ikonsidera sa unexplained wealth ang isinuwalat ng dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ginawa ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barber sa pahayag matapos lumantad sa publiko ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. at ibinunyag na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, maaaring magamit itong ebidensya kung mapagtitibay ng NBI ang mga isinuwalat ng dating aide ni Velasco. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers.
3: Kaya merong corroborative testimony coming from a witness na ito talaga ay na-deliver at ito ay natanggap. No? Kung merong ebidensyang pwedeng ipakita, pwede itong gamitin, no? Bilang karagdagang ebidensya dito sa Article 2, yung unexplained wealth.
2: Ayon naman kay House Prosecutor Joel Chua, kailangan maging maingat at idaan sa masusing validation at authentication ang affidavit at mga ebidensya ni Gracioso. Anya, masyadong mabigat ang mga akusasyon at kailangan ng masusing pag-aaral bago ito gamitin para sa pagpapatunay ng aligasyon ng unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
4: Hindi naman po pwedeng i-dismiss namin o baliwalain, pero siyempre, kung ito i-consider namin, kailangan i-consider namin ito na may pag-iingat.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na ang mga baril ay bahagi ng mga personal na riyarian ng isang pampublikong opisyal at dapat na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinagtanggol ni Luistro ang desisyon ng prosecution na ipresentang mga record mula sa Philippine National Police hinggil sa mga baril ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na questionin ng mga senator judges ang kaugnayan o relevance nito sa kaso na nang hindi may paliwanag na yaman laban sa Vice Presidente. Ayon sa testigo si Police Major Joe Rickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosive Office, si Duterte ay may 22 nakarehistrong baril habang ang kanyang asawa na si Attorney Maneses Manscarpio naman ay may 29 na tinatayang nagkakalaga ng 7.2 million pesos.
5: There were questions on relevance of the testimony, but of course the prosecution maintained the position that the testimony is relevant because after all, firearms are still part of the personal assets of the respondent vice president.
0: Sinabi pa ni Luistro na binanggit ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang Section 24 ng 2025 Guidelines sa mga deklarasyon ng SALN sa paglilitis upang suportahan ang posisyon ng prosecution.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Maring tinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga pahayag ng Chinese Embassy hinggil sa West Philippine Sea, pati na ang papel nito sa operasyon laban sa Sanjia Steel Plant. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for West Philippine Sea, bahagi umano ito ng narrative distortion o foreign malign influence ang personal na pag-atake at pagbaluktot sa katotohanan kaugnay sa lehitimong security enforcement operations ng Pilipinas. Nilinaw ng AFP na limitado lamang sa seguridad at logistical support ang partisipasyon ng militar sa operasyon sa Sanjia Steel Facility sa Misamis Oriental. Gitma ni Trinidad o ni Trinidad, karapatan at tungkulin ng bansa na ipatupad ang batas sa loob ng sariling jurisdiksyon nito. Sinabi pa niya na nakabantay ang o nakabatay ang paninindigan ng AFP sa West Philippine Sea sa international law, partikular sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Nangakong AFP na hindi ito matitinag ng anumang panggigipit at mananatiling tapat sa tungkuling ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maigpit na binabantayan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga grupo na umano'y gumagamit ng at nag-groom sa mga kabataan para gawing kriminal sa ambush interview sa Campo Crame. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga miyembro umano ng grupong TBS o True Brown Style na nasa 18-20 taong gulang na nanggugroom ng mga batang nasa 14-15 anyos. Ayon kay Remulla, community-based ang grupo at ang pagnanakaw sa mga convenience store umano ang ginagawang initiation nito. Sinabi pa ni Interior Secretary Remulla na pinag-aaralan na ng mga otoridad ang command structure nito para tuluyang mabuwag ang paglawak ng grupo. Bukod sa TBS, binabantayan din ng DILG ang mga online groomer na umano'y nagtutulak sa mga kabataan sa pananambang o shooting sa pamamagitan ng pagpapakakilala sa kanila ng Satanism, Nazism at Nihilism.
11: It's very, very alarming ang ginagawa nila. Crime is down. Crime is down. Ang naging dami dito sa NCR sa mga Pilipinas. Pero lumalabas itong mga bagong grupo, itong TBS. Bago pa lumaki ito, bubuwagin na namin lahat.
0: Kaugnay nito, sinabi pa ni Remulla na may direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang nationwide communication program. Layunin ng programa, nagabayan ang mga magulang kung paano makikipag-usap sa kanilang mga anak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Palalakasin ng Philippine National Police ang kakayahan ng mga pulis na matukoy ang mga sinyales ng matinding emotional o psychological condition para makapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kasunod dito ng paglulunsad ng Project Gabay Kaisipan ng Pola Municipal Police Station sa Oriental Mindoro. Ito upang ito'y isang programang tumutulong na tukuyin ang mga senyales ng matinding paghihirap ng mga estudyante sa tulong ng mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan. Ayon sa PNP, isa ito sa mga hakbang upang labanan ang mga insidente ng karahasan, lalo na sa mga kabataan. Inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Belencio Naltates Jr. ang mga police commander. Pumili na ng maaring sumailalim sa special na training sa pamamagitan ng PNP Health Service. Binuri rin ni Naltates sa mga police ng Pola sa pagbuo ng inisyatiba. Anya, makakatulong ang proyekto para palakasin ang pagtutulungan ng law enforcement, edukasyon at sektor ng kalusugan sa pagbibigay proteksyon sa mga estudyante.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suportado ng Kamara ang Interagency Task Force na binubuo ng Department of Education para sa mas maigpit na pagpapatupad ng security protocol sa mga paaralan. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Representative Roman Romulo, sa short-term na solusyon, mahalagang presensya ng mga pulis at security personnel na nagbabantay sa mga paaralan at magsasagawa ng bag checking. Gate niya, dapat magkaroon ng visibility ang law enforcement agency sa mga paaralan para maibalikan tiwala ng mga estudyante, magulang, guro at iba pang kawani na ligtas sa ating mga eskwelahan.
12: In the short term, importante yung mga physical presence talaga dyan ng mga law enforcement po natin. Nakikita ng mga magulang na meron nagbabantay, mga teaching, nakita nila may nagbabantay. Lalo ng mga magulang, syempre pansamantala rin, siguro talagang hindi maiwasan na magkaroon. Sa pansamantala lang po ha, bag checks, yung mga metal detector.
0: Samantala, binagi rin ni Representative Romulo na ang pangmatagalang paraan para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan ay ang bantayan ng mental health ng mga mag-aaral. Kailangan na anya na matiyak na magkakaroon na ng mga guidance counselor o school counselor associate ang mga paaralan sa bansa. Sinabi pa ng pambabatas na mahalaga na may professional na makakausap ang mga kabataan para mapangalagaan din ang mental health ng mga estudyante. Ayon pa kay Romulo, naglaan na ang Kongreso ngayong taon ng 10,000 items para sa posisyong School Counselor Associate para sa mga pampublikong paaralan, kaya aalamin nila sa DepEd ang progreso sa hiring process upang mapunan ang mga posisyon.
12: Diba naglaan ng Kongreso ng 10,000 items para sa School Counselor Associate? Eh, gusto natin malaman kung nasa na yung progreso ng Department of Education sa pag-hire, sa pag-puno nitong 10,000 items. Alam kong hindi pa sapat ito, pero panimula po yan. Pero at least bawat school division office ay dapat magkaroon yan kahit na tagsasampo, diba? Para masigurado na clustered na yung pagtulong.
0: Si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman Romulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na makakapagsimulang muli si Mary Jane Veloso kasunod ng absolute pardon na iginawad sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa ipinagkaloob ay tulong pinansyal, pangkabuhayan at reintegration assistance. Anya, hindi lamang si Mary Jane ang binigyan ng tulong ng gobyerno, kundi maging ang kanyang pamilya. Nasa 30,000 pesos ang binigay ng Department of Social Welfare and Development kay Mary Jane, tig 10,000 piso naman sa kanyang mga anak at 10,000 pesos din para sa mga magulang nito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinabi rin ni Undersecretary Castro na sinailalim si Veloso sa assessment para sa Sustainable Livelihood Program upang makapagtatag ito ng panimulang kita para sa pamilya. Anya, pinagkalooban din si Veloso ng kanya at ang kanyang pamilya ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Dagdag pa ng Palace Press Officer, ang mga support ng ito ay naglalayong tiyakin ang maayos na pagbabalik sa normal na buhay ng pamilya Veloso at para sa kanilang bagong simula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pamahalaan, nakatutok sa pagbibigay proteksyon sa local hog raisers. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inukonsidera ng Department of Agriculture ang ilang mga hakbang upang magkontrol ang pagpasok ng pork products sa bansa at upang maprotektahan ang local hog raisers ng Pilipinas. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil na rin sa patuloy na pagbagsak ng farm gate prices at sa pagtaas ng volume ng mga imported pork products. Ayon kay Castro, kabilang sa mga planong ipatupad ay itaas hanggang 35% ang taripa sa susunod na taon sa mga produktong baboy. Magpapataw din anyang DA ng tariff line sa mga frozen pork jewel o kilala sa tawag na maskara ng baboy na nagiging kakumpetensya ng mga lokal na produkto. Iminungkahi din anya ng mga industry leader na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat. Hihigpitan din ng import shipment na mayroong mas mababang tariff category at paggamit ng updated reference value sa imported pork upang maiwasan ng undervaluation.
14: Maliban sa mas mataas na taripa ay layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork jewels na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Iminungkahi naman ng industry leaders sa meeting na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat, paghihigpit sa mga import shipments na may mas mababang tariff category at ang paggamit ng updated reference value para sa imported pork upang maiwasan ang undervaluation.
13: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 143 billion pesos in tax revenues dapat na ilaan kaagad sa PhilHealth ayon sa isang pambabatas. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tingin ni Akbayan Portales, Representative Dadakirang isunggal sa kamera na ilaan agad ang 143 billion pesos na hindi pa nailalabas na kita mula sa sin tax para sa universal healthcare. Ayon kay Ismula, dapat idagdag ang 143 billion pesos na ito sa panukalang pondo ng PhilHealth sa 2027 para umabot sa hindi bababa sa 218 billion pesos ang kabuang budget ng state health insurer. Gipang magbabatas sa kalaanan sa batas, ang naturang sin tax revenues para sa universal healthcare kaya hindi dapat umasa ang mga pasyente sa AX o MAIFIT para lamang matustusan ang kanilang pagpapagamot. Inihayag itong Ismula natapos lumito sa budget hearings na mas mababa sa kalahati ng karaniwang medical bill ang nasa sagot ng PhilHealth. Ngayon, malaking bahagi ng gastusin ay pasa ng pasyente at kanilang pamilya. Nanawagan si Ismula sa BBM at Kongreso na tiyak ng hindi bababa sa 218 billion pesos ang mapupunta sa PhilHealth sa 2027 at magamit ang lahat ng sin tax revenues na itinakda ng batas para mabawasan ang out-of-pocket medical expense ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas malawak na access sa contraception, panawagan naman ng Commission on Population and Development. Yan pong balitang atid ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Kaugnay ng pagbunita sa World Contraception Day noong September 26, nanawagan ng Commission on Population and Development o CPD ng mas pinalawak at mas target na access sa family planning at reproductive health services. Sa tema ngayong taon na No Barriers, Just Choices, Access to Options, Freedom to Decide, nagbibigay din ito sa karapatan ng bawat Pilipino na makapagpasya tungkol sa kanilang reproductive health at kinabukasan. Batay sa 2025 National Demographic and Health Survey, umakyat sa 44.5% ang paggamit ng modern contraception sa mga married Filipino women mula sa 41.8% noong 2022. Pakinggan natin ang pahayag ni CPD Deputy Executive Director Lolito Boyet Takardon.
17: Ang approach na ngayon is more of a targeted intervention. So we have to map kung sino yung talaga yung high unmet need na mga grupo.
16: Gayunman, sinabi ng CPD na nananatili ang ilang hamon tulad ng misinformation, stigma at limitadong access sa contraception at trained providers. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Digital transformation ng Philippine Judiciary, binida ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo sa ibang bansa. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Binigyan din ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang patuloy na digital transformation ng Hudikatura ng Pilipinas sa Rule of Law and Democracy Conference sa Stanford Law School sa California. Ayon kay Gizmundo, dapat manatiling nakasentro sa tao ang paggamit ng artificial intelligence at iba pang teknolohiya sa mga korte habang pinangangalagaan ang due process, seguridad, tiwala ng publiko at kapangyarihan ng human judgment sa judicial functions. Kabilang sa mga hakbang ng Supreme Court, ang Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 hanggang 2027 at ang Governance Framework on the Use of Human-Centered Augmented Intelligence in the Judiciary. Iminungkahi rin ni Gizmundo ang pagbuo ng ASEAN Judicial Innovation Hub, katuwang ang Stanford University, para sa palitan ng best practices, capacity building at research kaugnay ng judicial development at innovation. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayondagan, South Korea. Pinagpapaliwanag ang Ukraine mula sa pagbubunyag na nailipat na nito sa Seoul ang kustodya sa dalawang sundalong North Korean. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Umihingi ng opisyal na paliwanag ang Seoul sa Kyiv buhat sa umano'y pagbubunyag nito na nailipat na sa South Korea ang kustodiya sa dalawang sundalong North Korean na bihag ng giyera sa Ukraine. Ayon kay South Korea Senior Presidential Secretary for Public Relations, Yong Gi-hong, lubos na ikinalulungkot ng Seoul ang unilateral disclosure ng Ukraine sa nasabing hakbang maging sa pagtanggi ng Kyiv na mayroong non-disclosure agreement hinggil dito. Ani Siong, makailang beses na sumang-ayon ang Ukraine na gawing confidential ang paglilipat ng mga nasabing bihag bilang tugon sa isyu ng seguridad, diplomatic at humanitarian concerns. Dagdag pa ng opisyal, dahil sa disclosure, seryosong nadungisan ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa at maaaring makasira sa diplomatikong ugnayan nito. Maalalang sa UN General Assembly noong nakarang linggo, binanggit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na na-i-transfer na ng Kiev sa South Korea ang dalawang North Korean na nakipaglaban para sa hanay ng Russia sa Ukraine, bagay na tinawag ni South Korean President Lee Jae-myung na paglabag sa non-disclosure agreement ng dalawang bansa. Mula ARP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Pagnano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Alex Ayala, wagi sa kanyang unang laro sa tennis sa 2026 Asian Games. Samantala, Olympic medalist Carlo Paalam nakatitiyak na ng bronze sa boxing competition ng nasabing sporting event. Narito ang report ni Judith Keringal ng Sports Radio 918.
20: Gaya ng inaasahan, madaling nakausad ang Filipina star netter na si Alex Ayala sa quarterfinals ng Asian Games, kung saan muli siyang pinagkaguluhan ng mga tagahanga, kabilang ang mga Pilipino na sinadyang magbiyahe sa Japan para siya mapanood. Pero nabigo dahil sa malakas na ulan, nalipat ang laro sa indoor courts na accessible lamang sa ilang manonood. Magaan na tinalo ng world number 18 si Chep Sunday ng Thailand 6-1-6-love para umabante sa quarterfinals sa Miyerkules laban sa isang taga-Taipei. Si Ayala na bronze medalist sa singles at mixed doubles noong huling Asian ay lalaban din sa doubles. Samantala, nasiguro ni Carlo Paalam na may maiuwi na medalya ang Philippine boxing mula dito sa Japan nang siya ay makapasok na sa semifinal ng men's 55 kilograms matapos daigin ang Chinese na si Zhang split decision sa men's 55 kilograms. Bigo naman si Nesty Pitecho, isa ring silver medalist ng Olympics na yumukod kay Chen Yu, unanimous decision. Samantala, sentro ng partisipasyon ng Pilipinas sa araw na ito si EJ Obiena, defending champion sa men's pole vault, gayon din ang USNCA standout baguhan sa Philippine team na si Victoria Bosong sa finals ng 800 meters para sa mga kababaihan matapos na maging number 1 qualifier mula sa heat kagabi. Sa medal tally, nasa pang-17 ang Pilipinas sa kartada na 2 gold, 2 silver at 10 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Keringal, POC Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay Chinagoya Asian Games.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
22: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
23: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
22: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Provincial Veterinary Office ng Cagayan nagsagawa ng information and education campaign kontra sa African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dina.
27: Sa kagustong hindi lumaganap pa sakit na baboy na African Swine Fever sa lalawigan ng Cagayan, mas pinaiting ngayon ng Provincial Veterinary Office o PVET ang kanilang information, education and communication campaign higil sa biosecurity upang maiwasan at makontrol ang pagkalat ng ASF sa probinsya. Ito'y matapos makapagtala na naman ang kaso ng ASF sa mga bayan ng Rizal, Solana at Lasama. Aabot sa 100 hog raisers mula sa bayan ng Amulong at Tuaw, kalapit na bayan na nabanggit na lugar na apektado ng ASF ang nabigyan ng kaalaman hinggil sa paraan upang maprotektahan ang kanilang maalagang baboy laban sa sakit. Binibigyan din sa advokasya ang kahalaga na magpit na pagsunod sa biosecurity measures tulad ng pag-iwas sa pagbili o pagpapasok ng baboy mula sa hindi autorisado o hindi kilalang pinanggagalingan, paglimita sa pagpasok ng mabisita sa baboyan, paggamit ng foot bath na may disinfectant, regular na paglilinis at disinfection ng mga kulungan at kagamitan at iba pa. Kasama rin sa mga paalala ang garang pag-uulat sa Municipal o City Veterinary Office at sa PVET ng mga biglang pagkamatay o kahinahinalang pagkakasakit ng mga baboy, gayon din na mahigpit na pagsunod sa mga quarantine at movement control measures na ipinatutupad ng mga otoridad. Ito ang nakikitang mabisang paraan upang hindi na kumalat ang nabanggit na virus. Para sa Bagong Pilipinas, din ito daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bullying kabilang sa mga kinakarap na hamon ng mga paaralan sa Cordillera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Joseph Cabanas.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph.
6: Nahaharap ang mga paaralan sa Cordillera sa mga hamon dulot ng madalas na suspensyon ng face-to-face classes, pagkasira ng mga pasilidad, bullying at kakulangan sa school counselors. Ayon sa DepEd, nasa 18 araw na ang nasinde na face-to-face classes ngayong school year dahil sa masamang panahon at iba pang disruptions. Yan pa man, nagpapatuloy ang pag-aaral sa pamagitan ng alternative delivery modes at catch-up activities. Batay sa ulat ng DepEd, halos 1,000 classrooms ang may minor damage, 158 ang major damage at 8 ang totally damage na tinatayang nagkakahalaga ng 35 milyong piso. May tinatayang 2,000 classroom shortage ang rehiyon. Samantala, tumaas ang naitalang bullying cases mula 29 sa school year 2024-2025 tungo sa 58 sa school year 2025-2026 at sa kasalukuyang school year ay may 13 kaso na ang naitala. Nanawagan naman ang mga opisyal ng mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng DepEd, local government units, pulisya, magulang at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan at tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit sa 10,000 patients ng Bontoc General Hospital sa Mountain Province na biyayaan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontoc. Narito ang report ni Donalyn Balio.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Donna.
7: Nakinabang ang halos 10,000 pasyente ng Bontoc General Hospital sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program mula Enero hanggang Hulyo 2026. Ayon kay Social Welfare Officer 2 Celine Dayong, sa ilalim ng programa, natutulungan ang mga kwalipikasyon ng pasyente sa kanilang gastusin para sa mga gamot, laboratorio, diagnostic procedures at iba pang gastusing medical habang nagpapagamot o naka-confine sa ospital. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga pasyenteng natukoy na walang sapat na kakayahang pinansyal batay sa social assessment. Ang MAIFIP ay isa sa mga programa ng Department of Health na sumusuporta sa Universal Healthcare upang matiyak ang abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ponto.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD, inilunsad naman ang kauna-unahang government-led hybrid air-to-water generator system sa Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Gary.
8: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang inaugurasyon ng atmospheric water generator sa ilalim ng Kapit-Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds Program kasama si DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laureo at iba pang opisyal ng ahensya sa Barangay Gilotongan, Kawayan, Masbate. Ayon sa DSWD Bicol, ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 19 milyong piso at may target na 836 na kabahayan bilang binipisyaryo. Ang atmospheric water generator ay may kakayahang makalikha ng hanggang 1,000 litro ng malinis at ligtas na inuming tubig kada araw sa pamamagitan ng pagkuha ng moisture mula sa hangin gamit ang makabagong teknolohiya. Sinimula ng proyekto noong Oktubre noong nakaraang taon kung saan bahagi nito ang pagtatayo ng powerhouse, solar photovoltaic system, backup generator at perimeter fence upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng pasilidad. Itinuturing din ito bilang kauna-unahang government-led hybrid air-to-water generator system sa Pilipinas na ipinatutupad sa isang island community. Binigyang diin ng DSWD na layunin ng proyekto na palakasin ang access ng mga residente sa ligtas na inuming tubig at isulong ang pangmatagalang water security sa mga liblib at mahihirap na komunidad sa ilalim ng programang Kalahi Seeds. Para sa Bagong Pilipinas,
9: Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Energy Master Plan para sa mainland Palawan, target namang makumpleto ng DOE hanggang sa unang bahagi ng 2028. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lizelle.
10: Nais ng Department of Energy na makompleto hanggang Disyembre ng 2027 o sa unang bahagi ng 2028 ang Energy Master Plan para sa mainland Palawan na kabibilangan ng three-loop system o superloop na papalit sa isang linya ng sistema na mayroon ngayon sa lalawigan. Inaasahan nito ang makakatugon sa sabayan at palagiang pagkawala ng daloy ng kuryente sa maraming bahagi ng probinsya. Upondohan naman ang programa sa pamamagitan ng Maharlika Investment Corporation kung saan ang initial na budget ay nasa pagitan ng 15 hanggang 17.3 billion pesos. Sa ginanap na pagpupulong ng mga leader at stakeholders kaugnay ng nabanggit na Energy Master Plan, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na matagal nang dapat na naisang katuparan na nasabing plano, partikular sa Palawan na may malaking kontribusyon sa pambansang ekonomiya. Umaasa rin siya na makikipagtulungan ang mga stakeholders at mga lokal na pamahalaan sa probinsya upang mas mapabilis ang pagsasakatuparan ng plano at pagpapabuti ng elektrisidad Palawan.
11: We're hoping that we can get the support of all your agencies and officials. Bayani and Dayan, if we want a better Palawan as far as energy is concerned, we will need all the help and everybody's cooperation and support.
10: Ang tinig ni Energy Secretary Garin. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Western Visayas Transport Cooperative pinasalamatan ng LTFRB sa pag-approve sa fare increase. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atid ni Janelle Baclay.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Janelle.
12: Pinasalamatan ng grupong Western Visayas Transport Cooperative si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR dahil sa pag-aproba ng fare increase na ipinatupad simula kahapon. Ayon kay Mr. Raimundo Parcon, presidente ng WVTC, makakatulong ito upang maibsan ang kanilang pasanin sa mahal na krudo na sanhin ang pagtaas ng kanilang operational cost. Maliban sa fare increase, minasalamatan din ng grupo ang nakatakdang pamamahagi ng assistance ng LTFRB na nagkakahalaga ng 20,000 pesos kada buwan para sa subsidy ng mga modernized jeepney unit. Sa kabila ng panawagang nationwide transport strike ng grupong Manibela, nananatili namang 100% ang operasyon ng mga kooperatiba sa Iloilo City at walang basihan upang sila ay lumahok ayon pa kay Parcon sa tigil pasada na magpapahirap lamang sa mga commuters. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Region 8 at Southern Leyte inilunsad ang kanilang feeding program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Jevic Epiz.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
13: Inilunsad ng Department of Social Welfare Development o DSWD Field Office 8, katuwang ang local government unit ng Libagon, Southern Leyte, ang Supplementary Feeding Program o SFP at Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o IPAF noong nakaraang linggo. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal mula sa DSWD Regional Office 8, mga opisyal ng Bayan ng Libagon, mga katuwang na organisasyon, barangay at chairperson, child development workers at mga parent leader upang talakayin ang mga programa at palakasin ang pagtutulungan para sa pagsulong ng wastong nutrisyon ng mga bata. Isa sa mga tampok sa aktibidad ang commitment setting kung saan ipinakita ng mga stakeholder ang kanilang mga sama-samang pangako upang tiyakin ang maayos na pagpapatupad at pagpapatuloy ng nasabing programa. Bilyang diin ng LG Libagon ang pagsasulong nito sa sagip sa kaak na naglalayong makapagbigay ng masustansyang pagkain sa mga mag-aral habang sinusuportahan ang mga lokal na magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong agrikultural mula sa mga kwalipikadong lokal na producer. Nagtapos ang aktibidad sa pamamahagi ng food items sa mga kalahok na daycare center bilang bahagi ng samasamang hakbang upang matiyak na makatatanggap ng masustansyang pagkain ang mga bata. Sa pamamagitan ng SFP at IPAF, patuloy na nakipagtulungan ang DSWD sa mga lokal na katuwang upang mapabuti ang nutrisyon ng mga bata at masuportaran ang mga lokal na producer. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
26: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
0: Updates mula naman po sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Station sa Mindanao. Police Regional Office Number 11, naglabas ng guidelines para sa responsableng paggamit ng social media. Radio Pilipinas, Radio Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
26: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, report.
0: Armand.
14: Naglabas ang Police Regional Office 11 ng isang quick reference guide on responsible information sharing during mass tragedies para maging gabay ng mga kawanin ng media, content creators at pati social media users para sa responsableng pagbabahagi ng impormasyon lalo na sa mga panahon ng malalaking trahedya. Ayon sa payag ng PRO 11, layunin ng guidelines na maprotektahan ang dignidad ng mga biktima at maiwasan ang paglala ng trauma at takot sa komunidad. Pinalalahanan ng publiko na huwag magpakalat ng pangalan o larawan at pati manifesto ng suspect gayon din ng mga hindi verifikadong impormasyon. Hinikayat naman ang media na igalang ang privacy ng mga biktima at kumuha ng pahintulot bago magsagawa ng panayam. Nanawagan ng PRO 11 sa lahat na maging responsable sa bawat impormasyong ibinabahagi upang makatulong sa paghilom at proteksyon ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Serbisyo ng gobyerno sinagawa sa Tagibo, Butuan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Reggie.
15: Hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang mahigit 400 na four-piece beneficiaries at residente ng Barangay Tagibo, Butuan City para makakuha ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Sa isinagawang community field visit ng DSWD Field Office Caraga, four-piece City Operations Office at City Convergence Advisory Committee o CCAC Butuan, direktang inilapit sa komunidad ang National ID Registration, Legal Assistance, Medical Consultation at PhilHealth Yakap Enrollment. Gayun din ang mga serbisyo para sa solo parents, oryente, pabahay at iba pang pangangailangan. May mga ipinamahaging punla, school supplies, libreng gamot at iba pang tulong mula sa mga katuwang na ahensya at pribadong organisasyon. Hindi lamang serbisyo ang inilapit kundi pati impormasyon at oportunidad para sa mga pamilya. Ipinagpatuloy rin ang koordinasyon ng mga partner agencies para sa mga susunod na mobile registration at community-based activities. Sa ganitong paraan, mas maraming beneficiaryo ang direktang naaabot at natutulungan habang ang serbisyo ng gobyerno ay mas napapalapit sa mismong tahanan at komunidad ng mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes ngayon ay September 29, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.

0: transport groups na talagang nagpahayag naman ng kasiyahan dito po sa naging aksyon na ito. But of course, we understand this is a very delicate balancing act on the part of LTFRB, yung interest ng transport group. Babalansin din yung interest din ng ating mga commuters o mga mananakay, Attorney Pua, sir.
1: Tama po yun, Sir Alan. I think isa sa pinakamahirap na po na ginawa ng board is talaga pong yung balancing regarding this fare, because we really need to balance the interest of our commuters and our transport workers. Pero at least po, happy naman po tayo. There are some commuters na nag-manifest po na mas mahihirapan daw po sila, pero marami rin po nang nakakaintindi na kailangan po talaga ito ng ating mga transport workers para po maipagpatuloy nila ang kanilang pagsiservisyo sa ating mga mahal na commuters.
0: Yes, sir. And of course, kasabay din itong pag-grant ng pagdaragdag sa minimum fare. Halimbawa, yung dating 13 ay 14 pesos na para sa regular jeepneys. Yun namang mga air-conditioned jeepneys, nadagdagan din, I understand, ng 2 pesos ang minimum fare. Attorney Pua, sir, ano po?
1: Tama po yun, Sir Alan. Kasi ang basehan po talaga natin dyan regarding sa traditional jeepney tsaka sa modern jeepney, always 20% higher po ang ating po mga modern jeepneys.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, dito pa rin sa dagdag pasahin na ito, ang isa sa, pero bago yung fare matrix, yung patuloy na pagkakaloob ng diskwento sa mga public utility vehicle drivers and operators, yan ay tuloy-tuloy pa rin, Attorney Greg, sir, di ba?
1: Tama po yun, Sir Alan. As of now po, wala pa po tayong natatanggap na utos para po ipatigil po ito for a certain period of time or nagkaroon po ng deadline. Meron pa po tayong natitirang budget at meron pa po tayong request ng additional budget para po tuloy-tuloy na maibigay sa ating PUJ and UV Express po ang ating pong fuel discount.
0: Mm-hmm. And nitong nagdaang mga linggo, this has been increased to 12 pesos per liter ang diskwento, sir. Ano po?
1: Tama po yun, Sir Alan. Dati po kasi nagsimula po ito sa 10 and sometime in July po, pinayagan po tayo ng Malacanang, ng Presidente Bongbong Marcos na itaas po ng 12 pesos ang ating fuel discount upang mas maramdaman at mas makatulong po sa ating mga kapatid sa transportasyon.
0: Mm-hmm. Ayun. Pero we understand na itong bilang ng mga gasoline stations na nagkakaloob ng ganitong uri ng diskwento, patuloy din na dumadami. Ano pong latest naman sa aspetong yan, Mr. Acting Chair, sir?
1: Opo, nagsimula po ito. Less than 1,000 po ito I think nasa 800, 900 po nagsimula. Ngayon po nasa 3,100 to 3,200 na po siya. Dahil dumadami na rin po yung nag-a-avail from a low of 50,000 po na everyday unique vehicle na nagpapagasolina, mm-hmm, tumaas na po tayo sa 110,000 na nagpapagasolina po ng mga PUJ and UV Express.
0: Opo, and this number na binanggit nyo, more than 3,000 gasoline stations nationwide at patuloy pang nadaragdagan, sir.
1: Tama po, because continuous po ang ating pong coordination sa Department of Energy kung saan nire-request po natin na ito sanang gasolinahan na ito ay maisama per request of our transport workers, mm-hmm, or our regional directors po.
0: Ayun. And ito namang pagkakaloob ng diskwento ay mas pinadali kasi nga digital na, di ba? Merong mga app na gagamitin ang mga accredited gasoline stations, and right there and then, pag na-check yung plate number ng jeep ay agad mabibigyan, nalalaman kung qualified at covered talaga at agad namang mabibigyan ng diskwento, sir.
1: Opo, may sistema po kasi na inilalagay po ang land bank sa atin pong mga gasoline stations na sasama po sa programa. Ita-type lang, kami naman po on our part, on the part of LTFRB, binigay po namin lahat ng plate number na pwede pong mag-avail. Mm-hmm. So, pagpunta po ng jeepney doon or ng UV Express at kasama siya, ita-type lang po ng gasoline boy yung plate number po. Pag nandun na po siya, automatic na po yun. Na yung kunwari po, 100 pesos po yung kanyang yung isang litro, babawasan na po yun, minus 12 na po yan. This is, Sir Alan, I would like to say lang po, this is in addition po sa mga diskwento na dati na pong ibinibigay ng ating mga gasoline stations. Kung maalalaman niyo po, yung pong mga gasoline station,

0: Even before this crisis, meron po silang binibigay na discount pag public utility. Like, yes, meron pong nagbibigay ng 5, 4, 3. So, yung 12 pesos po, this is in addition to the discount being given by our gasoline stations.
1: Mm-mm. And this is still for a maximum of how many liters per week, sir?
0: 150 liters per week or 30 liters per day.
1: Ayun. Okay. Well, isang puntos pa, of course, pagka ganitong may mga bagong rate ng mga pamasahe na dagdagan, ano, hindi maiwasan na yung ibang mga mananakay nagtatanong. Patingin nga ng iyong fare matrix, yung mga ganon, dapat naka-display mismo sa jeep o sa bus yung adjusted fare at merong matrix. But we understand merong kaunting pagluluwag sa bahagi ng LTFRB na kahit yung downloaded form muna, downloaded copy ng fare matrix ay pwede nang yun muna ang i-display doon sa mga units na bumibiyahe, sir.
0: Opo, tama po yun, Sir Alan. Kasi ano po yan eh, for the law, ang practice po dyan, ang practice po sa public utility and sa LTFRB, every time po na mag-a-adjust po ng fare, ang bawat public utility vehicle po ay kailangan pong magpa-skill ng kanilang fare matrix duly signed and approved by LTFRB. Mm-hmm. Ito po, ina-applyan po nila sa LTFRB para po, at tapos magbabayad po sila ng magbabayad po sila ng filing fee and then ibibigyan ng LTFRB, yun po yung ipapaskill nila. Yung fare matrix po kasi may mga monuments po yan, Sir Alan. Diyo. So for instance po, meron po doon 5 kilometers, tapos nakalagay po doon SM something, ganun, or Robinson, ganun po. Ngayon po, dahil nga po ang gusto po ng ating pong Pangulo at saka ni Secretary Bonnie Lopez ay mas makatulong, mas mabilis na makatulong at maramdaman ng ating mga transport workers po yung pong ating pong desisyon na itaas ang pamasahe. So ang ginawa po natin ngayon, fare guide na lang po muna. Yung fare guide po ay makikita po nila sa ltfrb.gov.ph. Ipiliin lang po nila kung anong denominasyon at i-print lang po, i-download at i-print lang po nila, ipaskill sa kanilang mga sasakyan at pwede na po silang makasingil. This is effective po until December 31, 2026 because nagka-craft naman po kami ng polisiya, ginagawa po kami ngayon kung saan po yung fare matrix ay online na po nila na kukunin. Kasi dati po pipila pa po eh. Meron po tayong mga PUJ drivers na hindi papasada sa araw na yon para po kumuha ng fare matrix. So ayaw na po natin mangyari yon. Gusto po tuloy-tuloy po natin. Tuloy-tuloy po ang biyahe po nila. So gagawa po tayo ng isang sistema kung saan online po nila ire-request ang fare matrix. Online po sila magbabayad ng filing fee. Tapos isesend na lang po sa kanila at pwede na po nilang ipaskill yon effective January 1, 2027.
1: Ayun. So, ika nga, wala nang pagmumulan ng pagtatalo on the part of the jeepney driver, halimbawa, and the passenger dahil i-honor dapat yung downloaded na kopya ng matrix mula sa LTFRB website, sir. Ano ha? Initially, until December 31.
0: Yes po, initially po. Tama po yun, Sir Alan. And the reason why we posted it in our website, Sir Alan, para po makita rin po ng ating po mga mahal na commuters.
1: Opo.
0: Kasi doon po sa fare guide na nilagay po natin sa ating website, makikita po doon magkano po yung dating pamasahe at magkano na po yung ngayon na pamasahe at magkano naman po kung 20% discount. Malinaw na po yun para po sa ating mga mahal na commuters naman po, makita nila kung dati po nagbabayad sila ng 17 pesos. Ngayon po makikita nila doon sa isang kolom mas kapantay lang po magkano na yung 17 pesos ngayon.
1: Okay, ayun. So, and this is also maximizing the use of digital technology para mas mapabilis ang at maging mas madali ang paglilingkod sa ating mga kababayan, Attorney Puwa, sir. Ano po?
0: Tama po yun, Sir Alan. This is pursuant also sa utos po ng ating Presidente of Digitalization of Government Processes.
1: Yes, sir. Okay. In closing, Acting Chairman Puwa, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo tigit para hindi sila malilito dito sa panuntunan para sa fare matrix ng adjusted fare. Please, sir.
0: Ayun po. Yes po, para po sa ating mga kapatid na mga transport workers, again, we would like to remind you po na para po ma-charge nyo, masingil nyo ang taas pamasahe, kailangan nyo pong pumunta sa ltfrb.gov.ph. Pumunta po kayo sa fare guide hanapin nyo po ang inyong denominasyon at i-download nyo po yung kung anong denominasyon po kayo. Ipaskill nyo po ito sa inyong mga sasakyan bago po para po malinaw sa ating mga pasahero. Sa atin naman po mga mahal na commuters, available din po. You can check po kung magkano na po yung dapat nyong ibayad. At kung singilin man po kayo ng mas mahal, huwag po kayong mag-autobili na i-report po sa amin pong hotline, sa amin pong Facebook. Napakarami po ng way para po ma-report po sa amin. Kami naman po, hindi po kami magdadalawang isip na mag-issue ng show cause order po sa mga lumabag po sa pamasahe na aprobado ng LTFRB.
1: Yes, sir. Mr. Acting Chairman, salamat po na marami for the updates.
0: Salamat po, Sir Alan. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Acting Chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Attorney Greg Pua Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 17 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito, ikot muna tayo dyan sa gawin ng Anonas, Quezon City. Mga jeepney driver dyan po sa Anonas. O ito, dadagdagan na ang kita dahil naman sa taas pasahe. Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
3: Alan, ramdam na ng ilang mga jeepney drivers sa Anonas, Quezon City itong ang dagdag na kita mula sa ipinatupad na taas pasahe simula yan kahapon. Mula kasi sa dating 13 ay naging 14 pesos na yung minimum fare sa traditional jeepney, habang may 2 pisong dagdag din sa bawat susunod na kilometro. Kaya naman dito sa Anonas na ang mga bumbiyahe ay hanggang Lagro ay hanggang 44 pesos na yung pamasahe na ipinatutupad. At sa pag-iikot nga natin, nakapaskil na sa lahat ng mga jeep gaya ng kay Kuya JD Kabawatan yung fare matrix para matinaw sa mga pasahero yung bagong pamasahe. At anya, nasa 200 din yung nadagdag sa kanyang kita kahapon mula nang ipinatupad nila itong fare matrix. Ayon sa mga nakausap natin jeepney driver Alan, ay nauunawaan naman daw ng karamihan sa mga pasahero kahapon yung dagdag pasahe, bagamat meron lang konting paliwanagan, lalo na para doon sa mga malalayo at merong handagdag na 2 piso sa bawat susunod na kilometro. Ayon naman kay Mang Benji Montecalvo, malaking tulong itong dagdag pasahe kahit na na makakabawi na sila kahit papano, no, doon sa kanilang mga naging gastusin. At tuwa rin itong mga driver dahil may malaking rollback ngayon sa presyo ng diesel, gayon din yung patuloy na ipinatutupad na fuel subsidy sa mga piling gasolinahan. Pakinggan natin yung ilan sa mga nakapanayam po kanina.
4: Medyo okay naman, ma'am. Medyo kabawi na po ng konti na tumaas ng peso yung pamasahe po.
5: Isa mga pasahero, sir, naunawaan naman lahat.
4: Opo.
5: Basumunod.
4: Opo naman, ma'am. Mayroon ding iba na hindi, pero okay lang yun. Hindi
5: lalo mahaba yung biyahe yun, sir, yung succeeding 2 kilometers, nagigets ba ng ibang pasahero?
4: Opo, ma'am. Naintindihan din naman nila, ma'am.
6: Baka sunod na rin ko, baka tataas na naman yan.
5: Yun ang alam mo.
6: Kasi hindi naman stable yung mga ano na yung may-ari ng kasulinan. Taas pa ba sila?
5: Pero sir, yung inaprobahan ng taas pasahe, malaking tulong na kung magkatuloy-tuloy na maramdaman.
6: Oo, malaki naman tulong.
7: Ano sir? Nadagdagan naman ng 200.
5: Nadagdagan ng 200?
7: Kasi napunta rin sa diesel, walang subsidy kahapon eh.
5: Oo. Pero yung pa pala sir, no, meron pa kayong subsidy. Nakikipila ka ba dun sir, yung sa 12 pesos na discount?
7: Opo.
5: Kahit
7: paano
5: ba siya, malaking
3: tulong. Opo. Malaking
7: bawas na rin.
3: At Alan, umaasa nga itong mga nakausap natin na tsuper na magtuloy-tuloy na itong pagbaba ng presyo ng diesel para daw hindi na kailanganin pa nung taas pasahe. So para sa kanila, ultimately, ang mas gusto sana nila, mas mababa na lang yung presyo. Bumalik daw doon sa 60 to 70 pesos na rate. At kung ganun man, hindi na kailangan na taas pasahe para hindi na mahirapan yung mga commuter. Pero sa ngayon, ay kahit papano, sila ay nakakabawi na raw dahil nga dito sa ipinatupad na dagdag pasahe. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Mary Ann Bastasa, mula sa Quezon City. Oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 20 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Traffic update muna tayo, mga kaibigan, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas. Traffic.
1: Ihatid sa atin ni Jam Satira. Jam.
15: Alan Alyanige. Apo, tsaka sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po na tayo ng EDSA. Ito po ang lagay ng traffic ng EDSA natin. Unahin po natin yung southbound ng EDSA North papunta ng EDSA GMA. May traffic pa po tayo. Pagbaba naman po ng Kamuning flyover hanggang makarating ng Monte Lipidad, heavy traffic na po tayo. Tuloy-tuloy hanggang makarating po ng EDSA Main Avenue going to Santulang flyover. At tuloy-tuloy pa rin hanggang makarating ng Ortigas split, mag-moderate to heavy traffic pa rin po tayo sa EDSA show after ng show bahagyang luluwag hanggang makarating po sa EDSA Guadalupe at mag-moderate to heavy na po tayo sa Southbound Australia hanggang makarating ng EDSA Ayala. After naman ng Ayala natin, makakaranas naman tayo ng may maluwag hanggang dadaling ng trapiko at ito ay mag-moderate to heavy naman sa Southbound Cabrera patungo ng EDSA TAP. Dumako naman po tayo sa north po ng EDSA, FB Harrison patungong TAP Avenue, moderate to heavy na po tayo. After naman po niyan, maluluwag po tayo hanggang EDSA Northbound Magallanes, moderate to heavy naman po tayo mula sa EDSA Ayala hanggang makarating ng EDSA Buendia. Northbound na rin pa rin po tayo ng EDSA Guadalupe. Kakaranas po tayo ng bahagyan tuloy-tuloy na dalay ng trapiko ang kamakarating ng split ng northbound ng Ortigas. At ito po ay luluwag hanggang makarating ng People's Power Monument. At ito po ay bibigat uli na heavy traffic pagdating ng gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang papunta po ng northbound ng Santolan Flyover. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng bahagya hanggang makarating po ng Main Avenue northbound at bibigat papunta ng packet ng Pete Wason. At ito po ay luluwag na papunta na ng Cubao northbound hanggang makarating ng EDSA Q-Mart. At ngayon po ay araw ng Martes, bawal po tayo lumabas sa number na 3 at 4 sa oras ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay masusundan ulit ng number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may iba pong katanungan or emergency assistance, huwag po kayo mag-atumiling sumawag sa hotline ng MMDA 136 mula sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning po.
1: Thank you. Si Jam Satira mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Department of Education. Makakausap po natin Dr. Malcolm Garma, ang Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education. At syempre, hingi tayo ng mga update kaugnay po ng iba't ibang mga developments sa at mga concerns na tinutugunan ng ating Department of Education. Ang oras natin, meron tayong 28 and a half minutes makalipas ang 7 a.m. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Education. Ang ating makakaugnay this morning, ang Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd, Dr. Malcolm Garmat. Undersecretary Garma, magandang umaga po, sir.
17: Yeah, magandang umaga, Alan, at magandang umaga sa mga taga-subaybay ng programang Boses.
1: Yes, sir. Yes, sir. Nako, una sir, ingilang kami ng update. We understand, of course, kabilang sa mga pangunahing tinututukan na ngayon ng ating Department of Education ay kung paano higit pang gagandahin ika nga ang atmosphere sa mga paaralan. Yung dapat may feeling na matututo ng ayos ang mga bata at mawawala yung pangamba na magkakaroon ng mga kaguluhan, halimbawa sa kanilang mga paaralan. Undersecretary Garma, sir, please.
17: Yes, Alan, tuloy-tuloy po yung ating mga ginagawa, no, para siguruhin na maging ligtas ang ating mga paaralan at the same time maging kaaya-aya, no, sa ating pong mga mag-aaral. Kasama na po ang mga guro natin. So isa po sa mga talagang tinututukan natin ay mapaunlad natin or ma-improve natin yung ating mga security measures, no? Kasama na nga ho dyan yung paglalagay ng mga gwardiya o mga tanod sa ating pong mga paaralan at madagdagan po yung ating mga CCTV at metal detector bilang bahagi ng ating pong security measures na masiguro na walang makapasok, no, na mga deadly weapons sa ating mga paaralan. Kasama na rin dito, Alan, yung alam natin na hindi na kaya talaga ng DepEd lang mag-isa ito, no?
1: Opo, opo.
17: Kaya bahagi ho ng ating ginagawa ngayon, alinsunod na rin ho sa instruksyon ng ating Pangulo na makipag-ugnayan na at makipagtulungan na sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Particular na po ang ating law enforcers, ang DILG, DSWD at iba pa, no? Upang sa ganon ay mailapat yung tinatawag nating whole government or whole community, whole system approach natin to make sure our schools are safe.
1: Opo, yan, yung binanggit nyo, of course, safety sa ating mga paaralan at sa mga immediate vicinity ng mga schools natin. So, tulong-tulong, ika nga, maliban doon sa mga security personnel o security guards, halimbawa, ng ating mga paaralan, ay nandyan din ang pakikipagtulungan ng Philippine National Police and even the barangay safety officers para, ika nga, tulong-tulong talaga at maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng, violence, halimbawa, sa mga paaralan at mga immediate vicinity nito, Dr. Garma, sir.
17: Opo, tama po kayo, no? Pero alam nyo, kahit na po siguro ikpita natin yung seguridad natin kung ang mga bata naman, mga mag-aaral natin ay nagkakaroon sila ng kanilang mga problema. Kaya bahagi rin ho ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling, no? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence natin, Ariel.
1: Opo. Nabanggit mo, sir, na mayroong mga security, na mga guidance counselors na positions na bubuksan sa iba't ibang paaralan na nationwide, USEC, sir?
17: Yes, Alan, no? ang ating pong ideal, no, yung pinaka-objective sana natin ay okay. Lahat ng schools natin ay mabigyan ng guidance counselor, no. Bagamat alam naman natin na taon-taon medyo limitado lang yung ating resources.
1: Opo.
17: So mag-umpisa muna kami sa 10,000 at hopefully by next year madagdagan po ito. At uunahin lang po namin yung mga eskwelahan na talagang sa tingin namin ay mga kailangan ng intervention talaga ng counseling, no? Patay po sa ating mga datos.
1: Ayun. So initial pa lamang ito, yung 10,000 positions ng guidance counselor, si Usek, ika nga, sir.
17: Meron na po tayong mga nauna na, no? Dagdag na po itong 10,000 natin. Pero we are still hoping through our budget next year ay madagdagan pa po ito.
1: Ayun, okay. At siyempre, mahalaga na yung kanilang counseling at mga psychosocial intervention yes. ay in place para sa ating mga estudyante, Yusek Garma, sir. Ano po?
17: Yes, bahagi po yan ng preventive measures natin. Pero Alan, kunin ko po yung pagkakataon na ito na
1: yes,
17: hindi lamang po sa eskwelahan dapat nagkakaroon ng ganitong intervention.
1: Opo.
17: Malaking bahagi po dito yung pamilya, no, yung magulang, na sa bahay pa lamang ay namomonitor na natin yung behavior ng ating mga anak upang sa ganon, sa pakikipagtulungan nila sa ating mga eskwelahan, sa ating mga barangay health workers, no, sa ating LGU,
1: opo,
17: ay maagapan natin yung mga ganitong problema.
1: Yes, sir. Nabanggit mo, of course, ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga magulang sa paghubog sa kanikanilang mga anak. Ano? Siyempre, nagsisimula sa bahay yan. Halimbawa, sir, nandun din ba, alimbawa, sa mga pinaplano ng DepEd, yung mga counselors o mga experts pagdating sa mental health, nakaka-face-to-face counseling nila yung mga estudyante. Halimbawa, may expand ng konti, silang mga eksperto sa ganitong larangan, sir, ay magkakaroon naman ng mga online na, let's say, parang seminar na ang pangunahing target naman ay mga magulang. Online, hindi na kailangan pumunta sa mga paaralan. Yung ganong mga possibility po, Yusek Garma, sir.
17: Yes, sa katunayan, Ariel, nilunsad natin yung digital school safety natin, no, campaign natin. At bahagi po dyan yung orientasyon at pakikipag-ugnayan sa mga magulang, no, tungkol sa social media or online activities ng kanilang mga anak. Para alam ho nila ano yung mga signs, no, na
1: yes.
17: kanilang anak ay medyo nalululong na o masyado nang nakatutok sa online or sa social media. At dito rin po papasok yung papel na gagampanan ng ating DSWD, no, sapagkat sila naman ho ay sa community bumababa upang sa ganon ang pamilya at magulang ho ang nakakausap ng ating mga social workers.
1: Ayun. At ang isa pang punto, of course, sinasabi ng marami at ito naman napapatunayan na rin, ang social media ay may malaking papel na ginagampanan sa state of mind, ika nga ng mga estudyante natin, Dr. Garma, sir. Ano? But we understand yes. na plano ng DepEd na higit pang palakasin yung school digital safety campaign na ito na earlier, yes. nabanggit na rin ni Secretary Sani Angara, Yusek.
17: Yes. Oo. Hindi natin sinasabi na masama ang social media, no, ang teknolohiya, sapagkat nagagamit din ho natin ito sa magandang paraan at
1: opo,
17: sa mga positibong bagay,
1: course.
17: No, but of course ang kailangan ho nating mabantayan dito is yung siguro yung saan ba pumupunta, pumapasok ang ating mga kabataan sa social media, no. So bukod po dun sa kampanya natin, no, na in terms of information dissemination, sa pakikipagtulungan ho natin sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, particular na po ang DICT, ang CICT, ang PNP, ay mahuli, ma-detect, at mapanagot, no, itong mga online na mga online groomers na tinatawag o influencers.
1: Yes.
17: Nang sa ganon, mabawasan o maiwasan natin ang impluwensya ng ating mga mag-aaral.
1: Yeah, napakalaking bagay niyan, siyempre. Kinakailangan talaga tulong-tulong ang lahat ng stakeholders sa Yusek Garma, sir, para matiyak na magiging maayos, ika nga, ang pag-aaral ng ating mga estudyante, sir. Di ba?
17: Yes, Ariel. At siyempre, ang DepEd po ay number one. Ang mandato po nito ay siguro na natututo, nag-aaral at natututo at nagtuturo ang ating mga guro at natututo ang ating mga mag-aaral. So, ito hong bagay na ito ay isa hong napakalaking hamon sa parte ng DepEd. At again, batay na rin po sa instruction ng ating Pangulo at ng ating Secretary ay hinihingi na po namin ang assistance, suporta at tulong ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ganun na rin ho, pribadong sektor, Ariel.
1: Alan po, Alan.
17: Alan, sorry. Alan.
1: Okay. Yes, sir. In closing, Dr. Garma, sir, we'd like to give you this opportunity. Baka may mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Pero bago yan, sir, isa munang pagsaludo sa naging standing ng Pilipinas, ika nga, sa PISA 2025, sir.
17: Yeah, maraming salamat, Alan. At patunay lang po ito na ang kagawaran po ng edukasyon ay pinipilit at patuloy ang kanyang ginagawang trabaho pagdating ho sa pagpapataas ng antas ng ating pong learning outcome no sa ating bansa. At maraming salamat ho sa mga tumulong na iba't ibang sektor din upang maitawid natin at naging maganda ho ang performance natin sa PISA. No? Kasama na ho dyan siyempre yung ating mga guro, no? Ang ating private sector, of course, ang suporta ho ng ating national government dito sa PISA.
1: Yes, sir. Okay. Ang mensahe po ninyo sa ating mga taga-subaybay para pagtulong-tulungan natin, ika nga na ang effort dapat tulong-tulong para mas maayos ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Please go ahead, Dr. Garma, sir.
17: Yeah, maraming salamat, Alan, sa pagbibigay po ng pagkakataon sa amin na una magbahagi sa inyo ano na ho ba ang update, ano na ho ang ginagawa ng inyong kagawaran ng edukasyon. At the same time, mapanawagan ho natin na ang atin pong ginagawa ay maaring hindi maging sapat. Kaya ho nananawagan tayo ng tulong mula po sa iba't ibang sektor, iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. At gawin akunin mo namin yung pagkakataon na ito na manawagan din sa ating mga pamilya, no? Na siguruhin na nababantayan, nakakausap ang ating mga anak. At at the same time, kami naman ho sa DepEd ay sinisiguro rin ho namin na ang ating po mga guro ay nakakausap ang kanilang mga estudyante. At siguro panghuli lang, Alan,
1: yes, sir,
17: yung panawagan din natin ng paghihigpit ng paghahawak at pagmamayari ng baril, no? At ito pang deadly weapon. Kasi talagang ito po yung nakita nating common denominator, no? Doon sa mga naging insidente natin ng pamamaril na hindi po naging maingat, no? Yung pangangalaga at pag-aari sa mga baril. Kaya isa ho yan sa tinitingnan natin na pagtutulong-tulungan ng ating legislatura, ng ating pong national government.
1: Yes, sir. Dr. Malcolm Garma, sir, salamat po ng marami sa mga update, mga impormasyon na ito mula sa ating Department of Education, sir.
17: Yeah, maraming salamat ulit, Alan. Maraming salamat sa programa niyo.
1: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
17: Morning.
1: Good morning. Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education, Dr. Malcolm Garma.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito pong programang Boses, sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa 45 minutes makalipas ang 7 AM, sandali lang ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
1: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 104.3 FM, Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kaibigan, ito pong pulis na naputulan ng kamay habang rumiresponde sa isang insidente diyan sa Camarines Sur. Ginawaran ng medalya ng kadakilaan ng Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
24: Kasalang ipinangako ng Philippine National Police ang patuloy nitong tulong kay Police Staff Sergeant Nolly Miranya na naputulan ang kaliwang kamay habang rumiresponde sa isang insidente sa barangay Kalalahan sa San Jose, Camarines Sur noong Agosto 22. Ay kay Pilipin Chief Police General Jose Relacion Natales Jr., hindi na kailangan mag-retire nitong si Miranya sa serbisyo dahil maaari na siyang i-accommodate sa pamamagitan ng administrative designation. Maaari niyang ayusin ang kanyang work schedule o unit assignment para umangkop sa kanyang kalagayan. Ipinagutos din ng PLP Chief at pagbibigay ng kinakailangan medical at financial assistance para kay Miranya, gayon din ang educational assistance para sa kanyang anak. Kapag ginawaran ng si Miranya ng medalya na kadakilaan sa isang programa sa Kapkami, pinapagilala sa kanyang sakripisyo sa pagpapatupad o sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Para sa Bago Pilipinas, yung may Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Yan po yung update mula sa Kampo Krami.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 48 minutes na makalipas ang 7 AM. German Embassy nagpahayag ng pakikiramay sa mga Pilipinong naging biktima ng bus accident sa Bavaria.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
25: Yes, Bosala, nagpabot nga ng pagkikiramay ang German Embassy sa Manila sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga Pilipinong nasawi sa isang malagim na aksidente sa isang bus sa Bacloe, Bavaria, Germany. Ayon nga sa Embahada Bosalan, bumabiyahe ang mga Pilipino mula Milan patungo Munich para dumalo sa October Fest nang mangyari ang aksidente. Agad naman responde ang mga emergency responders sa Germany upang tulungan ang mga pasahero at mabigyan ng mabilis na medical assistance ang mga nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa Bavaria ang eksaktong dahilan ng aksidente at nagpabot na rin ang kanilang panalangin ang German Embassy para sa mga nasawi, kanilang pamilya at lahat ng naapektuhan ng insidente. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Update po yan mula sa German Embassy sa Pilipinas.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Good morning dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa pamamagitan po ng live streaming sa social media pages ng Sports Radio 918 kHz, ganun din Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sa 104.3 The Capital FM.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Uy, weather update muna. Direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Ihatid po sa atin ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning!
3: Yes po, magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mating pakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ, pinagdadala ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. At magdudulot nga yan ng matataas na chance ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Samuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Sa lalabing bahagi na ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit paghandaan pa rin natin yung mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayo makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
1: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ulitin lang natin yung paalala ng MMDA Metro Bay sa Tuesday ngayon. Off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 3 or 4. Ha, yung ho ay nagsimula kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Sa hapon naman hanggang gabi, 5 p.m. up to 8 p.m. Oh, kung ang ending ng plate number ng inyong sakyan, 3 or 4, yung pong mga private vehicles na yan ay off-limits muna sa ating mga kalye. Huwag lang ho sa Makati. Sa Makati kasi straight yan. Walang window from 7 a.m. to 7 p.m.
4: Boses kasama si Alan Alanige.
1: Oy, teka, bago tayo tuloy ang magpaalam ngayon pong Tuesday morning, September 29. Happy birthday kay Undersecretary Arnold Ali Atienza ng PhilFIDA, Philippine Fiber Industry Development Authority. Happy birthday, Yusek Ali, sir. May you have many, many more birthdays and blessings to come. O, mga kaibigan, mula po sa amin dito sa Radyo Pilipinas. O ito, pagbati rin. Pagbati kay Dr. Potenciana Alday Maroma ng Our Lady of Fatima University. Siya ang program head ng College of Nursing. Congratulations, ma'am, ha? 39 years tumanggap ng Loyalty Award. 39 years ng paglilingkod, ha? Congratulations, galing sa ating executive producer si Paola Antolin. At siyempre, mula sa amin dito sa programang Boses. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Glory Faye Bagon. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyo lahat.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.